0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
4: This is a mental health acid camphor. It's generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 8 sa isna sa aga. K5 Eric, sa ato naman mga palangga, ng mga kauturan, gawpod sa mga adlaw. Basik kon maripat ka mo ha. Is ang grabe nga init bla, paang tiyempo sa mo. No?
6: Yes, sir.
5: Kinangan niyo mag-inom damo, ginga tubig. Mm. So that's why kami ni K5 Eric, may aragi kami amun yung.
6: May ara kagit.
5: It reminds us of water break, no? Hey, isa malipat ka kunway kani ma water break gali, be.
6: Oh. Amo lang nagligad nga adlaw sa isel bla ni Doc Ramiloy. Ginamention na gina sa Reljan, drink lots of water, damo git i-replenish mo kay ti ang balas ta bla.
5: Nagabi sa kapungko ko sa balay mo.
6: Gabuhin na.
5: Aga basa ang lawas mo bangod sang kapaang sang tiempo.
6: Oh, ti ang imo bala nga balas nagakuha naga balas ka, nagakadula ang imo water sa lawas mo kinan inom ka damo yes. Tubig.
5: Damo, kag
6: Mighty C.
5: Alkaline vitamin
6: na,
5: C.
6: Parison mo kita siya, Permi.
5: Ang nami is a vitamin C ng alkaline. Kaya bisa naman ka wala kaon, imnon mo ni. Nami ganim doon ni best gigim noon kung empty stomach ka mo.
6: Best on empty stomach. Amo lang ni siyang...
5: Gabulig ni Kagipaberic para magdasig ang absorption sa mga vitamins and minerals sa lawas ta. That's the beauty kung ginom ka sang Mighty C. Babakal nyo ni sa tanan ng mga butika. And of course, sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kabangkalan.
6: Kabangkalan, ara kita sa Texas Street, Barangay 1, ara sa Arus Building, malapit lang sa Kabangkalan Public
5: Market. Kapabati si Brad Paul. Brad Paul, morning.
6: Linaga na
5: nun. Linaga ni Mernas at ni Sister Mernas. Di ba si gusto mo mga pa-Eskalante ta?
6: Siya yung Eskalante dito sa Balintawak Public Market.
5: Uy, opo, doon nakadritir ba yung...
6: Madumduman, may ketones mo.
5: Nakaketones ni. Di abi masailo ta sa Cadiz.
6: Kadi City, tiyara sa Barangay 3, sa Sunat 3, tupad sang akon nga personal collection. Ara kita.
5: Di Victorias.
6: Man, sa street na.
5: Sa Victorias.
6: Garl Building.
5: Bo, Garl Building.
6: Kadaob na mo. Garl Building.
5: Kadto tali sa makulod.
6: Tiyari kita sa daan nga Libertad Street, Ernais na Subong, sa atubangan sang daan nga gates ang Paglaong Sports Complex. Kada ako sa ngalan, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaglibre ang aton konsultasyon Monday to Friday. Free si Doc. Charge kay Doc.
5: Wow. Tisig niya. Kampiyon, kampiyon, kampiyon. At nisultulan nyo na pabalala sila sa mga outlets ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, yung ipanglawag ni Kay Pabiyarik.
6: Okay. Pero dyan kayo na on the break. Damo, ginamo to kayo na nga na-delayed ko siyang pagbalik na nato. Kaya damo siyang pamangkot. Kay Pabiyarik, aside sang summa cum laude, mas may mataas pa bala ng mga awards. Yes! Mm-hmm. May ara ang iyang GWA graduated awa iyang record as grade 1.0 ang award na Sir Jan Panawag is maxima cum laude.
5: Amo na pinakataas.
6: The highest award.
5: Pwede, maxima cum laude, summa, magna and cum laude.
6: Maxima cum laude juta ilan as lagaling tagaan. One of those is Claro M. Recto.
5: Paano ka mambalga si Maxima? Luwas lang may Maxima ngalan mo. May Maxima, ganyan mo.
6: May Maxima cum laude. Maxima po siya noon Latin for maximum.
5: Maximum.
6: Max.
5: But siguro pinakataas.
6: Pinakataas ka. So, Maxima cum laude, may ara nga nakakuha. And one of those is Claro M. Recto. Mm-hmm. Ang ikaduha kay Pabil Jan nga nakakuha sa Maxima cum laude was a man named Christopher Ryan Mabulok.
5: Mm-hmm.
6: Halin sa University of San Carlos sa Cebu, naka-maxima cum laude.
5: Wow, grabe, no? So, congratulations, may duha kita.
6: So, kung suma, may highest pa, maxima.
5: Pagsiling mo sa akin nga highest, dahil ko tanaw sang bill ko sang last month. The next month, dumahayest, gidwak pisos, giginsaka ni Cruz.
6: Anong rason na? 241.
5: Kabasaka, ginabis ni Cruz Power, 241.
6: Nagsaka ang generation charge ta, ang effect pa sang nagligad, nga effect sang aton, malang nga pagsaka sang fuel, naglamp up subong, ang market nag-react siya. So, may 241. Subungan dyan. Saka, bilis ang aton.
5: 384 ng residential ta?
6: Oo, nag 3C.
5: Ang commercial, ano ni?
6: 3C siya kayo nagligad. 11, sobra lang mo. So, 241 ang saka sang Negros Power.
5: pesos kag 41 centimos.
6: Sakit na siya dyan per kilowatt hour na.
5: Pipilada ng imo. Kung sabi mag 100-240 na.
6: Oo. Ang 100 medyo gamay-gamay pa na. Gamay-gamay pa na.
5: Ha?
6: Tiki kung gabil ka din 10 bilang bulan, ang imo guro nga increase guro na, madlaga ka na 3 siguro.
5: Gli ka?
6: Ang imo to bla.
5: Diyos mio. High voltage 1286, low voltage 364, residential 1384, grabe ah. So, embrace mga kakipay. Nagpasa ka 2 pesos kag 41 centimos
6: yes.
5: Ang Negros Power. Di sige ah. Siguro ba si kundi na nila masarangan, tiyabi ko na nagbarato ang fuel nga nagsaka sila ho.
6: Tiki ang barato nga fuel, subong malang. Ang nagligid pa, may pa na nga mga presyong ila mo. So, taas
5: okay, tanawin natin sunod ah. Basi mapadubo man sila. Mga amigo tama niya. Ha?
6: Dalay na bota. Bilog ni nga ni Gross na to, ni Gross Power ni iba ni man pasaka man ni.
5: Ang iba nga electrical party.
6: May ara man.
5: Okay.
6: For sure.
5: They will have their own share of increase, no?
6: they have their own share of Calvary.
5: Amo gali na tani. They will have your own share of Calvary. Pas ana, no? So, dumalunggay padisal. Malunggay padisal. Lagi po yan. Pas ana. Now, i-check na si Kipag Wilson Villena sa malawig nga palahon. Ang aton nga mga kauturan dra sa isa kapurok sa Balay Sky. Oh, yeah. Gariklamo sila kay Duwag, sila kuno na providan sa linya sa kuryente. Kag ini nga problema, gipalabot nila sa syudad sa Bacolod.
6: Okay.
5: And sa pag-abot nila sa syudad, no less than the mayor, among nakatubang sa ila, kag doon kami, isang respond ni Mayor Greg, kakipaib Eric. Nabuligan sila sa ila ginapangayo, mga kakipaib nga bulig, nga matagaan na sila sa supply sa kuryente. Check na si Kipaib Wilson, nara na sa linya. Anong sitwasyon? Doon, no kalawig, kag anong ila reaksyon sa naging sabat ni Mayor Greg sa ila ginapangayo nga tabang?
6: Kag very ironic, ini ara sila sa lugar kung tagon araw.
5: Araw?
6: Kuradlaw. Kung gabi,
5: dulom.
6: Huwag sa kurinte.
5: Ti araw.
6: Madulom sa araw.
5: Ti natural kay kung gabi, huwag na araw mo.
6: Araw.
5: Ikaw blado.
6: Madulom sa araw.
5: Siyempre, sa araw, kunaga lang sa anag.
6: Kay unique mo, no? Nag-timing yun, no?
5: Araw, gabi. Check na sila ng
6: mga. Isa pa na.
5: Kipag Wilson, good morning.
0: Kifep Ojan, Kifep Eric. So, at Blauman o kung gabi, Kifep Eric, dulong gin ang pagpangabuhi pag sinalayo.
5: Why kuryente? Bisan aga?
0: Yes, Kifep Eric, bisan aga. Wala, isang kuryente diri, no, sa may relocation site sa Purok Araw 2. Diri sa may...
6: Okay.
0: So, Kifep Eric, Kifep Ojan, na sa 5 ka tuig, 2 to 7 years ang problema.
5: Among ningin mo, lugar ginakantuan, pila ka mga balay ang ara na Kipaiba Wilson?
0: Mga 100 plus.
5: Kanami, manggardin, nakipay Eric ko.
0: Nabalay nga wala. Tristan Corriente. Ang problema, diri kay Eric and kay Eljan, nauna, patakod ang poste sa mga telco sa linya, sa Corriente, diri kay Eljan. And may mga nasturya na kita, nga pila ka mga residente sa inyong lugar nga nagkaka-experience na no, sa skin asthma, kante given nga daan kay Eljan and kay Eric nga do tamaan, nagkikayo ang nagkaka-experience na ito nga init. So, te, ang iba nagagunto, papanguyag, even sa pag-charge sa ila sa inyong cellphone, nagabayad na lang sila sa iba nga balay ng may mga Corriente, kay Eljan.
5: Nagatap lang sila.
0: Kay Eljan, kay Eric, nagtinghuwa sila nga mag-tap sa isa ka balay no nga may kuryente Mandre Kitaljan and Kitaj Eric pero ginpinaltihan pa so wala action sa gyapon ang linya sa kuryente Dre Kitaljan no amo na nagkalatapo kag subong kaupod naton ang pila ka mga residente nagululupod gindi na sila sa karon Kitaljan Kitaj Eric abot ipalambot ang ila
5: oh ara sa tuodo nagtipon sila
6: ano na may rally
5: di na basketbolan kay Paiba Wilson do lapit lang nagro basketbolan ay sa dina na yon ang araw dos man
0: sa may lapit sa may yuhom nga ano man nga yuhom village.
5: Ah, okay. Sige. Pamangkotabi sila kung ano ang ilang nagkadto sila kagapon sa Bacolod City Government Center.
0: Sino nagkadto kagapon, ma'am? May kaara ka man, ma'am?
7: Oo, kami tanan.
0: Sige. Ari na may try to si ma'am kung may interview.
5: Ari o, si ang mga master sa interview, amunis is Kipay Berik, kining bala. Kipay Berik.
7: Ari kami di subong sa amun nga sa barangay.
0: Sige lang, makapit. Ako lang makapit.
7: Sige lang. Tapos sa Aligre, na ano na di kanya, araw dos, ari kami subong gugpong sa sininga problema.
6: Okay. Nay, mayong aga.
7: Gapangabay kami bisan temporary lang at iste. Kabudla ay hindi sir sa nga mo na istasyon dapat kumawit nga lang nila.
6: Relax ah.
7: Nga ay nangalangi ka ako nga kung nakaulungan po na mga kagabi sir. Amo lang ginalain sa buot ko. Kaya pag-ulang ko na nakaamusin yung istasyon. Kadamo sa mga apo ko, ang ulas ang tagahon, aga pag mabugtaw. Gagipan sa mga apo ko. Laso pa ang akong bata. At pato sa sapiyak nga bangga ma-charge ang iyang nubulay sir na apo siya. Pwede lang sir nga matagaan yung aksyon ang amon nga ginapangabay sa inyo. Amo lang na sir ang ginapumin ko. Ipalo up ni namon sir kung di nyo musgahan. Masata ko sa bawa-bawa sa Negros Power para mo gano'ng ako nung ginabuwak sino nga among station sa party suga. Amo lang na.
0: Ito na
7: Dogay na. Ma-six na ko di. Why kami suga? Sabi ko gani kayong gistar kami, may suga kami. Kung pwede na kung ma-usgahan na. Mga pangabay kami, malisensya kami, kung ay pa ang poste, pwede lang kami kakap sa ibang nga may suga. O, amo lang na, sir. Amo lang na ginabing ibubunod ko kay waay ko sang choice. Ang ayok bulig sa inyo.
6: Wilson?
7: Thank you. Mm-hmm.
0: Yes, kay Pabarek.
6: Oo, tikagapo, nagkadto sila kay Mayor Greg. Ano ang resulta sa ilang pagkadto sa opisina ni Mayor?
0: Ano resulta sa mga pag-asariyat?
7: Kaya mo na ginano ni Mayor na lat-laton ng anay kay Paluap niya. Damo okay, kami, sir, yung nagkadto ko.
0: Sino pa mamahambal? Mami mahambal.
6: Dali lang, Wilson. Dali lang.
0: Kaya pa, Eric.
7: Teka lang, witness mo. Hindi nga sobra na doon kasi mana wala ka. Hindi. Tinigaan to sa nisa kainiton. Tapos may mga balatian pa kami doon ngayon sa bahana ko. High blood doon. Sa akin sabi, ikinapaypayan ko lang na saya.
6: Baka di buwinas ka bahana.
7: Ako high blood doon man. Wala ko rin. Titi. Iot doon kami sa nagkakanya na kapanamon. Titi, kung hindi ya pag-ot doon, mamultahan sa nanapsi. Di tapos, ti, kung ano na lang na iyakaroon niya kami. Kaya wala, forever, wala kami diya ko rin. Diba, antos lang bilang kami. Di pag-upos ang negosyo ko, ya. Patay na kay wala sang refund nga makuanan sang mga softy. Amo na lang nakadaan na amo ginahanap buhay. Hindi kami makuha karon sa amon kanan unya ko matag adlaw kay wala kami. Patay ang negosyo ko dito. Pau pangadaan ang negosyo ko diya. Gabayad ko adlaw sa Turko, pila ka Turko binabayaran ko na para lang maka.
6: Hoy.
7: Kan tikaron ko wala ko diya sang inubaligya ti paano kami? Wala ko rin.
6: Wilson.
7: Wala kami niya. Hindi kong papapang ko rin. Ang gagawin sa among kay mamuntahan sa kumaya sa dako.
6: Noy?
7: Ano na lang kami yan. Sabi, ang ginahulat namon ang poste pila na katuig na pasalig-salig sa amon. Ang tagdan kami ni Kaklapa. Tapos ni wala gapon, sir. Na. Na nakalaupot ng kiinamo sa kato sa NWHA nga. Para lang agapayo kami, butangan kami di isang poste para makakurinti. Wala, gapo, kasalig-salig, as kasubong wala. Anong na kami di katuig na nag-aistan.
6: Son, pakalmahan siya.
7: Kailangan dito sa siyudad, yung kuha-kuha kami, kagindala kami di sa wukid na wala ang kami pangabuhian, dili. Maano kami di, magkalamatay kami di sa kainiton, ano kami di yan? May na-hospital na pagani sa babaw, ho? Na-stroke na kay tungkol sa kainiton, kung gabiga pa may... Hindi katulog ang hindi kainit.
6: Damo.
7: Sinapangayo ko sa taga-ailan kami din. Samtang wala pa kami din siyang poste, pahinuntulan kami din nga. Taga-aki kami, temporary ko rin te. Amo lang na, sir.
6: Okay.
7: Sir, mercy.
6: Wilson. Mamangkot kita. Nay.
5: Kasugilan nun man sila to kay Mayor Kapon.
6: Pagsugilan nun kay Mayor, so ano na san o na kadtuan sang BHA dira kagbutangan sang poste?
7: Gama sa hamba nila ya sir, mabayad kami anay 10% sa duta bago kami mag-apply sa NAPSI. Sa NAPSI pa na ang approval, sa BHA pa na ang approval bago kami ma-approvehan sa NAPSI. Di ba, kayo wala kami mga kwarta, ibayad subong. Kayo magastos pa kami sa service entrance, magastos pa kami sa bayad sa nagsisang among requirements. Tapos mabayad pa kami sa si isang 2,000 o 3,000. Maano na lang kami. Di kami makuha sinasang inugbayad, sir. Maano na lang kami.
6: Nine.
7: Magkalamatay na lang kami. Di kayo wala kami. Di ako rin, te.
6: Relax, Nine. Relax. Relax, relax. Nine. Ang puso mo.
5: Ang puso. Kayo relax, relax. Basi makuryente ka karoon sa relax na yung puso.
6: Wilson.
7: Para lang ah. Gintabog kami. Ito ka namin isang kabuhi ko sa syudad.
6: Sean, Sean, Sean.
0: Yes, Kata Tere.
6: Ang balanay si nanay na tapos ng Second World War. Relax, anay. Tapos ng Second World War. Relax, tapos, relax. Husto, anay na na. Husto, anay na na.
5: Tapos ng Second World War. Pamatian, anay. Pamatian.
6: Ari na, ari na, ari na.
7: Kawa na siya sa init. Kada gabi,
6: ginapaypayan
7: ko na siya. Para makatulog. Bawal na nga. Wilson. Bawal na. Kataas na yung dugo. Yan.
6: Wilson!
7: Gusto
6: na na yung carpet bombing. Gusto na na yung carpet bombing.
5: Silin ni Tiongko, amugin ng sitwasyon na. Kalmahan, tani kalmahan.
6: Karmala ka, regla ho ka.
5: Aray, plastar. Sige, go ahead.
6: Aray, aray. Nay, relax sa nay. Relax sa nay, bala. Relax sa nay, ha. Nga, ang pabayron sila, Wilson, sang 2,000 sa Kwanaw, sa BHA. Ano inang balayran na?
0: Ano ni siya mamang dosbel? Alam mo ni siyang 10% hindi na.
7: Nga pala, na naman sa duta.
0: Sa duta. Ah, sa duta.
5: Ang guwaya sinagali, okay. Amat-amat ka bayad para mangitilan ng dagduta.
7: Para lang nga mag-aprubahan nila nga mag-apply kami
0: papel, sa para may papel
6: niya. Okay, sige. Okay. Wilson, Silo, Silo, kanyon din ay supiak sa wala ka karpet maming. Silo din. Inang balayran sila sa BHA, halin pa na siyang una, why nila mabayran? Ano mo nang rason kung aaway sila makuryentihan?
0: Yes, papel.
7: Sir, kadamo, di wala kabalayan, may mga kapuspe na di sila sa babaw. Wala as kasubong, wala na sila yung kabalalayan. May puspe, pero may puspe sila. Pero kami di ginaipit kami diya sa punta. Di na yun sa may home village, di ba na nga katoo?
6: Oo.
7: Sa may ano... Sige na ipit kami diyan, hindi kami diyan pagtagaan ka poste. Ano na lang kami diyan?
6: Bo kabay pa na nga magkaingon kita nga duwa. Relax bala.
7: Wala to ya balay.
6: Wilson. Wilson. Kambyo residensya, son.
5: Kambyo, kambyo. Abala, nay. Makutabi sinong leader nila kagapon yung nagkantoto sa NGC para ma-explicar anong solusyon to nga gin-offer sa ila.
6: Ano yung solusyon?
5: Diin sino nakasugilanon to para maklaro, blao. Kasi nanay, reklamo.
6: Gahay, reklamo. Gahay,
5: nanay. Gahay, boy.
6: Ilang,
5: 6 years na mo. Pero ti dapat may aram explicar ano to ang gikasugtan nila.
6: Anong gikasugtan?
5: Hindi mo na pwede karoon nga magigasugtan. Kipitsindi, tami hara naging kasugtan. Ano ang kasugtan?
6: Kaya mga balayran na iya, balayran ginay sa kuryente, mga service drop, mga muna, balayran mo ginay iya.
0: Ay, mama, no, na, ano ang ginistoryahan naman na mama, no, ang arrangement ko naman, ni Mayor kagapon, ma'am.
7: Tadi kagapon, na BHA, lang yung balaman sila sa abon nga mahulat kami 2 weeks na matakod ang ito ka to stay na i-provide nila for temporary.
6: Tiara, gali.
7: Sa staff ni Mayor, ng Lagos Power.
5: Tiara, magali. May solusyon man ah.
6: Okay. Tiara, two weeks ang hulaton.
5: So, hindi ang pusti na yun ah. Ang last ka pusti din na yun.
7: Mahulat kami 2 weeks para makatindog nila ang pito ka pusti.
5: At pito ka pusti, labot na eh.
7: Pero mabayad kami isang payment naman sa among lupa.
5: Sakto na, isa ka payment.
6: Kay may ara ina sila balayran sa duta sa Bacolod Housing Authority. Tigurong iban way man nagbalayan, syempre way man kagihong gobyerno. Now, go ahead.
0: Yes, sir. Ano naman, ano naman.
7: Hindi kay, siyempre, kami, hindi pa makamulayan. Kaya mo sa una, ang dibtugay sa tiyak na side ko sa dalong to, wala pa gani ng mayo tao kag pamalay. Napatinduga na nila. Ya kami ang naman 7 years na.
6: Aba.
7: Wala ko kami Japon ko siya.
6: Ba, kaloy.
7: Tapos, okay. Tapos,
5: ito na katuwing nakaligan.
7: Ito na katuwing nakaligan. Ito na katuwing nakaligan. Ito na katuwing nakaligan. Ito na katuwing halos sa amon, wala pa ya ibayad sa unang payment sa lute. Hindi kami agali maka-certificate ng kapatakot sa kurite.
5: Kaya requirements siguro sa bids, ina, ng mga bayad. To claim possession of the land yung ginaistaran mo.
6: Bayad ka. Amortization.
5: Plus mila.
6: Okay.
5: Okay, makabalo ko mga bids na pwede. So, ang role abisang ano, ang role abisang ni Gross Power, pensyon mo ni sila. Hindi ka nakapatakod subong kung wala ka titulo sang duta o certification alin sa tag-iya sang duta.
6: That you own that property.
5: That you own that property. Bisan din to ka pa ng sagwa, mister. Requirements na subong. Hindi ka pwede kapatakod ko rin sa BITS A kung wala certification sa land owner.
6: Yes.
5: At the same time, bisan sa sagwa ka pa, mister.
6: Di ano na lang da...
0: Certification yung ginahulat nila siguro kay Sir Eric, kalim sa BHA ang...
5: Yes, di in order ka maka-recognize na BHA, ibabayad ka, kay Butsi Ganun sila.
6: Mas kikisa lang.
5: Kaysa lang ang ginapangayo.
6: Ang team song sila sa Mayroon ay Just Once mo.
5: Just Once.
6: Bayad ka maskin isa lang. Kaysa lang. Para nga mag...
5: Okay. Ay, ambalan mo si ma'am. Ma'am, mangkutun mo na mga tao sa sagwa. Inablang wala na iya sa relocation site. Hmm. Kung makapatakod sila kuryente nga wala sang titulo sa duta, hindi na pag-ialaw. Like sa amon, nagarkila kami lote para nga butangan amon sang gamay nga tiyangge. Hindi magtakod ng sineko kung wala sang certification sa tag-iya nga may lease contract o agreement ka muna sa lote. Without that lease of contract, kung hindi mo pa mapangalan ang imong kontador sa ngalan mo, kundi ngalan gisang lote ang mga butang sa kontador. So, dira sa inyo, guro mo muna ang requirements, ma'am.
7: Oo.
5: Tapos si ganun siya, hindi lang na iya para sa inyo ang requirements.
7: Wala na ang iban to yung unfair lang kasi yaka niya. Yung iban niya wala iya kabayad. Pero may kurinti lang sila. Kasi niya nga kalawig na kinanan kasi namon magbayad siyang amon tanay na lute antes kami makakuha.
5: Pero ano nga balsang kundi nagsugilanon ka mo, ang pito ka puste maabot na sa inyo. So,
7: for temporary lang, sir.
5: Oh, inang posting na ano na siya, temporary lang?
7: Oo, for temporary lang. Ha, wala pag kun samtang wala pa nila na plus target sa natin ang ilang alinyada.
5: So, sino ang mabutang sang posting na?
7: Ang Negros Power man.
5: Oh, kiti okay man gali, no? So, ano ang inyong win-win? Duwaning ato na tanaw, compromise ni mo.
6: Compromise na. Compromise.
5: First, you have to pay just once. And then takdan ka mo or you continue to resist not to pay even once. Then, hindi sila magtakod. Tenong inyo desisyon, hindi ka mo mabayad nga madulom ang langit sa bilog na tuig o compromise. Ah. Kay kadugay, pito na ka mo katuig, subong pala ka mo ginsukot. Imagine that.
6: Pwede naguro ka bayad na para makagiho papel.
7: Pero kung wala, ang iba, di kung wala nag-choice, mangita din sa idea nga makabayad dalang sa lute.
6: Oh, okay.
5: Actually, ang lute na ginatindugan nyo, ma'am, hindi na nga siling naging award lang sa inyo, kundi mangin inyo na in due time. Galing kay may requirements, gamay nga balay, dan guro na kada tuig. So, ang guwa sila buligay ah.
7: Kung sino to yung nauna, diya iskar, amo lang nga tani, danay, ang suktor nila. Kaya kami diya nga olihiya, dasun lang kami niya eh, pero importante sa amon niya nga.
5: Pero paano nyo na nabalaan, ma'am, nga why sila gabaya dito sa una?
7: Siyempre, nauna kami niya danay, pangita kwarta nga para makapatakod lang dahil sa kurinti namon niya. Di kung unahon namon bayad yung sa lute namon, di naman kami yung makuha namon sa amon niya.
5: Sige, so at least nabatian namon na, makuha kami side karon sa BHA, kag sa Negros Power, kung anong solusyon kita sa inyo. Kung hindi ka mo magbayad, matakdan bala ka mo kurinti o kung hindi, namon na, no? Second, ang Negros Power, anong requirements nila para makatakod sila sa inyo?
6: For connection.
5: Kay ang ina nga requirements, hindi bali iya ka syudad, building, ano, iya na national na siya nga lay na kakipay ba, Eric eh.
6: So magkakuha na pala yung layo, wala na silang microphone para di magsamu-samo. Kay gina-explain ni Kipay Beljan nga, i-check tang NAPSI, ang NAPSI, check tang BHA.
5: Kay para pa, kamay tindihan nila, kay karo, ang gagawa abi mo ni. Gariklamo kanday manang ang klaro ya mo ni ha. Gariklamo ang aton mga utod sa sila nga lugar nga ang wala ka man ang iban kabayad may ato na sila natakdan. Nga sila ya bagula nga kinang lagi di require sila baydan. So basi wa sila kabalo naka just once na tong naunas babaw.
6: Mugid.
5: Naka-just once na tong isa sa babaw, that's why nakatakod na. Kay posible abi matakdan ka kakipay Berik ka wala certification sa lat owner.
6: Kagang iba ni guru nag-sacrifice yun, nga babae lang na maskin just once lang, ka isa lang. So pala ilayuan yung microphone mo son, kay ka open mic ka.
5: So siguro, so na nga, ang pabangkot na anong ila plano, what if kung i-require sila sang just once, makompromise sila or they will continue ngayon di magbayad. Amo na nga ito ni Paluap, so anong tindog ka Negros Power kung di sila magbayad abisang just once? What will happen? Makuryentihan sila or pabilin sila ng araw na walang araw?
6: Pero siguro kantuntang Negros Power si ni Israel dyan, kay Pai Wilson, nga ang salihis ganito nga talipapa lang ganito na pang takdan to kuryente, why man to ownership? Nebla?
5: Eh, certification sa barangay to.
6: Oo, oh, tinibig kung certify yan lang anay for the meantime.
5: Amo nang kinanglan ng
6: requirements. Galing kay may requirement eh.
5: Oo. Oh.
6: Kay relocation Tamba, site.
5: Relocation site na eh. Tambanilyo na, no?
6: Oo.
5: Ariyo tawagan ta si Engineer B, basi pa malang makabulig ni sa aton. Oo. Si Engineer Tambanilyo.
6: Dali, lagyan kay Pep Wilson, ha? Wilson, kag sa aton tagpalamate, eh. Relax lang ka mo, anay, kay gina-public hearing, tani anay, subong ning aton, nga sitwasyon, diskahanginan. Pamati, kita na yung tanahang patulugan yung mga radyo nyo dahil live anay sa Facebook. Mapublic hearing, takitawagan na lang subok ni K-5 Berjan ang kwan, ang NEPSI. Agon nga mabalaan ta kung ano ang
5: requirement,
6: kung anong solusyon. Solusyonan ta ni subok din sa aton nga kwan, nga public hearing sa Black Ribbon Committee. Dali lang,
5: magka-statement is, relax ka muna. Nagipagawa naman itong statement si Mayor Greg, kabuligan sila.
6: Okay.
5: Kabay pa masabat lang si Engineer Tambanilyo diyo para ma-check na to, no?
6: Pamati, anang tanan, ha? Inibo ka na, may galis ang taga-kwanda ho.
5: Tawagan tabi si attorney, sa piyak, si attorney Mayo sa piyak.
6: Tolyo ko na bito. Oh, mga ka-K-5, son, layo-layo, anay, son, kaya open mic, son, nag-double up ta sa kahanginan. Oh, okay. Mga ka-K-5, tagaan tanisang solusyon, talaon takol, anong maayos ni para sa ila, para sa araw, dira sa relocation site, sa Vista Alegre nga portion, mga K-5. We will check on anong ila nga requirement, kagkun ano ang mahambal sa NEPSI sini. So, ang microphone mo, anay son, ga-open mic kagin son, ilayo-layo lang yutay. Okay, sige. Ari na, gina-ari subong ginatawagan, pag gina-contact pa ni K-5L dyan, ang aton nga Negros Power kung ano ang maayo sini nga himuon para sa ila, no? Agod nga makakwanta, agod nga makahatag kita once and for all sang solusyon sa taga-araw da. Pamati kamo anay, gusto na nay nga marites da, ha, sa mga relocation site. Pamati, anay tanan, are ang solusyon, tagaan ta ni solusyon. Pamate, ayos to the board.
5: Ari si Engineer Tambanilyo.
6: Ari na.
5: No? Actually, kagipay berig, kayo si Engineer Sakon mo, si nga seram, balo mo sila. Gamiting gali sila upod sa Bacolod Housing Authority.
6: Ara, gitsubong?
5: Gina-finalize nilang guidelines, kakipay Eric, kung paano masolusyonan inang problema.
6: Okay.
5: Engineer, ari si Engineer, ha? Bisa lipot lang Engineer, kaya hindi pa man siya, kaya i-discuss pa man nila.
6: Oo, tinamin na na.
5: Engineer, morning.
8: Good morning, sir.
5: Engineer Gapamati, subong ang taga-araw to at sila dobdabo gid. Ano ning sitwasyon nila kay nagkanto nila sa NGC kahapon? Anong planning subong, may mga meetings kag discussion kamo with BHA how to address the problem?
8: Ayat kagapon nag meeting kami alas ang aga, alas 10 together with City Engineer's office, kay Engineer Bopen kay Attorney Mayo. Nag-decide kami dyan na kung sa tagaan ng tensyon ang taga-araw, kaya maninisi na parts na sila sa housing program sa Bacolod Housing Authority.
5: Okay.
8: So, taga, under the BHA housing program, may nakakalanan isla yung nga budget para dura sa distribution sa ilang linya kasabog sa araw.
5: Okay.
8: So, however, ini subong ginapa-process pa rin ang bidding sa BHA, no? Ongoing ang pabidding sa isang BHA sa pag-construct ng linya dira. However, with the request ng contributors dira nga sa mga pumuloyo, na wai pa sang koneksyon nga tagaan sila sang pamaagi kung paano sila makakonect. Number one is wala pa sila sang linya kay ginapabit pa. But we are considering now may ara manipotosan ang Negros Power to survey ka dito kagapon sang
5: very good, very good.
8: Para ma para sa ano ang pinakamahayo kag mapagbutangan ta linya. But the other issue is yung ina-discuss na mong ini ang ilang permitting sa UPO. Ang iba na dahil na nag-occupant sila, hindi the original ng mga awardees.
5: Okay.
8: This was nakita na kag-support naman ang agreement ang Bacolod City na upod sa UPO kag sa CEO City again nga may sala ang special treatment ano
9: yes.
8: Ina nga sa documentation dira sa araw so ina ginapanalize pa naman streamline process no na streamline process para mapadali ang legal na protection sa mga tumudo dira sa may araw.
5: Okay. Good. So most probably no it may proseso documentation gali proper documentation kag do gayo gigaling syudad. Hindi sila nga napabay-an sila kundi may mga proseso gali nga dapat i-observe ni. That's why nadilatar.
6: Yeah. Okay. Claro.
5: Tijiner, hindi na kami magpadalom kay because na-discuss mo sa akin earlier. Nga i-lay down nyo pa ang special matabo ni Kipay Berik mo kay damo sang mga kulang bla. But i-address ginsang NEPSI kagsang syudad
6: may mga qualifications
5: kung paano sila mabuligan. Doka special ganing invention na special case di mo. No?
6: Sige lang.
5: So in general maulat kami kung whatever development bakipintats kami sa imo at least nabatian nila gali nga ongoing na kayambal sa isa ka babayi 2 weeks ang ginhatag kay mabutang sang temporary nga mga posti para bisan pa paano after guro makakomply sila sang kinanglanon sang syudad.
8: Yes, no. That this will be a close coordination with our Bacolod City LGU. No, this is a joint effort na makadaan sang atensyon ng mga pumuluyo dira sa may araw.
5: Sige. Engineer, thank you gina. Salamat gin sa imo oras, Engineer. Thank you very much, Engineer Tambadillo, sir.
8: Welcome.
5: Thank you, sir.
6: Very good.
5: Salamat, sir. Well, Son, claro. Batian mo na to, Son. Kabati sila.
6: Kabati na sila, Wai.
5: Kabati sila. Espe, kabalo ka kay Pipe Eric. Ang ibang gali sila, da hindi award day.
6: Eh. Amo nang isa ka problema. That
5: kay
6: will...
5: Hindi award day, eh, ka problema. Kay hindi, natural, hindi ka award day. Hindi ka pagsagaan certification ka kay Pipe Eric.
6: Because legally, you don't own that property. Kay iyan na isang gobyerno inatag.
5: Correct, ka kay Pipe. Sige, Son, nakaintindi na sila. Nabatian mo na nila. Naintindihan nila. Gasubong ginaproseso na remedyuhan gali ang term ka kay Pipe Eric. Amo ni remedyuhan sila sang syudad.
6: Si. Okay, tama mo ilan.
0: Importante kay Frederick na pinabatihan ka naman nung ideahan man sa NEPC nga dumapatakod man sila for the meantime sa nga linya sa kuryente and hoping na ano nyo naman na nabatihan nyo naman nga maano matakod man sila.
5: Ito yung problema ni NEPC, matakod sila pero may requirements sabi si Ubo. So, amin ang, kabalo ka, amo na siyang it is not a city requirement, national law na, na kung magtakot ka sa kuryente, maagi ka sa office of the building official.
6: Kita na ako ng imong electrical connection ko, basi magkala short circuit ka muna.
5: Si Tido, okay naman niya kay... Special gani ko na mo. Tingwaan nila nga mapalusot lang gining mataga-araw. Oh, tiyo si.
6: Tiga pa mati sila, Son?
5: Hindi.
0: Yes, tiga pa
6: mati sila. Ano, anong ilang mahambal
5: nila? Bil kay ginagiho na gali.
0: Si ma'am, try tayo si ma'am ang ilang ano. Di. Ma'am, ano ko naman ang mahambal? Tamang pati amo to ang kuwan sa NFC. Ilang pahayat sa kagina.
10: Inuhulap ka lang. Kami, sir, kung anong ilang aksyon sila. Eh, wala man tada himo. Kung magsigil man tada po, pamansa mo. Ano na lang kita sang ilang aksyon eh kung aksyon na lang kung ila dayon.
5: Correct. Muna ma'am, kag kung anong mga kinanglanon, makooperar eh, guro.
6: Comply lang ah.
5: Compliance okay, kada isa.
10: Wala na mo ang ilaman na pahayag kung anong
0: binagapon. Wala sila kagapon sa mayor lang.
6: Okay. So at least ma'am nabatian ninyo diri sa K5 ba ninyo nabatian?
5: Nag-meeting gali ka K5 Eric si Attorney Mark Mayo
6: with
5: UBO in NEPSI with BHA apat kaga grupo to discuss paano i-resolve okay. Kaya may mga technical issues eh.
6: Okay, very good. At least maulong pawanak mo na kung na magdupa na.
5: Kung ako man kay TI, mentiondihan ko sila nga ang agalburto kaginot sa tiyempo mo.
0: go, ma'am, go, ma'am. Go.
10: Ang amon lang man nga, ano nga, maaksyonan lang ang amon, hindi nga suga.
5: Kaya very good, ha? Sige, ma'am. Okay. Huligan na mo kamo follow up from time to time, ha? Macheck kami anong status ang inyong dalinya. Guro ba yung Monday, ma-follow up kami ni K5 Berik?
6: Oh, ang namin na dagay mo on nyo, pamati lang dari permi sa K5, kaya dirita ni na bati. Kamu, bagula ka bati, sige, idiyahan kita siyang K5, public hearing kita subong.
5: Oo. Sinit. Anong pa naman sinabi? Black Ribbon.
6: Black Ribbon Committee niya. Kaya may Bluetooth lang yan.
10: No, at least na pukaw naman sila ba
6: ng amon. Oh,
5: correct, correct. Gusto na ma'am, gusto na ma'am. Very good na.
10: Amon na problema kay Kalaway, nag-ibiya sa amon.
6: Okay, sige.
5: Hindi mo man imabaso lang tao kay Laway. Natural inconvenient on their part.
6: Kagadiman man sila sa kuryente.
5: Kag-part dapat sa relocation site, may amenities na kay Pibia.
6: Tubi, kuryente, at tuta ni mo.
5: Correct, correct.
6: Sige. Earth, wind, and fire, blahaw.
5: Ma'am, thank you din sa inyo kooperasyon, ha? Nga naka-interview kami sa inyo. Matingwa lang kami nga makakuha sa mong development from time to time. Update namon kamo, ha? Ha?
10: Sige, sir. Thank you again.
5: Sige.
6: Balik, kailan to karoon sa nang carpet, ma'am? Ito,
0: sir,
6: na.
5: Sir?
0: After 2 weeks, balikan na. So, buko sa Eric and KFL dyan. Agotan na hon kung may progress ang...
5: Correct, correct.
6: Tob, nakalakot, Wilson. Hindi na. Nakalakot, Tob. Hindi na to spiak.
5: Son, salamat, Gidson, sa inyo ni Carla. Son, thank you, Gidson.
6: Okay.
5: Namatayaw?
6: Na-auton si Wilson.
5: Na-auton si Wilson?
6: Naigos ang garbit pa. Thank you, Wilson.
5: Nasaan dyan? Takay, amo galing ng literal nga carpet bombing, no? Kita mo na magsalakay ang aeroplano. B-52 Spirit. Ano na? B-2 Spirit?
6: Oo. Agaulog, yakwanto mo. Carpet bombing, kiti ko tuntun. Dyan, talan niya mahigo. Yan, wala.
5: Kag tapos, di ka salot.
6: Why ka?
5: Why isang B-52? Wala sang... Wala. Wala, no? Pati radar, di ka sagang mo.
6: Masking gatlinggan, no? Hindi ka nusot mo.
5: Pero, ang daming apart. Nabatian sa syudad ang reklamo sa mga kasauturan.
6: Yes.
5: And they are now trying to find ways the soonest time possible. Na matakdan sila kuryente.
6: Yes.
5: Amo na nga ton
6: matas ang importante. K5. No?
5: Servisyong K5. Servisyong K5. K5. No?
6: Amo na importante.
5: Okay. So salamat. Kid si Babes, no? Yung nakita yan ang aton nga target bombing. Target bombing. Di mo yung carpet.
6: Carpet bombing.
5: Sadyastiyay.
6: Tiga Black Ribbon Committee. Niga public hearing.
5: Pero, sabi mo kung mga muna kong isa, kaya taas ang dugo mo. Bangod nga kadugay, Black Kipay Berik. We cannot blame these people. We understand their situation. Their predicament is so very clear. No? Sinsindihan ta.
6: Di siyempre, sino man tao ya gusto nga mag-star sa ligom dulo, maskin electric pan.
5: At ang mga balya ma, kung ma-charge ka, madlagan ka pa.
6: Madlagan ka pa to duwak bangga. Oh, bakulod kaya. Hindi niya pwede nga
5: hindi muna. Hindi man taga-bukid, no? Oh. Kaya muna guro nga si Mayor Greg, singan taga-antan niya tensyon, kaya hindi pa niya chimpo mo.
6: Correct.
5: Pero 7 years ago. No. Pero ang ambal ka, Mayor, why man niya pamulitika, trabaho niya nga po.
6: Ma,
5: Mayor Greg, thank you, ha, Mayor Greg.
6: Kampiyon.
5: At pang kampiyon ng istasyon.
6: Isa pa na.
5: Tima, yung guro, anay, kung mainom ka dito, X500, para at least lang blood pressure mo kaki, pwede rin magsaka. Kamu naman mainit ang mga panahon, parilos na eh. Ha? Ang K5, para lang niya permiga pa ito nga. No?
6: Okay.
5: I-check ta si Babes Noy, Aranoy.
6: Ara siya.
5: I-check ko mo, Ari na. No? Ang panawag na siya, target bombing. Ato kayo na yung carpet mo. No?
6: May timsong mo ni si ano, K5 yaya? Babes. The search is over.
5: Ara na nanakpan na.
6: K5 Babes. All the while.
5: Ginpangita niya ang pinakauna nga summa cum laude sa okay. Macolod City College.
6: Nakita yaya.
5: I-check ta sa line number 1. K5 Babes, good morning.
0: Kaki-five, Eljan, kaki-five, Eric. Again, pangita at agigiri sa may bahay sa Barangay 12, ang ining pamilya De Los Reyes.
6: Okay.
0: Kaya mati magsili ka, pamilya De Los Reyes, siguri ang address niya diri sa may bahay sa Barangay 12.
6: Oo.
0: Check na ton ang call. Kaya mati nag-aplo pamangkot kita diri sa may Barangay 12 sa iba ng mga residente diri. Hindi siya kilala.
6: Okay.
0: So, ang ipakamayo na ton, dito sa Barangay Hall, kag nag-check sa nila sila nga master list. Kung bala may botante sila yung mga De Los Reyes, wala sa pangalan, De Los Reyes, sila barangay.
6: Ano gali?
0: De Los Santos.
5: Pilma din ito sa ngalan
0: hindi nila kilala kagula sang De Los Reyes sa Barangay 12 kaki 5L dyan doon kasi kung nag-board Elisandre or nanong Stima kung nga wala sila sang wala, hindi sila kilala di kagula sang De Los Reyes sa Barangay 12
5: Hindi na makita, no? Sige, follow up on tatawagan ko na lang si Mamaricar.
6: Wala sang De Los Reyes, wala man De Los Santos.
0: May Ara de los Santos, pero may De Los Reyes. Ah, wala siyang De Los Reyes.
6: Why mo gintilawan pamangkot kay Five Babes? Basi hindi ta madala sa apelyido. Basi madala ta sa cum laude. Gini pamangkot kung may nag-cum laude.
0: May ara sang cum laude man dira, pero hindi nakilala. Matagadra man sa kwan.
5: Basi bala...
6: Basi renter lang guro bala, no?
5: Possibly.
6: Oo. Sige lang. At least we tried, pero hindi ta malocate si cum laude as of today.
5: Sige. Mabulubod lang yan ta.
6: Suma cum laude.
5: Basi bala po, K5 Babes?
6: Hindi suma.
0: Hindi suma.
5: Kung mayo guro, kung madrop ka na lang to, kaya mo ng info na to na kuha K5 Carla, madrop ka lang to sa BCC, ah. Dito ta lang sila buton, ah. Pamangkuton na itong mga mistro niya kung din ito nagalin. No? Kaya ang ito nga kurso is entrepreneur.
0: Posible may harap to sa number, basi kung makakakuha ka ng number to, kamatawan to siya. Para at least mayo, kagahapos para sa...
5: Sige. Okay. Keep my babe. Salamat, keep my babe sa effort.
6: Thank you.
0: Sige, sir. Live and direct sa may bahay sa Barangay 12, Babes ng Talao, para sa Foro de los Pueblos. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Ang mata sang K5, nakabato naman sang pahibalo. May ara naman leak si Prime Water, lawig naman na ara sa may tunga-tunga sang Providence Subdivision and Country Home sa Circumferential Road, Barangay Alihis, southbound lane, may lumot na. No?
6: Okay, tikantuan naman na para buwas na naman ang konsumo na ton.
5: Picturing na nga daan na biser
6: kay para sa mata sa K5 na buwas.
5: Mata sa K5 kay dapat masabat na yung mga problema sa pumuliyo mo. No?
6: Kay kinami, ni kada tirada sa mata sa K5 kung Foro de los Pueblos, doon ka abtik si Prime Water. Prime, ari naman!
5: Ang amon di sir, kwa niya, pambulig niya amon.
6: Buwas naman niya.
5: So si Sir Bonilla gayo kasi paos gyapon ko ko kuya no kuya poyuhay lang kay nga lang.
6: No hari
5: gusto na mo na matagaan ta sa nagakigong attention because gaka confuse ang tawo pwede ba lang makuha ilalisensya ko din di no
6: correct.
5: We will address that properly because if there is a rule on that nga gambal ka pwede makuha so respetohon no
6: ang pamangkot ko anong general rule ah? Kung mauntat lang ang paos ah, ni Sir Bonilla, okay lang. Oh, no hurry.
5: Okay, why ka
6: no
5: rin, sir?
6: No hurry.
5: Gag-greet siya sa aton. Happy night anniversary pa lang. Kaya 10th next year pa mo. Mga kakipay,

0: Ningapos to ka. Ang leksyon, guro, kag ipaberik, hindi magpagapos. Kita mo nang 50 Shades of Grey nga ginahigot nga do leather. Amo na siya kuno nga klase ng gapos king gamit mo.
1: Oo. 50 Shades of Grey.
0: Yo. Tapos may ara man yung grey, ano?
1: Dama yung tirada.
0: Oo, shades. So amo nang pila ka mga bagay nga aton sini nga nakita. I would like to check, no? Kay masubo-subo di ka balita. Ang report kada bato daton, murder ang kaso. Naging pasaka sa sining suspect. Hindi naman siya senior high school. I don't know kung senior high school siya, pero 24-year-old na. And according sa report ni Kipaberto Gakit, nga ini ang suspect, ginkuga niya based on the autopsy report, asphyxia by
1: strangulation.
0: But siguro ginkuga siya.
1: Kuga. No? Asphyxia mo nga
0: hindi siya ginawa. Tungod kay and then na-poison siya sa muriatic acid.
1: Tuka ko ano, ay di mag-amuni siya kay Pepe Jan, guys, niya karumal-dumal na krimina ni. Tikog-ul mong tao, paimnon mo muriatik, tapos gapuson mo pa. So, hindi na niguro iakuan, niya lahog-lahog lang ang krimin. This is a karumal-dumal na krimin.
0: Siling ni Romar, ni Bro Romar Duran, siya nga inang si Wilson, the waterman, siya naman tumatsik sang lake to sang.
1: Tikay matas ang K5 siya.
0: Matas ang K5 mo. Servisyong K5 ni nga mo ni K5. Walang personalan, trabaho talaga ito.
1: Kaga-enjoy si Prime Water. Kaya at least ginasunod nila nga agita. Gapamati hindi, sila mo.
0: Siguro, gapasalamat sila sa aton. Ngamisan pa paano kaki 5 Eric, makulang ila tensyon. Kaya hindi man nabi, guro ba si Wanyo mang blagin na report sa Prime Motor?
1: Correct. Kakita diri way mataya sila nga ginawa.
0: We have nothing against them. We don't have...
1: Ginadala talang ang problema.
0: Yes. Kaya mo nang rule na ito, trabaho na eh. Kaga... kung permi na ito, ginadala, binula na. Tiki, isa pangakig man kami ni K5 Eric eh.
1: Kon?
0: Binula na.
1: Kabala na niya kung binulan niya.
0: Kita mo to last time?
1: Oo.
0: Ito mo lang nangaking ka. Magin pong ganta lang ka kayo, naiblad ka.
1: Pero aras la.
0: Ha?
1: Aras la.
0: Oo, ay ganis lang pamugno ko, no? Pero ang nami, ha? Saludo, takay bisan pa paano, ginasunod nila lagi, ha?
1: Kagnamian lang ta magpamati kay Pebel dyan, kay gapamati sila sa estasyon ta.
0: Ang point na to, there's nothing personal against these people.
1: Ay, namigo lang
0: niya. Ay, namigo lang niya. At the end of the day, ang amon lang, Drea, is kay gagdangop ang tao, dalo namon sa kahanginan, dalo namon sa ere, kagiko lang inyo atensyon, or ginauna ganina mo, ginapabalo na ka mo in advance, eh, no? Tikon, hindi niya pa matagal na atensyon.
1: Inamigo lang niya ito na.
0: Ang amon niya, duludugsig ba lang niya kung hindi ka bumamati. Ah,
1: basta dali lang. Pero kung dugayon, yung tilumpatan ni nanay.
0: Ha?
1: Hindi lang pagdugaya.
0: Timidity is your bandit, di ba? Ginapainom ta ka na lang isa kayo. Parang dali, lumumpat ka. Good lang nga saludon ka, bla.
1: Kagapon, nakaapat ko ka DTX500. Mga K5, kahapon ha. Apat kakatkatasa sang DTX500 na inom ko. Basta aral si Sir Aljan, unlimited ng akong DTX500.
0: Eh, merci, Martisano. Sige kung kaisabi, sir, tinuig na mo.
1: Ang baba niyo, ang baba niyo.
0: Okay, K5, thank you for being with us. Hindi na kami magdugay ni K5. Balik, salamat ni Sino pag-upon sa nagong program. Banteng karon sa Senado, ha? Si Joel Villanueva, do, yes, na? Senator Joel, sundon niya ginang iya konsensya.
1: That will be 3 o'clock karon, ha?
0: 3 o'clock in the afternoon because there will have a special session. Question, may matabo ay nga change of leadership. Dako eh, kung 13 na sila, pwede na sila kaili Senate President.
1: Pwede na, pwede.
0: Pero ang among pamangkot, kung mag-ilis mang liderato, sinong servisyoan nyo? Ang pamulyong Pilipino, ang
1: question.
0: Boss nyo, o ang question. Survival nyo? Munang pamangkot siyang tao, mga kakipay. Sino na noyang doalang-alang na ito sa panahon?
1: Sa
0: pangalan sa mga technical partners, Raniel Alcantara with Data Jim Sarmiento, operato mga station managers, Colleen Cubia sa Northern Negros, Jean Chatita, Southern Negros, Ron Spalma, Bacolod City, and of course, ang aton CEO in person, Dr. Remy Loya. Ako naman si K5. Elgin Castano.
1: O naman si K5 Eric Tinerete.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5
2: News FM. K5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha.
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganyan carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Pasto.
15: Ano na yung interval?
0: Maidukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na ito nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayang Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts sa aton utok? No? Pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy, kag mga kabataan. No? You listen, kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
20: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C. Kag Spore Biotic.
21: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
22: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
16: Hindi na nalasubong imo sugar.
22: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
21: gito. DTX 500!
16: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskasyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
20: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
16: Dapat.
20: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nilang oxygen.
16: Husto.
20: Imagine, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct na gitawag nila nga free radicals. No?
16: Higo.
20: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, ti healthy ang life.
16: Husto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na.
20: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
16: Tagalik.
20: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Mm-hmm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nag-backward ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
16: Gusto mo galing na, no?
20: Lain yung, ano,
16: ang adult.
20: ang adult kag mm-hmm. ang ano bata pa gid. Mm-hmm. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon ta gid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan nato nanay tatay mm-hmm. kaon utan. Kaon prutas. Mm-hmm. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
1: Food for the brain.
20: Food mm-hmm. for the brain, no. Ti amo na nga kung ako bi mga bakabataan ko, Sir Jim, mm-hmm. pinapainom ko gina dito mm-hmm. X500 mm-hmm. laod-law, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang gituwag interconnectivity sa brain.
1: Mm-hmm. Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Mm-hmm. Yara sa 268 miles per hour,
20: perte,
1: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell mm-hmm. during neural stimulation, galing Dr. Ramil. Mm-hmm.
20: Correct na, Sir Jim. Mm-hmm. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mm-hmm. mauntat or mano ma ano bang nami ngayon
1: gulpibi nga mapunggan
20: ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap
1: ginakuyap
20: clinical da di ba may mga kilala ka mo nga mo na syempre gabinungguan na ang signal sa brain hindi na ma-interpret mayad sang utok gani gatiskog na ang mga muscles mo kinanglan Sir GP sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. Mm-hmm. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento mm-hmm. nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. Mm-hmm. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nag-resulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
1: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akon gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
20: Actually, ang tawag na Sir GP is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptor sa imwalingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pagdilate kag pagkontrak o paghalog kag pagkipot sang imo nga maugat sa brain kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sang ulo. Di ba ka try ka na bugnaw katawa?
1: Oo, oh, sakit mo,
20: sakit ulo. Kaon ka ice cream,
1: sakit ulo,
20: mga bugnaw. So ang nami nga himuon is inom ka dayon sang indi cold nga tubig agod nga ma-normalize ang temperature sa sulod sang imo ba.
1: Mm-hmm. Bangod na generate gali sang electrical ano?
20: Mm-hmm. May connection.
1: Gani, bangod nga nag-generate kailang isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
20: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, bigali, no?
20: No? As in, mapasiga sinang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
20: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
20: Paborito kag gid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. Uh-huh. 8 to 9 hours.
1: Mm-hmm.
20: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kada adlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permi ha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
19: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
23: Sisa ka daw kapila ka mag-inom
19: sa
23: DTX 500.
19: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
23: Subong, kamusta?
19: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagiging ginibatsa.
2: DTX 500.
3: 500, Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
20: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya takna namo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kumplito inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
24: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
16: Gusto.
20: So, kaon ka mga ano, processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sa sabor, nag-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sa processed meats, no? Kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imo nga kalawasan kag ilok?
24: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imo nga isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakan sa mga butika.
20: Sa mga gapangita klinika Diopress, available sa Arana. Mga ako na. Sa mga butika,
24: butika.
20: Sa mga aton nga no aton nga
24: clinic
20: stores aton nga mga clinic stores dira sa Pasya, don't forget no pwede ka mo kadto da kag check up subong adlaw no kag sa Kabangkalan no schedule nato sa check up naton the same time kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant
9: kape na healthy
20: naka-detox ka, kapi na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin,
9: DTX
20: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
24: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
1: Extend.
9: Ibobod.
1: Cocktail.
20: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend ining gituag DTX Premium.
24: DTX Coffee Mix Premium.
20: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. So wala ka kulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pangnamig iya pang cancer. Pero may ibang tanga kape, Sir Kevin.
24: May katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics ang nga may prebiotics kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
20: Mga sorabs kag slorabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon no. Kung ano
24: namit sabor.
20: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, dila paglipatan, no, ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
24: So nami ang DTX Herbal Oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles
20: makakas
24: mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas
1: kag may choices sila
24: may choices sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no
21: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi ka magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 DTX 500
10: si Edin Grace paglumutan ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
1: ilang imo nga gininom nga kakapsula
10: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
21: wow DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
21: Talk ni Doc.
24: Thank you Sir JP. So aton subong pag-iistoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang probio tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics so sa pungsod Pilipinas 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno so, sa mga datos no kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang probio tandem ang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
20: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakadto na sa kwan mo.
1: Siyempre.
20: Lulubngan.
1: Delikado na yan.
20: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol. Ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya pa ganyan every hour or pila ka oras na. Check on mo ganyan nga man. Once ka hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo
24: ng high blood. Blood.
1: Ibot ka lang guba ng kidney mo.
24: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
20: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
1: taas BP ya.
20: Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang sporbiotics kag ining litribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag litribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka litribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kwan.
8: Dasig lang ginapalapan.
24: Relax ang imo.
20: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, di ang matabo is grabe ang ano, ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, di madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palainom man ka sporbiotics, palainom man ka sang ditribayo, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
21: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang aton lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butga. 90C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige pupulang, kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C, mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check up bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo Ventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique. Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
21: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
24: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? Butsilingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang klinika D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amo ning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa klinika D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang klinika Sporbiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang klinika Sporbiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP istoryahan.
20: Sir Kibin, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko Sporbiotics kag D3Bio. Mahi blood ka pa? Mahi blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
1: Naman nila nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
20: Ano mo mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
24: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
20: Ang D3Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
1: Gusto.
20: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
24: Sporbiotics man sa H. pylori.
20: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
24: Sporbiotics man.
20: So, kung i-combine mo si D3Bio kag Sporbiotics, no? Kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
24: Way ka la parasite.
20: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mostly ka bataan sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
13: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no. Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3Bio, no. Kung isa Dr. Mel gina pares ko na ginausap pala ni ang Sporbiotics, no.
20: Kaya mo ako sa mula ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskus kapsula. Daw nagkaon lang ko kana.
1: Ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung lang, ginkaka sa kapsul. Dito ko nami laman.
20: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
24: fructo-oligosaccharides.
20: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
13: Tignan patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3Bio kakag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3Bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
1: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa kanker sore nablang mga
13: init-init
1: abi mo tud sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
20: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
1: Exactly.
20: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3Bio kag Sporbiotics.
1: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
0: May ginapasin.
1: Oo, repopulate mo. D3 bio plus 4 biotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
23: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
23: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hay o gali, maano ka di?
2: Ano oras ang rasyon?
1: Karon paguruan.
2: Pwede ma-advance.
1: Ay! Ano?
2: Eh, kung pwede, advanceon ko na lang. Ay, kay gutom-gutom na gid ko.
1: Ay! Ay, ala, grabe ba?
2: Basi kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay basi madugangan, di karon ng pasyente nyo.
1: Kagaan naman.
2: Basi malipungan ko, di karon sa gutom.
1: Ay!
2: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kaya nag-wild ko ba yo?
1: Agway!
2: Gamaoy ko yung nga daan kung magutman ko do. Buang!
1: Ay, hala! Sadya-sadya, ino ah!

0: Ito, bugo.
1: Ay, ano man, budan?
0: Nakatuan mo si Noli sa igatsang babay.
1: Oo, oh, ato to siya.
0: Gano to sa?
1: Galigid-ligid sa balas nga daw bata, gamay.
0: Ulo! Ngaman!
1: Ay, ato to, galibion siya. Hindi pa ilawglawag nga ibig, kundi wawaw, gidya. Oo, kasakit siyang yahibi. Doto ba lang ginagawan, lulipap, haw?
0: Mugin na siya, abi, kaluyal kay Senator Baton de la Rosas.
1: Nge!
0: Oo, panginmat siya niya ginaya nga daan ng idol niya.
1: Ang ulihi, ganigin patay ko na lang ang TV, ha, kay do habuyo niya kuya kabatong.
0: Ano?
1: Oo, sus ang pagpamirsa ni Bato do, gaugto man siya mo.
0: Ha? Ala, terrible si Noli ba?
1: Oo. Dito pa ginaking si Noli isang nagambal si Bato nga. Kung absent ko, pangitaon nyo. Tapos anay nga rin ako. Balabagan nyo man ko.
0: Daw siya pang aking gali ba?
1: Oo. Nangakig pa siya gani.
0: Bakod ba ng trip niya ba? Siya pang bago nag-abot, siya pang mga aking ba?
1: Aya. Oo. Amo na yung kabaskog si Bato. Si Bato pa yan.
0: Mayo, at least pag-abot siya isog sa dayon.
1: Abi mo bala, dako ginang bulig ni Bato. Kay nga ah.
0: Nga aman, tabagok.
1: Nakatipo na sila Trisi kabilog na senador. Agod mapatalsik sa pagka-Senate President si Senator Tito Soto. Amo na, mabuslan giguro si Tito Soto.
0: Tinabuslan na sa...
1: Wala na. Wala na kuya kabalo kay ginpatay ko na dayon na. Ipatay kong TV kay basi kong padugayan ko pa. Magubaab lang TV kay Nuli haw.
0: Alam, maayo lang gani kay ginpatay mo anay.
1: Oo amo na nga wala na ko dayon na kabalos ang mga sunod nga natabo iya.
0: Ati pa, andara, ito ba lang TV? Bala tabo ko?
1: Ay, hindi na. Basibukon pa ito karunin uli kung mabatian ang tingog ni Bato.

Ay, salamat. Natapos ko na gid man preparar ang mga snacks sa mga bata. Ay, malipay gid ni sila. Kag ipanugid nila sa mga parents nila nga ginapasnacks ko sila. Ay, tapos may tip ako sa ila nga kas abaw. Pangdugang-dugang kapital sa skater. Mahuhu. Hindi gani sa tungits or sa madjong ah. Ay, galing. Amo lang ni ang maayo sa ako niya. Bisan tuod may panahor kuya nga bisyo. Pero pag-abot sa obra-obra gid kuya. Uy, hindi kuya pariyo da sang iban. Abaw, mahe. Oo, hindi pariya sa iban nga iprinda gid ang kalag nila sa bisyo. Abaw, prinda. He, ang maayo pa. Mabalik na ako dito sa amon room. Agud nga makapresent ang mga kabataan sang ilang drawing ah. Mabalik na ako sa room. Patod. Tapos na to drawing ang akon 20 tanan ka mga estudyante. Sino ay han ang pinakanami magdrawing sa ila man? Ang pinakanami magdrawing. Damo party sa mga pamahaw ah. Para bala pampagana. Ay abaw. Sadya-sadya sila dayon ah.

0: Rog?
1: Ano man, Magdalena?
0: Bali ano tong waka ka ina ni Kapitan Hugakom samtang nagakatulog siya?
1: Oo. Gawakal si Kapitan nga siya kuno si President BBM.
0: Oo man gani.
1: Ati, patod nga amo na yung ara sa damguya eh.
0: Amo gid.
1: Gadamgo siguro nga siyang presidente kagapanghatag sa sang minalita nga kwarta.
0: Tayog sa damgo ni Kapitan, no?
1: Ah, tayog, gidi. Kita mo sa pagtulog, yo. Tayog man kayo hasta subong. Wala pa siya makabugtaw, gyapon. Gapasabor, giguro, si Kapitan sang iadamgo, ah.
0: Ay, oo eh. Pasabor, gid kay gatululo, gidlaway ya, ho?
1: Ay,
0: amo na guro nga wala pa gana magbugtaw si Kap. Kay kanami isang damguya nga siya kuno si BBM.
1: Why about? Ati amo ginaguro ang ginapanamian niya gidom. Pila na kasimana nga tulog. Wala japon ka bugtaw.
0: Oo eh. Bisan sa damguhin na lang iyang magmanggarano na siya.
1: Wow. Tani, no? Tani, maupod man ta sa damgoy, no? Para nga magmagaranon man ta.
0: Ay, para madala ka sa damgo, oh, dito katupad siya ho, kag magtulog man to, para paldo ka man.
1: Paldo sa laway, guro. Sadya-sadya, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit di dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 cups 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ang IK Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift! OT! Breadwinner!
20: Deserve na deserve yung magdandway light. Masarap inamin.

0: setup mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mayo, gid. Nga nag-abot ka di Boss Norbing.
1: Boh, animal. Nga nga nagpasalamat ka payahaw?
0: Kay ikaw, gid ang akon Salvador del Mundo. Nalipay kikuya nga ari ka diya.
1: Hala. Naaga nalipay ka payaga na-admit ko?
0: Huwa. Kung wala ka na-admit, da wala, ginagsanda ka pala akong pala abutor.
1: Huwa. Ano?
0: Ikaw ganyang madugay ko na ginapaabot. Kag napatsagan ko nga maabot kagid.
1: Huwa. Ay, anay kabalad, Jaguar.
0: Ano man, Boss Norbeng?
1: But, siligon, ginapangamuyo mo na gidgaliya nga ma-admit ako dire.
0: Gapangamuyo, kuya, nga may ma-admit. Pero wala, kuya, kabalo nga ikaw ang mag-abot.
1: Galaom ka gidgali nga. Mabuligan ta ka?
0: Huwa! Bukos gid ang akong pagpati nga mabuligan mo ako.
1: Ah, ina ang wala ka makasiguro.
0: Ha?
1: Wala pa na iya siguro kung mabuligan ta ka o hindi.
0: Hala, basta. Kapati ko yan nga mabuligan mo ko.
1: Ah, imo na iya pagpati. Lain man yung akon nga pagpati.
0: Aragay.
1: Tanaw na lang sa kurbada kung mabuligan ta ka.
0: Hala, sadya-sadya, you know?

0: Migo?
1: Migo?
0: Nakita mo si Mamburak tayo sa likod?
1: Oo, Meg. Dugay mo, mas siya sa ngaton pala mawon.
0: Pao, do excited na ako, Meg ba?
1: Relax na bala, Meg, ah. Makalambot kita lang.
0: Ay, kadugay, magsulot si Mamburak tayo. Ako niya makapresente tayo sa ngaton nga drawing activity.
1: Oo, Meg, ah. Dira kita pa dulong, ah.
0: Aran na, Meg, ah. Managsulod na si Mamburak tayo.
1: Sige, plasta na damig. Kaya ba si magsulod gulpe? Magsulod na si Mamburak tayo ka magpapresent blau.
0: Ah,

0: bisa na noodles nga mag-presentation. Ready man tiyame ko.
1: Wow! Oh, man. Kita ba ya? Sobra pa tadaan sa Boy Scout. Migya nga sobra kahanda.
0: Oh, mga. Pagwaunta na ang aton nga kampiyon nga drawing para pagsiling ni ma'am nga go! Go da yun, ha?
1: Ang iubo mo lang, mga.
0: Aranamig, nakaubo na ko.
1: Sadya, migin, ha? Wow!

0: Hai, kaming audio. Humayo pa. Mati naman ta drama ni. O drama. Huwag mong gali drama subong. Programa na lang gali luwat ni DJ Nilo ah. Nahidlaw na kumamati sa iya eh. Habibi, buksan ko nga kon paborito ng radio. Wala ka! Ha man? Do bago ni nga music background ah. Eye of the Leon. Bago niya. Daulay naman niya.
1: Hello mga abian. Ako na yung inyong bagong programa.
0: Hala. Bago gini. Sino ni Saban?
1: Ako ang inyong bagong tingog sa radyo. DJ Borjok.
0: Hala. Sagalan pa lang. Dukagi na tumba parador.
1: Ini ang inyong bagong programa. Ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: Bakod pa gidang title ba?
1: Kag ako ang manginkawpod niyo sa 30 minutos nga programa. Wala niya commercial, rikta-rikta niyang wakal.
0: Ano gani liwat ang title sa programa mo?
1: Ang mga sutab sa panay kag Negros.
0: Hala! Sige sa jay daw!

Susunod na pagiging sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salisige, sa kuna yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akong nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita

0: 3, Bio. Yani ka ukabala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
26: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Man, kita mo bang nakikita ko?
30: Oo nga, kitang-kita.
31: Ganado kaya malusog.
30: Kitang-kita.
31: Timbang ay mabigat.
32: Mula batok hanggang tingke.
30: Kitang-kita.
33: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
32: May kontrabaho formula pa.
33: Wala amoy.
30: Kitang-kita.
31: Ang pangarap ng pamilya.
33: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
31: Number
27: 101.5 K5 News.
28: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabagats,
2: mga buti ka.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
6: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
0: D3 Bio.
3: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
0: D3 Bio.
3: Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimok kung inom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system pa

0: Muyong lang.
1: Kalma lang.
0: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
2: That's why why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
0: Yes, dengue, dapat mag-ditribayo.
3: May ara kang ito, import immune system.
4: Kumbaga, ang ditribayo, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa nga ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ketones. Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

Larga bola na kita mga ka-K5 sa aton pagpangalagad subong aga. Exciting ang aton pagpangalagad. Martes nga edisyon. Hindi pagkalimtan. Nagaulan, nagainit. Init kayo sa sagwa. Pagkahapon, posdakan ka sang ulan. Iga-iga porsyon. Anong himoon? Pabaskuga na ang imo immune system. Pusdakina. Mighty C. Ang imo nga alkaline nga vitamin C nagapabaskog sa aton nga immune system. Sadya-sadya ang aton pagpangalagad. Subong nga aga.

0: K5 News FM.
1: Yes, K5 News FM. 11 Mbps. Nakapuesto na si Merlita Malbas. Bings Delphine, nakapuesto na. Tina Serohano sa Malaysia, nakapuesto na. Louis Domingo, good morning. Kamada sa mga balita, mga K5. Sa siyudad sang Kabankalan, nag-public hearing para magpatindog sang City of Kabankalan College. Bantayan ang detalye, karon dugay-dugay. Kamada sang balita, itlog nagmahal mga K5. Kay nagbukas ng klase, nagmahal ng itlog. Balon sang kabataan, itlog sa aga, itlog sa hapon, itlog sa gabi, nagmahal ang itlog, bantayan dugay-dugay. The Itlog Story. Maga problema ang aton ng mga kauturan sa agrikultura. On the agricultural sector, apektado sa RSSI ang mga katubuhan. Ining mga red stripe lang ng mga sapat-sapat, apektado kuno ang aton katubuhan. So bantayan ta dugay-dugay pang Hakroy in the morning. Back-to-back nga report karon dugay-dugay mga K5. Maga back-to-back nga balita, Bacolod versus Sagay. Tanawon ta ang implementasyon mga K5 sa paglubo sang presyo sang langis. Ang krudo subong naglubo by an average of maximum 5 pesos. Pero ang balita ko na magasaka ang presyo sang gasolina. Nagapangilay si Mierna hambre-hambre sa Kabankalan. Si Janet Arevalo kunahap dito sa San Rafael Hinubaan nagayuhom-yuhom na. Si Jennifer Infante sa Coloso, Kabankalan, ready na.

0: Live News FM.
1: Larga bola. Jan Eric Rosal sa Cadiz nakapwesto na, taga Sagay nakapwesto na. Ready na kamo. Taga Bacolod 61 ka barangay Plastar. Magasaka ang inyong kalbaryo subong nga bulan. Kay magasaka by more than 2 pesos ang per kilowatt hour nga sukot sang aton nga kuryente. Brownout sa Kabankalan, Tabugon, Tagok, Pinaginpinan, Bantayan, Lukutan, Magbalyo, Manduaw sa Bayawan, Negros Oriental, may brownout. Sano? Bantayan karon dugay-dugay.

Mga ka-K5, pwesto na mga state witness, nagligad nga adlaw, ginbaha ang aton nga Facebook, mga ka-K5. Ginbaha ang aton Facebook, ato balang may isa kahampang mga ka-K5, nga amuni nga hampang si Itan nga reklamo gid kay Pyberic pwede ko ka entras ni ko ba Itan maluoy ka why kita sang ibutang nga amo si na Itan ang tanawag sang hampang nga ini boss Kenneth bungee jumping malumpat ka tapos ang higot na na nagaunat-unat bala nga daw elastic siya no bungee jumping. May ibang nga tawo nga ilay nga sport masaka sa mga dingding nga daw mga Spider-Man. Tikabudlay sina iya, ah, ma-drone lang kita. May araman niya nga malumpat sa pilas, malumpat sa taytay kag magpahigot bungee jumping. Si Itan ga reklamo gid kay Pyberic, buligi ko malisensya ko binga ma-bungee jumping ko. Siling ko Itan, ang ibutang si imo ya Itan, hindi na kay lubid sang bungee jump. Angay si imo ya tanguro kable sang barko. Kay malumpat gid siya. Sampol-sampol sang bungee jumping. Itan, ara mga state witness na talaga amat-amat na tanaw Itan, sila ni Susan Delpin, ara na Susan Guillen, ara naman, Anabel Santisteban, nakapwesto. Mga ka-K5, sample sang bungee jumping. Itan, palumpatang girl, abi Itan, palumpata, hindi ka lang anay. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Palumpata, Itan, palumpata, bungee jumping. Go! Grabe. Hoy! Hoy, Itan, mo ikaw kumagamunya, ano na lang ang guwata si Ninoy? Pumaluoy ka, Itan, hindi git. Bungee jumping ko na minami, man galing, hindi ko ah. Hindi ko magamunya, busing kinit yan, hindi ko ya. Hawa-hawa niya. Magamunya lang ni, makuha na lang tayo eh. Malapungko-pungko lang sa kilid. Liwatabi tan, liwatabi to tan, liwatabi to tan. Ara si Kulas at Tusildes, gautoy-utoy, gigadlaw, nagtubong-tubong na siya. Mga state witness, ari na oh. Sinto Jess ng state witness ta. Sige Itan, palumpata, bungee jumping, bumitambling-tambling. Basi madagdag ang short mo, king. O, ito na, naglupad yung sabog. Grabe siya mga bungee jumping, no? Kuala ng audio ya, Tan. Kuala lang, Tan. Ako lang, Tan, may audio, Tan. O, bungee jumping, mga ka-K5. Okay. Mga state witness, damo-damuan nyo. Sinto 15, pasaka sa kaunta. Nagligad nga adlaw mga ka-K5. May isa ka katsila nga babae ang nag-bungee jump sa isa katay-tay. Sinto 19 pa lang state witness tapos saka sa kaunta. Kay ma-public hearing tasubong sa aton nga Black Ribbon Committee naman. Mga ka-K5, nag-bungee jump siya. May leksyon ta di nga puluton karon dugay-dugay Rubik. Stay day ka na darubik sa kabangkalan kay may leksyon kita nga kwaon di karon toto. Anong leksyon? Mga ka-K5, pag bungee jumping siyang babae, kita nyo itong may higot, tanipakita ng video number 2, Tatan. Mga ka-K5, ari ang isa ka babae, nag-bungee jump siya sa isa katulay mga 200 feet high. Taas-taas kayo. Paglumpat niya, amo nang higot sa kilid, eyes to the board, tanawan nyo, eyes to the board. Amo na ang higot sa kilid, Hilin Escusar, ihigot na sa lawas niya, nga paglumpat niya mga ka-K5, pag abot sa dalom, mabitay-bitay siya kag magumpok-umpok. Kita nyo to kay nang una ko ginpagwa. Mga ka-K5, yari ang babae mag-bungee jump. Itan, palumpata si Inday. Palumpata. Okay, here we go. Palumpata siya, Tan. Op! Op! Itan, relax siya, Anay, Tan. Relax, Anay, Tan. Kaya ang tinigang siyang iba, no? Ang tinigang nyo, pag may anay kalayo, basi magkalasunog ng prito. Ari na, ginkaptan siya. Amo ni mag-itsa ka sa bungee jumping, ngubusing kinito. Tan, inanaya. Palumpaton ta siya. Sige, Itan. Tira. Roll tape. Op! Op! Pusa na Itan. Kuhain ang odyotan. Kuhain ang odyotan. Kaya karoon magaladakpan kita sa earth. O, sige. Sige. Ara na, kaptan ka. Kay iitsa ka with 134 live viewers. Si Ma'am Gina Burang. Nga iitsa na. Dali lang bala, Ma'am. Ay, ah. O, sige. Itan, palumpata siya.
amuni nga sport ang gusto ko. Itana mo ni, hop! Hindi man, hop, itan. Ara na. Nagahana ka, iitsa ka na. 143 pa lang yung muunta, 115. Iitsa ko dahil na. Iitsata nito, iitsata ni. Okay. Ari na. O, yung tinigaan nyo, tinigaan nyo. Inugay na ko na, ginutang pa na sa jangging bugas. Ara na, 150 sirado, 150 sirado. Larga bola, bungee jump, tira. Itsa. Hop, itan, pause. Mga ka-K5. Imagine na nga galumpat ka muna to. Amunang lumpat mo, hawa-hawa, guru, no? Hawa-hawa. Matiyak, doga ka lamang ako nga tiyan. Itan, itan. Sige ha. Pass lang ko ni Sita, di siya mag-intra. Sige ha, tan, palumpat ta. Sige. Okay na, itan, palumpat ta si Inday. Roll tape. Bungee jump. So, it is called bungee jumping. Okay. Balik sa video number 1, number 2, itan. Mga ka-K5, take a closer look. Tanawan nyo, ha? Pause, itan. Pause. Ang babae, hana na nga ihulog ang tawag ni sa mga lalaki nga duwa kabilog sa atubangan, thrower. Thrower na sila. Ang ari sa likod, ang tawag sina siya nga, tawag sina siya, throw supervisor. Siya nang ga-supervise nga husto ang paghaboy. Mga ka-K5, imagine this. 200 feet of bungee jumping. Ari ang lubid, mga ka-K5, sa masubo nga palad, nag-bungee jump ang isa ka babae, nalipatan, mga ka-K5, butang ang lubid sa iyang hawak, waay natakod ang lubid. Langgabang niya, ginitsa siya, mga ka-K5, without the benefit of a harness nga amutan nito ang magaumpok-umpok kung mag-abot siya sa dalom, palumpata sa malaliwatan, tanawan, takay way lubid, no? Way lubid, mga kipip, tanawan nyo. Tira, roll tape. Way lubid, no? Itan, lumpat na itan, wala lubid. O, oh, sige. Wala lubid, mga kipip. Wow. You see? Mga kipip, pariho lang nga ginhaboy ang babae sa iya kamatayon. Ang lubid arito na bilin, no? Ginhaboy siya liwatatan. Tanawan nyo, mga K5. It is a sport. Hampang ini. O galing kay paghaboy sa iya, ang throw supervisor, ang jump supervisor, huwag gintakod ang iyang harness. So ginhaboy siya, wala siya sang lubid. Mga ka-K5, she was thrown. Instead of a sport, it become her last jump and her death, mga K5. Isa ka hilaw nga kamatayon ang nakuha sa sining babae. It is supposed to be a sport, mga K5. Isa ka hampang. Pero nabilin ng higot, nabilin ng harness, wala matakod, and she free fall to her death 250 feet below the bridge, mga ka-K5. Ari pagid ang isa ka angulo, etan, ipakita, etan, video number 3. With 203 state witness subong, mga ka-K5. Ari, kuhay lang audio na tanantan. Ari, mga ka-K5, apat ka angulo, tanawan nyo, eyes to the board, you will miss this one. Angle number 1, nakita ngang higot, ara waay matakod sa iya. Angle number 2, gina-launch na siya, ihaboy na siya, wala siya higot. Angle number 3, ara ang 200 feet nga taytay, mga K5, dra siya mahulog. And angle number 4, ang itsura sang beautiful lady. Roll tape, etan, roll tape. Ara, mga K5, waay ang higot, mabutang sa iyang hawak. And she jumped to her death, mga ka-K5. Sports to death, hambal ni Romar Duran. Erlinda Mahinay, kaluoy sa iya. Mga ka-K5, tanawan nyo ang close-up na itsura sining babae. She's just 25 years old and she died in a sport that she loved. Sa idalom sang kamot sang mga tao nga kulang
sang pagproteksyon para sa iya. Ipakita ang video number 4, Ethan. Here is the lady in the last moment before she died. Roll tape, Ethan. Roll tape. Video, tira. Audio down, Ethan. Tanawan yung itsura. So innocent. So beautiful. And yet, in the sport that she loved, she died. Tanawan yung itsura, mga K-5. Ka-inosente. Amuin ni siya ang nag-bungee jump and died. 235 state witness nga nagatanaw subong, tanawan nyo. Ano ulo nila nga way nila gincheck anay kaginhaboy, hambal ni Grace Resma. Mga kakipa. Kaluluoy din. Kaluluoy mga K5, napatay siya. Junel Buenafita pawan niya kaluoy kagwapa pa sa iya. Mga K5, in a sport like this one, you can never tell. Tanawang you home, mga K5, look at the smile. Look at the innocent face of a young, beautiful lady blooming at 25. Mga K5. Kagwapagid sila ni Louie Domingo. Leksyon, mga K5. Leksyon. Nga sa aton nga paghampang, always remember, safety first. Philippine Standard Time, alas 11:21 sa aga. Oras dala sa inyo sang DTX 500. DTX 500, kontrolado ang imong blood sugar kag ang imo diabetes. Ang imo DTX 500, Selby na maintenance, mga K5. Diabetes, eat high blood.

0: K-Five News FM.
1: Yes, K-Five News FM, ang imo number one nga radio station tagsa kaadlaw sa Bacolod kag Negros Occidental. Mayong aga lang sa mga drivers sa taxi nga nagapamati subong sa aton sa siyudad sang Bacolod. Mayong buntag sa mga tagpaminaw nato diha sa Mabinay, Negros Oriental. Mayong aga lang sa mga tagpalamati naton. Diding-diding. Wala siya kabalunga, wala siya galihigot, hambali diding-diding. Mga ka-K5, hindi maghalin sa Facebook Live. Maipakita naman ako sa inyo. Wow! Puwerte! Wow, puwerte mga ka-K5. Nakakita na kamo sang musuliyo, sang patay nga ang iya nga musuliyo. Iya, kuan niya, nang ang itsura, yabla daw, ato ka lang ito sa Egypto. Grabe nga itsura sang musuliyo. Eyes to the board, Sally Almension, dira sa Sagay. Eyes to the board, eyes to the board. Christian Javier, Ma'am Esperanza Insoli sa California. Eyes to the board. Unique nga klase sang musuliyo sang patay. Eyes to the board, ha? Mga K5, wow, puwerte, itan, roll tape, tira. Musuliyo sang patay, mga K5, sa isa ka pribado nga patyo diri sa siyudad sang Bacolod, muna yung wow, puwerte nga mga tirada. Tanawan nyo, tahon-taho mo, erko ni mga K5, musuliyo, musuliyo na di. Ara da may patay sa sulod. Diring kay muya kakita mo suliyo to amoni ka tahom mo tahom tanawan yung mga K5 bo oh masulod ta daw hotel sa sulod mo tanawan nyo bala tanawan nyo eyes to the board balik anay sa inyo nga Facebook Live daw hotel sa sulod mga K5 ka tahom tahom oh ara sa sulod ang tag-iya si Kano Guaputan ara siya ho upon siya sang asawa niya si Mrs. Tan. Arang itsura sang musuliyo, tanawan yung mga K5. Ang itsura musuliyo, aircon, daw 5-star nga hotel. Konami nami isang musuliyo, tanawan yung bala. Daw 5-star nga hotel. May mga angel-angel pa. O, tanawan yung bala. May mga waiting area pa yato. Kunara ka, tanawan lang. Maka muna musuliyo, mamatsya mo doon, hindi ka naguro maghalin ita, no? Gusto ka dito? Ay, 219 naman ang aton nga mga state witness. Musuliyo pa lang ni Nicano Tanhan. Tagiyabla sa kapustuhan. O tanawab lang may waiting area po. Langga ba yung waiting area? Ito labis ang hotel. May ara pa nga dining area. Kung gusto ka magkaon-kaon, ang banyo to katahom-tahom. Eyes to the board, tanawan nyo mga ka-K5, tanawan nyo. Musuliyo ni Nicano Tan nga tagiyas ang kapustuhan. Pause, itan, pause, pause. Tanawa bala to, oh. Di ka kakita mo suliyo nga may dining area mo ni kataho mang dining area mo man. Baba matyag mo dok one ka to, no? Dok hari ano, no? Roll tape itan, ipakita sila tan, ipakita tan. Wow, puwerte nga mo suliyo ni kanutan ma. Sige hato tan, may mga CR pa to tan. Ipakita kita, ipakita 244 na subong state witness tatan. Sa Chinese cemetery ini sa Bacolod mga ka-K5 kung gab itaon taho may mga suga pagidna diho grabe no 246 live viewer subong nagatanaw amoning musuliyo ni kanutan tagiyas ang kapustuhan wow puwerte nga musuliyo tigas-tigas eh
0: ka-K5 Eric Tenerife puwerte
1: Okay, gusto nyo mga amon, unique nga musuliyo ba? Bali, Ma'am Esperanza, insuli, ha? Oh. Tanawan nyo bala, may dining area pa, aircon ni mga K5, centralize ang aircon sa sulod. Langgabang yan, pwerte, no? Okay, damo-damo, nasubong nagtilipon ng mga state witness, ta? Balik naman kita sa 250 live viewers, ha? Mga state witness na lang, ne? Sa aton nga wow, pwerte portion, ginadulong sa inyo sa inyo paborito nga palatuntunan,
0: 11 Mbps.
1: 250 na subungita ng aton nga live viewers, mga state witness, sa aton nga Black Committee Public Hearing, 11 Mbps. Okay, sana all na lang, hambal ni Ma'am Raquel Dorio Vlog, dito sa Australia. Okay mga ka-K5. Stand by Robic.

0: K-5 News FM.
1: Yes, mga K-5. Sa siyudad sang Kabankalan, mabutang sila kuno sang Kabankalan City College. So may ginpatigayon kahapon nga public hearing.
2: K-5 News FM live report.
1: Rubik, anong natabo sa public hearing? Good morning.
3: Good morning, K-5 Eric. No, kahapon actually nagpatigayon sa ang public hearing ang siyudad sa Kabankalan or ang Committee on Education ng napamunuan ni Madam Helen Ibanez, no? Kung sa diin nagpatawag ini sila sa mga nasari-sari ng mga organization, groups and media kaga dito K-5 Eric gin plastar ining pagtukod sa City of Kabankalan College, no?
1: CKC naman niya, CKC.
3: Yes, yes. City of Kabankalan College. Kung sa diin, ginpaminsaran ang aton
1: ginpaminsaran gini, Bek? Ginpinsaran gini?
3: Yes, yes. K-5 Eric. Kung sa diin, na magtukod sining kolehiyo kay Antuyo sini, this interview namon kahapon kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda, K-5 Eric. Actually, ang purpose sini nga agintukod niya kay bangod gusto niya nga mabuligan ang aton nga mga kabataan. Hindi bala ka-accord nga mag-eskwela sa college kay P. 25, according sa iya, 25% lang ang available or pwede nga mapaton sa aton nga public college, which is amuni ang CPSU. And then may mga private colleges man diri sa siyudad sa Kabankalan, sometimes ang aton nga mga pumuluyo ang hindi maka-afford sa pagpadayon sa ilang pagpaeskwela sa ilang mga kabataan. Rason nga aton nga local government unit sa siyudad sa Kabankalan nag-initiate nga magtukod sa sining City of Kabankalan College kag may ara lang mga K-5 Eric. As of the moment may ara sa duha ang mga courses nga gin-offer. Actually before nga nag-initiate sa ning public hearing kaapon, ginpatawag ang tanan ng mga president, representatives ng tanan ng mga schools ng diri sa siyudad sa Kabankalan nga gin-invite sila kag ila gin-tackle gininunaanon ining plano sa siyudad kag gati siyempre kay Frederick nagpasa man sila or nagkuha man sila sang guidelines and then nakipag-istorya man sila sa Commission on Higher Education kag dito na istoryahan kay Frederick based kay Mayor kahapon nga ginambal sa aton sa pag-interview sa media. No, sa Commission on Higher Education o CONCHED, ginkasugtanan ni Larry K-5 Eric nga kung ano ang mga gina-offer sa mga private colleges, hindi na pwede maghatag man, no, sa nga courses ang aton nga City of Kabankalan College. That's why, sa initial nga kurso, si K-5 Eric, actually, 140 ka mga students ang ginatanaw nga maka-enroll diri kay kada kurso may ara lamang siyang duha ka section, no? Kada section may ara sa 35 ka mga students ang inisal nga pwede mahimo nga i-enrollan.
1: Beck? Yes, sir. Okay. At yes, to kagapon sa public hearing?
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. So, nami ni, namian ko, Beck, eh. Namian ta nga may edukasyon, may bago kita nga kulihiyo diri sa aton sa Kabankalan. Now, pabangkot ko lang no ni Rubik. Hindi pwedeng hambar sang CHED nga kung anong kurso sa iban nga eskwelahan nga magdoble dapat lain. Ang pamangkot, ano ang duha ka kurso nga i-offer in kaso magbukas ang Kabankalan, ang City of Kabankalan College?
3: Actually, K-5 Eric, ang duha ka course nga gina-offer sa aton nga City of Kabankalan College if ever magbukas ini, ituyo ini nga pagabuksan sa masunod na
1: tuig. Hindi, okay. Karon, kantuta na nga karon. Kantuta. Ano anay nga kurso?
3: Ang kurso diri nga na-offer diri ka K-5 Eric is Bachelor of Science in Social Work. Kag ang isa diri ka kurso nga gina-offer is Bachelor in Human Services.
1: Human Services kag Social Work ang i-offer. Yes. In kaso, san o mabukas ang City of Kabankalan College kag diin ang iya sini nga building?
3: Actually, ka K-5 Eric, gin-question na natin kahapon kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda kung when ang tentative date or year possible nga magbukas ining aton nga Kabankalan or City of Kabankalan College. Ambal niya, possible kung naka K-5 Eric ang target sini next year July, no, ang
1: okay
3: target nga makasugod operate ang ing aton nga kolehiyo sa Kabangkalan. And then gitamangkot man nato ang possible nga area location kun diin igabutang o i-reconstruct ing aton nga kolehiyo sa Kabangkalan. As of this moment ka K5 Eric tiling niya possible kasi kit hindi man git nga muna kay kinanglan pa sang COVID nga budget, no, agud mag-construct and then mangita pa sang allocated or
1: diin ko, no, diin ko, no,
3: target ni K5 Eric ang location nga luyag sinipanit pagabutangan mas better dani nga hindi na bala maglayo sa proper, no. Possible nga dili na sa proper pero ambal niya may under negotiation pa, gina-negotiate pa nila ang duta nga pagabutangan sini possible mga 12 hectares, no, pero wala niya man ginadula ra kay 5 Eric nga kung pwede man dito sa kabutang or makapangayo man sa area dito sa Central Philippine State University mas pasit mas pwede.
1: Beg,
3: so may ari sila according kay mayor, may ara sila subong sa nag-negotiate nga duta nga pagabutangan sini pero wala niya pa na devolve sa aton kay 5 Eric kung diin git ang location.
1: But sa simple big nga istorya, Beg,
3: magamit, pwede magamit ang aton nga KTC o kunining Kabangkalan Training Center as
1: correct
3: area. Yes, sir.
1: Beg, sa simple nga istorya, nag-public hearing, but siya nun preparasyon ini sa just in case, no? Madayon.
3: Yes, yes.
1: Okay.
3: Yes, yes, sir.
1: Ang target is July 2027, next year.
3: Yes, sir.
1: Wala pa kita lugar. Kung maghambal kita mapatindog building, duwa, tatlok, tuig pa ng building, tinduganay, langgabang, dugay pa ni. Now, ang target is ang training center sa Kabangkalan, dira sa, ano ni, Dallas Street, guro ni? Dira sa
3: Barangay 1.
1: Barangay 1. Ano daw, Dallas Street na nabla mo. Basta, lapit sa balay ni, likod na sa balay ni Kagawad, Arnolpo, Bayuna.
3: No? Oo, aragi sa likod.
1: Aragi sa likod. So, arada ang target. Ang problema sinada kay Pebrobe, kay iya inadra sang testa. Iya sang testa. So, basi mabulubudlayan ang Kabangkalan, dapat mangita kita kwarto. Madayon gid niya ihan, Bek. Kaya wala pa kwan, wala pa kita venue, Bek. Pero taho man, namian ko.
3: Actually, ginambal mayor na yun nun, gid ka kay 5 Eric. Kasi may mga room or may mga area or may mga area diri or classroom na mga bakante bala na kung pwede. Kasi according siya kahapon, may araman di gani kung area sa Binikwil na may araman dito nga do bakante man nga rooms na kung pwede. Pero kanina tanaw, panika kay 5 Eric, kasi ang grade, duha pa man lang ka, ano, duha pa man lang ka kurso. Kasi kada kurso, duha lang man anay ka seksyon ang pag-asuguran si ni NP sa Santana nagadalayon, may mga changes, may mga development, na pagdating ayun. At hindi pa mangkot natin si Mayor ang construction sang building, kagdi, kadako, sang ano, kahit ikon makita ninyo sa itong post nila, may sang, ano, may sang, may plano na bala, may print na tan nga ang construction ng building. So according siya, possible basic wow ni for the next year kamo na ginaingagaw subong nila na mahiring kay ti nag-agi na nini sa first hearing na agwa nag-agi na kita sa public hearing, may second reading, no, may second reading ini, I don't know basi next week or within this week ka K5 Eric na magapatigay sa second reading sa sining resolution nga mag-create sa sining City of Kabangkalan College agud madala na, no, agud mabudgetan na for this year nga budget hearing para masulod ini sa sinisa to eh, kag ma-implement for the next year. According kay Mayor, posible, base dilakwaon sa development fund, no, sa ang syudad, ang pagagamiton ng pundo, agod magpatukod sining City of Kabangkalan College kay Federic.
1: Okay. So, kabay pa madayon ini Rubik, kay amunin nga ginuuna ko gining balita mo, kay pagkakita ko kay nasing headline na namian ko nga may iskwilahan. Ang problema talang sine, probasi magwaib lang daw damgo naman liwat kag istorya-istorya lang because you need a lot of money. That's one. Bek, no? Dako nga budget. Kinanglan. Kadumdum kasi una nga nagpromisa si Mayor Miranda nga may mga airport at nga pagdaog tapos leksyo malandig ding Cebu Pacific. Hindi daway man to, no? Asta mission mga, maski mga wakwak to daway ganit landing subong sa airport at naglanding to yan, maplumbaan motor da. Ang aton nga football field, nagplano man siya una si Mayor, kaya butangan ta ko biranta na para nga 50 mil katawa ko pida makapasilong da. Ang guayag liya, beach volleyball kaglunang naman to. Subong ari naman. Iskwilahan naman ta. Namiangi ko sa iskwilahan. Kabay parubik nga ang matabo sa iskwilahan, hindi lang pariyos ang pasalig sa airport, kagsang kulisiyom nga gipasalig si una ni Mayor Benji, pagkampanya. Kabay pabig nga madayon, Bek, mahatag malad na itlog sa Carmelitas, Bek.
3: Actually, kay Frederick, iyagid inigin po so kiti sing niya mas dako ang mas ano ang priority sa edukasyon eh. Kiti makita nimo mas kinahanglanon gid sa karon nga kaisa namo isang mga out of school youth bala naton because isa sa mga problema nila is ang financial struggle sa gidikanan ka isa nga may mga libre kitang mga state colleges pero ibigid mo na ka sufficient bala ang numbers of student nga makater mo tumabal niya kapon 25% no ang pwede makater sang ano sang Central Philippine State University which is amuning libre ng kolehiyo naton diri sa siyudad pero amo na that's why upod sa konseho upod sa konseho kung sa aton nga chief executive gin kasugnan nila si Nika K5 Eric nga magtukod sang ano sang sining City of Cabancalan College agud ang tuyo simple lang buligan ng aton nga mga out of school youth nga makaeskwela makaproceed sa kolehiyo kag makakuha man sang kurso, no? Kaga, muna, makabulik man at the end of the day silang mga binikanan ka kay
1: Very. Okay, very good. Thank you, Rubik. Very good. Thank you.
3: So far, muna ito nadulong na update as of this moment ka K5 Eric. Report, ginadulong siya sa DTX 500 Mighty, si K3 Bayo. Ini naman si K5 Rubik Bukal para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ko kay ngayon sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
1: Philippine Standard Time, alas 11:38 sang aga, oras dala sa inyo, sang paborito ninyo nga kafe, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, hindi pagkalimtan ang pambansang kafe, wala ka ginanerbios, huwag gasulabi mo sulok-sulok, DTX Coffee Mix. Paborito ni K5 Eric Tenerefe.

0: suerte.
1: Larga bola mga K-5. Ginahambal nami itong balita ni Rovic. Gipauna ko gito. Kaya nami gipamatian. Ang syudad sang Kabangkalan, magatukod kita sang City of Kabangkalan College. Pukawa ko, geng! Sang nagakampanya, naghambal si Mayor Miranda. Airport! Malanding na aeroplano! Ang gabang yan. Maski ng mga ek-ek-ek, wake landing. Tapos naghambal pa gin, mapabutang ta! Dako nga sports complex kada stadium sa Kabangkalan! Bayawon kwenta, lunangon nga gugma ang naabtan sang Kabangkalan, mga kakipay. Imbes nga stadium, beach volleyball, ang isa lang kaporsyon, ang ginayag-ayag nga balas, kaginbutang sa plaza. Lunang ang plaza sang Kabangkalan. Why na si stadium? Why na to? Why na to? Nagligad! Nagkutang naman kita, sileng ni Mayor, i-take over ta ang Gumersindo Hospital sang Kabangkalan. Ang gabang yan. Why naman to? Why naman to? Why naman? Tapos naghambal naman ang syudad sang Kabangkalan, patahumontang plaza, papuswakontang tubig sa plaza sang Kabangkalan, panamiontang plaza. Nalipatan naman. Ari naman, public hearing, Kabangkalan City College. Damatsyabaw ko. Damatsyabaw ko nga kabay pa nga madayon ang plano. Kay apat na kasaylo, apat na kapasalig, wala bisan isa nga nagtupa. Ang guwa si ni Mayor, ba si pinakadlaw, balong kita sa tao, kuris-kuris. Ari ho, tugsugudan ang Kabangkalan City College next year. Target ni Mayor, may mga sprikitik na ito, mga public hearing na ano pa to. Target next year, mapatindog ka palang building, duwa na katuig. Dinta ibutang Kabangkalan Training Center. Ting Kabangkalan Training Center, nasyonal inadira nga propiedad. Tidra tay pasulod. Nami man ako ya gusto ko kay Mayor nga madayon. Amo ni nga hindi ko gusto nga matabo sa Kabangkalan City College or City College of Kabangkalan, mga K-5. Hindi ko bata gusto nga matabo nga base kon kuris-kuris portion. Base kon another airport naman ini nga istorya. Mayor Miranda, hindi ko ya gusto ngang City of Kabangkalan College, base ko ng guwaya sini, stadium naman, nga lunangon ang bayawon kwenta sa punta. Hindi ko ya gusto, gusto kinamon niya sa Kabangkalan, nga mayara kami ospital, nga kwaon tang Gumersindo, lang kabang niya, wala naman to, si Gumersindo. Ang fountain, ang plaza, panamion, wala naman to. Sa ilo naman kita, bago nga kamada, City of Kabangkalan College. Next year! Next year! O, gabay pa! Gabay pa! Yes ko, baligwat, Romelo, mayo man madayon, mayo man hindi, gabay pa nga madayon. Ang pondo sinakadalag ko, pero kabay pa nga madayon, ah! Relax lang bala ka mo. Naplano pa kami gani. Kadamo na sinyo sa mga kutis-kutis istorya. Basta madayon, next year, duwa na kakorso. May eskwela na kita. Maduga piyong-piyong ako sa duyan. Nagadalamguhanon ako. Itan, maluto ko. Itan na nga akong mino. Anay subonggood to, tan. Ma-old school cooking ko, tan. Ara-nara ng mga kaldiro nyo. Nakabukal ng tinigang. Nakapangutang na kita bugas. Ara na, maluto kita. Subo nga udto. Pizza 16 kagapon ang panwildo. Budget meal lang anay. Ang aton lutoon, torta lang anay, torta. alugbate nga gintorta. Budget meal kita, anay, mga nanay, eyes to the board. Budget meal, budget meal. Asusina yusuya ganansyal sa inubaan. Damo daugbos alagbate sa inubaan. Ari na, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo, ma-budget meal kita, anay, mga K5. Itan, roll tape ang akong torta, itan, paluto ang torta ko. Ari ng torta. Opo, sana itan. Ugbos. Ugbos ang alugbate. Tapos mabatita duwa ka itlog o tanga anay sa tiyangge. Pasaliga nga sa tapos bulan mabayad ta. Pasaliga lang anay tag-iya sa tiyangge. Tapos butangan black pepper, butangan jutay nga asin. Ibutang ang alugbate sa tubi. I-blanch lang siya kadali. Butangan mantika. 5 pesos nga mantika nga nabutang sa plastic. Okay, itan, torta Hanoi, torta Hanoi. Torta, budget meal kita na isubungaod to. 141 ang gusto magkaon torta, ginbaliskad na ni itan. Pagbaliskad sang itan, dali lang itan. Oo, sige, hatan, ibutang sa pinggan, tan, ibutang sa pinggan. Oo, pusto na itan. Itan, pinatamaan mo ka mantika, tan. Ang aton niya, tan, mantika. Nigisa lang, nanginimo mo niya, tan. Sabaw ang mantika. Nano na ya, itan man. Amo ni tan, yung gusto ko kay paborito na mo ni busing kinit. O yo, kabalo ka. No meat kita ya, busing kinit. Nami tan ni no. Ginimo ya, sabaw ang mantika. Bo, itan, nano man naman. Budget meal, torta, jutayan yung mantika. Kay kapangutang lang kita sa tiyangge. Tanawan nyo, baliskad, dali lang niya nga gisa-gisa, luto na, kuwaan na itan, bakita. Okay, ibutang sa lamisa, noy, bakita, butang sa lamisa, budget meal.

0: K5M!
1: K5 News FM! Kanami sa music na namian gid si Kula Santos Eldes, yohom-yohom si Bings Delphine, ginagotom si Ma'am Gina Borja, Jennifer Infante, nagabarangi sigit sa Kabankalan, Sally Almensyon, laswayang iyang asudan. Okay, brownout mga K5. Sa Sabado may brownout. Itahan, ipakita ang brownout na itan. May brownout sa Sabado, suno sa Noseco. Noseco, Nosega, on Sabado. Pakita, ipakita. Brownout kita sa Sabado, Pizza 20. Ang lugar nga may brownout sa Kabankalan, Tabugon. Tagok, Pinaginpinan, Bantayan, Lukutan, Korsyon sa Magbalyo, mga K5. Sa Negros Oriental, brownout man ang porsyon sang Bayawan sa Barangay Magduaw. Ang oras, alas 7 sang aga hasta ala 1 sang hapon. Tagukon, wala suga sa Sabado. Larga bola gyapon. Kabalo na kamusina. So preparar na bukid nga bahin sang Kabankalan, Tabugon, Tagok, Pinaginpinan, Bantayan, Lukutan, Magbalyo, brownout. And Bayawan, Negros Oriental, Barangay Magduaw, preparar para sa brownout mga K5. Thank you Ethan, thank you. Kuryente, kuryente para ato sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Para naman sa siyudad sang Bacolod, iupod sa inyong pagpanyaga, iupod sa pag-inom ninyo tubig. Kabay pa nga hindi ka mo madunlan, itan, ipakita. Magasaka ang bilis ang kuryente, sukot sang kuryente. Sa siyudad sang Bacolod by 2 pesos, mga ka-K5. Magasaka siya 2.46. Suno sa announcement kaginpatigayon sang Negros Power. Ang aton nga average residential electricity rate sumugod subunga bulan sang Hunyo magasaka sang 2.46 halin sa 11.38 per kilowatt ang sukot maga 13.84 na. Largahin nyo todo, kargahin nyo, suktan nyo mahal. Din man Santos yung kaluoy man nga nagmahal hao. Nga atuod nga nagmahal no Ma'am Presel Duholes mayong aga. Al Aurino na namian gid si Al Aurino. Eugene Malatilisas na namian. Mga ka K5 61 ka barangay sa siyudad sang Bacolod. Bago Maaw Talisay Itsilay Pamat

gid ni siya. Kung nagka-problema, ay, sakit luta-lutahan ko, sakit amo ko ni. Hindi na magpala nakit kay kargado ka to sa taas ang imo nga sugar, taas ang imo nga dugo. Kung di dugay-dugay, galingin ulo mo, i-DTX 500 mo toy, maumpawan ka, believe me, amo nang ginabirada ko.

0: K5 News FM.
1: Yes, larga bola, mga ka-K5. Nagsugod na ang klase, mga ka-K5, sa aton nga mga estudyante. May klase na ang warming, nagsugod na sila. Andam-andam na sa mga ginabakal nga mga pagkaon. Itan, may nabilin pakutan nga 3 minuto. Ipakita anay, mga ka-K5 eyes to the board, may pakita ko sa inyo. Amot ko nakarelate ka mo sini, kung kahampang ka mo sini. Itan, ipakita na tanang video, kublatan nga may galumpat-lumpat sa tadalom sang inluto. Kutan ipakita, balatan. Ari ho, nakatilaw ka mo hampang sini. Bawo, duwaya, naka-DTX 500, gag naka-D3 Bayo, duwa nakatigulang, nagahampang pa sila. Ano ganing ngalan sini Noy, ngahampang Noy? Nalipat ko blang ngalan niya sini. Ano ganing ngalan sini ito, oh, ngangalan sini ngahampang. Kakatilaw ka mo hampang sini ho. Step, not, step, step, step. Ano ganing ngalan niya sini man? Buligay niyo ko, anay, abe. Ano ganing ngalan sini ngahampang? Duwa katigulbam, ngahampang. Makarelate ka mo sini. A ver, kung makarelate ka mo. Dante Disca, ano ganing hampang ni Dante Disca? Leonardo Rilos, kabaloka kung ano nga hampang ni? Ang una nga nakapakot, Jonel Buenafiti Pawan, Pico. Gary Boy Sibuko, nga Sir Pico. Sally Almension, Pico. Louis Domingo, Pico. Ay! Tapos yung una, Bossing Kenneth, mahampang kami na. Sundon ko ginangakon nga classmate nga gupagwapa kay oo ma ko ni sa dasun matuwad-tuwad sa kay makwas ang batano. Ang batano namon si unat sinilas. Gahampang ikupiko. Gahampang ka maning boseng. Nami kasi na. Step not piko si una. Relate ka mo sine. 140 naman ang gamarite subong. Kay gusto sila magtanaw piko. Mga ka-K5, wala na piko subong. Kay imbis ka piko, ang kabataan, nagahampang na sang computer. Pangitaon mong kabataan para magpamunyag ato ng kabataan sa computera ni Karay. Naglakat na sila, wala na piko, mga ka-K5. Puro na lang laptop, puro na lang computer. Philippine Standard Time, alas 11:53 sa aga, oras, dala sa inyo sang Mighty C, mga ka-K5. Makomersyal kita anay pagkatapos sa iluhantang aton nga Mighty C newscast. Pagbalik ta, itlog nagmahal. Kag iban pagid nga mga balita, dalo na ton in a little while. Everybody, please stand by.
2: 11 Mbps, balita kag public service. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan ka bulan kag-inom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikaing lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. And isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o kun REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart agud ini ang indi madamage ang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
5: Amo ra isa gid sa pinaka-

0: importante nga bahin sa lawas ato kundi kini aton gin heart sa Sir GP.
1: Husto.
0: Amo nang may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag escape lang sa isa kabit ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
1: Mag-arrhythmia.
0: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi niya may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iban wala kusog, abi na way kakaon, ginatake galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mabulig. Kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag mighty singaman para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
5: To understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain no
0: pero kung sobra lain gid yay
5: kung sobra lain no ang free radicals ini man gina essential sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection pagpatay sa virus and bacteria pero kung ini ang maintain at low moderate levels okay ang free radicals ang nagasynthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay ang phagocytes nagasynthesize ini no ginaputang nini ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidoclamil, kung magsobra ang free radicals mo, kailanlan mo gid ang DTX 500. Isubong niya, gagsululubra gid niya ang free radicals.
0: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
1: Sa guwa, sulod. Correct.
0: Eh, mano ka na. May tuktok na masulod, may tuktok na to sulod. Diba? Kiniga katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugot kasi hindi. Hindi ginaya malikawan niya.
1: Hindi alam, hindi ginawa.
0: Ang inflammation kag infection, sobra nga exercise, mental stress, nag-produce na sang damo nga free radicals.
1: Husto.
0: Kag amoning nga mga tuktok, nga amat-amat, patigulangon ang imo organ, amat-amat, patyon niya imo mga selula, amat-amat nga, gakapatay ang mga lagko nga mga organ sa lawas. So, ang matabo sini, hindi mo na siya batuan. Dapat yan lang ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imong lawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang, kag mapatay, kag magbalatian. So, health is an investment. Di na to paghilakan, kaya mas mahal pa ang bulong sa balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ebe, sipa be, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang be DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
1: Husto.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM.
8: Marami pala itong anti-hypertension na mga mekanismo.
9: Tama ka dyan, Sir Ted. Marami talagang natural anti-hypertensive properties ang D3 Bio. Isa sa mga yun ay ang medium-chain triglycerides na matatagpuan sa D3 Bio na hindi lamang nagbibigay ng instant energy sa katawan. Nakakatulong pa ito upang mas mapabilis ang metabolism ng ating katawan. At hindi lang yan ang gawain ng MCTs ng D3 Bio. Tinutulungan pa nito ang ating katawan na sunugin ang mga deposito na taba upang magamit bilang energy na magresulta ng mabilis na pagbaba ng timbang. At maiwasan din ang labis na katabaan na dahilan ng hypertension.
8: So, narinig nyo ha mga ka-D3 Bio? Kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3 Bio kayo araw-araw.
9: Yes, at hindi pa yan, hindi pa dyan natatapos si D3 Bio, Sir Ted, labas hypertension. Ang ang D3Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3Bio Certed ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
8: Wow! Ang daming paraan ng D3Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr.
9: Yes, Sir Ted.
8: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3Bio. D3Bio Health News.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
12: K5 News Philippines.
11: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. European Union suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Livelihood aid sa dole ibinigay sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental nakatanggap ng toilet materials. Provincial Veterinary Office sa Capiza hindi pa nire-recommend ang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Samantala, 170 kada kilo ng buhay na baboy sa Antique inirekomenda ng sangguniang panlalawigan. Ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Tatlong senior citizen sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. At 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, European Union na suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5, Donna Chavez.
13: Suportado ng European Union ang Green Economy Partnership at Circular Economy Initiatives ng lungsod ng Ilagan. Ito ang mensaheng dala ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, sa kanyang ginawang sadyang pagdalaw kahapon, Hunyo 15, 2026, sa nasabing lungsod. Matatanda ang isa ang Ilagan sa 20 pioneer cities sa bansa na nag-promote sa circular economy ng EU-Philippine Green Economy Partnership sa pamamagitan ng European Union's Global Gateway Initiative. Katuwang sa pagdalaw ng ambasador ang mga representante ng EU at ng United Nations Development Program Philippines kung saan malugod na tinanggap ng mga opisyal ng lungsod. Samantala, nauna ng dinalaw ng delegasyon ang lalawigan ng Cagayan itong Hunyo 13 hanggang 14 kung saan ibinida ng lalawigan ang mayamang kultura at mga naggagandahang tourist spots nito bago sila nakipagpulong sa gobernador ng lalawigan.
14: Para sa MyDC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
11: MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
10: Samantala, livelihood aid sa dole binigay sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Balita hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Mahigit 40 pamilya sa Manhuyod ang umaasa sa mas magandang kabuhayan matapos makatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment kung dole sa ilalim ng programang naglalayong mabawasan ang child labor sa komunidad. Ang tulong na nakakalaga ng mahigit 3.3 milyon ay ipinamahagi sa 45 na magulang magulang ng mga bata na natukoy na sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa child labor. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng kapital na magagamit sa pagsimula upang papaunlad ng maliit na negosyo at mga proyektong pang-agrikultura. Isa sa mga organisasyong nakinabay ang Kampuyo Men and Women's Livelihood Association na planong bumuo ng poultry production at smokefish processing bilang karagdagang pagkakitaan ng mga miyembro nito. Ayon pa sa Dolly, ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga pamilya ay isang mabisang paraan para maiwasan ang mga bata na mapilitang magtrabaho sa halip ay tumutok sa kanilang pag-aaral. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sarah Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: YC Network News.
12: YC Network News.
10: At programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan na pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap ng toilet materials. Kawan detalye ng balitang yan natin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
17: Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang pagpapatupad ng Zero Open Defecation Program, isa sa mga pangunahing programa ng kagawaran ng kalusugan na naglalayong tiyakin ang mas malinis at malusog na komunidad. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni Mayor John T. Raymond Jr. kung saan inanunsyo nito ang pamamahagi ng mga materyales sa may 75 pamilyang benepisyaryo sa Barangay Banay-Banay, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Ang bawat pamilyang benepisyaryo ay nakatanggap ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng maayos na palikuran tulad ng isang piraso ng toilet bowl, isang sako ng simento, dalawang piraso ng kabilya at limang sako ng buhangin. Ayon kay Mayor Raymond, malaki ang kanyang tiwala na sa pamamagitan ng pagtutulungan at responsabling sanitasyon, makakamit ng lungsod ang isang komunidad na ligtas, malusog at may dignidad para sa bawat tahanan. Nagpahayag din ng pasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng mga residente sa buong lungsod para sa tagumpay ng nasabing programa. Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Don D. Glodove. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Provincial Veterinary Office sa Capiz hindi pa nire-rekomenda ang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Balita hatid sa atin ng K5 Rold Villarreal.
18: Hindi pa nire-rekomenda ng Provincial Veterinary Office ng Capiz ang pag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na banta at presensya ng African Swine Fever o ASF sa probinsya na unang tumama noong taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Dr. Lloyd Burata, ang ilang bayan ay nananatiling nasa red zone at pink zone kung saan mataas ang peligro na tamaan ng sakit ang mga alagang baboy. Ang ASF anya ay lubhang nakakahawang sakit ng mga baboy na nakakamatay ngunit hindi naman nakakaapekto sa tao. Napagalaman na sa ngayon, may mga panibagong kasong na itala ng pagkamatay ng mga baboy sa mga bayan sa lalawigan at itinuturing na suspected cases ng ASF. Sa ngayon, patuloy na tinututukan ang kanilang tanggapan ang naturang mga kaso ayon kay Dr. Burata. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: Gawin din 170 peso sa kilo ng baboy sa Antique, nire-rekomenda ng sangguniang panlalawigan. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jojen Morillo.
19: Inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang isang resolusyon na nagre-rekomenda ng minimum na presyo na 170 pesos kada kilo na buhay na baboy sa lalawigan ng Antique para mabawi ang magastusi ng mga hog raisers. Ito ay matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga hog raisers sa pagbabago ng presyo na nakakaapekto sa kanilang kita at operasyon. Sa panayam kay SP member Fernando Corvera Senior, hinimok niya ang mga Municipal Agricultural Officers o MAO sa buong lalawigan na mahigpit na subaybayan ang farm gate prices ng mabuhay na baboy. Sinabi ni Corvera na posibleng sundin ang practice tulad ng sa Leon, Ilo-Ilo, kung saan hindi ang mamimili ang nagdidikta ng presyo kundi ang MAO. Itinampok din ng resolusyon na mahamon ang kinakaharap ng mga hog raisers dahil sa mataas na presyo ng feeds, veterinary medicines, transportasyon, utility, labor at iba pang production input. Bulsa. Kabilang sa mga aktibong livestock market ay ang bayan ng Aninii, Sibalom at Bugasong. Inihimok din ng opisyalang MAW na subukang makipag-ugnayan sa nagbebenta at bumibili at gumawa ng kasunduan sa presyo na hindi malulugi ang mga hog raisers. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Samantala, ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Grace Belustrino.
20: Isang ligtas at matagumpay na panganganak ang naganap sa ibabaw ng dagat matapos na isilang ng isang ina ang kanyang sanggol sa loob mismo ng isang rescue boat sa bayan ng Rojas, Palawan kahapon ng alas 8 ng umaga. Kinilala ang ina na si Eden Monticalvo, residente ng Green Island sa barangay Tumarbong. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang pamilya ni Monticalvo sa mga miyembro ng gabay dagat nang magsimula itong maglabor. Gayunpaman dahil sa layo ng isla, hindi na umabot sa pinakamalapit na berthing facility ang ginang. Habang ang binabaybay na karagatan, nagsimula nang umiri ang ina. Swerte namang mabilis na umaksyon ang mga kasamang kawani mula sa Municipal Health Office upang asistahan at iligtas na ma-deliver ang sanggol sa loob ng bangka. Nakaabang na pagdating sa pier ang ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na agad naghatid sa mag-ina sa ospital upang masuri at mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Kapwa nasa mabuting kalagayan na ngayon ang dalawa. Nabatid na ang ginamit na rescue boat ay bago pa lamang na ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Layo ng proyektong ito na bigyang prioridad ang mabilisang pagrespondi at pagliligtas buhay sa mga residenteng naninirahan sa mga malalayong isla ng bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Gawin din dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
21: Dalawa ang nasawi habang tatlo naman ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakilalang sospek sa isang barangay road sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte kahapon ng umaga. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng Leyte Police Provincial Office, nakasakay di umano sa isang sasakyang Toyota Wigo ang mga biktima at patungo sana sa proper ng nasabing bayan nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at leeg ang dalawang biktima na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Samantala, ang dalawa pang sugatan ay agad na isinugod sa Ormoc District Hospital upang lapatan ng karampatang lunas. At ayon sa ulat, isa sa mga biktima ang hinihinalang asawa ng kapitan ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para sa paghuli sa mga tumakas na salarina at kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: Network News.
12: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Tatlong senior citizens sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-itsa. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
22: Inaresto ng Malinaw PNP ang tatlong senior citizen matapos na nahuling naglalaro ng tong-itse sa isang bahay sa may barangay Rosario, Malinaw, Aklane. Kinilala ang mga ito na sina alias Lisa, 74 anyos, alias Flore, 80 anyos, at alias James, 80 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa motoridad, habang sila ay naglilibot sa lugar, ay naaktuhan nilang naglalaro ang tatlo ng baraha na may tayang pera, kaya ito ay kanilang inaresto. Na-recover ng mga pulise ang baraha na gamit sa pagsusugal at pera na abot sa 208 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang tatlo na mahaharap sa kasong panglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Batas Laban Siligal na Pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Gayun din sa milyong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Balita hatid sa ate, Deka K5K Buscaino.
0: Nakumpiska ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1,000,000 piso sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Dalawang lalaki ang agad na inaresto matapos na pinara ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck na papunta sa Linamon, Lanao del Norte. Sa isinagawang inspeksyon, napansin ng mga pulis na hindi naka-seatbelt ang driver at walang kaukulang dokumento ang mga kargamento. Na-recover mula sa truck ang iba't ibang brand ng umano'y smuggled na sigarilyo na nagmula pa sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay isinagawa ng PMFC, LDN PPO, katuwang ang Lanao del Norte, MAR-PSCA, PIU-LDN, 105 RMFB-10, CIDG-LDN, RID-10, at Linamon Municipal Police Station. Ang nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
16: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hinatulan ng Oslo District Court si Marius Borg Harvey, stepsonic Crown Prince Haakon ng Norway ng 4 na taong pagkakakulong matapos mapatunayan guilty sa kasong rape, domestic violence at iba pang krimena. Sa desisyong inilabas nitong Lunes matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayan guilty si Harvey sa 34 na 40 cases laban sa kanya, kabilang na ang 2 kaso ng rape at ilang insidente ng pananakita sa dating kasintahan. Isa sa mga kaso ng rape ay naganap din umano sa basement ng tirahan ng Crown Prince. Ayon pa sa korte, hindi nakapagsalita o nakalaban ng isa sa mga biktima dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapela ng kampo ni Hoybia ang desisyon ng korte at sa ngayon hindi nagbibigay ng pahayag ang Norwegian Royal Household at sinabi nilang hawak na ng korte ang naturang kaso.
16: YTC Network News.
12: YTC Network News.
10: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Jonathan Sabana, ka K5 Rex Santos Candos at ka K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM.
12: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, gani ko kabala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka ang D3 bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaren Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaren Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyo kalikot sa salon pass.
7: This is a mental call acetate camphor. It's a generic salon pass. Symptoms persist until
8: 11 Mbps. Balita kag public service.
9: Philippine Standard Time, alas 12.26 sa aga, oras nila sa inyo, sang D3 Bayo. D3 Bayo, mga K-5, kung may mga kagat-kagat ka, paso-paso ka nga jutay, pwede mo siya i-prick kagibanyos, maumpawan ka, kay pwede man siya imuon nga topical ointment, pangbanyos sa mga pilas-pilas, sa mga paso-paso. Biska nang imo pa nga legs nga himbison, ina mga himbis nga daw, yes ang bangros, ay pwede, ibanyos lang, makatupis ka na. Larga bola. Nagmahal ang itlog. Kaya nagbukas ng klase mga K5. Balon sa aga, itlog. Balon sa udto, itlog. Pagkagabi, ang konsumo, itlog. Pag abot sang tapos ng klase, nagwa na ang iyang grade. Ang grade niya, itlog. May report si K5 Chester John Beronque alin sa siyudad sang Cadiz nga nagmahal na ang mga itlog. Nagsalaka ang presyo sang itlog. Chikeronta, unsa may hinungdan nga ikaw ang itlog ka, nagmahal ka. Itlog sa aga, itlog sa udto, itgol man sa gabi, langgabang yan. Hindi magwanta. Happy birthday sa kay Mr. Giovanni Garcia. Mr. Giovanni, happy birthday gid sa imo. Halin sa kay Ma'am Pearl kag kay Tuto Kirby. Happy birthday. Larga bola.
8: K5 News FM Live Report.
9: K5 Chester, nga nagmalahal ang itlog. Good morning. Ah, mayong hapon na.
10: Yes, K5 Eric, isagid ka mayong hapon na nigilit kay alas 12:28 na. Matag pala mati ka K5 Eric, sang pagsira sang klase ka K5 Eric. Naghina-hina ang bakanay sa itlog. Mm. That is why K5 Eric medyo nubo man ang presyo. Kasi hindi rin nag-apply ang law of demand and supply.
9: Mabirti,
10: pero hapon nga daw ka K5 Eric, tibot-tibot, kita kay duwa pa mga kasimana ang pagbukas ang klase. Kaapon nga daw ka K5 Eric, naglibot-libot kita sa mga merkado publiko. Mm. Kung sa tingin, yun pamangkot naton kung kamusta ang bakladay sang itlog. Tinigto kaapon ka K5 Eric, may epekto gali ang pagbukas sa klase, especially ang mga kabataan, muning mga palakaon itlog gali ka K5 Eric, kay muning madasig lang malalutoon, kaga mas mapos ipapadol sa mga kabataan. Rason kay K5 Eric, na nagsaka-saka naman ang demand ng K5 Eric sa mga itlog sa merkado publiko. Rason nga medyo may pagsaka man. Gamay lang man, may pagsaka. Gamay kay K5 Eric, agad niya makabawi-bawi man ining aton niya mga nagabaligya sa itlog sa mga merkado publiko. Nagsaka-saka agawa ang presyo sa itlog. Mm. Plus, nagsaka-saka man kay K5 Eric ang baklanay sa itlog. Kay sleeper na isa na interview
9: K5 na Chester, Noy, di inihalin ang mga itlog ni Noy?
10: Ang address ka dis ka K5 Eric, halin ini sa Bantayan. Halin pa sa itlog Bantayan. Ito tabok diri ka K5 Eric. Itlog from Bantayan, iban from Cebu.
9: Okay.
10: Diri din mo deliver sa siyudad ng Cadiz. Di amo to ka K5 Eric na mangkot kita sa mga nagawalidya ara dara magipasa kita ng interview. Sa tung pagsira sa klase ka K5 Eric, dako gid ang epekto sa baligyaan is itlog kay ina ang baklanay sa itlog ka K5 Eric. Pero sining mga duwa na kasimana nga nagbukas ang klase, doon namin na ang baklanay sa itlog ka K5 Eric. Kaya nga iban ganit nga mga store, nga makapaubos lang sila sa itong sira sa klase. 100 to 153. Pero subong, producing lambot na 200 up to 300 kay Kay Fabric.
9: Nagbakal lang itlog kay sa aga, maitlog ang bata. Sa odto, maitlog ang magulang. Sa gabi, basta maitlog na sila tanan.
10: Para ka sila mga itlog. Ah, andara ka kay kita ng interview sa
9: abi, abi. Abi, tatpamatian tanang gin-interview ni kay Pep Chester nga ang nagmalakal ng itlog dito sa Cadiz. Tani pa ka
0: ko na kita. Jiger Alonso.
11: Jiger Alonso. Pila ka na di ka to, ingabli ka, sir?
0: Maduana.
11: Maduana. Sir, kamusta ang baklanay sang itlog sang tinalikdan nga sira sang klase kag subong nagbukas ng klase?
0: Ang niya do medyo do mayo-mayo na nakatibawas-tibawas lang. Nga lain sang sira klase yang wala gid balda gitu ya.
11: Tungod pa gid sa kapigadon.
0: Tungod ka pa sira kaling bagit. Sang
11: chikso. Ang imo experience sir sang sira klase ito tidaw mga isulo sobra o lapit 2 ka bulan. Mga pila ka 3 mapaubos po sa to?
0: May ara po sa mga sobra lang mga 130, 123.
11: Di subong kayo nagbukas ng klase, matamat na.
0: Kalapot na, kamatamat na, sobra tag-usintos. Oh. Nga ara man sa lubo, man sa pro laban dyan may talbong. Oh. Sa ilan siya nagbigo ito ng sira klase. Yan, tayo yun, ito yung pasukot lang ito yung baklaran.
11: Meaning sir, as nagabaligya di sang itlog, sir, ang madamo, gingali nagakonsumo, isa sa mga nagadamo konsumo, mga estudyante, no?
0: Oo, oh, magsiabre klase ya, pag ginaya, amo ginaya yung puslutuon mo, itlog.
11: Hindi ka sir.
0: Pag-usun ng isdabi, kamahal nga lang, yung itlog yan, kung medyo makabarbara mga ginikanan.
11: Oh, may kinalain, okay. Gingali sir, ang pag-asang sira klase, kag pag-abukas ang klase.
0: Abre-klase.
11: Sige sir, salamat din sir.
9: Okay, kampiyon nga itlog istorya to.
10: Direct na explanation sa mga managbalig ya itlog nga dako gyud galing epekto ka kay Fiberek. Ano bu ang baklanay, panubo man sila sa presyo adto nga maka
9: dira subong sa Cadiz, Chester, ang 70 pesos pwede na makaitlog.
10: Ang 70 pesos ka Kay Fabric, gabay-gamay lang ka itlog. Hindi man sa klase ka Kay Fabric, ang baklanay isang itlog mo.
9: Ang large nga itlog, tagpila?
10: May ara, small ka Kay Fabric. Ang small na range ni siya sa 200 to 230.
9: Ang tray?
10: Ang tray.
9: 30 ka bilog, isa ka tray mo.
10: Oh, samtang ang medium naman at Fabric ga range naman siya sa 230 to 250. Ang large ka Kay Fabric, di mas sobra na tag 250 to 60 ang large. Kaya depende. Depende sa kada kuon ka Kay Fabric. Kaya tigay pa bang kung man sa gani, kay may ara, kita na kuha ang abalita sa ito. Nga kung tigilinit, huwag akupos o gagamay ang itlog sa manok.
9: Eh, tuhod ka. Kung tigilinit ang itlog gagamay, kung tigtulog na ganong itlog.
10: Ga kupo gagamay ko ti siling ko sa iya iba bang kupo sa kangapot ya Kay Fabric ka sir ining tiglinit ka simpo sir taga pagamay sa itlog sa manok ti rason dito ka Kay Fabric hindi ang size gali ka Kay Fabric wala gagamay wala man gina ko same lang sa kung tiglinit gali ka Kay Fabric ang nagagamay ang pagitlog or production sa isa ka manok kay ang manok ka Kay Fabric kung tiglinit may araw na siya tendency ng isa may magkaon sa bubod, gapang pa itlog.
9: Gakunol, gakunol.
10: Nagahina ang iya nga pagpangitlog. Pero wala galing ka Kay Fabric na nagkupos ang itlog sa manok kunting ilipit.
9: Ah, salamat. Hindi na magkupos ang itlog sa manok. Oo. Okay, larga bola.
10: Kaya mo lang Kay Fabric nakita na to rin nga dako galing epekto.
9: Very good.
10: Sa baliktahan na isa merkado sa itlog kung may klase kag abri klase. Report yung dulong sa atong sang Clinica D3 Bio may isi kag DTX 500 inis ka Kay Chester Jan Broke para sa kampiyon balita serbisyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News FM
8: K5 News FM kampiyon

0: Jam! Larga bola mga K-Fan! Larga bola na kita. Kay na may gintamyaw ko itan, happy birthday kay Sir Giovanni. Subong nga odto, ginabawi ko ang birthday. Hindi gali birthday to. Amunan na yung birthday greetings. Toto kinit. Nagintamyaw ko. Happy birthday! Grabe pa sa tirada ko. Sir Giovanni! Bayawon kwinta, hindi yung birthday. Ting anong ihambal mo, abikaron? Ginabawi ko ang gintamyaw ko. Larga mula! Mayong mayal na kapag pamatya. Sir Giovanni, Sir Kirby, Toto Kirby, mayong aga. Ma'am Pearly, mayong aga lang da sa inyo. Mayong unto. Merdita Malbasti di Pulso lang gyapon sa handumanan. Christina Abibasye, si Efren Placido, nagapamati lang sa Banwasang Hinubaan, K5 University Hinubaan. Kagawad lang ni Tibo sa Kabankalan, mayong aga lang. Taga Sagay, taga Cadiz, mayong aga gidala sa inyo tanan. Halin sa istorya sang itlog mga K5. Masaylo naman kita sa isa naman kasapat nga nagapangitlog. Ang dako nga problema kay ang mga kampo daw apektado kung magsigi pangitlog ang isa kasahi sang peste nga ara sa mga kampo. Ang balita sang Department of Agriculture sa probinsya daw nagadamo ang RSS awa. RSSY? RSSI! Oh, nagadamo. Kay nagapangitlog sila. Check niya ron ta ang balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle, kamusta ang aton ng mga RSSI? Ano ang buot sing ganon sa RSSI?
2: Yes, Secretary Sir Eric, ang RSSI, amon siyang mga peste, no? Pero sa mga katubuhan at Secretary Sir Eric, amon niya nga Red Stripe Insect of an RSSI.
0: Liwat-liwat, pamati anay, ano ang meaning class, ano ang meaning sang RSSI? Ma'am Michelle, tudluing klase, tasubong od to.
2: Okay, Sir Eric, ang meaning, ang meaning sang RSSI, amon siyang mga Red
0: Stripe Insect. Basa-basa eh. Liwat ang saba na. Liwat, red. Ano to?
2: Yes, children, ang meaning sa RSSI among siyang red striped soft tail insect.
0: Tuga, hindi labo matiyag lumbid-lumbid.
2: Pero ang ano, ang hiligay nun, sir, na nagigiyak ka kayo, sir, gusto mag sa mga peste. Sa aton yung mga pinanom.
0: Okay. Sige. Anong balita ko no? Do piktadong aton ng mga planters ni Michelle?
2: Yes. Actually, kasi sa direct direct sa bilog ng Visayas, kapil 2,000 hectares ang aton mga katubuhan ng apiktado ng RSSI. Kagdaki na, no? Nag-try to contact with our SRA kay Sir Paul Ascona. Ang inatong nga data was from June 5 ni Ara. Pagid ko kay 5, Eric, this ang pinaka-latest nga data. Ano man ang ginaulat sa itong subungat, no? But as of June 5, was kay 5, Eric, nagtangat na sa 1,108 sa mga mangunguma sa 195 na, no? Ka mga barangay nga nagatanom sa kapin na 2,249.45 hectares ang atong katubuhan diri sa bilog, no, nga Visayas. Nakitira ang Occidental, Negros, Oriental, Iloilo, Capiz ang apektado kasi sa Eric. Now, ang pinaka-apektado based sa record is Negros Occidental. Okay, sa Eric. Kung sabihin, kapin 2,049 hectares out of the 2,249 to kapin 2,049 hectares kaya ang sa Occidental na recorded ng nahalitan
0: Michelle, sa K5 Eric. Yes, do kita gid ang nang dimalasan sang RSSI ni. Ano ang ano ning inobray sa kwanaw sa kampo ginakaon yung dahon sa tubo?
2: Yes, do ginaguba niya sa kay Frederick ang ginautpot niya, no. Ang tanom upon ang tubo kay Frederick dati ini ang magresulta sa hindi bala maayo yung ini harvest mga or maduta ikiti maguba gid
0: niya. Abi mo Michelle, ini nga tuig, asta sa masunod nga tuig, magaproblema ang mga kita nga Pilipino kay maganubo ang aton nga projected production of sugar. Nagdyutay subong ang nagatanom sang tubo, Michelle. Number one, mahal. Number two, magalawig ang El Nino. Number three, ang pinaka-problema gid sa tanan, ang mga abuno siya dugid dyan, Michelle, kamahal, di magwanta. E, sobra 3 million ang abuno, subong ang sako. Di gid magwanta. Karon, gindugangan mo pang problema, Michelle, sa planter. Gindala mo man yung mga RSSI mo. Pwede pang uli mo lang sila ko din mo pinanguha, ne?
2: Kung pwede lang kasi si Padre Rick mo on time, ano, para at least ma-save ang aton production sa kanama.
0: Grabe, Shiel. Grabe, Shiel. Dako, gini nga problema. Muni nga ginkwan tagin ni, balita, tagin ning dala mo subong nga mga, although nga malain, ini nga balita, pro gindalata. Kay Shiel, amuni ginahambal ko, ha, tandaan tagin ni, mag-reduce ang sugar production next year. Mag-anubo, jutay matanong tubo mo. Tiyas subong ari naman, mga peste naman. So kung mag-amo ini Michelle nga agin balita tay ni. Bangod kay ang Negros Occidental is dependent on the sugar industry. So kung ang what? Ang piste atakihon niya ang industriya through attacking di dahon of kala of tubo, maganubo pa ang aton nga production tungod kay jutay ang mga tanom sang tubo. Buot sing ganon, Michelle, ang 2027 ta daw laban-laban na mas tugal po ni Michelle. Ang isa, Michelle, sang gatanom sang tubo nga nabalaan ko si Leslie Along sa inubaan mo. Diba si Bla magjuta yung tanom ni Leslie Along sang tubo? Baw ka delikado, Michelle.
2: Yes, sa kagatibig sa record kasi Frederick, sa kabusan sang 91% no, ang halik din sa Negros Occidental out of 100 for the whole Visayas.
0: Grabe.
2: Eric, now that's a total of 406.2 hectares sa may Bago City, as of the latest, June 5 pa lang, we'll wait for the update later this afternoon with Paul Ascona kung ano na bala pinakalatest, bala ayhan, naglapad with KCB, saka DA with the RD Barogo, doon naglapad, karoon ang nagdasig ang paglapta rather. Ini mga RSSI aton mga katubuhan amo nang sikero ta karon kay Frederick kung kamusta nang lagal sang ilang monitoring ibat
0: tatlo ka lang kaadlaw nga way naka-report sa akon subong do nagapanimag-o ako sa imo.
2: Naaman,
0: may bag-o ka naman nga styling. At 3 o'clock, we will wait for the update. Lang, gabong yun. Tubla. Michelle. Michelle, very good story. Very good story, Michelle. At least maka-alert kita sa tagpalabati. That's something, muamuling nga balita, pero nang maka-mapuslan sa pumuluya. Good story, Michelle. Very good. Good job.
2: Yes, thank you gid kay Frederick. Now sa aton mga kasita, especially ang aton mga manugtanom no, kaga si mga nagpapangkuan gid ng mga tubo, ma-update kita later this afternoon kung hindi man so live reporting sa aton nga Facebook pages o for posting para nga at least ma-alert mo kag makakita ka mo sang update when it comes to manifestation sang RSSI sa aton nga probinsya. But anyway, kay Frederick, more of this story later. Anyway, nga ito na tipo naman mga balita gikan sa Maya Capital Provincial na ginagulong sa ato sa kaalwan sang DTS at Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman ako kay K5, Michelle Patino, para sa Kamsyon ng Balita at Tisyo Publiko kag sa Lingawan sa Negros, K5 News ka pa.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Congratulations lang to Baculets for a successful feeding visit sa Potion Project and happy listening kay Alia Cahuyong, JV Cabrera, May Ann Javiliana, Tresha May Balinas. Thank you, Gid. P.S. Get your pancit later. Love. Ethan. Congrats, ha? Congrats, Gid. Baculets, congratulations. Ay, itan ni preparar na itan ang birthday. Ari gili at itan ang birthday nga talam niya. Won ta itan ho. Si K5 papaton sang hinubaan. Nga tonto nga hinubaan ta nga staff. Birthday subong sang asawa niya. Birthday subong ni Jennifer Cargente Banaag. Although sinday Jennifer dito ni Gaistarya sa Mabinay Negros Oriental. Pero ang banabirds niya, staff naton dito sa Inuban, birthday subong ni Inday Jennifer. Happy birthday lang ko niya lang kay Papa Tonski. Papa Tonski ha? Kagaya Inday Makaira, kagay Kuya Cedric. Happy birthday Inday Jenjen Cargente Banag. Itaan pasiriti ano isa ka-birthday song. Tira! Itaan ang birthday tatanay sa so the border is akong blatang

0: Gahipos-hipos, gahipos-hipos lang. Si Nanay Betty Duheno. Nanay Betty Duheno, 80 years old na. 80 years old, Nanay Betty Duheno. 80 years old. Dira sa Sagay, mga ka-K5. Birthday ya subong. Nanay Betty Duheno, birthday mo subong. Happy, happy birthday. Halin sa imo, K5 family. KSS Sagay, taniya. Happy birthday, Nanay Betty. Itan, ipakita gani da itan ang mga dalan tanay sa Bacolod bala. Mga ka-K5, may ipakita ako sa inyo nga mga picture. Eyes to the board! Eyes to the board! O, nagligoy naman ka mo, ha? Nagjotay na lang ding state witness ko. Balik anay sa Facebook Live. Balik anay sa Facebook Live. May klase pa ta. Dugay pa ni matapos. Itan ipakita tong last ka picture bala. Ngagin forward ko itan sa imong mga dalan naton. Yari ang mga kadalanan naton sa Bacolod. Tanawan yung sitwasyon. Ipakita na noy nga gaw noy kay 3 minutos pa nabilin sa ako noy. Pusdaki na itan, pusdaki na kay may sungayon ko tan. Tanawan nyo ang aton kadalanan sa siyudad sang Bacolod.
1: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
0: Ayos to the board, sa hinga puspusan nga bahin sa aton pagpangalagad, yari ang aton roll call. Mga ka-K5, tanawan nyo ang mga dalan sa siyudad sang Bacolod. Ginapasiminto tang dalan, tanaran na tan, isigibitan, ginapasiminto ta ang dalan sa siyudad sang Bacolod para maglapad. Pero ang aton kadalanan, mga ka-K5, maski ang aton sidewalk, mga ka-K5, gina-invasion sang mga illegal structures kag mga illegal nga nagaparking. Eyes to the board! Eyes to the board! Tanawan yung mga sidewalk ta. Ang mga sidewalk ta may nagaparking. Ang ibang ginahimo, extension sang ilang mga balay, mga ka-K5, ang mga sidewalk ta. Sa mag-amusin nga sitwasyon, mga ka-K5, wala ka na sang dalan nga mahimo. Kay pati sidewalk mo, ginhimo na nga extension sang balay sang tawo, ginahimo paparkingan, tan may ara ginatan nga may auto nga nagaparking, ito bala kay inatan, ipakita bala na. Nga, ginapagwa ko ini mga K5. Ginapakita naton ini, bangod kay, naara o, dala na gidlang ni ginhimo paparkingan sang rabot guba nga salakyan, ginhimo pataljer.

ginhimo na parkingan sang mga tawo. Karon ang aton ginatukso ka ginapamangkot subong nga aga, diin na ang DILG sang Bacolod, because under the Barco Code, DILG, Mr. Christian Manalayta, sinungalan niya stoitan, dapat i-clear ninyo ang aton nga mga sidewalk. DILG officer sang Bacolod, Mr. Christian, diin na ang imo nga dapat himuon sa pagpanghawan. Ang bumba yas ang tubi nga didto, DILG Bacolod, didto sa bata, amoy ang ginadiskitahan nyo, nga daw ginasindihan gid ang mga buli nyo, nga dapat kakason gid ang bumba sa tubi didto sa bata, nga dire sa sitwasyon subong sang mga illegal structure sa dalan nga ginmandate para sa DILG, nga daw wala mahimo ang aton nga DILG officer. Nagligad ng panginsulto pa, ginangakigan niya pa si K5 kay Kuno, mga irresponsible journalism. Tikaw yano ka klase DILG officer? Ara sir ho, hawani ang dalan, nugay bantay sa obras ang mga media. Goodbye Joe, we gotta go, me or my own. We gotta go pull the pharaoh down the bayou.

on the bio. Why na kita time, ginkilata na ko ni Ethan. Why na kita time sa itong pagpangalaga, nabi mo, hindi ko ma-timing Ethan ha. Kuha ko na natan, hindi mo na ako makat off on the air. Dari lang kita ko, pangatong palatuntunan, 11 Mbps. Martes ng edisyon. Pitsa 16 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Upod sa aton nga mga reporter sa field, sa aton nga CEO Doc Ramiloy, ini si K5 Eric Tenerefe in behalf sa kay K5 Jan Paul Hineroso nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye! K5 News FM. News FM.

o banga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend,
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Hirap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 12 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupo nyo na naman, Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Magapangalagad kami sa inutubdub alas 3. Dari sa K5 News FM. Ginapasalamatan naton ang tanan-tanan nga nagapamati na sa ilang mga radio sets, especially sa mga KSS members dari sa siyudad sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental. Salamat gid sa mga suki namon nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets sa mga nagkalain-lain nga barangay dari sa probinsya. Mayong hapon gid sa mga taga Sibalay. Good afternoon sa mga suki namon dira sa Banwasang Hinubaan, sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Kawayan, kag sa Ilog, kag sa syudad naman sang Kabanggalan. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine, especially sa mga suki ko dira sa Barangay Talubangi. Mayong hapon gid sa inyo, 1:13 p.m. Aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DDX, a coffee mix.

kuya ginatamyo nato ng anton ng mga suki dero sa Barangay Sumaan nga naka-tune in naman right now sa It's Your Time to Shine. Gusto ko lang tamyawon ang mga taga Chippy Store. They are listening right now. Gaayo gid sila kuno kay Sir Bongsaw sa Lumaino nga tamyawon sila this afternoon diri sa atong program It's Your Time to Shine. Thank you very much sa kay Ma'am Julie Ann Saison, Ma'am Trisha Catedrilla, and Sir John Janco. They are listening right now, once again, all the way from Sumag here in Bacolod City. Mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. On the bus to Mac. Today is June 16, 2026. May mga nag-celebrate sang ila birthday last June 14. Nga wala namon matamyo ni Kuya Kenneth because it's a Sunday and isa na dira si Tita Chimi Aragon. Yes. May iban pagigali kuya nga nag-celebrate sang ilang birthday last June 14. Nga wala man naton matamyaw dari sa It's Your Time to Shine program. Tapos kuya, gapamati gid sila yan. Mga ang iba ni gani siguro sa ila KSS members mo. Thank you gid sa inyo. Alauna, just isyente ang aton oras mga ka-K5.

Pabakuran ninyo ang resistensya sa inyong mga kabataan. Hatagi sila sang may disisiro pa adlaw-adlaw. Pasan yung gapagin ang ilang memorya para mag-abdik sila mga kakifan. Hatagi sila sang Memory Plus Syrup nga mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mga ka-K5, para naman sa aton nga weather update, mangin magalumon ang kalangitan sa Eastern Visayas Region sininga Martes, Hunyo 16, bangod sa ginatawag naton nga Easterlies. Ang siling sang pag-asa maeksperyensyahan ang isolated rain showers kag pagpanaguob sa nasambit nga rehiyon. Bangod sang nasambit man nga weather disturbance. Kun magsiling kita nga easterlies, amo ini ang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sang mga pagbaha kag landslide sa hapon o kun sa gabi. And kuya, magluwas sa Eastern Visayas Region, may mga iban pa gid nga mga lugar sa Pilipinas nga mag-experience sang kaangay sini nga lakat sang panahon bangod man sang easterlies. Ini nga mga lugar amo ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur and Davao Oriental.

Maayong hapon sa mga suki naton dira sa Bogs Kandingan. Sa kay Ma'am Lenny Dolman, Sir Nestor Dolman, Ma'am Lilia Tingson, Ma'am Rose De Los Santos, and Ma'am Janice Cahili. Janice or Janine? Thank you so much, Gid, sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna 20 ang aton oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate naman sa ilang birthday today. Happy, happy birthday sa inyo!

0: belated birthday greetings na ni Ma'am Erlinda Bionat Cotejo. Nag-celebrate kili si Ma'am Erlinda sa iyang nga birthday last June 14. Ma'am Erlinda, sa lagi niya ni Sir Bong, kay way niya ko ginpabalo, kundi way kami da kabanyaga sa imo. Belated happy birthday sa kay Ma'am Erlinda Bionat Cotejo. May isa pagin kita kuya nga tamyawon.
1: Sa kanang pa isang June 14.
0: Yes, oo kuya, June 14 pa na. O, as I've said kay ina, kagwapa sa nga ito ng mga birthday celebrators. O, si Ma'am Ophelia Moral. Nag-celebrate man sa iyang birthday last June 14. Di Ma'am Ophelia, hindi niya akon sala. Iyan niya ni Sir Bong Sao sa Lumaino sala. Kaya huwag niya ko ginpabalo.

0: sa mga suki naton kuyang nga nagapamati dira sa Sumag Public Market. Good afternoon sa inyo.
1: Yes,
0: welcome sa It's Your Time to Shine program. May kwan ka dira kuya, birthday greetings.
1: Yes, Tita Shine.
0: Okay, go ahead. Greet them.
1: Happy birthday sa kay Ma'am Charmaine de la Santos Padilla, ang teacher ko sang elementary pa, Tita Shine, si Ma'am Charmaine de la Santos Padilla.
0: Birthday gali subong ni Inday Charmaine. Mabati anay ha ni Inday Charmaine kuya ang aton nga greetings. Ihada ko pa ni siya bala sa kasal kuya.
1: Yes.
0: No, happy birthday Inday Charmaine. Kita ay lang takon maayo lawas. Alauna 24 ang aton oras mga ka K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: kaya ang mga suki naton dira sa Barangay Sumag and Barangay Punta Taytay. Ginapahibalo gid naton diri sa aton nga program It's Your Time to Shine nga may mga available na dira ang mga klinika products sa inyong barangay. You turn my life. Hindi kami gusto ni Kuya Kenneth nga magmasakit ang mga senior citizens. Abi nyo ang pinakamanami gid adlaw-adlaw nagatumar kita sa DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio and MyDC capsule. Amo ni siya mga ka K5. Ang ginatawag naton nga Power Trio. MyDC capsule and DTX 500 capsule kag Clinica D3 Bio. Bakon matumar ni adlaw-adlaw sa mga senior citizens, perfect ang ilang health. Gusto ko lang inform ang mga taga-Barangay Sumag na available na dira sa kay Ma'am Judith Medina sa purok nami-nami sa Barangay Sumag ang mga klinika products. Ara dira sa Medina Store. No, thank you, Gear. Nagapamati sila right now. I swear, we've been through it. Available man ang mga klinika products like DTX Coffee Mix, MyTC, Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule. Dira sa 2-in-1 store sa Barangay Punta Taytay. Pangitaan nyo lang si Ma'am Estela Mura Valenia kag si Sir Bobet Valenia dira sa Punta Taytay, of course here in Bacolod City. I've loved the life we've made. Kung malapit ka mo dira sa Drade Store, available man ang mga klinika products dira sa Drade Store sa Purok Gaisano sa Barangay Alihis, diri sa siyudad sa Bacolod. Hindi na kamo mabudlayan. Kaya ara na sa inyo nga lugar, ara na sa inyo nga purok, ara na sa inyo nga barangay. Ang aton nga mga resellers, ang mga klinika products. I listen to before. Yes, kuya.
1: Yes, may hapon sa kay Ma'am Dayan Sanchez Lanario nga nagapamati subong. Happy listening lang sa kay Manang Bekbek sa Barangay Tautuguis, Hinigaran. Salamat gid, Sir Kuya Kenneth. Salamat gid, Ma'am Lady Dayan. Through all
0: the good and bad. Nakahook up ang Hinigaran, Kuya Nams. Damo-damo na sila nagapamati, dara. Thank you gid sa mga taga-Tugis, Hinigaran. And mabatian man ang atong program, dara, sa Kaban Kalan City. Hello, Kaban Kalan. Gumusta ka mo, tanan, dara? 1:30 p.m. mga atong oras, mga ka-K5. Hello sa kay Sir Bornales Goles Gems. Nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Magabalik kami ni Kuya Kenneth pagkatapos sini. K5 News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagkikulang? Kalaman ang kabihan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Progress, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
10: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupos ako arthritis.
11: Gluterna Max.
12: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift, OT, Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct ediga sang kap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw ka likod sa salon pass.
12: This is a mental health elastic canvas. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're
13: number 1, hit music station. 101.5.
14: 101.5.

0: Mayong hapon sa mga suki naton sa Barangay Felisa. Good afternoon man sa mga nagapamati sa Amon dala sa Barangay Vista Alegre. Thank you gid sa Amon ng mga suki dala sa Barangay Estefania, especially sa mga taga Purok Pedre. Inday Mary Ann Olvido, I know you are listening. Kaga mga suki da namon ng mga senior citizens, kabalogid kami nga nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Mga ka-K5, kun hila naton gani ang anak mo, posible may infection. Amo ginaiya ang number one nga sintoma sang infection. Once nga may magsulod nga kagaw sa lawas mo, sa lawas ang anak mo, kag mahina ang iya resistensya, hila naton ginasaya. Ang fever is a sign of bacterial infection, viral infection, or fungal infection. Sintoma ini sang infection, mga kakifang. Dapat mabalaan kung ano ang nagahalit sa iya, virus, bacteria, or fungi. Tikon bacteria, syempre hatagan gina siya sang doktor sang antibiotic. Kung virus naman ang nagsulod, pabaskugon niya gina ang iya resistensya para makabato siya kay ang virus wala na siya sang specific treatment. Pero kung ang anak niyo nagatumar sa Klinika D3 Bio adlaw-adlaw, may protection siya against viral infection, fungal infection, and bacterial infection. Sa mga nagasiling, Tita Shine, paano niya na matulon kay kadako-dako? Kuya, ano ganing technique sina?
1: Suyo po ang soft gel.
0: Simple lang. Ginakagat lang na ni Kuya Kenneth kaya hindi mo siya katulon mo. Kanto niya na, kagsuyo po na ang unod.
1: Is agi na tulon ko na Tita Shine na soft gel.
0: Pero para sa hindi makatulon ha, ipakagat lang tapos isuyo po ng unod. Ang tawag sila is soft gel capsule. Klinika D3 Bio, available man sa mga KSS resellers diri sa Bacolod, kagdara sa inyong banwa or syudad. Tapos may mga klinika branches man kita sa Sipalay, sa Inumaan, sa Victorias. Dari man sa Bacolod, sa Hernay Street, sa Tubang sa Gates, ang Paglaom Sports Complex. Pwede ka mo makapakonsulta dara, libre.
1: Pwede tapos, naman
0: pwede ka mo makabakal sa Clinica Products dara. Yes,
1: sa,
0: kuya.
1: Sa Shopee, pag itita siya.
0: Sa Shopee, pwede man ka mo makabakal. Kung gusto nyo ya, volume. Tapos para mahatagan ka mo sang discount. Kung gusto nyo, abi, magbaligya sini sa inyo nga sari-sari store, mga Clinica Products.
1: Door to door.
0: O, dito ka mo sa Maze Wellness and Product Center. O, sa ground floor, sa Plaza Mart Mall. Dito ka mo bakal kay nagahatag ina sila sang diskwento. 1:47 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: 1:48 p.m. mag-anton oras, mga ka-K5. There's a place in your heart. Sang nagluntad ang mabasko nga pagdayog dito sa Mindanao. It was a 7.8 earthquake or 7.8 quake last June 8. Awag ito ang pag-uumpisa sang klase sang nakita naton nga kadamo-damo sa mga struktura, mga puloy-an nga nagkalatiphag. Kagsang nagpagwa sila sang kadamoon sa mga nagkalamatay, siling ko bautani, amo lang ni ba, hindi na madugangan. Pero abi ninyo mga ka-K5, nagpagwa na naman sang datos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sining Martes, no, June 16, 2026, ang siling sang NDRRMC naglabot na sa 68. Ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay dito sa Mindanao bangod sining 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sang June 8. Grabe no, 68 na. Ang problema sini kay hindi pa ni siguro maguntat sa 68 kay may 33 pagid ka mga persona nga ginapangita nga gindeklarar missing matapos ini mabasko nga paglinog or pagtayog dito sa Mindanao.

Kabay pa nga ang aton nga mga suki nga nagkalasamaran, wala mauddan sang tiil, wala mauddan sang kamot, wala nabulag. Bangod sa sining kalabidad mga ka-K5, base sa datos from NDRRMC, naglabot sa 1,339 ang kadamuon sa mga individual nga nasamaran. Kasunod sining mabasko nga linog dito sa Mindanao. Nadumduman nyo to June 8, ang epicenter sang linog was 32 kilometers gikan sa southwest sang

0: Mayroong hapon sa mga taga-mansyon, mga kaupdanan. Kudara, good afternoon, no? Good afternoon sa kay Nanay Minda, nangangji, nanganalin, nanganamay, nanggenevieve. Good afternoon sa kay Tenene Feminado, te Shirley Castro. Good afternoon sa kay nung rap-rap nung Jason, te Jovelin Losaria, kay Tito Marlon. Good afternoon. Guard on duty, si Sir Moore. Good afternoon. Mga construction workers nagapamati subong nabinagin sa kay Tito Renato Arsoad nagapamati gid sila subong.
1: Si Ma'am Yvonne Emperyan nagtawag gid siya kay ina ko yagin sabat ko galing kay ti mahina ang internet connection niya siguro wala kami makaistoryahanay. Gusto niya lang gidya ipatamyaw ang iya beloved husband.
0: Wow.
1: Nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo.
0: Salamat.
1: Sa kay Indang Hilado Sarad, kay Sir Jonathan Sarad. Amo maning mag-asawa nga suki gid sa It's Your Time to Shine program. Damo ni sila kuya nga nagapamati adlaw-adlaw sa aton nga program It's Your Time to Shine. Alauna 53 sa aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio nga nagahatag protection against infection. Balik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butka.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
0: Yung may D3!
2: Mga butka.
5: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
5: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, no? Nga ara sa D3Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin, amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka muna tumar D3Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian.

0: sa kidney, layo ka sa balatian, sa liver, kag layo ka sa balatian, sa imo nga tagipusoon.
1: D3 Bio.
2: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
1: D3 Bio.
2: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
2: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, ang himos na lang.
3: That's why why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: Mayara kang ito ang import immune system.
0: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pakasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine we
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Tahu. Tahu kamu dah?
1: Dong.
0: Tahu.
1: Nomba bak nak kosan tahu dong. Ah.
2: Aku menau.
0: Ara nasir, ara dah.
1: Dong. Oh. Gek kuda gani nang tegpulo nang dong.
0: Ayo sir. Ari gelisir mo.
1: Thank you gitu nga. Ay, ari baik ko nga.
0: Salamat.
1: Gano nga.
0: Oh, sige, thank you. Taho!
3: Taho ka muna!
0: Ayaw pa siguro. Dito ako sa plaza matambay. Damo ning nagajaging eh.

0: Ay, anay. Bago ka lang gani nag-abot sa balay, hala ka namang kalibot sang tao. Subong malakat ka naman.
1: Oo, Jin. Kinahanglan ko gid nga magbakas eh. Lapit ang gadaan ng Sabado ho. Mapaabot ni si Christy sang padala ko sa iya.
0: Ay, sus, manong ah. Ang ara lang balatani nung. Kung pila lang sobra mo na lang padala mo eh.
1: Jin, kabalo ka naman kay Christy. Gad-demand na iya.
0: Biki, sala mo manong eh. Ah, hindi ka nalang bala manugit sang tuod. Ah, kung anong nadangtan mo dali sa syudad.
1: Gina, dako ang pag-expectar ni asawahon sa akon.
0: Nung, tani ihambal mo sa iyang matuod nga nadulaan ka sang obra di.
1: Hindi pa subong ang piyon.
0: Jesus, nung...
1: Maabot gini na.

0: Oh, diri na yun, diri na yun. Ang pangan ka muna. Oh, ang panganan.
1: Tito?
0: Barato lang ah.
1: Pinay, moro ko robot?
0: Ara? 50 lang na.
1: Mama, bakli ko robot-robot, be?
2: Ay, sus. Ah. Ay.
1: Hindi na mama ay.
2: At sige. Amigo, 40 na lang na.
0: Ah? Ate, sige ah. Bawi kapital lang mama. To. Oh, aring imo nga robot-robot, oh.
1: Yay! Thank you, tito!
0: Thank you, man!
1: Salamat,
0: oh. Oh, ampangan ka muna! Aring niyo, barato lang! Bagsak presyo niya!

0: out suwas kinahanglan ko ng kwarta ha. Madamo abi ako sang balayran diri nga mga utang sa Changi.
1: Ate sige ka. Mapadala ko buwas pero basi mga alas 10 pa.
0: Jesus. Ah. Nakapasalig na ko nga daan sa ila di pro.
1: Amo balaga? Ate sige ka. Mapadala ako.
0: Ay, sige ga, salamat gid ha. Bye ga.
1: Ga, madali lang. Ga. Ay, ginpatay niya ng cellphone. Abe, pilaning ginansya ko sa mga ginapangbaligya ko man. Mga 1K sobra. Kulang pa niya. Ang bahayo pa siguro maalsada ko bala karon sa amigo ko. Sang mga balot kagmani. Kaluyan, maka 500 ko sa ginansya ko karon. Makapadala ko yung agaw buwas sa kay Christie.

0: Grabe ka, Migno.
1: Kabaka sa imo, no?
0: Siyempre. Diskarte lang ni sa pangabuhi, Mig.
2: Matsa ko bala sa imo, Mig. No, may apat ka bata.
1: Kag may kirida ka pa.
0: Mig?
2: Joke lang, Mig. Nga, Migaw. May bata na ka muna sa wahon mo, ha?
0: Wala, Mig. Ang batuod. May diferensya ako, eh. Hambal sang doktor. May problema sa similya ko.
2: Ah, okay, Mig. Pasensya gin, Mig, ha? Ah, Mig. Di kaya mo ni paubos, oh? No. Ulan pa nga daan, no?
0: Hindi man, ah. Hindi lang pagpangamuyo, Mig, ha? wala gid ko ni binta karon. Oo, gali, Mig. Pwede ko na karon makahulam sa imo? Bisan 500 lang, anayo?
1: Okay, ah. Basta ikaw, ya. Wala niya problema. Te, kitahin mo tagi pong buwas, ha? Aryo.
0: 500
2: na.
0: Salamat, Mig. Salamat, Gid.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang madasi ka pagkiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang kita.
21: Ganado kaya malusog?
20: Kitang kita.
21: Timbang ay mabigat.
20: Kitang-kita.
22: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
23: May kontrabaho formula pa.
24: Walang amoy.
20: Kitang-kita.
21: Ang pangarap ng pamilya.
22: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift.
25: OT.
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: It's the best part of the day.

0: Ga, napadala ko na dang kwarta, ha?
1: Ay, salamat, gidga, ha?
0: Ginpasubrahan ko na, ga. Para bakal-bakal mo da sa mga kinanglanon mo pa.
1: Ay, oo, ga. Salamat, gid, ha? Ay, sige na, bye na kay kuhaon ko subong ang ginhulog mga kwarta. Bye!
0: Bye. Oh. Ano naman ini nga dilihensya ang ubrahon ko karon man? Galahain gidabing jimpo? Kagamay sang binta ko kagabi eh. Nakabawi-bawi ilang sang kulam ko sa amigo ko.
2: Nong?
0: Ubos
2: naman kwarta mo ay.
0: Kuan. Oo. Ginpadala ko to tanan kay Christy kay na.
2: Abi mo bala nong? Taluoy na gid ko sa imo ya. Do hindi ka man gani ka bakal sang bisti mo kung hindi ko magbakal sa maarang-arang si mo. Kagdason. Hindi ka man kakaon sa tarong nga pagkaon kung hindi ta kapagbaklan.
0: China.
2: Ano na yan nung man?
0: Okay lang ako ah.
2: Okay man.
0: Ang importante sa akon, gamayo tong kahimtangan sa asawa ko sa balay.
2: Di nang mayo nung kumapuli ka na lang sa balay niyo. Kagdito ka na lang ubra sa kampo.
0: Gina, ginhimo ko na ina. Amoy na permi ang ginaawayan na mo ni Christy. Nga kagamay ko nung sang sweldo ko.
2: Ang importante balayan nung naupyan na ka mo. Ha. Akon bala. Basi kong
0: ginatunto ako sa asawa ko? Amo balay na?
2: Basi lang yan nung. Sipa bala. Kung ikaw mapuli, do hindi ka papulion. Tapos ang problema naman, kung gusto ya di magkadto, do ginapunggan mo man, kinado ka man nga may balaan niya kung anong ginalibod mo di. Kaya ang ginahambal mo sa iya, opisina, ubra mo nung mong. Pero galibod ka malang mga taho, kagun ano pa da.
0: Gina, abi, buligi na lang ko, be. Kung hindi ka gusto nga mag-away kita, buligi na lang
2: nung,
0: ako.
2: Wala ta kaya ginaaway, nung. Naluoy lang ko yung simo. Putsi mo da. Te. Ano ka pa, mao ka na?
0: Wala pa eh.
2: Kitam lang. Bakal to, bugas kag sud ano. Kalayo pangandaan sa sweldo, kuya. Manong nga.

Maya pa siguro. Mapauli na lang ako sa hamon. Masibalatod, ginatunto ako sa asawa ko. Pero, wala ako sang kwarta nga ipauli. Eh, balugid ako nga, ma-expectar naman siya. Oh, anong bahayo ko sininga buhaton man? Kundi rin naman kami mga buhi sa syudad. Hindi naman siya. Kaya ang rason niya, kagasto ko, no? Oh, bahala na. Mapuli ko bas. Mapauli ako bas sa amon. Hindi lang ako magpaibalo sa iya.

0: Ano bala? Roderick? Nga, wala ka nagpabalo sa akon, ha?
1: Surprise, guy. Hindi mo bala ako pasudlon?
2: Justine? Yung ganda na isang tuwalya, be.
1: Sino to?
0: Roderick, mapatahag ako.
2: Nano? Naghihinap ako nagalihog sa'ya, bro. Nagdi?
1: Nagkablas ang animal?
0: Roderick, kukuha na.
1: Animal? Sino siya? Sino siya, Christy? Kag naaari siya sa panimalay ko.
2: Madalagas mo!
1: Hoy! Balik!
0: Roderick!
1: Animal? Nagdalaga na nagkablas ang animal? Christy? Sino ato, ha? Sino to?
0: Kuan kasi si Anghel.
1: Anghel sa kagaga mo. Padugay mo na gali ako nga ginatunto.
0: Roderick, ma-explicar ako.
1: Wala na! Hindi na!
0: Roderick,
1: wala na sa ulo explicar pa. Gusto nang nakita ko. Pasalamat ka na lang. May kaluoy pa ako nga napilin para sa imo.
0: Roderick!
1: Kaya kung wala. Ginatay tanaka.
0: Roderick!
1: Ginpatay tanaka kagang lalaki nga to. Sunda siya! Sunda siya! Dala ang dilargo kag brief niya! Magawala ka mo sa nguya!

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2:30 na sang hapon. Dali lang gidiitan kay nadula ang akon nga kwan. Ang akon nga music. Okay. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga-Ilog, si Ma'am Nelia Barsaga nagapamati right now. Mayang hapon gid sa inyo. Thank you so much. Sa kay Manang Gloria ba na agtumpag nga nagapamati din sa Libertad Public Market. Mayang hapon gid sa kay Inday Mary Ann Olvido. Thank you. Salamat gid. Ay okay. Sige Inday. Pahuway-huway sa kay Inday Jingle Tigar. May nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Salamat. Si Ma'am Nelia, diin subong si Ma'am Nelia man. Ara sa gihapon siguro si Ma'am Nelia Barsaga dara sa Ilog, no? Sila ni Ma'am Veronica Delgado Recto. Sa tanatanan nga KSS Federation Officers dara sa Southern Negros, sa mga taga Kawayan, sa mga taga Ilog, Himamaylan, salamat gid, solid na solid sa K5 News FM. Sa kay Ma'am Bings Delphine, salamat gid, nagapamati always dira sa Barangay Mansilingan. Si Ma'am Marlita Malvas, adlaw-adlaw man, nagapamati sa It's Your Time to Shine program dira sa Barangay Handumanan. Salamat gid, Ma'am Marlita.

0: sa kay Sir Kim Flora. Good afternoon, nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Adlaw-adlaw ginaiya Kuya Kenneth. Sa kay Sir Dadboy Mendoza. Sir Dadboy, may hapon, kumusta ka mo tanandara? Para sila sa Santa Clara Subdivision, basi naka-duty man subong si Sir Dadboy Mendoza. Sa tanan-tanan ng mga amigo namo ni Kuya ng mga security guards, taxi drivers, tricycle drivers, may hapon gid sa inyo. Buwas may rollback sa presyo sang krudo. Ito dako-dako gawa ang i-rollback. Buwas. Ay, subong gali kay Tuesday, nagali Kuya. Nalipat kong ginapaminsar ko Lunes palang subong Martes, subong ang price rollback. Na, subong ang
1: malipay naman implementation. Ang mga drivers.
0: O, malipay naman na sila Kuya, mga nagagamit sang krudo. Dudako-dako gawa ang price rollback sa krudo mo.
1: Yes.
0: Las 2:33 sa ngaton oras. Mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo, sang DTX Premium Coffee, amo nang ginainom sa bong ni Kuya. Kuya, i-describe sa amon, Kuya.
1: Pre-bio coffee.
0: Ah, pre-bio coffee, gali na. Anong sabor, Kuya, sang pre-bio coffee?
1: Dukamil. Nag-dukamil. Kaya ni siya, Tita Shine.
0: May gatas. Yes. Amo na nanamitan mo. Okay. Safe na safe man, yes. Isang sa mga teenagers. Pwede gin. May mga estudyante nga bata pa gusto nila magkapi-kapi. No? Hindi na sila mag-inom milk. Hindi na sila mag-inom gatas. Gusto nila kape na may bayo coffee. Pwede ah.
1: Kis agay nung pako gatas si Tashine.
0: Kung aga. Before ka mag-school. Pero subong, kung mag-program ka at wala pa man klase, saan ang klase ninyo Kuya maumpisa?
1: Sa 29 siya.
0: 29. Okay. Sa tanan-tanan ng mga estudyante, sa Bacolod Taytong High School, baklin nyo na to. Hambalan nyo na si mama nyo. Bakal na kamus ang Memory Plus.
1: Yes.
0: Dito sa Mays Wellness and Product Center, ang munang inyong supplement every day. Kung gusto nyo mag-coffee, pre-bio coffee, ang munang ginainom ni Kuya, every afternoon, na may nagatimpla. Mahilan eh, mag-inatimplahan kape ba?
1: Pwede man DTX coffee, mix it a shine.
0: Ako na yan. DTX coffee mix, ya ang gusto ko yung sabor ko yan. Pwede sa lalaki, pwede sa babae, hindi siya masyado para kamilky, pero hindi siya masyado kapait. No, the native coffee, yes. Nga daw hindi man, basta namit. Very safe sa mga diabetic, ang DTX coffee mix, ang prebio coffee, ang DTX premium coffee, safe na sila sa mga diabetic. Hindi yung magsaka ang inyong blood sugar level, kung amuni ang inyong gamiton, especially sa DTX coffee mix. Produkto inis ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga butika, mabakal sa mga resellers malapit sa inyong lugar, mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Mabakal man, of course, sa Mays Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart. Thank you, good Sir Dadboy, once again sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision nga nag-standby malapit sa guardhouse.
1: Yes.
0: Nagapiyong-piyong kada udto dira sa idalom sang puno sang kahoy. Mayang hapon gid sa inyo tanan. Ginadayaw naton ang tanan nga bana nga bisan mabudlay kag makapoy ang mag-provide para sa asawa, ginapadayon nila ang pag-provide. Bisan pa nga ang asawa hindi kabalo magtipig, pala utang, may ara man nga waldas, may ara man nga nagabinutig, may ara man nga nagasugal, sa gihapon ang bana naga-provide bangod sa ilang pagpalangga sa ilang asawa. Nagakagutuman ang bana, nagakasakitan sang ulo kon malipasan sang gutom, pareho sa akon. Nagapainit, nagakaulanan, tanan nga sakripisyo ginahimo para sa asawa, para maka-provide lang. Para sa pagpangayo sang asawa, may ihatag dayon automatic. Oo, dayon wala naga-indi-indi. Kung kaisa, makasiling kita sa amusinin naton ng mga kilala, no? Hambalan ta sila, agwantahan na lang. Kay amo gina, kung nagapalangga ka, ang tanan himuon mo gid para sa tao nga imo ginapalangga. Pero paano kung ginainto na ikaw sang imo nga asawa? ang pamangkot tubtubsan o ka makaagwanta. Kung pareho ni sa istorya ni ho, tani timprano niya pa ninadakpan. Dugay na ni siya siguro nga ginaamusin ni sang iyang asawa. Pero hindi siya magpati. No? Hindi siya magpati, gamahimo ina sang iyang asawa. Timayo lang kay bisan paano wala pa siya nagbalatian, nadakpan niya na ang iyang asawa. Kag nagdesisyon siya nga maghalin, kag magbangon sa sina nga sitwasyon. Alas 2:38 ang aton oras mga ka-K5.

kuya, dugay-dugay ko naging wala matamyaw ang mga taga-barangay Binikwil dara sa Kaban Kalansiri. Kay kadamo gid sa mga nagapamati sa aton dara. Thank you very much gid sa inyo.

0: sa kay Ma'am Rodora Aguado Dispe. Nga nagapamati man di sa afternoon. Thank you, gid. Kapang agda siya, kuya, oh. Siling ko, gid. DTX Coffee Mix, gid. Nagahimo siya ma-Judy, no? Thank you, gid. Ma'am Rodora Aguado Dispe. Salamat, salamat. Sa kay Miguel Asuncion Jimenez. Sir Miguel, good afternoon. Thank you, gid, sa pag-monitor.
1: Sadness, I'll put out of my mind.
0: Sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Good afternoon, Ma'am Shine and Little Bossing, Kuya Kenneth.
2: Yes.
0: The best gid ang D3 Bio, Ma'am Shine. Gina-usap lang na namon, Ma'am Shine. Namit, no?
1: Happiness feels.
0: Abi mo, Ma'am John, every time nga mag-usap ikaw sa Klinika D3 Bio, may protection ikaw against trangkaso, against infection. Hindi na iadasig magmuad ang kagaw dara sa sulod sa lawas mo. Basta adlaw-adlaw, nag-usap ikaw sa Klinika D3 Bio. Ang mga kabataan niyo, magustuhan gina nila ang sabor. Kay daw lubi. Daw lubi. May virgin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio is fortified with virgin coconut oil, kuya. Puwerte ang imo. Subunga banat ba? Thank you kay Long Mukor. Salamat, gid. Good afternoon sa imo, Sir Long. Ma'am Shine, tamyaw ko lang. Family Amido, si Boa. Kag sinanay nga nagapanglaba na dira sa Barangay Sag-ang sa Sitio Mercedes sa La Castellana. Thank you very much, gid, sa tanan-tanan nga nagapamati right now dira sa Banwa sang La Castellana. Sa mga taga Mansalanaw, sa mga taga Kabakungan, sa mga taga Manghanoy. Thank you very much, gid, sa inyo. Sir Long Mukor. Thank you.

0: mga friends ka na nga gusto magpatamyaw, kuya?
1: Palagin tita Shine. Palagin may gachat sa ako. May yung hapon lang galing sa kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagalantaw, nga nagpamati subong sa aton programa, tita Shine.
0: Suki na siya, kuya, Ma'am Jocelyn Flores. Good afternoon. Good noon, Miss Sunshine. Pamati ko gali karon sa imo. Ginapanawagan ko gali si Michael Akon siya, amigo. Halin sa kay Sir Arnold Lazalita. Thank you, Sir Arnold. Kay Sir Michael, sa amigo mo. Paing hapon sa inyo, kasi nagapamati sila right now. Mga ka-K5, permi ko gina-hambal or gina-mention diri sa atin nga program, it's your time to shine, nga ang mga senior citizens magtumargin sang D3 bio kag sang may DC capsule. The best nga combination para malikawan ang infection. May ato na to sa balay, ginatrangkaso.
1: Sino tita siya?
0: Si Yan-Yan. Ah. O ginhilanat, kaina lang sang udto, nagpahibalo. Kinahanglan, may D3 bio. Ah.

0: gusto ko lang tamyawon man sa maayong hapon. Kagpasalamatan sa iyang suporta si MN Constantino. Permisya ko nung nagapamati sa program Halin Sang Una. Kaling kay Tita Lagsa lang siya ko nung sang una maka-join sa ato nga live video and audio streaming. Sang ga-live pa kita, kuya. User man siya sa MyDC. Ginpadala niya sa akon, kuya, ang picture sa MyDC nga ginbakal niya. Thank you very much, Ged, sa mga nagapadayon sa pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa kay JL De Lumos Mistas. Hello there, sir. Good afternoon. Thank you very much for your support.
1: Yes, may hapon man sa kay Tita Mary Jane Diamante. Permi na siya ga pamati. Tita Shine sila ni Tita Mary Jane Diamante, Tita Nasser, kaga mga kaupdanan ko sa may Seventh-day Adventist Reformed Movement Bacolod Church. Mayong hapon sa inyo tanong.

0: sino ang teacher mo to? Sa school? Si... si Ma'am Catalzo. Si Ma'am Catalzo ko, no? Yawaning, ano, awanang teacher ni Day Ashley. Thank you, kids, sa mga sukay na namo sa Mansilinga. Mado na lipay, mantama. May bisita kami, ang kagwapa. Gali kay Day Ashley, may gali, oh. Permini siya ko no nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Yes. Kang ilang mambings ng klase nag-start na sang Monday. Nagligad pa gid nga Monday. Okay. Subong second week na ni sang school nila. Oo, sa Barangay Mansilinga. Thank you gid Ma'am Bings. Salamat. Dason kita ay kita. Thank you Inday Ashley. Hindi ka gid mag-greet ya. As in, mapa-picture pa siya. Sige. Dito naman kay Kuya. Nagpa-picture siya sa amon sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Bisita ka modera ha, mga mamis. Kadtuin ninyo ang E&R Herbal Center sa La Carlota. Painuman ninyo ang inyong mga kabataan sang may disease syrup. Hi! Thank you, Langga. Salamat.
1: Thank you,
0: Ma'am Bings. Kita ay lang tadason. Okay.

0: Do ka nami naman tani kuya kun may apo na ko no. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira once again sa Barangay Mansilingan. Salamat din. Thank you sa family ni Ma'am Bings Delphine, kay Inday Ashley May sa ilang pagbisita, kay mama niya no. Thank you very much gid. Please give your kids my disease syrup every day para magdako sila nga healthy kag cancer free. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagin na naman si Kuya Kenneth Oy para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
4: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: So good lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. And isa-isaw na to, no?
6: Mm.
5: Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause ang myocardial remodeling o kun REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart agud ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
6: Amo ra isa gid sa pinaka importante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
5: Husto.
6: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa ka beat ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
5: Mag-arrhythmia.
6: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi niya may hapo pero indi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Ang iba niya daw malumos, mahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Ngaman, para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
3: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.

0: Pa-check up ka sa among nga free clinic, imong nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
1: 470.
0: Sang-san ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imong nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
3: We need to understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no.
4: Pero kung sobra lain yeah.
3: Ang sobra lain, no? Ang free radicals, ini man gina-essensya sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero, kung ini mag-maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nag-synthesize sa mga pila ka mga cellular structures agod na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Ang phagocytes, nag-synthesize, ini no, ginaputang nini ang macrophages, ginausahan yan eh, to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidoclamil, kung magsobra ang free radicals mo, kailanlan mo gid ang DTX 500. Isubong niya, gagsululubra gid niya ang free radicals.
4: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
5: Sa guwa, sulod. Correct.
4: Eh, mano ka na. May tuktok na masulod, may tuktok na tusulod. Di ba? Kiniga katabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugod kasi hindi, hindi ginaya malikawan niya.
5: Hindi alam, hindi maginawa.
4: Ang inflammation, kag infection, sobra nga exercise, mental stress, nag-produce na sang damo nga free radicals. Kag amuning nga mga tuktok, nga amat-amat, pati gulangon ang imo organ, amat-amat, patyon niya imo mga selula, amat-amat nga, gakapatay ang mga lagko nga mga organ sa lawas. So, ang matapos ini, hindi mo na siya batuan. Dapat niya adla-adlaw ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imong lawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang, kag mapatay, kag magbalatian. So, health is an investment. Di nato paghilakan, kaya mas mahal pa ang bulong sa balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
5: Husto.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. So,
6: nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakat try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, gidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
24: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 December 31, 2026 Free Dive Fair Trade Number FTEB-249601 Series of 2026.
25: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
26: It's the best part of the day.

Hey, music lovers, what's happening? We got 3:48 right now. Quite busy, or pretending to be busy right now. May pinapanood lang ako medyo maganda eh. 3:48 ang oras na yan ay mga kaka-K552 sa atin ang ating Super Trio. DTX 500, D3 Bio at ang ating Mighty C. Always po tayo mag-take ko rito para iwaso sa mga sakit. Para mapanatili ko natin yung malusog ating mga katawan. Maraming salamat sa magtutukor nyo. Kita kita bukas. Adios for now.

0: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka. 101.9 K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: nagsa nga punggot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspa nga panit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
3: Bakal na sa mga butika!
2: For Biotics. Makabuling sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultura. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot dulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugbon sa atong drama sa kanginan. Ngayogid makuhaan sang pagtunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: Naluoy ko bala sa una nga sekretarya ni Sir J balang agi. Nagalibion ko siya kay Nayataya. Kaginpahalin siya ni Sir J tungod sa akon. Nalainan ko taya. Kasakit yung dugahan ko tayo nga manumdum na may tao nga muwadaan sa ubra tungod sa akon.
1: Hindi mo na sala, Yaday. Ikaw man gurong abilidad dyan mo. Ikaw yung alaan nga katagas-tagas ang grado muya sa imo kurso nga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakamaalam sa inyo klase.
0: May araw man iba na alam, taya.
1: Wow. Puwerte gidya kambol sa bata ko. Ayug, Leday. Iisan ang sweldo mo, Lay.
0: Si tatay man niya. Isa pala ko gani kadlaw nga nag-obra. Tay, sweldo na dayon.
1: Ang buot ko bla si Lingon, anong pizza sang sweldo mo? Ano na, kinsinas man na kagkatapusan?
0: Guro, tay eh.
1: Te, ano ta subong pizza? Pizza tres. At ilawig pa ba o 12 dias pag magpizza 15? Day, kung magsweldo ka, abi, utangi ko bla cellphone. Bisan baratuhon lang ah. Basta pwede lang bla ka games. Baklan mo ko day ha. Ha day ha? Baklan mo gin ko ha?
2: Ano naman ang ginasulo sekreto mo sa bata mo, Ares?
1: Wow. Ari naman ang kontrabida mo nga Iloy ho.
2: Ano to? Abot ta na kaya? Day, day. Ganos tatay mo? Ngayon kwartay, no? Ngayon kwarta?
1: Gapangayo ko cellphone nga baratuhon ah.
2: Ano? Cellphone? Nugay ka po cellphone mo gani karon eh. Imbes nga cellphone beng pangayoon mo kung ipakayo sa atop ta. Kundi maayo tani.
1: Hoy aswang, basi nalipat ka nga kung nagbaka-baka pa eskwela ni kay Inday. Lipat ka?
2: Ay, day-day. Hindi ka magpainto sa amay mo.
1: Ano gay eh, kunay aswang. Nga tuduan mo yan si Inday man. Siya na yung madesisyon kung mahatag siya sa akon o kung hindi. Hinano ka man imo yaman. Drakan lang gani.
0: Ay, nanay ah. Kinaginaway na makamay tatay oh. Natakaan ko yung daan nga masagay ka mo yung kaway kay kagarot ka daan sinyo ya.
2: Hey, kinagamukal. Ginangdugo ko sa amay mo nga ina. Man, madumduman ko gani nga ginubo siya perde sa panahor ang kwarta nga ginapadala ko sa iyasang unasang atop ako sa Saudi. Hindi ko na mipatyon sang animalya. Tanwa bala? Bisan balay ta, wala ka na ima-finishing ang dingding, ho? Wala man ta bintana. Kinpabutangan na sang animalya sang gaikis-ikis nga kawayan. Di kundi traidor. Traidor ginang amay mo, day.
0: Nay, bisan bala magkarahay blad ka sang ugtas kagpanghakig kay tatay? Wala man gihapon sa mabago. Di tapos na to, nay. Kalimti na lang to bala, nay.
2: Sakot niya, day, ah.
0: Ay, masakit ginang buot mo sa iyan, ay. Ang importante, bala, naging tindugan niyang promise niya nga nga siya mapatapos sa akon sa 2 years kung a course. Di bala?
2: Basta na iya. Kaulugot gadya na iya.
0: Nanay,
2: ah. Sakit gadya ba't siya gun nga maakon mga pila-pila ko to katuig sa Saudi? Wala gadya na iya, miura ya, day. Wala gadya.

0: Ang cellphone mo ho, may nagapanawag.
1: By Ida, kumpare ko na.
0: Nasabta kon kumpare mo ah. Kumpare lang goro.
1: Ay ah, by ilang daiya ba lang cellphone ko?
0: Abe, ako pa sab

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: nagbungo lang ba? Wala giniyagi na sa batang call ko. Kasi may iba na nimbala nga ginabibibaby ako. Bila na yakad lang, wala ako digin katuan sa apartment ko. Sabto na yan dad. May nagsabat na. Hello, Daddy. Daddy, I miss you.
1: Hello? Miss mo na si Daddy mo?
0: My God.
1: Nagakaon pa siya, Day. Ano? Wala ka na allowance?
0: Ha? Ay, halala. Sorry. Sorry, good. Ma'am. Oh, nagsalala ko sa gintahugan ko. Sorry, good. Sorry. Sige, sige. Bye. Oh, shit. Shit, good. Sawa yung itong sabat? Si Sally, gito? Tapat gid ko na yung kay Jay. Ginpaandaman niyo kung adaan niya hindi ko magtawag-tawag sa phone niya kay base asawa yung makasabat. Tapos gid ko ni. Ano ko ni man? Maluhod-luhod. Gid ko ni sang pangayo. Sorry sa iya.

0: Layas ka nalang diri sa balay. Dito ka Esther sa rest house mo. Sobra ka nagit sa paglapak mo sa pagkatawo ko. Sobra ka na. Kapila ka na magpangayo sa patawad sa akon. Kag nagpromesa na hindi ka na magpangarida. Pero amo ka man gihapon.
1: Hey, Litsi! Hindi ko ya pagtabuga sa panimalay ko, ha? Kung nagapang chicks ako, man sala mo! Sala mo!
0: Naasala ko, ha? Aber? Animal ka! Wala man ko nag-indi kung gusto mo san sex, ah! San-san o lang ako ng indi, ha? San-san o lang!
1: Wala ka nagapang-indi! Kay tinuig naman ako nga wala nagapanguhit sa imo!
0: Sala mo! Sala mo! Sala mo kay wala ka nagapanguhit! Nagahulat mo lang ako nga kuhiton mo ko?
1: Ano mo na? Amog na? Amogit ina! Nga wala na ako nagapanguhit sa imo kay man! Nga ah! Kabalo ka!
0: Kay lain naman nga putahin gusto mo! Aboy na ang rason, di ba na?
1: Ah, hindi ah! Ang rason kung nga nga wala na ako sang gana sa imo kay man, kalayo na gid sang lawas mo subong ho, kung ikumparar sang una sang hubin ka pa. Daw tatlo na kasaling equivalent mo subong?
0: Ay, gali! Wala ka man na huya mag-insulto sa ako, no? E ikaw! Tulo ka ba lang itsura mo? Do sobra ka pa sa butite!
1: Uy!
0: Abi mo kung guwapo ka, ha, Jay? Nagdamo ka lang kwarta! Amo na nga ginapatulan ka sa mga babaye! Pero ining tandae, ha? Magniwang gani ako! Huyo ka sa akon! Hindi ka gid makatilaw sa akon!
1: Napakatlaw mo ko, ha? Ay, di man bala! Sa ulado ko na tanan nga gingi-gingian mo! Bisan hasta mapatay ako nga hindi makatilaw sa imo, hindi ko maginulusulday! Hindi, gid. Kagbisan magasto man ako yas ang kwarta ko sa mga babaye! Ako man ang nagapangabudlay! Gani deserve ko man ng mga libay.
0: Kag-asawa mo ko! Deserve ko man ang bisan ano nga ara sa imo. Nakabati ka? Gani sugod subong. Mapagusto ako sang gasto. Nakabati ka? Mapagusto ako sang gasto!

0: Jenny, ipagawa gani ang listahan sang utang ni Mr. Nicanor Tan? Kay ipasukot ko siya karon.
1: Oo, sir. Dali lang, sir. Kuhaan ko lang, sir, sa drawer.
0: Ah, wala sang kaso, ah. Take your time. Ate, okay ka lang diri sa store? Wala ka man sang problema?
1: Wala man, sir, ah. Ay, ari, sir, oh.
0: Pila gani ang sulukton ta sa iya?
1: Check ko, sir, ha? Ari diri, sir. 120,000, sir.
0: Updan mo ko karon ha. Kay sukton ta siya. Dala ka dala sang official receipt.
1: Ha? Maupod ako, sir. Wala karon sang ma-record sang
0: wala sang kaso ha. I-record mo lang karon kun magbalik na kita.
1: Kwan, sir, nang malisin siya ko tani, sir, ang inang matimprano ko puli kay birthday ni tatay, sir, eh.
0: Birthday gali ni tatay mo?
1: Oo, sir.
0: Titiming gid eh. Kay magwa kita para makabakal ka na lang dayon sang cake kag litson manok. Dason ice cream. Oh, ano pa gid? Ano pang gusto mo nga
1: baklo? Hindi, sir. Hindi, sir. Wala pa ko, sir. Kwartang inagbakal sina eh. Maihaw lang ano yung sinanay isang manok na Bisaya. Dason, mabakal ako sang soft drink, sir. Antes ko magpuli karon.
0: Wala sang kaso. Ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko sa imo. Kaya kabaluman ko nga wala ka pa sang sweldo. Oh. Ano ang gusto mo nga iregalo kay tatay mo? Ha? Hambal lang ah. Jenny? Ano? Cellphone?
1: Ha? Kwans? Paano na si sir nakaibalo nga gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya nakabalo?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Goodness.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado pangidayahan ng matabo sa kaygayunan nga to. Mga apyan, sunag ininyo sa pagpamati. Ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon yung makuhaan sa pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Shurka! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Muter naman. Ramiro Brito.
10: Ang imong sugar, pila na lang subong?
9: 52.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
9: 35 p.m. Ilawin niyo ang Bloter na capsule. Itipibog
11: niyo. Bloter na Max Capsule and Bloter na Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imong bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: 101.5 K5 News.
15: Oras ang K5 News FM, alas 4.30 na sa hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador.
19: El Castigador.
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador.
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador.
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
19: El Castigador.
18: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 16 kita karon sa bulan naman sa inyong Hunyo sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang programang El Castigador, The Punisher. Welcome na sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Sa sur nga bahin nagkaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa by CPSU and sa 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kag diri naman sa syudad sa Bacolod, nagkapamati kamo sa numero 1 ng istasyon. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey that K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number 1 radio station sa bilog ko Bacolod kag Negros Occidental. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si K5. Rhodes Palma. El Castigador. Tinoklan ako sa akong sige mahangkilan ng mas paring parto sa technical side upon sa kay K5 Raymond Damaser Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Away si K5 Adrian. Si K5 Ethan. Kag sa supervision naman, sang amon sininga busing. Ang anak sang amon sininga CEO, nga si Kuya Kenneth Uy. And of course, mga K5, may hapon na may bisita kita subong. Kay madamo-damo kita ng mga balita nga dapat naton nga tagaan sang inog o kung gakaigo ng inog talupangod. But, matagalog ta. No, kasi mayroon tayong bisita ngayon mga kababayan. Medyo matigas pa sa tinapa yung Tagalog ko ngayon, ano?
1: Alright!
0: But anyway, mga K5, sa ating mga soki, ha, nandito po sa ating ngayong istasyon. On the very first time, meron po tayong bisita. Siya po ay talagang idol po namin. Mahirap talagang magtagalog, ano? Tumatawa si Michelle sa akin. Anyway, mga K5, he is the Negros Island Region Napolcom Director. No? NIR Napolcom Director, Attorney Owen Biluna. Attorney, magandang hapon. Welcome sa K5 News FM. At saka marami pong nanonood sa ating Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Magandang hapon po, Attorney.
2: K5 Rods, magandang hapon po. At siguro bago ko umpisa, nais ko muna kayong batiin ng congratulations to K5 for being number one.
0: Wow, maraming salamat po, Attorney, ano, sa lahat. Parang magkamukha kami, mga gwapo talaga, no? Gwapo talaga si Attorney. Tingnan mo naman yung ano, yung K5 Ethan, paki ano naman yung parang magkasing laki kaming dalawa sa frame. O parang malaki akong tao diyan, no? Yo. Parang i-adjust mo si Attorney Owen, palakihin mo ng kunti, no? Para oh, ayan. Medyo i-adjust mo kay K5 Adria. Okay, K5 Ethan, ayan. Ayan na. Oh, parang puging-pugi ni Attorney, no? In a way, mga K5, marami po tayong update sa ngayon. Ano? If mayroon kayong mga katanungan, andito po tayo sa discussion po namin kasi si Attorney, mayroong updates. Meron akong mga katanungan regarding po sa mga, may mga kaso po ng mga pulis. Oh, in line po sa mga kaso na kanilang ikinakaharap sa ngayon regarding po doon sa La Castellana. Mayroon po tayo dito sa Bacolod at saka Negros Occidental Provincial Police Office. But before mga K5, bigyan ko muna ng panahon para po ma-welcome at saka sa kanyang statement, the Attorney. Greetings, shout out sa ating mga kababayan na nanonood sa ngayon, Attorney.
2: Yes, K5 Broad, sa lahat po na nakikinig at nanonood po ngayon sa ating himpilan sa K5, mayong hapon sa inyo lahat.
0: Oh, kabalo kagli, Attorney. Medyo marunong kang ano o hindi masyado?
2: Hindi masyado, may chamba lang minsan.
0: Oh, parang ano naman yung accent, no? Parang Ilonggo din, ano? Siguro. But anyway, Attorney, ano po yung position po natin sa Napolcom?
2: Right now, ako po ang regional director ng Napolcom NIR. And our office is still new. Mm-hmm. Because of the creation under the law of a new regional offices.
0: Mm-hmm.
2: And ang aming pong opisina ay kasalukuyan pong nasa Villamontes Subdivision, Bacolod City.
0: Okay. So para po sa kalaman po ng ating mga kababayan, attorney, ano po yung mandato ng NAPOLCOM? Pag sinabi nating National Police Commission, ano po yung trabaho ng NAPOLCOM?
2: Yes, under the law and even under the Constitution, the NAPOLCOM has administrative control and supervision over the Philippine National Police. Ano pong ibig sabihin ng administrative control and supervision?
0: Mm.
2: It shows that the administrative aspect on how the police will manage its personnel.
0: Okay.
2: Ay kasama po kami doon na nagpapa-implement ng pulisiya.
0: Okay.
2: And these policies came from not only from NAPOLCOM but from the relevant laws and enacted policies not only of the National Police Commission but other agencies concerned. That is with respect to the administrative.
0: Wow.
2: As to the supervision, we call it the operational supervision. We also monitor, not directly supervise, how the PNP operates in the execution of their performance as a police officer. So, hindi po kami yung police, but we see to it that the performance of the police is under the rule of law, yung kanilang execution, and the proper implementation of the policies in the conduct of their police function.
0: Wow. So, meaning, kayo po yung nagbabantay sa kanila if na ano nila yung kanilang trabaho, wala pong masasabi po natin na wala pong talagang ginagawa, ginagampanan nilang kanilang trabaho. At attorney, doon po sa mga kaso, punta kasi medyo maigsi po yung oras natin, kailangan kong i-wrap up to. Ano? Attorney, kumusta naman po yung mga ibang kaso na sa ngayon po andyan po sa NAPOLCOM o andyan po sa administrative ng PNP or CIDG? Unahin po natin, attorney, yung kaso doon sa ano, sa La Castellana. Kasi dito sa La Castellana, dati mayroong isang councilor, no? Na nadadawit po sa extortion sa mga applicants po na gustong mag-police. Parang marami talagang ano, applicants na nagbabayad ng pera. Kumusta na po yung update sa kaso na yan, attorney?
2: Yes, just recently was updated by the chief investigator on this. In fact, it happened a few years ago. Nakapile na po ang criminal cases and I think it's 28 counts of estapa.
0: Ooh.
2: Against the councilor and one female civilian who is under the custody of law kasi nakakulong po yung I think female civilian and the accused in this case, one of the accused has already posted bail.
0: Oh. So ngayon nagpapatuloy po yung kaso nila. So ano po yung mga lapses na nakita po natin, attorney, doon po sa kaso na parang madidiin talaga yung councilor at saka yung isang civilian?
2: Right now, hindi po ako pwede magsalita about the outcome of the case or the possibility of influencing the case kasi po ito po ay nasa husgado.
0: Okay, okay.
2: But with respect to the police officers na involved dito, isa po yan sa aking binabacktrack ngayon. If there were police officers involved in this illegal activity. So I will let the court decide on the fate of our accused here under the due process.
0: Yes.
2: And we'll just monitor on the attendance or appearances of our witnesses.
0: So in a way, mas magandang balita po yan kasi mayroon po tayong update. At saka, attorney, ito naman po yung kaso dito po sa Bacolod, yung nag-viral po sa post ng K5 News FM, yung kaso po ni Police Staff Sergeant Galvez. Kumusta na po yung update yan, attorney?
2: Yes, we just concluded our fact-finding on this. The Internal Affairs Service and with the Commission on Human Rights also coordinated with my office, with our office, on the alleged irregularities committed. Ang IAS po ay nag-file na po ng formal charges.
0: Ooh.
2: And to avoid any duplication of charges which our office might file, kung ano po yung nakapile sa kanila, iku-continue nila po yon. And our charges would be different.
0: Ooh. So it means merong collaborations yun. Ano? At saka sino yung lead na investigator, yung police station 9 o yung police po natin? Yung sa police station 9, sila po yung magpa-file ng complaint.
2: Actually, they are the persons answerable on this incident.
0: Ooh.
2: Ang nag-file po ay the Internal Affairs Service.
0: Oh, okay. So magandang balita po to mga kababayan. Ano? Meron po tayong update. Yung IAS po, yung Internal Affairs Service, sila po yung magpa-file ng kaso laban po dito na sa mga ibang pong kasamahan po ng na mga kapulisan na nai-involve po doon po sa kaso. But anyway, let's wait na lang po yung sa update ng kaso na yan ni Galvez. Ano? Mahirap talaga mag-Tagalog, ano? But anyway, so dito attorney, ano, diyan lang tayo muna. Doon lang tayo muna sa ano, sa kay Galvez na yan. Ito naman po yung isang kaso ng isang patrol, ito talaga yung ranggo ng pulis na yan, na nasasangkot naman po dito po sa recruitment. Kasi mayroong nagbabayad ng 50,000 para po makapasok, no? Same like doon sa La Castellana. Pero yung involved dito, yung respondent is the police officer. Ano naman po yung update doon, attorney?
2: Yes, the case has already been filed, the criminal aspect. So, dinidinig na po ito sa ating Office of the Prosecutor to evaluate as to the existence of the reasonable certainty of conviction, no, pag na-file po yung kaso. And our police investigators here have already submitted the necessary evidence in support of the allegations of the complainant.
0: Mm-hmm.
2: As to the administrative aspect, ongoing na po. And at the same time, we are also monitoring the other admin cases which have been filed against the police officer concerned before this incident happened. Meron po tayong natanggap na impormasyon na meron pong mga charges against the police officer administratively.
0: So is there any other officers involved on that specific case, attorney?
2: On the issue of the recruitment, we're looking as to whether or not meron pa ba talagang other police officers involved. But right now, we can only determine that there's only one officer na nag-transact dito, kaya po siya yung napaila ng kaso. However, tinitingnan pa rin po namin yung other incidents that transpired on the case.
0: Okay. So in a way, mga kababayan, mas maganda po ito kasi pinag-aralan po ng NAPOLCOM yan, pinag-aralan po ng pulis yan, at dito po malalaman talaga kung sinong nagsasabi ng totoo, mayroong extortion ba, sino bang mananagot po dito. Kasi parang skema na yun eh. Yung scheme na yung ginagamit ng ibang nasa taas na yung paasahin yung mga applicants, kami po yung bahala sa inyo, makapasok kayo sa police, no? So parang awareness na lang, attorney, ano po yung masasabi mo doon po sa mga police na may balak pang gawin yan, no? Na kahit na 30,000, 50,000 yung bayad, kayang-kaya nilang ipagpalit ang kanilang serbisyo, attorney.
2: Yun nga, K5 Broads, no? Hindi lang ito babala sa ating mga kapulisan na gustong gawin itong mga illegal na gawain. Kung hindi ito ay panawagan din sa ating mga aplikante, no? Sa ating komunidad, na i-report sa amin at wag konsintihin. And at the same time, wag po kayong papaloko, of course, na papangakuan kayo. Wala pong kabayaran sa proseso ng recruitment sa ating kapulisan. Ito po ay may dinadaan ng proseso at lahat po dito ay libre.
0: Mm-hmm.
2: Na kung saan ay hindi po kayo pwedeng hinga ng anumang halaga para kapalit ng pagpasok niyo sa kapulisan.
0: Oh, in a way, attorney, nung nakaraang linggo na may na-receive ako na information, na sabi po sa akin sa recruitment doon, kasi tinicheck ko yung recruitment nung mga baguhang pulis po natin, may nagsasabi po sa akin na talagang binabantayan talaga ng NAPOLCOM yung recruitment process ng PNP para hindi naman po makapasok. Yung sabi po nga nila na parang hindi naman dapat pumasok sa tropa. So, is there anything na mas paigsiin pa o mas paigihin pa ng NAPOLCOM na talagang yung mga pulis po natin ay galing talaga yun sa ano, parang pasok talaga, nakapasa sa lahat ng mga exam, walang sinasabi po nilang backer. Wala na ba ngayon attorney na nag-exist na perong backer? Kilala ko yung si mayor, kilala ko yung si congressman, si general, kilala ko yan, makapasok ako dyan. Wala na ba sa ngayon nag-exist yan, attorney?
2: Wala po. Dahil po, tama po yung sinabi ninyo, sa lahat ng stages ng recruitment ay meron pong NAPOLCOM. And it's not only NAPOLCOM but other units of the PNP. And we act as observer. Why observer? Because we observe the procedure being conducted during recruitment. And we see to it that under the principle of transparency,
0: yes,
2: ay tama po ang recordings na nakukuha ng ating aplikante in every stage of the application.
0: Mm-hmm.
2: So, lahat po ito ay nalalaman din ng ating aplikante. Nakikita niya kung ilan yung bilang ng kanyang nakuha sa mga stages. And yun nga lang, sometimes meron din mga ilang apila. Merong ilang apila. And if there would be some reconsiderations on this, it would really depend on the situation. Halimbawa ho, ang isang aplikante, hindi pa nag-uumpisa, ay nahilo. So, alam nga naman, patakbuhin mo natin ito.
0: Yes.
2: At pwede ba natin persahin na tumakbo ka kasi ano mo na to, time mo na to. Hindi po. Bibigyan pa rin po ng chance yun. Why?
0: Wow.
2: Because baka naman doon sa puntong yon ay hindi po natin pwedeng persahin.
0: Yes.
2: At baka naman ho magkaroon ng problema. So these are under the principle of giving a chance, opportunity. Oh. Ito po yung hindi natin inaalis sa proseso. Wow. The opportunity.
0: Oh, maganda po. In a way, doon po tayo sa recruitment. Ngayon, attorney, ito po yung katanungan ko, medyo malayo po kanina yung nag-uusap tayo, pero kailangan ko talagang tanungin sa iyo, no? Attorney, ano po yung ilan dito po sa Negros Island Region or dito lang sa Negros Occidental or Bacolod City, marami po bang mga pulis ngayon na maraming kasong kinakaharap, attorney?
2: Actually, as to the recording of the police officers na may admin cases, yung iba po ay na-dispose na.
0: Okay.
2: Hindi naman po ganun ka, actually hindi ho karami, kundi konti lang.
0: Konti lang.
2: Why? Because some of our complainants are not keen on filing cases. Pero ang maganda po ngayon, nagigising po sila na yung kanilang karapatan ay na-violate. No? Ay nagpa-file po sila. And sometimes they are making queries as to whether or not dapat bang pailan. And we do answer some queries on this. Para naman po mabigyan din ng tsansa kung yung gagawin po ba nila talaga pong tama sa proseso. Or at least the police officers would be given a chance under the due process na meron ba siyang pagkakamali o hindi. So hindi po ito na sasabi natin na sa isang akusasyon ay meron na kaagad na pagkakamali.
0: Yes. So isa pa, attorney, ano? Meron talaga akong nakausap na mga operatives natin na minsan doon gabi pong nag-meet up doon sa Hall of Justice. Kasi nakaka-assign nila noon, dati operative sila, ngayon nag-hearing, sila po yung gumagastos. Ano po yung may kinalaman po ba yung NAPOLCOM? May itutulong, may iambag po yung NAPOLCOM sa mga tropa natin na parang ganun yung ano? Yung na-assign ka sa operatives and then i-assign ka doon sa ibang lugar, mayroong hearing ka dito, kailangan kang pumunta sa kanilang gastos. Mayroon po bang mga tulong na pwedeng maiambag ang NAPOLCOM, attorney?
2: Yes. Actually, ang isa pong masasabi ko ay ipinagbabawal po ng batas na i-reassign ng malayo ang isang testigo sa isang drug case, lalo na't operatiba, because it would cause inconvenience and even expense on
0: yes.
2: his part. So, sa mga ganung bagay ho, kami rin po ay tumutulong through the support of the LGUs para maibsan ang gastos nila if there would be a chance na kailangan nilang tumistigo.
0: Kasi meron akong nakausap talaga ito, you know, based on my experience, ano? Isang tropa po natin sa PDEA. PDEA ba? Ano pa, cover pa yun ng NAPOLCOM, yung PDEA?
2: Ah, hindi po.
0: Hindi pa? Hindi magkaiba po. Naman yung
2: magkaiba
0: unit
2: na
0: yan.
2: Po.
0: PDEA at saka yung parang sizing officer, yung nag-ano talaga eh, nag-proseso ng bypass doon. Yun yung sabi niya sa akin, yung mahirap talaga yung ano, doon na-assign sa sa Pro 6. Pumupunta pag hearing, pumupunta dito, gumagastos, kumakain talaga. Parang sabi ko nga, ganun palaga yung, ano, yung hanap buhay ng mga pulis. Ano? Kailangan nilang sila talagang maggastos sa kaso naman na tinatrabaho nila. But anyway, good thing na mayroon talagang assistance yan. At dito man po, attorney, sa mga kaso ng mga pulis natin, na parang wala namang kasalanan doon, parang ika nga sabi nila,

0: securing lawyers. So yung mga appearance fees and other attorney's fees.
1: Government ano po ba yan yung
0: attorney?
1: Yung...
0: The PSMBFI is a different not an agency of the government, but it helps the PNP.
1: Okay. Sige. In a way, attorney, ito na lang po yung ano, yung dito po kasi yung NIR, pro-NIR, NAPOLCOM. Sa ngayon po, attorney, sabi mo ka nga, medyo bago yung NIR, bago yung team ninyo. Ano po yung mga challenges sa ngayon na nakikita mo para makapag full swing na po tayo ang NAPOLCOM NIR, attorney?
0: Yes, it's just a matter of time that we could really establish everything here in NIR. Ang kagandahan po nito, because a new office, a regional office, ngayon po nakikita namin yung mga not lapses but lack of awareness on the part of police officers na minsan nagkukulang sa knowledge or information on some aspects, and that's where we come in, no? We give ourselves as an advisors to the police and even their supervisors, no? And ang kagandahan po nito ay unti-unti po silang talagang nasa opisina natin and seeking some advices on operations sometimes and other advices on their performance. And yung ating opisina po, bagaman maliit, no, bakit maliit? It's because hindi ako maliit.
1: Hindi pa na-establish pa.
0: By next year po, magkakaroon na po tayo ng kakulang pondo at tayo po ay makakapag-recruit na ng mga residente dito sa ating siyudad, no, na maging empleyado ng NAPOLCOM. And as to the regional office concern ng PNP, the PRO, through ang ating pong bagong regional director ay si Brigadier Police Brigadier General Cardinho. Maganda po ang aming collaboration on police concerns, no? Police matters. Why? Kasi po diyan po dapat nagtutulungan,
1: yes,
0: ang NAPOLCOM and the PNP for the uplifting of the performance ng PNP and to see to it na proper po lahat. No, because siyempre minsan may mga bago tayong police, hindi po natin dapat alisin yun. So they lack experience and expertise. So dun kami nagsasabi na turuan natin yung ating mga kasamahan. And as to the new assignments of our police officers, you talk to the experts, no, and read some policies. And before you execute on something, try to see to yourself kung ito ba, tama ba itong gagawin ko or nakalinya ba ito sa polisiya,
1: yes,
0: before I act on something, so that pag ako ay umaksyon, no, siyempre tinitingnan tayo ng ating publiko, ang police ay laging handa. Kaya yun, ang police ang laging pwedeng takbuhan lang po at isa lang ating police.
1: Yeah, yan talaga yung ano, yung reason ko na tinanong ko yan, kasi doon kami papasok. Yun sa information dissemination, tutulungan po namin kayo. Lahat po ng mga programa ng NAPOLCOM, ng police, kami po yung bahala dito. Ano? As K5 News FM, Bacolod Station, gagawa po tayo ng programa. No? Kung parang ma-aware po yung tao, yung mga police natin, yung mga baguhang recruit natin, kailangan talagang malaman yung lahat na proseso para naman sa operations, anong mangyari, alam po nila kung anong gagawin. So, attorney, message mo sa ating mga kababayan na nanonood sa ngayon, yung mga problema po ng mga, kasi mayroong mga tao talaga na hindi na lang umiimik eh. Parang nag-keep on silent na lang kasi ayaw na nilang magka-problema. Most especially if yung mga police yung ano, involved. Yung involved. Ano po yung pwede nating masasabi at saka bigay po sa kanila ng assurance sa attorney.
0: Okay. K-Pay Broads, salamat sa oportunidad, no. Ang aming pong hilig sa ating mga kababayan, kung hindi naman po ninyo kayang ireklamo sa amin ng diretso because natatakot nga, siyempre hindi naman po natin pwedeng perasahin. But at least give us the information and we will make the necessary case build up on this. Why? Kasi kung mananahimik po tayo, meron pa rin ho mabibiktima.
1: Yes.
0: And para ho maklear din ang image, kung totoo bang police ang involved. Kasi paano ho kung hindi ho

0: police.
1: Oh.
0: At ginagamit ang police.
1: Ano?
0: So, again, tulungan niyo po kami so that we can make the necessary validation. At kayo po'y makakaasa na siyempre hindi naman po namin kayo ipapahamak. And also the police officers, kasi hanggang police lang po tayo, would be given a chance to answer these allegations.
1: Okay. So, in a way, attorney, is there any, mayroon pa tayong ano dyan, contact numbers or any hotline numbers sa NAPOLCOM na pwede nilang masasabing isumbong mo kay NAPOLCOM Director Attorney Owen? Parang ganun, parang may linya ba na pwedeng makakonek yung mga may gustong sabihin or ireklamo sa mga kapulisan po natin, attorney?
0: Yes, actually we're about to launch something about how the community would report to us. At hindi lang po isumbong, kundi ipagmalaki mo ang ating kapulisan. Although sa ating pong NAPOLCOM website, ang NIR po ay may mga contact numbers, may mga emails, and also our FB page. Pwede po kayong magbigay po doon ng mga impormasyon. And I hope kung may mga confidential information, sana po direkta po sa amin.
1: Punta sa opisina.
0: Kahit hindi po pumunta, padala na lang po yung papel, no, in confidence. Kasi po, minsan sa social media, imbisyo na maimbestigahan ng ayos, na-expose po.
1: Yes, yes.
0: So pag na-expose po yan, ang hirap na hong maimbestigahan dahil meron ng ibang nakakaalam.
1: No.
0: So open po ang ating opisina at makakaasap po kayo. Hindi lang po isumbong nyo sa aking opisina, ipagmalaki nyo pa ang pulis na gumagawa ng tama at may kabayanihan.
1: Okay. So in a way, dito attorney, no, kailangan po natin talaga ng maging high moral naman po yung ating mga kapulisan kasi sila naman po yung tumatrabaho, yan, no. Minsan nga lang nadadawit sa maling gawain, minsan nga lang nadadawit na hindi naman kasalanan nila, no, idinadawit lang sila. So assurance po sa mga kapulisan po natin, attorney, na handa po kayong tumulong sa kanilang basta makikita po ng NAPOLCOM na ginagawa po nila ng tama yung trabaho nila, attorney.
0: Yes, sa atin pong kapulisan dito sa NIR, umaasa po kami na ang lahat po ng bagay na nangyari sa ating kapulisan, whether good or bad, ito po ay maimbestigahan ng ayos. At the due process of law, the rule of law will be practiced. At hindi po lahat dito ay napapailan talaga ng kaso. Kundi inaalam lang namin meron ho ba talagang pagkakamali ang ating kapulisan. And sometimes, nagkakaroon po ng ilang issue na hindi pala involved yung police.
1: Yes, yes.
0: So, when it comes to this type of situation, makakaasa po kayo, the NAPOLCOM will always be fair catering to this type of actions. Hindi lang po galing sa police, galing din po sa publiko, at makakaasa po kayo, we will release all the necessary information for you to know about ito ang police po natin.
1: Wow.
0: Ipagmalaki po natin.
1: Sige, last questions, attorney, no? Kasi dito naman tayo sa mga kapulisan po natin yung regarding malayo to sa ano, sa pag-usapan natin yung kumusta naman yung mga retirement natin, mga retirees natin, yung anong mga kinukuha nila. Wala bang pagbabago sa magre-retire ka na at the age of ganito? Para kasi may marami akong nakausap na gustong mag-optional retirement kasi para ma-enjoy naman po nila yung buhay with their families, attorney.
0: Yes, oo. Nakakausap ko po yung iba. Mga bata pa talaga.
1: Oo, bata, no? Pa.
0: And, excuse me. Ang nakikita ko po mga rason sa kanila ay gusto nilang ma-enjoy yung fruits of their labor.
1: Yes.
0: At atin pong dapat malaman, ang atin pong mga kapulisan ay kakunti lang po ang panahon sa kanilang pamilya.
1: Yes.
0: At yung sakripisyo nila na dinevote sa serbisyo ay hindi ho natin matatawaran. Why? Because alam niyo naman, pag araw ng Pasko,
1: wala,
0: araw ng bagong taon, mga holidays, ay doon po sila aktibo. And I do respect their intention to enjoy the fruits of their labor. Kasi nga po, kailan pa ho nila i-enjoy ito? At kuminsan, nangihinayang kami kasi ang ilan sa mga officers ay kayang-kaya pa at ito po yung may mga potential, no, na mamuno pa ng mas patagal. Although gusto rin po nilang enjoy yung panahon nila sa pamilya dahil ang isa po dito ay baka po mapalay yung paraw. Yun po. At iba po ang pakiramdam ng ang pamilya mo hinahanap ka sa pakiramdam na dalawang iniisip mo sa serbisyo at sa pamilya. Pero ang nakita ko po dito sa NIR, ang ating pong kapulisan, once naka-duty, talaga pong devoted sila.
1: Yes. Sige. Attorney Owen De Luna, sir. Attorney, magandang hapon. At saka maraming salamat po sa time na ibinigay mo po sa K5 News FM. Kami po ito sa pusong napapasalamat. At gawin po natin itong parang partnership with the Napulcom para naman po kami ay magbabalita ng mga accomplishment ng Napulcom. Lahat po na pwedeng kayang gawin ng Napulcom sa ating mga kapulisan, sa ating civilian, lahat po. Nakahanda po yung K5 News FM Bacolod, Attorney. Maraming salamat po sa iyo.
0: K5 Broads, maraming pong salamat. In due time, we will enter into a partnership and to disseminate all information needed by our listeners and viewers.
1: Maraming salamat. Mga ka-K5 Dabatian, si Attorney Owen De Luna, medyo pasensya, kamong midbud, likely magtagalog, kangway ka manad, no? So mabalik ko, dugudugay, makumarisyal lang ko, anay. Salamat mga ka-K5, magbalik namon, tutukat na di mga balita lokal, naging prepara naman sa aton si mahangkilan ng mga field reporters. Pagkatapos, sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C and isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kung tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart agud ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
5: Amo ra isa gid sa pinakaimportante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
4: Husto.
5: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa kabit ha from its normal cycle, dako na nang epektos lawas nimo.
4: Mag-arrhythmia
5: no? Tingala ka, ang iba niya ginahapo. Abi na may hapo pero hindi gali hapo. May problema sa heart. Ang iba wala kusog, abi na way kakaon, ginataki galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilanga heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema. Heart gali, no? Dako gin mawulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C nga man para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
2: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
8: To understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain no
5: pero kung sobra lain gid yay
8: kung sobra lain no ang free radicals ini man ginaisa essence sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection pagpatay sa virus and bacteria pero kung ini maintain at low moderate levels okay ang free radicals radicals ang nag-synthesize sa mga pila ka mga cellular structures agod na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Mm. Ang phagocytes nag-synthesize inino ginaputang nini ang macrophages ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. Mm. But ang balidoclamil kung magsobra ang free radicals mo kailanlan mo gid ang DTX500 isubong niya. Mm. Gagsululubragid niya ang free radicals.
5: Mm. Kung lantaon mo ang mga free radicals halin sa guwa kagsulod
9: sa guwa sulod. Mm, correct.
5: Eh, mano ka na. May tuktok ka masulod. May tuktok na tusulod. Di ba? Kiniga katabo once nga may ara ano, oxygen consumption. Masugod ka siya. Di ginaya malikawan niya.
9: Di alam, di no? Maginawa.
5: Ang inflammation kag infection, sobrang nga exercise, mental stress, nag-produce na sang damo nga free radicals. Posto. Kag amuning nga mga tuktok, nga amat-amat, patigulangon ang imo organ, amat-amat, patyon niya imo mga selula, amat-amat nga, gakapatay ang mga lagko nga mga organ sa lawas. So, ang matabo sini, hindi mo na siya batuan. Dapat niya adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Hmm. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imong lawas, di amat-amat ka na lang ano, matigulang, kag mapatay, kag magbalatian. So, health is an investment. Di na ito paghilakan, kaya mas mahal pa ang bulong sa balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
9: Husto.
2: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
10: Namit na gid na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa naka try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina Permilanga, hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Problema sa tangkaso,
2: hilana, sipo, kagubo,
12: tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
12: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
12: D3 Bio,
2: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
12: Yung may D3.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi? DTX Beauty Soap. Puro katong katol? DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Energy booster.
22: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
23: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
24: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
25: Mapakal sa malapit na butika.
26: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics.
27: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
26: Max 4 Biotics.
27: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
26: Para healthy ang tiyan,
27: mag-klinika, Max 4 Biotics.
28: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
29: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
30: Performance mo bala? Maluya na?
31: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
30: May bakal kag vabuwaska.
31: Garagapataas ang energy kag stamina.
30: Para sa mas madugay nga performance.
28: Di pre, musta po lang agabi pre?
29: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
35: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Cheers sa barkada nating
38: Night Shift,
37: OT,
38: Breadwinner.
37: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
39: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
40: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
39: Drink responsibly.
41: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
42: Happy!
43: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
44: Playtime Entertainment. Born for happiness.
45: Playtime Entertainment. Born for happiness.
46: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga magagawi.
47: Mag-usar sang salon pass.
46: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
47: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
46: May long-lasting relief.
47: Tugtog 8 ka oras.
46: Para sa nagpananakit nga baka.
47: Liyaw kalikot. Salon pass.
48: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until
49: it's the best part of the day.

0: Anong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026, December 31, 2026. Pretty fair trade number FDTB-249. 601 series of 2026.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
5: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
5: ako tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka ang butik. Number
10: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:22 na sang hapon. Sa atong sigamasuki, nga nagawpon sa tanggap pagpangalagad, mga K5, dapat kita nga mag-preparar sa atong sing ikaayong lawas. Magtumar kita permi sang suplemento nga makahatag kayuan sa kalawasan ta. Mighty C, the alkaline base vitamin C, nagpapabakod ka nagpapdik sa atong sining immune system. Parisan sang DTX sa 500, gamuning nagalimpyo. No, nagpa-normalize sa atong blood sugar kag may maara sang pinakamataas nga antioxidant. And of course, after patyon, kag after limpyuhan, namigid nga butangan mo dahil pamatay man sang kagawin. Ang klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Mabakal na ha, sa akon. Padeliver ka mo sa akon produkto sa klinika, kaya ko bahala magdulong si mo ha. Sa na, dapat ko magdulong ko sa product sa inyo balay nang may pamahaw man. Diretso na kita sa mga balita, mga kakipay. Viva la unta, mga dalag kong mabalita. Agi ka naman sa atong sing mga field reporters. So dahon na ito, mga kakipay. Si kakipay Red Salgado. Check ta si kakipay Red. Saya sing updates, pinakuling updates sa balita. Agi ka naman sa kay Chief of Reporters. Nga pisan-pisan pang libot. Commission. Hakop na lang bugas pa pang Red, ano? Kakipay Red!
11: K5 News FM Live.
10: Ibalita mo! Autod sa kuha na lang na ang imo libot only rice na lang
12: no parbitando interesado sila sa bugas para
10: pero kapasalamat kita sa mga sponsors before mo buyan kay Gifebre tabi pasalamatan tabi ang nag bulig kay ina bi panghatag tanan sa mga pigado naton nga mga utod mo no mga sponsors sa tabi nga nag hatag sa ila sining donasyon sa bugas kay Kipebrad.
12: Yes, unang ipasalamatan natong Kipebrad sa ang alkalde sa San Enrique, si Mayor Gilson Tubiliara, kamanti nag-sponsor sa aton sa duwa kasakong nga bugas. And of course, kinapasalamatan man naton si Mayor Mayet Habiliana, ang alkalde man sa Bago City kay Kipebrad. Nag-commit man sa aton si Mayor, actually Vice Mayor na sa Subong, si Vice Mayor Marvin Malacon, iya man sila bata, si Mayor Matthew Malacon sa TV Magalona. Duhaman kasakong nga bugas sa Kipebrad.
10: Uy, tanami!
12: Kaya ginapasalamatan man natin si Sir Jorge Siap nag-commit man na maghatag sa bugas duha pagid kasako kay Fimrods.
10: Wow!
12: Kaya Andrio, sa pagpukupungko natin kagapon man sa may banwa sa Mursa, dumatubod man doon duha man kasako. Kaya kagina, sa nag-estrukturya kitagina sa may talisa kay Fimrods, dumatubod man doon duha kasako pagid sa bugas.
10: Sa gwapa nga serbisyo kay Attorney Weng? Wow!
12: Yes, si Attorney Weng at Kipay Brods. Hindi ka na iya magkuhan sa aton. Kaga siyempre, pagpasalamat sa Kipay Brods. Kaga inabala nga palangga Manila ang Kipay News FM Bacolod. Kaga sila ganin nagambal man nga advance happy anniversary sa Kipay News FM Bacolod, Kipay Brods. Kag tiginambal ko to sa kay sa staff magina ni Mayor Wen kay Kevin Rods nga ti dira pa lang daan Concepcion Talisay pagkadto sa Matabang iskan pa sa mga proper nga area sa Talisay kay 5 News FM ginapamatian
10: ati oo galanog na dang K5 kag K5 red mo nalipat ko gigi mag magkuan si mo nga nag special assignment na regarding sa greetings no sige lang may balikan pa man ta.
12: Oo, oh, may balikan pa takin mo, Rods, kaya daw mga pasitim pa tatin nila na ipag-imensyon ng mga kwantro. Kwan mo na.
10: Wala tong tanay nga mag... Wala tong tanay nga ranti sa way. Lawago na.
12: Gani.
10: Kaya karong malawagan, doon sila ka mabaldin ako ah.
12: Pero pero na yung Rods, ha? Si Mayor Holy Korea. Goods na to.
10: Si Mayor Kuya Judith Gallego, bago nang reply, yami hapon kuya, sorry, bago lang ko ka-reply, linggo ara, basa ang text ko, ang chat ko. Ya, sige, pabalik ka lang din sa dason.
13: Oho, oho, oho.
10: Ayo, pasalamat kita sa mga kwa nato na, mga sponsors natin kay K-Favorite. But anyway, anong dalag ko nga, pinakuling update sa... Gayon ko din.
12: So sa dali kay Rod, which was about the rata bo sa religion gadla o Hudyo 15. Dara sa barangay Karidad, sugat iya sa bago, ining 53 anyos ng lalaki. Nga ti, ginaligar sa mga bata, kay Rod, sa itong Hudyo 14, ini sa mga pasado, ito na mga alas 4 sa hapon eh. Ini sa nagpaligo, dara sa may higad sa irigasyon, kag hindi ginaligar na kanan, kag nalumos kay Rod. Kaya sinupaganit sa mga bata, ginabulumanta, yara sa mga 3 kilometro, ang iya sining natupaan sa iya sining bangka ay kagini siya nasa Puan kay Fimrods. Ang masubulak na manini siya, wala isang asawa, wala man sa kabataan. ikatatlo ini siya ka kuana ka bata sa lo ka magulod kini Rod sa isang pamilya Tarasita. Ini magbiktima gikilala nga si Junel Tarasita kagat itumandok man nga presidente nga sa barangay Caridad kini Rod sa kanti sa pagganis si mga himata dumayari ni siya sa kuana ginaligar nga may ara sa tuberculosis kamagdanan nga luya ang iya sining pagiho kag wala igid masalbar ang iya sining kaugligon ni Kitim Rods. Ginatawai man siya sa iya sa mga utod hindi maginom-inom pala sa makulubog ng limbang lati may mga plano nga magkanto sa irigasyon kag sinangadlaw ka lang Kitim Rods siya malain ang panahon kag ginapatihan nila madabol ang unan sa bukid kag nagdaludo kag nagtaas kin man ang level dara sa tubig sa irigasyon kag dasig pa ang anong water current kamagdanan ini siya na anod kag nagdupa 3 kilometros kag niya sa puan wala na siyang kabuhi Kitim Rods. So ari pa matiyan ang bayan sa payag ni Mercy iring bayaw siya nga biktima kagasunod sa iya nakit an palikuno nga do nagatubo kag tiabi man sa kamakabataan dito nagpaligo lang gali iya nagabato na ini siya makaluwas sa madasig nga pag naludo sa tubig Kitim Rods. So ari pahayag sa iya sining nga bayaw.
13: O, pati ko, doon may nakakita kung nung kabataan siya nagpaligo isang hapon na stress?
14: Hindi, dulom na to, serum na.
13: Nagpaligo sa mga...
14: Nag-standby, dahil sila sa may higad ta argasyon mo. Okay. Kita ko nung nila nga nag-muamo na, o, tiabi nila ko nung nagpaligo lang.
13: Pero mga ano na oras?
14: Alas 5.
13: Alas 5 na?
14: Mm-mm. Ito lang gagoom-goom sa Domingo. Okay. Na.
13: Pero ang irigasyon na dalom yun?
14: Dalom.
13: Mga kung mga pila ka feet ayan na
14: dalom tapos lubog ang tubig
13: posible nga nagulan sa bukid nga nagkuan
14: so nagbaha di
13: no. Pero ti ano wala sa foul play na lumos tayo sa nakadalim as ano
14: banta ko guro naglingi niya ulo kay ti gilay matyag yung naglingi niya ulo tapos nakabuyosa na
13: wala mo siya lagi naman sa iyo ato ka pa na nabaran na batsagan huwag doon ang binibili na siya
14: wala.
13: Wala din. Okay. So, ang balay niya na, siya lang ginanag-estar. Ano yung pagkakilala mo ni siya?
14: Nga mo lang na, nakilala ko lang yan nga. Paka-isa sa yan, iba na. Hmm? Okay. Tapos ang mga bata, okay. Kung nagunaan mo, yung mga isang namo, isang
12: mga. Yan, niya, Mercy, ginagyang ibata, yan siya nga biktima. So, dito sa ipanulungan ng barangay hall sa Caridad, Kitransla. Unahan na siya galing sa barangay Pakol, Pondikan, kadira sa may bago, tipakanto ko sa Sur Kitim Rod, silang do, liko ka sa wala do, Pakol na Kitim Rod, magka Pakol eh. Diretso-diretso na, after sila, apunta gito Caridad, antes ka magliko pa to, o direksyon pa, siyudad sa Nakarlota, Kitim Rod, siya. Amuna ang barangay Caridad, kagati, amuna do, nag-recall to sa mga mata kagaina, gamis ka na ulugtasan ko nung ilan sining utod di palangga nila Kitim Rods eh. Kag amunin siya ang sa walo sila kamag-utod. Amung gining unang ginbawian sang kabuhi kay Kitim Rods. So, ang kapulisan naman natin sa sundan sa bago, hindi pa maka-establish kung wala gimana sa foul play kung mag-firma ng mga imata sining ati, why gimana foul play Kitim Rods di Drina nga mag-case close ini nga natabo sa kay Junel Tarasita nga ti residente sa barangay Caridad ni Kitim Rods. Wala pa sinig balita ka madulong sa programa ng El Castigador. Inadulog sa ato sa Power Trio ng atong sining DTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 by UNICO. Kaya nga atong man sining DTX Mighty Soap. Sabihin ko, darakapanit may aras ang alapap, muni po at nag-acne. Magamit lang DTX Mighty Soap. Dasig na resulta, maging kutis, artista ka pa. Kaya atong sining DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros.
11: K5 News FM Live Report.
10: Maraming salamat ka K5 Red Salgado sa imong balita. This time i-check naman ang balita ni oy may hapon na lang gali kay Kuya Police Major Elmer Bonilla kay Kuya Leo Estopa nagpamati man Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Jun Ramos Idia William, Papang Jujo Galuna, Maricris Navarro kag kay Erning Poderoso. Bago nagpamati man subong ha, si Nestor Dandoy kag si Bruno Li Dandoy Sarge Bourbon nagaungot man sa nga pag pangalagad mga kaki-5. Check tabi si kaki-5 Rovic Mungkal. Ah, ara si kaki-5 Rovic. Balon tangi ka naman nakasanbay na. I-check ta ang dalagko naman nga mabalita gigagi ka naman sa sur nga bayan sang Negros kag K5 Rubik please sa sanbay.
11: K5 News FM Live Report.
10: Kag K5 Rubik ibalita mo.
15: Kakay 5 Roads, maayong nga hapon no, sa atong presentag sa Katagbalang Mati. Nagpatigayon ka ina sa orientation, no, ang DILG o po ng DPI, kag DPLO na po, hindi sa siya sa Kapangkalan, sa Tantay 2 ka mga kabarangayan, upo diri nga nag-attend ka kay Five Broads ang 32 ka barangay captain, upo ang kagawad kag barangay secretary na siningin patigayon balang orientation on consumer law and integration in the barangay business permit system. Sa kay Five Broads, in short, ang buting nun din nga i-centralize na, no? Ang paghatag bala sa barangay business permit, kaya ito kung hindi mo madumuan, dili sa sudan sa Kamangalan, every time magdawat ikaw ba sa barangay business permit, ang nag-release ini is respective barangay, no? Kung sa DA naka-designate ang imong negosyo. Pero sa karon, sudan na, no? Ang magapatigayon sini ka K5 Roads, pinaagi sa pag-apply mo man ikiti, kumbaga, na in high tech na blang tanan, ara na tanan sa may ego, no? Dira ka man pwede ka-apply. Kaga may ara, dira nga pilitan, no, nga mag-apply ka sa business permit. Actually, amunin na ang gamit na ninaton pag-apply natin sa ating business permit dito sa Sudan Singi Mamaylan. So, kaya na, siyang nag-attend na din, nga dipatigayon din sa Kapangkalan Training Center, kay K5 Roads, ang ining, no, ang ining orientation, kaya di ginabase din nila kay K5 Roads sa RA 11032. No, ining pagpatigayon sa orientation kag tinsa dito sa K5 Roads nga ginatakol nila ining anti red tape, no, kung sa diin ginapalitaw, no, ginalikawan gid nga ining mga buluhaton kag gitambungan gitambungan ini kag K5 Roads, no, sang aton nga pinalagan na mayor Benji Miranda kag ang aton nga committee chairman sa training industry nga si City Councilor Pastor John Antolo kag K5 Roads, no, kag ti amuna may madinalagon kag natigayon git nga matapos ang ining orientation. Actually duha ka adlaw ning orientation nila kag K5 Roads.
10: At least may baluan na kiti when we say orientation, ma-orient gid mayad ka para may tsindihan man kay K5 Rubik.
15: Kaya muna ang sunod gri, at least mangin aware ang ato ng mga kaparanggayan na mag-distribute kiti sunod dito gani sa ato ng DTI, no, nga tiya muna ang pwede na lang i-release ang ato ng barangay ining ano, ining barangay clearance kag ang ilang barangay in the agency. So far, tiya muna nangin madinalagon market itipila ka mga kapitanis naton itan diri sa Kabanggalan ang nag-ugyon man kag nagpartisipar sa sinigil patigayon nga 2 days orientation diri nga ginpatigayon sa ato diri sa KTC or Kabanggalan Training Center ka K5 Roads.
10: Sige, salamat gid ka K5 Rubik.
15: So far, mga tumidulong update, ining balita, ginadulong siya ng DTX 500, mga TC, at D3 Bio. Yun naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM, live report.
10: Sa iluwa naton si K5 Carla Defensor Longa. Ang balita ni K5 Carla, doon ba sa kalawaan sa DTX Coffee Mix. Namigin magpangapi sa mga nagpamati kamu sa El Castigador. Ang DTX Coffee Mix, mga kaki-5, huwag niya nagpasaka sa aton singa stomach acids. Huwag niya nagasulab, sulok-sulok mo. Unlike sa ibang mga kape, mga 3-in-1 coffee, na pag-inom mo, damatsyag mo, doidigwa mo. Ang DTX Coffee Mix, ya, luwas nga ti, ginapanormalize yung imusing blood sugar, ginadetoxify niya pa ka, huwag niya nagpasaka o kung batsyagan mo, blando, batsyag mo, kapait ang tutunlan mo. Na-meet ni siya ya. I-equalizer ng klase kape mo. Kanami, kahumot, DTX Coffee Mix. Sampat sa programa ng El Castigador. Alas si Kaki5, Carla. Check ta si Kaki5 Berto Gakit. Hibalaon ta ang update naman sa balita ni Kaki5 Berto. Oy, may hapon da sa kay Tatay Rudy, kay Nanay Elsie, Tatay Indot, kay Ninin, kay Romel, kay Jason, kay Raya. Nang Rio Family Ting Son, si kay Nuni Randy, nung Elmer, kag Ray, Ninin Romel, si Rialin, kasi pata dyan, nagpamati man. Ara na si Kaki5Berto. Check tabi ang update. Kagdalag ko nga mabalita, agin preparar naman ni Kaki5Berto Gakit.
11: K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
10: Ay, K5 Carl, lagli. K5 Carl, ha? Ibalita mo. Aw, why? Nan? May si K5 Carl, ha? Nagudugay si K5 Berto. Nagudugay, nagbalik naman kay K5 Carl, ha? Oo, inutod niya. Ayaw, kasadya sa mga reporters na, ha? Alas 5:38. Sino na? Siguro ha? Kaki-5 Carla? Kaki-5 Carla?
17: Yes, sir. Kaki-5 Carla. Ngayon na, pag-usapin sa Kaki-5. Kaki-5 Boss, may update kita na may kanta na nandiri sa Prok Araw, Barangay Vista Alegre. Kon Araw 2, Vista Alegre. Kaki-5 Boss, nung sabihin niya, na-inisyon na yan nga wala sa nga kuryente. Kaki-5 Boss. So, kaina, nagpag-usapin sa dito, kaina si may nga concern naman is mag-ahatag sila sa nga
10: Kaki-5 Carla, dalanggit. Kaki-5 Carla, may mga video ka da or pictures nga mapakita tang area para mabalaan tagid kon ano nang sitwasyon dira sa relocation site.
17: Yes, Kaki-5 Broad, ay nagila. Guro na kasi sa ina, Kaki-5 Broad. Kasi Kaki-5 Broad, ato hindi kinapagluman sa ina, pag ila, sinadri nga concern is ang ila, siniyang 5% nga pagamaydan, Kaki-5 Broad. Sinalom naman niya sa nga BHA, Kaki-5 Broad. So, ini aton siniging pa-confirmed kay Mayor Greg Gasataya, Kaki-5 Broad. At isunod din kay Mayor Greg Gasataya, wala na sila yung dapat na balayran, Kaki-5 Broad sa BHA. Importante,
10: paano nag-come up? Kaki-5 Carla, paano nag-come up nga hambal yung isang BHA nga may bayran pas lang 5% pero hambal ni Mayor yung wala na bayran. Paano nag-come up ang BHA? Yaw? Ano na ginapabudlayan pa da?
17: Tiyan mo na kay Peter Broad ang concerned sa mga pumuluyo pero tiyan mo na yan ang ginituriyahan sa city kasi sa mga officers man sa
10: Naghatag na gani o diba? Naghatag na gani sorry ha, naghatag na gani si Mayor gani resolution temporaryo para at least masettle na dali bala ka K5 Carla kay ang tao ga trabaho man ga star man da. So ti ang BHA galido muning ng video do ga kwan delayed na nga da andang una-una sila na da ang rason nga daw na dilatar na da ang pagpatukod sa puste mo ti subong to sila pa yang do masiling na ton ga daw nagapang ano da tawags na daw nag manukot pa 5%
17: do 10% kay Kiper Broad na kay Sido sa ila si Mibo Langalote nga gin-award sa mga awardees sa Kiper Broad. Ngayon, kiso na doon yung kanyang gagawin sa iya, sinanganig niya nga mga proseso sa ato si Mibo Kautura dira, ang ina si Mibo mga papel, at kiti buligyan sila yung at mo sa siyudad, pati sa obo kay Kiper Broad.
10: Very good.
17: Paon ini sila sa obo, buligyan ini sila para makakuha na sa mga permit, ang gusto nga magutangan ini sila.
10: Ang nami, ang nami. Oh, Kaki-5 Carla, ang nami tani nga sabat ko na ko BHA no. Kun ako bi, ako bi naka position dira. Ako bi. Oh, ato, dito Dominica. Nang gud, di man nagsagit aw. Oh, ang nami da tani nga position Kaki-5 Carla mo ni Ubrahon. Ako na ko ha. Let's say kun ako bing naka assigned da. So, upod ko sa resolution, sa solusyon ni Mayor Greg. And then, hindi it doesn't mean nga hindi ka na yung manukot. Oh, pero unahon mo to anay, paprosesuhon mo to, and after that, panukto na sila. Dibla mo na tani, ubrahon mo, kaya importante, matagaan bala solusyon anay. Kaya karon, kung ipabilin mo gid ang mandato mo nga before ka mo i-aprobahan da, bayad ka mo anay 5%, nahalita na ng tao, ay nangyayang kurinti, gani, da? Pasakitan na pagid?
17: Oo, mo gani, na kakita mo, si Ana, ay, ano din niya subong, si mga dokumento na lang rin nga, sila nga pag-apasaroon, kita inayatan ko, sila nga pag-abaydan, sila nga nga duta, at yung makahulat man na inaya kakita mo, dali, kita inaya, ang pagwala, ay kuryente, do hindi, gini niya, ang mga post, sa kakita mo, sa mga pumuloy, sa relocation site, araw dos, sa K5 Broad, sa muli, nga dapat, maposesyo, gin sila, nga pabuyan-buyan, kita kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk matakda. Hindi naman madayo na pag butang sa nila si niya na kuryente. Kaya kaya kaya sino po yung gitali is duman, duman na mapaprocess, duman man ang pabutang sa mga poste paratis, duman man na makasuga o kung makakuryente atong sining nga mga kauturan na kay Kaya Brod. Kaya muna, wala na imit kaya, balay na na. So may ari din kang payas ang nagbikan kay Mayor Berger sa kaya atong niya pamatian.
18: There's no such thing as they have to pay 10% of their dues sa Bacolod Housing Authority, no? Because ang inaya is based on the proposed ordinance. So it's not yet approved by
19: Boy.
18: The city na before sila may issuance ang certification sa BHA. So I think kabalo na itong ilang mga officers kaya nag-meeting man kayo na all they have to do is apply lang with NEPSI, mabulig ba na syudad with all the requirements. They don't have to pay anything sa Bacolod Housing Authority.
19: Wow.
18: Kaya na siya yung frame of mind is based on the proposed ordinance. So, hindi po pa na yung ma-implementar. No?
19: Oh, and
18: tomorrow, mabalik pa din sa government center para nga mag-submit sa mga requirements, no? Naging padala sila para we'll just await na lang for the approval of NEPSI for the temporary post and after which maka-implement nila.
19: Kaki Feb Carla, kanami masang sabat ni Mayor Greg. Kung papatian mo, kanami kita wala ni iinabalang mga bagay, Kaki Feb Carla, nga nahalitan na medyo nagreklamo na gani kay grabe na ang hulat. So, ang ginhimo ni Mayor Greg, which is very good. Ako mapalakpak ko kay Kim Carla, kay ang burden bala, no? Wa yan na ginatag pati sa mga tao nga naman nag-a-apply da. Nga tigin propose pa malang to, ay mamandaw gani maprubahan. Nga ma-impose na tong 5% or 10% na. Nakuan mo ka kay Kim Carla nga at least no makita naton nga ang mayor sa syudad. Oh, palangga igid mga pumuluyo da. Kay ginbutong ta sa iba nila nga ginpuyan mo, ginbutang ta sa lugar nga nagapati sila nga may tubig, may access sa kuryente, marami ang dalan. Tida would be unfair para ta sa ila nga iban dio naga nami na nami ng dalan simentado na kompleto ng tubig kag suga sila ya pitok tuig na sa subong way Japan.
17: Oh, that's the final.
19: Aha.
17: May bayaran din naman sila group sa Dasun pa na iyo kay Kipper Bro.
19: Kaya oh,
17: importante din matakdan sila ya.
19: Yes.
17: May bayaran, may balayan din naman sila kay Kipper Bro.
19: Correct.
17: Ang priority din matakdan sila sa mga sobra kay Kipper Bro. So coordination na cooperation sa mga pumulog sa syudad para at least na inimatayong yun na matagaan din ni sila sa suga. So matagaan din sila sa suga for temporarily pero still, no? So, ginimin sila sa gitapon sa ilas na dokumento. Gusto nga may tag-ugalingon, ginimin sila ya, na suga ka kay Pedro Aron.
19: Very good.
17: So, ini, ang main priority diri, ang mga awardees, geta, sa nga lote kay Pedro Aron.
19: Sige, salamat kay Pedro Carla.
17: Yes, kay Pedro Aron. For you guys, baka na GDP. Bringing a balita na dun sa'yo sa VDX from other magisip ng B3 Bayo, hindi sa kakay from Carla Dukong Work Club, kampiyon na balita, servisyo publiko kagariyawan sa Negros sa K5 News.
16: K5 News FM Live Report.
19: Maraming salamat kay K5 Carla Longga sa musing nga balita. Inuwi nami, gidya sa mga sabat, halin pa kahapon na pabilib ko ni Mayor Greg. Kanami sa mga sabat ya, which is pro-people lang atawag. Nga, siyempre may mga balayran na hindi na pagdabayaan sa mga tao. Mabayad, mabayad, gini sila. Pero naahon, nanay Blake nagreklamo. Tapos lao ka sa laki tong tiyan nila sa reklamo. Kaya wala sila suga for almost 7 years. So, takdan da, kag atong gin-propose nga 10% sa BHA itong sukton. Sambal ni Mayor Gigway pa man itong maprubahan. Proposal pa man lang ito. Ikaroon nga imposed na. Without any approval coming from the city. Nga imposed na bihaw. Diba? So, dako ginada nga pasalamatan sa pumuluyo sa kay Mayor Greg tungod siya sing madasig pagbulig sa mga pumuluyo da. Kay at the end of the day, may mga estudyante na, may mga pasyente, may nagatrabaho, kada puli sila puluyan, sanag man lang balayaw. Kalaw ay man ang puli kay muya ligum dulom niya. Oh, di ba? Dulom nang ang kabuhi ta. Maligum dulom pagid ang balay. Oh, ampay man ni Kaki Febrimwell kung dulom kay gusto magbuta-buta. kada puli niya di na tong kaldero man. Ang kakabungguan ng kaldero ay kadulom. But anyway, salamat gid Mayor Greg. Ako mismo nagkapasalamat gid, no? Tungod sa manami nga solusyon yung ginahatag mo. And for sure, hindi ipaguntatan. Primero na, di siyempre, temporary anay. And after nga mahikutar ang mga pipila ka mga papers, mga dokumento, nga sarang na mabutangan na dahil sa ngayon kwan gid permanente nga klase puste nga wherein dira niya makasugod takod ang mga pumuluyo dira sa NEPSI. And ang NEPSI hindi ba niya magpabudlay kay based on my interview ganit nagligad ng mga tinuig di sa kay Engineer Tamanillo ginano na gani mo ginpahapusan na ganing pag-apply sa nga kuryente, di ba? Ginpahapusan na mga requirements, hapos na lang gidya katama. So wala man sang rason nga pabudlayan pa sa sang NEPSI. Ang NEPSI bin, di ba niya sling gidya nga magpabudlay kay nga man, the more sila nga consumidor, the more niya nga nagaginansya ang NEPSI. Di ba? Sino gusto sa isa ka konsesyoner nga dutay bi ang nagapatakod sila da? Maperdi man sila da? Nakudako ang generation cost nila ah. Tapos gamay ilang mga kwan, nga mga nagatakod at hindi man niya pwede. Ay oo, sige, huwag nagaling panahon magka-K5. Ari naman ang hindi, arong may yara naman ko nung pagbubo sang aabo naman sa kanlaon. Oh. Ay, gakurog naman ang cellphone naton. But anyway, salamat sa mga pumuluyo na nagsalig sa K5 ha, nga ginadalata ni sa kanginan kag mga taga-syudad man nga nagbulig, especially kay Mayor Greg. Thank you so much, Mayor, sa imo sining madasig kay way kag ginya talikod sa pumuluyo das taga-araw. Ti diri ni mabaluan kung sino gidya tuod nga politiko nga nagahalong kag palangga bala sa mga constituents nila. Diri ni mabalaan, diri mo ni mabalaan kung sino nga mga politiko nga may mga personal interests man. Ay, oo, nga mga councilor, may iba ni councilor nga tika pasalig lang. Niya kami bahala, ang jinding, why man?
20: Alright!
19: Ano? Ay, oo, kabudlay, no? Ang budlay kon ikaw yung mang kwanbla, ikaw ang blang manubli sang tanan. Ikaw mang sulbar sang tanan nga mga... Ay, nako. Sige, huwag na panahon. Mga ka-K5, sa tanan nga mga gusto mag-intra sa atong singa bloodletting activity that would be on June 21st o June 21, Sunday, diri mismo sa may Rayo Gym, upod ang Barangay Takuling. Oh, kay sa pagpangunan ni Honorable Councilor and Barangay Kapitan, Lady Gles Gonzales Palien. Thank you so much, Cap. And of course, kay Janjan, kay Jade Castillo, sila ni ang magpanguna upod ang Red Cross kag ang City Health Office. Thank you gid mga gwapa ka mga gwapo nga mga doctors and nurses sa sang City Health Office kag sang taga Red Cross. Thank you so much. Kilita ay kita this Sunday. Donate kamo sang inyo sing dugo para makasugpon kabuhi sa inyo sing mga kauturan. No, di ba? Bulig ka mo, kung huwag ka mo kwarta, dugo mo pwede mo ibulig. Kaya huwag kakabalo ba, sige na nga dugo mo pa nang makasugpon sang kabuhi sang iban or pamilya nyo man. Sige, salamat kay mga K5 sa aton sing mga suki nga nag-upot sa pagpangalaga. Di ka magkalipat per mi ha? Ang K5 News FM Bacolod, no? Amulan ning nag-aisahanon ng istasyon. Amulan ning nag-aisahanon ng istasyon nga ginapamatian tas may bagsakan area o galagabong takno ang baling nikselo linya sir kutnog tunog ding radyo ko. Ang radyo ang ginhatag mo ginbutang ko sa speaker. Tanda tudo-tudo niksel may hapon da sa nagabligya sang ano ni nang prutas mga saylan blaw mahapit ko takro mabakal ko simo. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, Bacolod sa musika Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimual, ka K5 Ethan, ka K5 Kenneth Uy. Ko naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas sa puno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico.

0: kaon, kasagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang My PC. Tag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa My PC.
1: My PC! Mabaka mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ng tabuyan. Kadang wala pa kay inom sang Luterna, ga labwa kon sa nawan, kag ang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang Luterna, nagpasalamat di ko kay na dula tanan, kag ako bisan magulid ta sa kalawasan.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika for Biotics ka.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod.

0: Solid 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
1: D3 Bio Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso Mag D3 Bio ka ang D3 Bio Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas D3 Bio D3 Bio Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system Di magkabala ka Mag D3 Bio ka abyan Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio Sarang makaprotekta sa imo lawas Kontra mikrobyo Biskan pigaw ang imo immune system Mag D3 Bio ka na DTX 500 Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi nga magkabala ka Mag DTX 500 ka na Ang DTX 500 Bastante sang antioxidants Panghontra sa mga halit nga free radicals Likawan ang baratian Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing na pagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkabunigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Luter na mas! Kaya ni Balis to ni Ina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
11: Gluterna Max!
12: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world
8: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio Evening Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subong ang Martes, Hunyo 16, tig 2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmabati ang magkita sa 101.5 sa inyo sininga mga radyo.
0: Kag sa mga headlines, nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base ng vitamin C. Sa balita lokal, Negrosanon nga mananagat na kilatan patay sa ukon kadagatan sang Cebu.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Korte Suprema ginhingyo naman sang Cayetano Black nga iga-declare bilang null and void ang Senate session sa Hunyo 3.
0: Sa balita, international peace deal na pirmahan na sang Amerika kag Iran.
1: Kag sa balitang sports, EJ Obiana silver medalist sa Eurowings flight circuit.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Pepe Herrera kag Ludin Barreto nag lips to lips on cam. Lasay sa 7.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Mukha ang sagihapon ng panahon sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang easterlies. Suno sa pag-asa ang easterlies ang nag-apekto subong sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur kag Davao Oriental. Ang nasambit nga mga weather system ang nagadala sang mga mapaang nga panahon sa aga, apang sa hapon kag gabi madako ang posibilidad sang mga pagulan kag pagpangilat. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila, apang sa udto tubtob sa kagabion madako ang posibilidad sang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Good weather kita buwas diri sa Negros Occidental apang sa udto tubtob sa kagabion posible na ang mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, inisik K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasays 9, kasi sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Posible nga ipatigayon ang cloud seeding sa Northern Negros Occidental matapos ginayo sa Sugar Regulatory Administration o kung SRA, ang Department of Agriculture o kung DA.
1: Sunod naman sa SRA, ini ang tikang nga kinahanglan sa subong bangod naman sa kakulang nga tubig ulan sa mga pananom.
0: May pundo ini nga 6 milyon espesos gikan sa Bureau of Soils and Water Management o kung BSWM.
1: Sa piyagawain patay naman ang 19 anyos nga Negrosanon nga manugpangisda matapos naman nga nakilatan sa samtang nagapanagat sa kadagatan nga sakop na sa probinsya sang Cebu kaina sang kagahon Hunyo 15.
0: Ginkilala lamang biktima nga si alias Ray Mark nga residente sang sitio Tagnin Peace, Barangay Washington sa siyudad sang Escalante.
1: Samtang naluwas naman sa katalagman ang duwa pa kakaupod sang biktima nga si alias Dindo, 41 anyos ang edad, kag si alias Rujan nga nagamaningo naman sang ila sini nga ginasakyan nga baruto.
0: Gindala na karon sa Shekinah Funeral Home sang biktima matapos nagluntad ang trahedya.
1: Sa dugang pa nga mga balita, masubra naman isang 1,000 nga estudyante nga nag-graduate sa Bacolod City College, labing una nga suma cum laude sa eskwelahan ginkilala. May kampiyon nga balita si KG5 Carla Defensor Longa.
4: Nag-graduate ang 1,154 ka mga estudyante sa Bacolod City College Lunes ang hapon, Hunyo 15, 2026. Kadungan sini ginkilala man si Wilma de los Reyes bilang 11 nga summa cum laude sa BCC. Kaangot sini gintanyagan si de los Reyes sa trabaho ni Mayor Greg Gasataya. Ininga balita na dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seek at D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5 Carla de Pasar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, pamilya sang senior citizen nga dadala sa patay sang isa ka minibus sa Kabankalan, wala na nagpasaka sang kaso. May balita si KK5 Aubrey Suspenye.
5: Ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Gary Allen Rizuma nga wala na nagpasaka sang kaso ang live-in partner sang senior citizen nga nadala sa patay sang isa ka minibus counter sa Guanzon Street National Highway Barangay Binikwil Caban Calan tinalikdan nga Domingo. Ang biktima ang ginkilala kay Conchita Madez, 68 anyos, residente sa barangay Dahili Mabinay, Negros Oriental. Nahibaloan nga si Madez ang nagatabok sa dalan upod sa iya live-in partner sang hinali lang nga nabungguan ini isang minibus counter nga may sakay nga siyam ka pasahero kag ginamaneho ni Edgar Edkila, 60 anyos, nga residente naman sa barangay Suay, Himamaylan. Nakaangkon sang kapilasan sa lawas si Madez nga nagresulta sa iya kamatayon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspeni para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lalaki nga ginaligar man nakadanlog kag nalungos sa irigasyon sang bago nakitaan pa sa mga kabataan nga nagapaligo antes na dula. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Dako ang pagparty sa mga ibata sa biktima nga ginkilala nga si Junel Tarsita, 53 anyos, nga ini ang nakadanlog sa irigasyon kag nalungos sa tuong Hunyo 14 samtang nagapaligo. Suno sa bayaw sa biktima nga si Mercy Tarsita nga nakitaan siya sa mga kabataan pasadulasing kusang hapon kay nagapaligo sa irigasyon apisar nga mataas ang level sang tubig. Sinupas sa kay Mercy, pila ka minuto ang nakaligad, nakitaan pa siya sa mga kabataan nga nagatintihin sa kilid sa irigasyon gang abi nila padayon nga nagapaligo. Pero ini na ang uli nga pagkakita nila sa biktima nga nagabato sa iyang kakabuhi kontra sa nagadaludo nga tubig.
7: Ibanta ko guro naglingin niya ulo. Kahit tigilain matyag yung naglingin niya ulo. Tapos nakabuyosa.
6: Nakita ng bangkay ni Junel pasado lang 7 sang aga sa itong Hunyo 15, 3 kilometro ang distansya gikan sa iyagin paliguan ng parte sa gihapon sa barangay Caridad sa siyudad sang Bago.
7: Napakakilala ko na sa iya nga utod, sir. Nang hindi man sa tani, dalok bala kung may kwarta sa way masagapabaya sa amon. Kung magagto na to sa amon, nabakal mo na sa Sambuga sama sa blessed din din pa sa na pero pagkasam. Kaso na sa sana na mabalik siya hindi sa manginom kay wala ni mate pansiya kung mamasakit sa set. Pero dumula lang siya sa yan uwi na pabungulan niya lang kami.
6: Para sa D3 Bio Evening Newscast, dalis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang massive spraying sa mga katubuhan, ginpatigayon matapos mahalitan sang RSSI. May kampiyon ng balita si ka K5 Michelle Patino.
8: Nagpatigayon ng Sugar Regulatory Administration at ng SRA sa massive spraying sa mga katubuhan sa Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo kag Capiz matapos nga mahalitan sang Red Stripe Soft Scale Insects kun RSSI. Nahibaluan nga ang pinakadako nga apektado nga lugar among banwa sang Murcia kag siyudad sang Cadiz sa Negros Occidental. Sa subong, nagapadayon man ang pagmonitor sang SRA sa mga katubuhan sa Negros kag Panay. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang MyTC. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ka balitang lokal, nobenta ka mga bibigin kawat sang lalaki sa tricycle sa Bago City. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
9: May 90 akong mga bibigin kawat sang isa ka lalaki sa tricycle sa Bago City. Bawa ang tricycle nga ilagin kargahan gin pangbaligya nila sa scrapan sa may Bacolod. Yaring balita. Kuha ang CCTV video nga ini sa Barangay Kansilayan, Murcia kung sa diin makita ang tricycle nga ginadala sang lalaki. Ang lalaki sa video amo ginatudlo ng awat sa mga bibi sa Abuanan, Bago City. Suno sa tagiiya nga ginpark nilang ang iya tricycle sa kilid sang dalan kag may ginkatuan ini agod tani mag-deliver sa mga bibi pero pagbalik niya, wala na ang iya tricycle. Nubenta ka mga bibi ang gintaban sa kawatan kag nagabalor ini sa masobra 22,000 pesos.
10: Si dito nakita namon sa gindeclare yung time nga ginkuha siya ang iya motorcycle together sa mga bibi to nga nag-agigid positively, no? Kag identify nga iya gid motor kag ang struck ang kwansang motor ang karga amo gid yang iya.
9: Apang sa padayon ko pag imbestigar na ibaluan nga ang tricycle ara na sa scrapan sa Barangay 8 Bacolod kag ginbaligya sa mga kawatan sa balor nga 1,500 pesos.
11: Ginaulat ko lang tagiya sa bibigid. Na hindi ni Butante, ay yung Butante sa Gatalan. Tapos, sabi ko kung ang upoto ang nagkuha sa motor. Hindi gali.
9: Madamo man ang ilagin baligyaan sa mga bibig ay ilagin kawat kagin baligya pa nila. Sa 240 pesos ang kada isa, pero ang iban, patay na. Padayon ang investigasyon sa mga kapulisan. Abot sa Matrosi K5 Martin, di maisip ako si Berto Gakit, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: La size, Jesse size, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagsaka na sa 68 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay bangod sa linog nga nagluntad sa Mindanao base sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC sining Martes sa Hunyo 16.
1: 1339 naman ang kadamoon sa mga individual nga nasamaran sa kalamidad kag 33 diri pa ka mga persona ang padayon nga ginapangita matapos nga gindeklarar missing kasunod sang trahedya.
0: Sa tinalikdan nga Hunyo o kung Hunyo 8 nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao nga may epicenter nga 32 kilometers gikan sa southwest sang Maasin sa Rangani.
1: May kadalumon nga 33 kilometers sa kaga ang nagluntad nga pagtayog kag ginakabig naman nga tectonic in origin.
0: Sino sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun FIVOLCS ginakabig nga nasambit nga pagtayog bilang pinakamabasko nga linog nga nagluntad sa Pilipinas sa sulod sang pila ka dekada.
1: Sa dugang pa nga mga balitang national ginhinyo naman ni Senator Alan Peter Cayetano kag walo pa ka mga senador ang Korte Suprema nga deklarar bilang null and void ang Senate session nga ginpatigayon sa tinalikdan ng Hunyo 3 sa diin ginbuto Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore.
0: Kalakip sa mga senador nga naghingyo sa Supreme Court nga mag-issue sang status quo antes ukon na anti-order amo sanday Senators Loren Ligarda, Tia Cayetano, Jingo Estrada Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla kag Camille Villar.
1: Nagupod man sa mga senador bilang petitioner si Attorney Jose Luis Montalvo nga amo ang Senate Secretary sa Cayetano Block.
0: Sa iban pa nga balita lokal, ginbulgar ni Senator Erwin Tulfo nga may tatlo ka mga senador nga posible magsilo sa grupo ng Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian.
1: Bangod sini, ginalauman ang posible nga pag-install kay Gatchalian bilang Senate President.
0: Sino kay Tulfo naghinunanon siya sa pila ka mga senador sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Gintumod man ni Tulfo ang nga isa ka senador kag isa ka senadora ang magasuporta kay Gatchalian.
0: Wala ginhingadlan ni Tulfo kung sinong duha ka mga senador apang isa si Senator Joel Villanueva sa mga nagpabutsyag sa publiko nga magatampong siya sa special session.
1: Kalakip sa mga nagasuporta kay Gatchalian, amon sanday Senator Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Francis Escudero, Francis Pangilinan, Risa Honteveros, Lito Lapid, JV Ejercito, Kagbam Aquino.
0: Buwas nga adlaw, Hunyo 17, patigayo na ang special session nga ginpatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa dugang pangamabalita, ginato na naman sa Senate Legal Team ang pagpasaka sa kaso batok naman sa mga senador nga yara sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Sining Martes, Hunyo 16, gintalana na ni Cayetano ang pagpatigayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gitawag ni Senator Erwin Tulfo bilang unauthorized o kung hindi autorisado nga hearing.
1: Ginpalayag man ni Tulfo nga posibleng ipasaka ang kasong usurpation of authority batok naman sa mga senador nga nagtambong sa hindi opisyal o kung unofficial Blue Ribbon hearing.
0: Si Tulfo among chairman sa ginakilala nga Senate Blue Ribbon Committee gikan sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian nga ginakilala naman sa Kongreso kag Malacañang bilang Senate President pro tempore.
1: Kalakip man sa mga ginrekomendar nga kaso nga mahimo ipasaka sa mga senador sa Cayetano Block amo ang libel kag oral defamation. Bangod naman sa mga ginaligar pagpagwa sa mga sala nga mga statements kag akusasyon.
0: Si Senator Pia Cayetano amo naman ang Senate Blue Ribbon Committee Chair gikan sa Cayetano Block. La Size 20.
2: Balita International. International.
0: Sa balita international, gintapos na sang Amerika kag Iran ang giyera sa Middle East pinaagi sa pagperma sang Memorandum of Understanding.
1: Ginkumpirmar naman ni US President Donald Trump nga napirmahan na sang duha ka mga nasyon ang peace deal matapos nga nag-abot sa ang presidente sang Amerika sa France para naman sa summit sang G7 group.
0: Gintahibalo man ni Trump nga nagbukas na ang Strait of Hormuz.
1: Dili nga Biyernes, isa pa ka official signing ceremony para naman sa samitan nga agreement ang igapatigayon sa Geneva sa pungso naman sang Switzerland.
0: Ginpalagman ni Trump kay release sa publiko ang kaundan sang agreement sini nga Biyernes. Lazay sa 21.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: EJ Obiena, silver medalista sa Eurowings Flight Circuit. May kampiyon ng balita si Kaki 5 Marv Aranwell.
12: Madilagon ang Pinoy pole vault athlete na si EJ Obiena sa Eurowings Flight Circus sa Germany. Ini ang unang kompetisyon ni Obiena para sininga 2026 outdoor season. Na-clear sa 30 anyos nga Pinoy ang 5.74 meters matapos ang duha ka mga attempt. Samtang naangkon ang gold ni Chris Nelson sang USA matapos naman ma-clear ang 5.83 meters. Sunod niya magpapartisipara si Obiena sa Doha Diamond League sa Qatar sa Biyernes. Para sa balitang sports nga gadalong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Pepe Herrera kag Claudine Barreto nag lips to lips on cam. May chika si K5 IV Cordova.
13: Nag lips to lips on cam sanday Pepe Herrera kag Claudine Barreto sa red carpet sang ila pelikula nga Home Along the Realest the Reunion kahapon. Nagapasalamat ang duha sa tanan nila nga mga fans matapos ang madinalag-on nga red carpet premiere. Malantaw sa sinihan ang palagwaon sa Hunyo 17. Magabida si Claudine bilang Bing Cosme, samtang si Pepe naman ang magabida bilang si Baby Boy. Ininga balita, ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sana.
1: Dungan ba? Sinaon na ka-lips to lips si Claudine.
0: Si Pepe may, Herrera.
1: Actually, si si Claudine may asim ba, no?
0: Huh? Oh? Tod ka?
1: Oo. Oh, oh. Sa iyas yung itsura.
0: Oo. Oh, yes. Eh,
1: siyempre, actually, si Claudine daw kami-kami na bigay kay Claudine.
0: Kamong edad?
1: Oo.
0: Edad-edad ba kamo?
1: Magulang nga siya sa akin, mga duwa katuig.
0: Oo.
1: Oh. Pero...
0: Taga-Amon gina siya.
1: Oh, taga-Ilo na siya.
0: Taga-Ilo-Ilo.
1: Si Maymay.
0: Hindi.
1: Oh, taga-Ilo-Ilo.
0: Hindi ba Ilonggo? Ilongga na siya.
1: Taga-Ilo-Ilo na siya actually.
0: Diba?
1: And pero at least ha, naka-recover siya.
0: Mm-mm.
1: Kaya daw nagligad at naglain ang itsura niya.
0: Mm. Oh. Grabe naman sa mga tungod na sa mga inagyan niya. Oh. Sa bana.
1: Sa pangabuhi.
0: Pangabuhi niya, sa bana niya.
1: Life to keep it,
0: yes.
1: You know? So kung gin-bless ka sa itsura, gin-bless ka sa pangabuhi,
0: sa career.
1: Bagay, may mga bagay, gijagali nga, hindi ka
0: amal gani,
1: tanan imo.
0: Amal gani, you can't have it all, kuno.
1: Yes.
0: Kung may mga bagay nga nga maabot sa imo, may mga dapat kagig kuno nga isakripisyo so, or may ara kuno hindi perfect gin nga part sang kabuhi mo.
1: So namin na pasalamat na tao nung may ara ta.
0: Correct.
1: Pero hindi ta magano.
0: I-enjoy tang mga bagay.
1: Mahando man ta.
0: Oo.
1: Kung sige mo katudlo-tudlo.
0: Ano? Kita? Huh? Wala pa gani? May 1 minute pa kami.
1: Okay, 1 minute pa. Gumamo ko na o, ano?
0: Oo.
1: Ngayon, bago ka ng A5Gene.
0: Oo.
1: Nga, sa tanong nga mga bagay, be thankful ka.
0: Yes.
1: Kung ara sa ato.
0: Kung ano ara sa...
1: Pero kita pag ipunggad ka, galingan ka maghandom.
0: Oo. Dapat kung maghandom kita, kagumay pangayoon, ta kay Lord, maging specific, ta ko na ka K5 Rods. Para kabalo si Lord kung ano nga ton, nga mga gusto sa life.
1: Gusto ko kwarta.
0: Ang bago ganing wish ko sa birthday ko, gusto ko maging financial freedom. Oo. Okay. Gusto ko damo, gidraya nga ano. Kabalo ka na na ah. Pariho lang man ta wish.
1: Sa mga unod na dapat wali ko subong.
0: Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ng mga balita sa mga Martes. Hunyo, Jesse Saisig, 2000, Vianti sa iyo.
1: Bantay naman boss nga at lang pati bagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
0: Magasunod ang Largavi sa program kaupod si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa Bugos Kapwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita ako si K5 Jean Shatita.
1: Ay ngabot pa tanong si K5 Julius ang problema, wala na panahon. Ako naman si K5 Rods Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pointe Takway ba. High blood ako.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinap... Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gorgo Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Marveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: 90 ka mga bibig, ginbakit sang kawatan dira sa dakbanwa sang bago, ginbaligya dala ang tricycle, ginbutang o kung ginbaligya man sa scrapan.
0: Larga Vista!
1: Kibaron, tanang karon dugay-dugay ang detalye with K5 Berto Gakit Jr. But first, let's have K5 Wilson Villena. Amuna ni ang kapigadoon nga nagaluntad diri sa probinsya Mayara, Paya. Tawo nga nagapanginto, peke, nga kwarta. I would suppose nga this would serve as a warning and advisory para sa aton nga mga tagparawati, nano ba ang dapat andaman sa sining mga tao nga nagapanginto dire sa probinsya. Wilson, good evening. Please come in. Wilson, balikan ta karon dugay. K5 Wilson Villena.
0: Larga Vista.
1: Grabe, balor 10,000 pesos ang gininto sa isa katawo kung paano. Hibaloon ta ang detalye with K5 Wilson. Wills, good evening. Please come in.
2: Kita Jules, so up is there with me. Ano kita si Kena Bilin po ba na salita na kung kita Jules na siyan na may barangay may inoption at ng bago ng tema yung seno sa isang kapal na pangkudo sa anong si Kena Jules o kami ni Andy Palos o sa isang ato sa Kitado ang pana sa iya sa kita ni Kapudumas.
1: Wells, Wilson, i-dial ka na mo ni what kay feed out signal mo. Hindi namin, no? Okay, okay. Balikan ta karon dugay. Kindly hold on, ha? Kagpakisulit lang sang imo sining adjust in nga balita karon nga gabi before we proceed sa sining reported nga peke nga kwarta.
0: Larga Vista.
1: Grabe, amuna ni ang nagaluntad nga kapigaduhon kag kapiuton sa aton nga probinsya kag dakbanwa, may tawo pa yang gapangin pulos sa kapigaduhon kag syempre te apparently pagka inosente sang iban nga mga tawo kon paano ini ginapatigayon hebraon ta karon dugay-dugay.
0: Larga Vista.
1: Ari na siya. Wells, please come back. Okay pa so far, ah.
2: Sige, kay Sir Jules. So, salamat mo. Actually, ining incident, dinaglurta din eh, dito sa mga pangkipailog sa Tampago, o sa mga isang 24 anyos na lalaki, ang tuyo ko sa mga pakasin, isa ka siyang din, kay Sir Jules, mo sa nasabi ng pangkay. Gamit ang 10,000 pesos na cash kay Sir Jules. So, galing natin sa Tampuda, ini ang tatiya sa siyang din, kay Sir Jules, kasi ito na aliwas sa ini ang suspeksado.
1: Uy!
2: Ito ay apacheck isa na kwarta kay Sir Jules. Peke, ini ang niya sinidala na 10,000 pesos na cash kay Sir Jules. Nagkaroon sa pag-pangusisa, manila kay Sir Jules, actually nakuhaan, nagbibigay siya sa sa pagkapaw siya kay Pedro sa iya sinina bulsa, no? Dito na kita ang pinapagit ka mga 1,000 peso
1: kay
2: Pedro na puro ng mga peke. Na-aresto, ini ang suspect na isa kawin kwa dahil sa lalak, matapos na dinpunggan ni siya, tangba na masatakiyak sa ngayon kay Pedro na isa ang kapulis. So, natingwa, ini ang suspitado ni Pedro, no? Na magpalagyo o galing laki na waib sa iso, iya sa niyati, sa Diyos, niliso na una sa napulis ang iyo sa mga maligay at suway na una inisa tayo nakapalagyo kita Diyos, no? Karon, ang sa Diyapos ni kita Diyos, siya nagpakilala, siya na taga-barangay, lumang po naman si Fred Jones. Pero saan ako si isa, sa sinisa niya, pulis na pana, at the same time, saan na inititang mga detalye, wala sa kabalo sa mga pipila ng mga detalye tungkol sa may barangay na ilo si Fred Jones. Sa pag-panshetting na naman, kapag si isa, ang ikita Jones na katungan, sinisang touch niya, nakita na iya sa mga identification card na street dong na hindi masakit sa barangay na ilo kay Sir Jones isa, ang taga South Cotabato, no? Kung sa Diyos ng Maria Mindanao. So, nag-try kita na maglampot sa kwan, sa pinakotan sa Diyos, ang pag-reduce na ito siya, na maghahatan niya sa inyong kaya, kasi provided naman na ng information sa video, uploaded, na hamon ang incidente nga natabok na kita Diyos. Pero ang amara naman, sa kustudian sa nakapulisan kasi si Diyos ini ang narahatin na suspitado kaya pala na may pagpasakaan ng kaso sa Sir Diyos no, amo sa kuwan sa paggamit sa mga peke na kwarta ko si Sir Diyos.
1: Uh-huh.
2: Ang checking pa sa may konsilyang kapulisan, especially sa Peru in IR, no, at ako sa tayo ng kita Diyos, kita si pala ka si Sir Diyos, kuwan siya may arang sa likod man siya.
1: Pero Wells, yes, gamay lang nga explanation ang modus amune. Ang gamito nila nga kwarta peke. I-cash in nila sa mga tiangge nga accredited na subong sang GCash.
2: Yes,
1: oo. So ang gwa sini nga daw money laundering sa barangay level. Kung gamito nila, kung ipasulod nila sa GCash, pwede nila ma-withdraw, hindi na peke ang kwarta. Uy, ka mga tunto, no? Pero ang pamangkot ko, Bert, Wells, ang pamangkot ko paano napiyaran sang tag-iya ka-tsangge nga daw peke ang kwarta nga gindaho sa iya.
2: Kasi sa Diyos, si Sir, di man ka paaming ano pa sa Sir, di ka ikip mo ni
1: Ikatiya,
2: si Pagdus, hindi ko something, hindi ko nito something ang nature to man lang ni
1: Pagdus
2: sa mga kulay mga incidente. Kasi so, nga na-notice, nakagkabalo ko sa Diyos, ang napit sa hips ni Arde, kumpara sa mga nagkaraing incidente, ang thinking apart na kasi sa Diyos, ang nagamit nila, ang sanunap, ang portap, beside sa Diyos.
1: Ang ano?
2: Tatlo po pala ang daan para decide kasi sa Diyos.
1: Papel
2: pa yan para 1,000 ang
1: tatlo
2: pakatilo ulo sa mga hero sa kanilang
1: pagkakitin.
2: Kaya subong na decide yung Akila kasi Akila
1: yan.
2: Kulitan na niya kay Diyos plus big na good night sa yung pipihon.
1: Correct.
2: So titikto sila yung katalik sa daan niya po. Kasi sa Diyos na papel kasi masakos din siya yama. Pagkakitin sa Diyos mapitin. So,
1: Now, Wells, very important ng imo nga gina-report tonight, ha? Number one, nga patimaan ang design sang kwarta nga 1,000 tigaylo nga agila, ang tatlo paya kabaganihan ang ara. Oh. So do amo to ang red flag abe sa tag-iya sang tiangge, nga do hindi amo aw. Ikaduwa, ang texture sang kwarta hindi ya plastic pareho subong kundi papel pa. Okay, very good, very good.
2: Identify mo siya tayo kay Sir Joe kasi ang halos na na actually sa 10,000 to all design pa and even ang sa box na nakuha siya kay Sir Joe sa daan kasi niya po na nag-design.
1: So
2: wala gusto na po mag-design kay Sir Joe sa 1,000 niya agin na kay Sir Joe na siya sa doon. Sa state of control learning ang niya makriyas at yung kinamit sa
1: Sir Joe
2: sa bago ang kwarta siguro po dahil siya yung pipiyon sa Sir Joe. But pag may kinamit pa man subong kay Sir Joe sa wala na ako naman yung kandita po ina yung kandita kay Sir Joe actually align natin sa grupo is lang si Sir Joseph.
1: Correct.
2: Palang tao, si Sir Joseph, hindi yan makaproduce sa kultimo 10,000. Tapos na ako na yung Sir Joseph ang parta. May unod pang peke, mga parta ang tao, si Pasi. May tanda pa sila sa nga na report na sa ato na may incidente pang sa ato si Sir Joseph na ma-relisasyon na sa pangulod. So, gina-raise pa yung gahulod pang ipakisyon na daw na yung mga transparency ni Sir Joseph na ako mas nato na tago yung tuwa ka mga insulente dito sa may natarantik ng lokal, isa man dali sa may sumpuyang itrang, hindi niya po, kaya kipagpas na isa man sa amo sila.
1: Good, good. So again, ang balita na gasiling nga bago pa lang ang may reported fake money, Wilson.
2: Yes, okay.
1: Oo.
2: Parang may nakuha ang mga Mr. Jules, Kasi ang usual na mga report, FDA at si Fajos, yung mga pera, talaga mga subscription si Fajos na mapayad mo. Tapos, ate, baka mo yung mga doon upay ng mga nanay na nakatay, tigit yan ang parta na inaho sa ilang 1,000 si Fajos.
1: By the way, Wells, pilang edad sang iyang cash inanta ni nga negosyante?
2: Ganun pa kasi sa Diyos, sa mga entidad, sila ni Miss Jean Durop sa Diyos.
1: Mga 30s? Okay. But in the case of other victims, ang laban nga ginapili sa mga swindler nga ini, senior citizens. Buka mga tunto, no? Ahay. Tiamak mo na.
2: Ang mga nagkaka-report nga nakakapitimahan sa nilin na Diyos. Pero inaya, nag-iat by 95, Diyos sa 1,000 na yung mga magiging inaya this time, sa Diyos worth 10,000 pesos.
1: Grabe, no?
2: So, saya na amount sa money for cash in.
1: Mabatas man sang ila, well, sang ila, konsensya, no? Ay. Pero, Wells, ang detalye nga ginpalayag sa imo sang tagreklamo amo ni nga do nagasala-sala ang suspect.
2: Yes, it is just that the abusing toxic which tagging it so say. Bilang ikaw ka rin ko siya, it is just it is para pa sa pag-abot sa about the first
1: correct.
2: So that's why nga natakpag. Sa ato ka kinala, ay pag-isip kita Diyos, ang pag-isip ball man. Nasa ang pinakabayas ng identity kita Diyos, usually to watch na yan sa kaya sa motor.
1: Oo.
2: Kaya ako na kanyang kadalit ni Ura na tao, kasi pag-as ay may kanon na gan, hindi kita Diyos siya lang isa, wala siya yung upod.
1: Ay!
2: So, pag-isip, hindi ako na natakpag siya dahil kaya wala sa
1: Tinano ni may possibility nga baguhan pa lang ni manginto tani ang suspect. Ba si intern lang gani guro. Ba ayo. May amo man ang mga kriminal aw. Amay ara amo na nga singa ikaw OJT ka lang anay ah. Ay tod ka. Ang isa in ang bag-o guro intern pa lang no. Ay grabe. Ano pa ginagani Wells ang senior high exposure ano ganing panawag nila na?
2: Nang ano tawag
1: sini immersion.
2: Immersion.
1: Oh, timi amo man ang kriminal.
2: May research man.
1: Ah, don't tell me nga may Tuklo Academy na Wilson. Tuklo Academy.
2: Tuklo ano?
1: Tuklo.
2: Tuklo.
1: Tuklo Academy bala, academy sa mga kawatan.
2: Ayo,
1: di ba? Grabe, no?
2: Sa pulisan, especially sa headquarters, sa headquarters, kung may tracing pala sila sa mga sindikato.
1: Na! Na!
2: Usually, nag-aamon yung mga sindikato sa ukol ni Sa Kita Diyos yung during the season.
1: Correct, correct.
2: As early correct. As this June, may amon na mga sindikato. So, yung pulisan na po nag-power is may usually holiday season or per month.
1: Ti it's good Wilson nga it's good nga na dakpan ini kag at least na report mo pero buwas padalman ta ginito to Wilson kay community concern ini damo ang pwede mabiktima sini ti amak mo gabaligya ka lang balatong kag talong intuon ka pa di ba ay grabe sige ah.
2: Oo.
1: Oo, istorya tabuas ah. Salamat kay Toto Wilson.
0: Larga Vista.
1: Ang pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight today sa Larga Vista sa Gapon ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang aton masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita ibalo kinaalam dire sa aton paratuntunan hindi pagkalimtan ang mga ngalan DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 hindi lang masaligan nga sumalakdag sang inyo ibalo kag sang mga balita dire sa Larga Vista masaligan man nga taga pangapin sang inyo karawasan kontra balatian.
0: Larga Vista.
1: Antes kita magkadto sa dugang pagid nga mga balita, later we'll be having K5 Berto Gakit Jr. angot sa isa ka insidente. At first, hindi, si Dr. Limana, anay, kun-kun pwede siya, no? At first, daw makahalamutan ang balita, pero actually, seryoso ini kagapatimaan kung ano kalala subong para sa iban nga tao. Of course, it's not any justification nga mga wat katungod sa kapigadoon pero ang balita banwa amo ini. Dira man sa dakbanwa sang bago kaina ang report ni Wilson bago man. Dugay-dugay bago man ang report ni K5 Berto. Hindi ya cash in. Ang natabo ginkawat ya ang mga bibi.
0: Larga Vista.
1: But first, let's have Dr. Placida Limana, ang aton provincial veterinarian. Doc, good evening.
3: Good evening, sir.
1: Doki, salamat kid sa tiyempo. First of all, i-confirm lang namon, ma'am, may reported ASF subong sa province?
3: Actually, reported mortality. So, uy, pa nato namalaan ano ni siyang ang cause, no? Okay, anyway, makita natin na ang aton affected nyo farmers is labanan is ang backyard. So nakita natin nga ang biosecurity level sa backyard at research that wala sila naka about sa biosecurity level 2 as supposed to be ang ilang housing, you know, may mga perimeters, may mga disinfectants. Nga muna ang aton tulo sa ila before since gin-attack kita sang ASF 2 years ago. Mm-hmm. So, nakita na ito nga kung hindi ba yung imong housing coupled with hindi ba bastante ang pagtao, no, ang nutrition, so dali gid maapektuhan sang balatian, ASF man o iban nga sakit, no?
1: Yes.
3: So, amo na gani nga coupled with hindi maayong sudden change of weather condition, so isa man ang maka trigger sang health condition sang aton nga mga kasapatan, no?
1: Yes, Doc.
3: So ako na nga ang aton nga mga cities may mga veterinarians man, may mga technicians, no? So kag may ara man kita nga mga para veterinarians, so sila ni ang nagbulig man sa monitor sang aton nga mga kasapatan. So during sa amon na meeting, no, according sa ila, ma-treat man. E kung kisa, hindi na nila makuhaan sample ang aton nga mga tapatan nga nagabatyag. E tungod nga, according sa ila, kabalo naman mag-manage ang aton nga mga research, no? Kung hindi makaya sa treatment, sa mapatay, ginalubong na lang nila, suno sa aton guidelines, kag protocol nga dapat ilubong nila sa insakto ang sapat na napatay, no? So ang natabunan, hindi nila kundi sa makuhaan sample na for laboratory examination.
1: Oo. Doc, ano ang report, diin ang reported swine death ta subong?
3: Actually, ko ato makita, hindi man sa isa lang kalugar, no? Sporadic isa na cases. So, it's sporadic. It means, though isolated, bala ko kung sabihin ng may isa, dua, no, may tatlo, amuna. So, ang nag-report at ibigay sa aton, ang mga LGU technicians, kag-veterinarians, no? So, amuna ang ilang hambal nga kung magkanto sila, wala na sila sa makuha ang sample, katungod na dispose na o kung nalubong na sang farmer ang sapat nga nagabatyag na kuyin nakita nila sunod man sa ginatudlo naton kung paano mag-dispose sa mga sapat nga nagkalamatay, no?
1: Oo.
3: So makita natin subong hindi na siya amuna kadamo or massive, no, mga isolated cases ang siya. So i-compare mo sa previous, no? Kag nakita natin nga dapat ang mga farmers, no, kung ano ginambal to sa ila before ang pag ipan bala ang biosecurity, housing, feeding, no, i-kwan nila, i-comply nila.
1: Yes, so, yes.
3: Mo, ang sakit, kung ESF man na siya or any endemic diseases nga ari na sa aton, maapiktuhan din ang aton sapat kung hindi maayo ang aton housing.
1: Oo. Doc, based sa reports nga ginpalabot sa inyo, diin ini-usually nga mga cases, kag roughly mga pila na kabilog nagkalamatay nga baboy?
3: Hindi natin ma-account kung pila ang mortalities, no? Kaya ang sabi ng bago kay ina, mga isolated cases.
1: Ay, man. Okay.
3: Kaga basis reports ng ato niya, LGUs, no? Pneumonia,
1: ay, okay.
3: Stroke, diarrhea, amo na, no? Mm. Kaya wala natin idma, among ang yambal ko, wala nakuwaan sample for ay, laboratory okay. examination.
1: Uh-huh.
3: Kaya tungod nga, among tungod na kukain na, pag abot, wala na ang animal, no, nalubong na nila property. So, among na ganing ang ginambal natin na dapat atun din sundon kung ano ang kina-advise, no? Kay parang
1: yes.
3: sa iya nga kaayuhan, no?
1: Uh-huh.
3: Kay ang ESF man or hagkulira ari na din sa aton.
1: Oh.
3: So, biosecurity is the key.
1: Uh-huh.
3: No? Biosecurity is the key.
1: Yes.
3: So, kay wala treatment din na. Kay
1: uh-huh.
3: ang viral disease, only vaccination.
1: Correct.
3: That's why kung hagkulira, gina-advise, may mabakuna gid against hagkulira.
1: Oh.
3: Kung mga ESF and other viral diseases, biosecurity measure ang aton nga, ang aton bakuna.
1: Yes, yes.

0: tawhai ni for sure magsagod man sila liwat. Pero namio na nila ang housing tag ang biosecurity.
1: Okay. So meaning, do COVID man, ang importante kalimpyo gid sang sapat.
0: Kalimpyo sa housing, sa sapat, sa surrounding. Ay kung ang barabi nga biosecurity level 2,
1: yes,
0: ang mga tangkal always limpyo, may kudal, nga wala dala mga stray animals na magsulod sa imong mga kasapatan, sa imong boy, no? Kay sometimes, ang mga ibo nga, fish, ilang sa kiri, man
1: yes,
0: so, amo lang kanina, gitimpasin ni nga biosecurity is the key. Prevent any diseases.
1: Oo. So bali, kung sa COVID pa, kung may social distancing kita sang una, dapat ang baboy may social distancing man.
0: Amo gid na dapat. So kita makikikikikit, kita nga owner, kung halin kita sa gua o kung nakapalapit sa iba niya nga ano wala nga balay nga may baboy etc. Hindi ka na anay magkanto sa atong tangkal at nasa ligo kita etc. Kaya kita na naruan kita nga carrier
1: yung
0: sakit hindi lang ESF pati iba nga sakit no? So dapat hindi anay magsulod sa atong tangkal or atong nga baboyan man na manukan etc. So dapat amo to hambal ko balik-balik nga biosecurity is the mission. Disease prevention.
1: But lastly doc, can we say nga ang extreme temperature subong kay may tugnaw may tuman nga init because of what is happening right now, dako nga factor ini sa nagkatabo man nga pagbalatian sang sapat.
0: Sa amon nga assessment, evaluation, kag monitoring dako gid no. Mm-hmm. Basta may sudden nga kambyo sa panahon, maapektuhan gid aton nga sapat like sa respiratory disease no. Di kung hindi pa gid maayo ang imong housing, dako gid ang epekto no. Dako gid ang epekto. Kay kung for example, init kaayo, tapos buslot pa ng atok mo, marasyasan pa sa hangin, ambihan pa, mabasa sa during ulan, maapektuhan din sila. So, amo na gani nga, gina-encourage din niya kung may ara kita, kasapatan, dapat proper na housing, proper management, no? Kay, dinagin na kataya ang health conditions ng sapat kung hindi
1: yes.
0: Proper ang atong nga, no, housing.
1: Doc, hindi na ko magdugay. I hope nga sa parabuton nga mga inadlaw, maka-istorya kita pirmi. And feel free, Dr. Limana, ha? Nga magpalapit lang sa akon kay gaan tagig ka tiyempo.
0: Sige, sir. Thank you very much.
1: Ikaw nga daan, Doc, ang ginadeklarar ko nga pinaka-accessible department head sang Capitol. Thank you so much.
0: Thank you, man, sir. Thank you.
1: Good night, Doc. Good luck.
2: Lorca Vista.
1: Si Dr. Placida Limana ang aton sini provincial veterinarian ahay. Si Doc Limana amo ini ang pinaka accessible tawgan mo kag pamangkuton kun ano ang imuon para sa mangunguma, para sa nagasagod sang kasapatan, hapus labuton, hapus pa magpalabot ihibalo.
2: Lorca Vista.
1: Amo na ang kinahanglan ta. Matag kita na pinaka-importante nga pahibalo sa aton nga pagpanumbalik. We'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita, Bibi, pinangkuha, sangkawatan, binaligya, pati ang tricycle nga ilagin kargahan, naglabot sa scrapan. Grabe ka desperado ba? Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkali nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
5: Gah! Mag-joyride man tabi ka!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko
7: gah! Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Kidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
11: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
12: Ini ang inyo bagong kaling-ak Telemanan sang Kalingawan, balita, ihibalo, komentaryo, kag iban pa, diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.
13: Ito

0: Lorgo Fish.
1: As always, supod sa inyo, alagad sa mikropono, wala sang iban nga nganiban, kundi kamatuuran, wala sang iban nga ginahalad, kundi katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorca Vista. Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. coming up sa Indigid Lamang Madugay. Nagaupod na sining bahin sa ngaton nga pagpangalagad. Sanday nong Edmund Diaz, dala na sanday Remar, Melanie, Amara Diaz, upod sa iya mga hinablos. Kay paring Arman Toga, kag kay Ranyon Garingo, dira sa barangay Tangub. Mayong gabi man kay Manang Elena Publico, dira sa Purok Yanson 2, barangay Mandalagan. Mayong gabi man bo sa Akun Abyan, sa Banwa sang Hinigaran. Dira sa kay paring Unyot Badahos Jr. Kamusta ka na amigo, baumigo ko pa ni. Halin sang una sa piyak nga waragwagan tubtob karon nagapamati gihapon sa inyo si Nikubos nga alagad sa tanan naton nga mga security guards on duty sa kay paring Norman Black Balinsoy, kay Dadboy Mendoza Rafi Armonio, Leonardo Relos, hindi ni siya security guard pero te listener taman ini siya. Salamat, salamat gid. Lorca Vista. Ang iban nga nalimtan ko nga upod ni paring Norman Black, pasensyahan nyo gid ako. Subong man dira sa Purok or dira sa Barangay Mansilingan sa Bakyas kay Mr. and Mrs. Hereyos. Salamat, salamat gid sa inyo pag-upod kada gabi sa aton nga mga overseas listeners kay Roda Angeles Knight, JJM Salvador nga naga-tune in gid diri sa Larga Vista. Salamat kag maayong gabi. Larga Vista. Now let's have this report gikan gyapon sa nakbanwa sang bago kay ina atong alleged fake money barangay man to sa bago. Subong bago man ini, hindi money ang ginkawat o ang gininto, hindi epeke. Bibi ang ginkawat. Ginbaligya pila kabilog, bukod na amo, nubinta kabilog, paano ni ginkawat man? Aring detalye, K5 Berto Gakit Jr. Bert, kantaan na ya!
1: May 90 akong baby ginkawat. Kakitulios, oh Diyos ko.
0: Sulita, be! Kakiyot sa imo pamatian! Sige na pala!
1: May 90! Ano ganito ba, Martin, man? Nalipat ko ah. May 19, baby. Ako, ikaw, 90 ka mga baby. Kasi oo. 5 videos. I don't know kung ano English. Ilkay doon sini.
0: Baby, baby. Baby. Oo.
1: May team na niya sa mga pagpapato.
0: Oo, hindi, hindi.
1: Okay, hindi ko may gamay gawa niya.
0: Oo.
1: Kakilagulios, 90. No? Muna
0: yung
1: doon sining tagliklamo. Ang naging kawat ng isa ka kawatan.
0: Grabe.
1: Grabe sa may Akwanan, Baco City.
0: Uh-huh.
1: So, dili kayo noon, mayroon na siya pinang plan. Para pa yung alahan na, may alahan sa iyakin ni Mr. Donato. So, no, kayo noon, ay, likad ni Adlao, sa mga likad Adlao, nag-apart in siya sa iyakin ni Tricycle. Ang Tricycle nga ito ang karangka. Wala kayo noon,
0: nag-apart
1: lang sa sidecar.
0: Oo.
1: Tiraya din park sa kilid lang ng dalang kaya hindi kinakuseso pato siya sa buyer, no?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi nopenta ka mga bibi. Dalan lang, igadalan lang. Wala siya naglaong, no? Nga ang iya sining pag-pigil ng tricycle, nga may unod yung sobra hindi ka mga bibi kaya delivery yan ni sa buyer yan.
0: Ay, ahay!
1: Uli, pag ano yung pagbalik dito sa dalan, ipag-dilus mga ano ko na, mga yara sa 100 meters lang, no? Ang balay na itatuhan niya, sa saging bilingan niya sa Sikolya, kagagila yun na natula.
0: Uy!
1: Natula. Actually, una nakipayaba mo kung paano nangilat yung gintawag na wala yung na abdan. Himangkot naman tuloy kung paano, hindi ano, paano yung disrong kalbi ang motors ang tricycle wala giman na yapi mo nga dati nang nagkantay lang pala ka kito Julius nagkantay lang gitula ni yapi itong gubaon man ito para pamatang nga tricycle ang muna nito tani manangiya siniginakwaan man nga si makabulik-bulik man
0: Diyos siya ko.
1: When it comes sa ako naman sa ganina sa pagbiyahe man kagpatulong sa nga siniginak mga bibi. Kaya dito ng Bicol una, upod siya. May upod ba ito sa mga bayer dito niya. kibot siya wala na. So gitrace nila ni kaga glabay ininya dito ininya kuwatan si Bartolio sa may kantilan mo siya, no? Kantilan mo siya. Hindi na nagsorya to kayo na kay kapitan na nakipil ang kapitan ng Bargeti na lantaw ko din kay ang CCTV halin sa barangay nila, no? Gitaktan din ang tap kita sa CCTV sa Blackie Bachelor sa atap sinin na gina-play naman sa atap sinin na video report. Makita ko din ang sabay ng kawatan niya dala na ni upon na tapat na ang tricycle kag mga bibi no? Kag Bachelor sunod din eh sa investigasyon sa nga ito, sinin ang mga kapulis, may mga nag-reklamo, no? Kung may mga nagpalapong sa ilang sinin ang mga informasyon, nga ining mga kawatan, ilang nisa kung itamo ni sila, kay ang tricycle pala, nga ginagamit, o kung ining dinkuha nga tricycle, din ko na ginpost una sa nga biktima, na amuli ko sino lang ang kita na nag-drive sa amun sini, na tricycle, naging kawat, din kawat ng TV ko, doon mo na. Wala kalabot isang adlaw, may nag-imprint sila. Nga ang tricycle na naara at natagaling, nag-imprint siya sa scrapan sa Barangay 8.
0: Okay.
1: Sa Barangay 8, scrapan sa Barangay 8.
0: No? Barangay 8, di ingit exactly sa Barangay 8 ayon?
1: Wala sa Lutulus, isa ka scrapan sa Barangay 8.
0: Oh, okay.
1: Nambag siya kayo na pero di katuan sa po may anong buwas. Pero si Sumotiri, ibalik siya ay isang tatlo ka mga persona. But sila hindi lang na isa. No? Pero ay. Mga awa, isa lang. Tatlo ko nun sila nagkatlo dito sa may sa scrapan, ibalik siya nila kanina Julio sa valor na 1,500.
0: Uy!
1: Kung
0: grabe.
1: Kung ikaw lang mabakal kini, wala na ako na makot ng awa to kayo kaya nila ilaman to wala mo no RGR no medyo bago ba ako medyo
0: man tigaling kayo ti scrap na eh
1: bani
0: oo scrap, grabe no
1: scrap na dito 1,500 na sigot no no sa tinigang mga kagibag kwa sa mga player no sa scrap time kaya dito na nga in monitor in kapuan in kapal na lang liwat sa ano eh sa nga takiya kay Magdiyos kag may permission no, sa mga kapisan na ang mga persona nagpamaligya sila dirilang sa mga magilingan kag gagawing pamursya imbalikaan nila ang isang bisit na 240 pesos
0: 240
1: pesos ang isa kamilog
0: okay
1: pero may gambal sunod sa tagiya na ang mga gintamakotan nila nga nakabakal, may mga patay na.
0: Okay.
1: Anong mga kalangkakay sa magitong bigyan nila. So, katabihan sa tima, hindi nagkabuos isa 2,000 pesos.
0: Ahay.
1: Kay 240 pesos ng bigyan.
0: Bert? Ang guwatan eh, nga siya na ang mabaligya sang iya bibi, ang guwag ginkawat, papati iya tricycle, grabe, no?
1: Grabe.
0: Nga ay, Diyos ko. Danay, diin ganing nga barangay once again?
1: Abuanan.
0: Abuanan. Okay. Ti magambal ka Abuanan, lapos na di sa Sumag, may lapos man na to sa Mursia. Oo. Yes. Ay, grabe. Oh, correct, correct. Abuanan kag may tabunan man at ang aparte. Oo.
1: Tabunan.
0: But anyway, ang atong fake money, bago man to. Oo. Okay. Iniya subong niya ang 90 BB, bago man ini. Oo. Pero Danay Pabert, naglibog ulo ko ano ginagani ang kanta nga oreg?
1: May tatlong bibi akong nakita. Mataba, matayatunan bibi.
0: Amuna ang urig nga kanta kay base kay Ganta sang ginikanan Balabert nga ang ila bata hindi nakabalo magkanta sang tuod nga kanta. Oo.
1: Ginkawat.
0: Ay, nako, Berto. Oh, ang ayan ka, Berto, ah.
1: Simple, simplehan, tanang balita.
0: Gani.
1: Sa doon din nga mga kaibigan. Pero si, again, no, besta, amunang ningin mga kawatan.
0: Ahay.
1: Pero si, all niya sa mga victim, kita Julius, no? Hindi ko serious, no, sa victim na.
0: Uy, kapoy man bala, Bert, magsagod, Bibi.
1: Tao.
0: Di ba?
1: Uy, isa lang gani, Bibi. Isa lang gani, Bibi. Hindi ko kapoy ko yan.
0: Hari nga tao bla. Ayo. Ah. Ano ikaw ginapatuka mo kung ikaw gatuka?
1: Ako ginapatuka
0: kay kapoy na
1: siya. Ay. Ayo. Berto.
0: Ha? Oo eh. Ano gusto mo ang bibi balagatuka kagasirib? Oo, gasirib na iya. Oo.
1: Bibi, amo pinakitong kuya Peter Julius?
0: Bibi, ha? As opposed sa pato. Ang pato, mas dako iniya eh. Di ba?
1: Ang bibi, amo niya ang kapod sa ang kinahimo, balot.
0: Balot, oo. Pero ang bibi, hindi ba, wala galumlom?
1: Wala ko
0: na. Ang wala galumlum ang bibi.
1: Ah,
0: oo. Oh, mangkutang bibi mo, bla?
1: Hindi ko lang pagkabal. Hindi ako yung malumluman.
0: Berto! Insakto na na!
1: Ay. Ikaw lang ang yun.
0: Sige, ah. Ay, kabaloko, kabaloko. Ay, oo.
1: Pero sadya, pero sa likod, sini, kinakita sa kaming mga balita.
0: Subo, eh. Hindi, pero Bert, Bert, ang talalupang doon, amuni, ang kaso sang kinawatay, katulad sini, nga ang biktima, mga pigado, daw gaamat-amat damo sa karon nga tiyempo muerto. Diba?
1: Yes.
0: Na.
1: Amuni na sa mga kinawatay, katulad sa Antirayan, Bursa, Tatangisay, Bulacan, Ipandera, no? Pili sa pulod, kadamong sa mga kinamatay. No?
0: Pila ng edad mo, Berto?
1: Edad ko?
0: Oo.
1: 27.
0: Pila na katigkriwi na agyan mo sa Negros?
1: Dua.
0: Oo. Hindi ko blabert ka intindi nga ang mga tao may kriminal nga mambal siya nga anangawat kasi nga titigkriwi pigado gid. Ti ako 51 nako. 50 na katigkriwi na agyan ko wala man ko kaagi pangawat. Di ba?
1: Ano gitbi kung iban magiging kataon nagutong papatay man ng buto.
0: Correct. Bato man lang ginabakal nila sina?
1: Japon ras na yung mga kawat-kawat nga ni sa emosyon ng tabuhi.
0: Gani. Galing kiti uway man sila guru gapati ga ba, Berta?
1: Tao. Wala mo sila guru
0: gapati. Ti ikaw nga daan niya, Bert? Dako ya ang akon pagtuo sa imo kay pirmi kaya nga daan galuhod. Hindi kay hindi mula kaagi ka sa Kristano gay kadagani Berta. La. Ti pirmi ka galuhod. Check to? La. Bert. Bert. Sirimuelo gakadlaw gid tudo kag thumbs up gid ja sa akon. Wait! Wait! Inchak! Sino? Ay, ang bot sa imo, Berto. Sige na, Berta! Ma problema tali. Di si Ethan, wala na. Wala na si Ethan.
1: Wala na si Ethan.
0: Why na? Si is, ba si si, si Adrian naman karon ng imo nga kwan nga. Oh.
1: Isurihan ko na naglibos.
0: Ano na?
1: Ano ko? Di ba nagkulik ko si Gimaras?
0: Oh.
1: Oo. Sige lang, buska lang ito yung istorya.
0: Sige ah, buwas ah. Ayos!
1: Ato talita, tulong sa Kaluan, Tanggiri X200, Bitir Bayo, sa po din sa patrol, si Kagibay Martin Isip, ako si Kagibay Berto Gakit, para sa kampil ng Walita Servisyo Publiko, galing ako sa Negros,
0: Lorgo Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, haling kinawatay diri sa probinsya, kadto ang taggera sa Middle East, kag ang El Nino, kay ako subong ginaamat-amat ko inchende ang El Nino, kag diri banwa, nakita ta o nakita ko, pinaagi of course sa mga report, kag pagtuon sa bilog ng kalibutan, grabe gali ka importante, sining mga binulan na, naingindihan ta kung ano ka importante ang kadagatan. First, tungod sang gera sa Iran, we understood kung ano ka-importante ang ginatawag Strait of Hormuz. Nga akon kugaon ang Strait of Hormuz, mabutsog ang presyo sang petrolyo. That we knew during the Iran war. Subungya, amat-amat ko palang intindi kung ano ka-importante ang Pacific Ocean. Nga tungod ang Pacifico gali, hindi is Pacifico magari ah, nga city administrator ta sa una. Pacific Ocean, ang kadagatan sang Pacifico, nga importante ini. Bangod, 30% syado kalapad ini, nga bahin sang kadagatan sa kalibutan, 30% sang kalibutan, nasakop yan eh. Kag-amu ini, ang nagaakto bilang painit o kung gapabugnaw sang kalibutan. Kung ang kalasangan sang Amazon dito sa South America, amu ini ang ginasiling nga baga sang kalibutan. Ang Pacific Ocean gali sa piyak nga bahin, amu ini ang magadetermine. O kung ang iya sinikainiton, amu ang mangin sandigan kung mainit o kung matugnaw ang kalibutan. Kagkun bala, mabaskog kag mas mabaskog ang bagyo. Istoryahan ta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Pisa, agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat,
4: mga butka. Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Tokramil.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus or
3: bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
6: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes.
5: Hmm.
6: Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
5: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
2: D3 Bio.
4: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kon wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Uh-huh. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Wasak nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile.
2: D3 Bio.
4: Mm-hmm. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Mm-hmm. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
4: Kalma lang. Mm-hmm. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, ang himos na lang.
7: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon,
4: yes,
7: sa D3 Bio.
4: Dengue. Dapat mag D3 Bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
6: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones.
5: Mm-hmm.
6: Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
10: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
15: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
16: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
15: Ay syempre, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
15: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, masasubong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Proteksyon sa mga balatean.
3: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig niya boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa ako.
3: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oh, alright, pabalik sa aton nga palatuntunan. Okay, may gamay lang kita nga technical problem tonight. Now, antes kita magkadto sa pila pagid ka nagpangunang mga balita, mayong gabi lang kay Margie Tambong Vlogs, kag pamilya Tambong sa Sitio Montilla, Bagaa, Sinigaran, subong man sa pamilya Alonsabe, kag pamilya Martinico, dira sa Barangay Montilla, Dakbanwa, sang Sipalay. Why gusulod? Okay. Alright. Balikan ta na karon do gadugay. Okay. Sa ilo lang kita anay sa dugang pagid nga mga danay. Okay. Elvis Kun. Okay, arena. Kadto kita anay sa developments.
9: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
10: They don't know what the hell hit them, right?
11: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
12: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakanto, merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: type 2 nga diabetes. And what's more, may ara pa ganoderma ang milagrosong uhong nga makabulig pa sa pag-away sa kagaw nga yara sa imo lawas. Dimudo, kun ang imo timplahon DTX Premium Coffee makapatawhay ka na, makabulig ka pa sa imo lawas.
1: Lorga,
0: ang D3 Bio kag DTX 500 ari amuning ginadungan ko gid. DTX 500 amuni ang strategic bomber kun sa Iran pa B2 Spirit ini nga gahiting-hiting niya ang DTX 500 sang antioxidants. Now sugiran ta kamo, ang antioxidants is the only way nga makontrata ang free radicals. Na no ining free radicals, simple kaglaktod nga pulong ang nagapatuktok sang aton selula, nagapamudmud sang aton lawas, nagapatigulang sa aton kagtanan na lang a free radicals ina latak gikan sa makina sang aton mga selula ining ginatawag mitochondria. The only way nga mapunggan ini sila is to make sure nga mas madamo ang antioxidants ara ina sa DTX 500 kumo kay may ara siya sang di sugar cane extract kag extract gikan sa dahon amargoso. So DTX 500
1: Lorga Vista
0: ari pagid D3 Bio. Nano naman ini ang D3 Bio, amo naman ini ang kargado sang extra virgin coconut oil. Ang John Wick sang lawas ta, ang coconut oil ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas. Agud patyon ang kagaw, virus, kaman bakterya, ukon, fungus. Wala kagaw, wala balatian. Ina ang D3 Bio. Ang John Wick sang aton lawas.
1: Lorga,
0: balik kita, El Nino naman ang istoryahan. Pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
2: kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga
8: mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-

0: moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell. Sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
3: Luter naman. Si Anibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto ng ako na arthritis. So good lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
4: Gluterna Max.
5: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
13: 101.5 K5 News of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Kenneth Chongko, Girly Conyendo, Ronnie Alvarez, Randy Dichon, mayang gabi. Si Randy sa Talisay kag Victorias kuno. Anyway, salamat-salamat kid Ray Tam, Arlene Grapa. Oy, kay Toto San Mark Digala, baw ka pamati siya, baw perte. Toto San Mark Digala, anay reporter ko sa DNX, subong Negros Power na. Mayang gabi, Sir San Mark. Baw, namian mo ko maglantaw ng bata kay Kapisan. Kay Lo Domingo, Rinan Moreno, Rafi Armonio, Kim Flora, dira sa Barangay Sumag, Jordan Poole, John Rosal, sa kay Stephen Wushawu, mayang gabi, ha? Kag sa tanan nga mga on duty sa Alert Rescue Team, sang CDRRMO, sa kay amigo ta kay Sir Earl Ramirez, dugay na way kami naka-interviewan, ay, ha? Sa Division Training School nga Training Directorate gali sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Medina mayong gabi sa inyo kag sa tanan nga mga KA Detachment Commanders kag sa aton isganan nga mga KA nga nagapamati gid karon nga gabi.
13: Larga Vista.
4: Bueno, sa iluantang balita, last report for tonight, gikan kay K5 Gel Patinyo, bantayan sa indigidamang madugay. Pero antes, sinaari sa iluhanta na lang ang video party El Nino. Kay amat-amat tapangagina inchin, digid kung anong El Nino. Bala ini tungod sang sumpa, sang Ginoo, bala gaba ini sa aton kiti. May arat nagasiling nga muna, no? But ini kabahin gali sang dugay na nga ginatunan nga pagtilwa-tilwa sang kadagatan kag dire nagasulod ang importante nga papel or bahin sang ginatawag Pacific Ocean. Magambal ka Pacific Ocean, amo ini ang pinakadako nga dagat sa kalibutan. Damo ina mo, may ara strait, may ara sea, may ara ocean. Masami ang pinakadako nga body of water o kon tingob nga tubig, amo ini ang ocean. And one of this is what we call as the Pacific Ocean. Pinakadako sa bilog nga kalibutan, one-third, tersya parte sang kalibutan sakop sang Pacific Ocean. Kung mag-init katama ang Pacific Ocean, amuna ang kabangdanan nga may El Nino phenomenon. Kung magbugnaw sa piyak nga bahin, amuna ang kabangdanan nga may La Nina, gatilwa-tilwa gali ang kalibutan. So, kung kaisa, mas damo, mas boat silingon, dirigakad to sa Asia ang init nga bahin sang Pacific Ocean. Ari bala, pamatian ta ang ining video parte sa El Nino.
14: I would guess, and I'm happy to come back and be proved wrong, but I think that this year, 2026, will be the second warmest year on record. May not quite make the warmest, but 2027, with that El Nino impact, we will be way beyond 1.5 degrees global warming because of that extra heat being put into the system.
15: Something in the Pacific is stirring.
16: Winds are changing, water's warming, the signs are here.
15: And it will shake the whole world.
16: Scientists call it El Niño.
15: But this one, it could be a monster. It's even been called Godzilla.
16: So, how worried should we be?
15: Welcome to The Climate Question from the BBC World Service. I'm Greg Jackson.
16: And I'm Jordan Dunbar.
15: To help us answer that, we have Mark Maslin, Professor of Earth System Sciences at University College London. Welcome back, Mark.
14: Brilliant. I'm very glad to be here.
16: Mark, just tell me, should this Godzilla El Niño be my new nightmare fuel?
4: Okay. How worried are, should we? Ang ginaistoryahan, mga Briton ini sila, taga Inglaterra. Ang ila programa ara sa BBC, British Broadcasting Corporation, kagang ila ginatalakay amune, dapat balakulbaan ang El Niño karon nga tuig, actually 2027, no? Pero mabatsaganta sa last quarter, meaning tatlo, katapusan nga tatlo kabulan sang tuig 2026. Siling sang ila bisita atong nakablu, posible karon nga 2026, second highest or second hottest, ikaduwa nga pinakamainit nga tuig sa kasaysayan. Pero wala duda ang 2027 pinaka mainit nga tuig sa bugos nga kasaysayan sang kalibutan. Yari.
14: I think the important thing is that scientists are able to predict the coming of the next El Niño. And we know that it's going to be a big one, whether you call it a Godzilla or you call it super, as I do. It means that we can warn policymakers. It means that we can actually tell people this is the likely impacts. And I'll go through some of the impacts of a big El Niño. So firstly, droughts occur in East Africa, Northern India, Northeast Brazil, Australia, Indonesia. If we then shift to, say, heavy rains and floods, these occur in California, parts of South America, the Pacific, Sri Lanka, and the east central part of Africa. We also know that ENSO affects the strength and the paths of hurricanes and cyclones around the world. So we are pre-warned, so we can start thinking about how do we protect people from these extreme weather events that result from this El Niño.
15: And Godzilla is a particularly evocative way to describe it. I think I would call it Ursula from The Little Mermaid, because having watched that recently, actually quite terrifying she is. But you would probably refrain from that kind of terminology, right?
14: So there's a balancing act in science, which is we have technical terms and some of them are really dull and some of them are not helpful at all. But we also need to communicate. This El Niño is going to be as big, if not bigger, than the one we had in 2016 and 1998. And they were really big ones. So we're seeing that something that we haven't had before. This is beyond El Niño. This is a big one that's coming. Please be warned. Godzilla, you know, okay, it makes nice sort of like headlines for the BBC or for the newspapers. But, you know, it really isn't, for me, evocative of what is going to happen.
16: Mark, you mentioned ENSO there, which is the El Niño Southern Oscillation. What exactly is El Niño?
14: El Niño is part of an oscillation, the Southern Oscillation between El Niño and La Niña. And this is where the ocean currents and the actual winds of the Pacific Ocean shift. Now, we need to step back and think about the Pacific Ocean, because people don't realize how large it is. Think about it. It takes about 12 hours minimum to fly across the Pacific, whereas about 5 to 6 to get across the Atlantic. So this is a huge body of water. And what happens usually is the winds blow from the east across to the west. These are the trade winds, and therefore it pushes the cold water from South America across the Pacific towards Australia, trapping the hot water around Australia and Southeast Asia. What happens during an El Niño event is those winds weaken, that warm pool spreads across the Pacific Ocean all the way to the coast of South America. Now, this changes the weather patterns around the world. It changes the jet stream. And this is where you have all these consequences.
4: All right.
14: From
4: Ari importante ini banwa, ha? Although, of course, te, amat-amat taman lang ginainchindi, ang simpleng istorya, amuni, ang El Nino officially ang tawag sina sang mga scientist, ENSO, El Nino Southern Oscillation. Sa simple kaglaktod ng pulong, ang oscillation, nag-uya-uya bala ang isa kabagay, ga-oscillate. Kung sa aton pa, gatilwa-tilwa ang kadagatan. Now, nano ka-importante ini? Ang Pacific, suno sa bisita sang BBC nga scientist, 30% sang kalibutan sa kopya. Tersya parte, di pa minsalabla, maglupad ka para tabukon mo ang Pacific Ocean, kabalo ka mo kung ano kalawig, 12 oras. Eroplano na, 12 oras. Di ang ako niya pinakalawig na nasakyan. Alin di pa kadto din to, Malaysia, 4 ka oras, 5 ka oras, I'm not sure, ah. Singapore, 3 ka oras. Eh, di niya 12 oras para tabukon by plane ang Pacific Ocean. Amuna siya kalapad banwa. Di pero amunigali ang ginatawag nga oscillation kay gatilwa-tilwa daw labador ang kalibutan nga may tubig paminsaran nyo. Itilwa-tilwa mo wala to o gakaapikto ina sa kainiton sang dagat. Nga ah, pagtilwa mo pagkadto sa nasidlangan o sa nabagatnan, ang diri nga parte sang dagat sa nabagatnan ang matabo o na, nabagatnan nasidlangan nasidlangan east bala ang gwa sinada maalsa ang tugnaw nga tubig dagat ti pero ang init ya diri gakadto sa aton nanong epekto sine mas mabaskog ang bagyo. As I have said, ang charging station sang bagyo ang dagat dira sa gakwa sang iya kusog. Ginasuyop ang init. And so, amo ina ang ga-charge sa bagyo. Ang ending banwa amo sine. May mga lugar nga tuman ang kainiton. Drought. Tig-ilinit nga lawig. Taglabot isa katuig. Kagtunga, mamala ang reverse o suba. Meaning, wala ilim nun ang tawo, wala inugbunyag sa tanom, pati sapat wala ilim nun nga tubig because ang suba, fresh water, hindi ni siya tubig alat, wala ni siya asin. Diri tagakwa sang ilim nun ta sa mga fresh water sources, katulad sang suba, buro-buro, sapa, kagiban pa, no? Nga hindi ya dagat. And so, kung may ara tuman nga init sa iban nga lugar, iban naman niya nga lugar kumo baskog ang bagyo kag bundak ang ulan, baha naman tuya. So, i-picture out ta nga tungod sa pagtilwa-tilwa sang Pacific Ocean, nagakambyo-kambyo ang init kag tugnaw nga tubig sa sining kadagatan. Kag amu ina ang nagakatabo, mas baskog ang bagyo, mas bundak ang ulan, sa iban nga lugar, tuman ang kainiton, gamala ang tubig ilim nun, nagalitik kag nagabagtik ang duta. So, hindi equal ang kalibutan, all because of the Pacific Ocean. Amuna siya kaimportante, ang iya pagtilwa-tilwa, kag ang iya sininga pag-init, kag pagbugnaw sang Pacific Ocean. Dugangan ta.
14: To Africa, to Indonesia, even into the southern USA.
16: Mark, you mentioned La Nina a couple of times. Is that just the opposite of El Nino?
14: So La Nina is literally the opposite. It is when the cold water from the eastern side of the Pacific really pushes the actual warm pool right against Southeast Asia and Australia, and it keeps that warm, moist air there, spreading that cold water across the Pacific. It has impacts which are El Nino-like, but in many cases opposite. And so therefore, an extreme La Nina can sometimes be as destructive as a El Nino.
15: Now, Mark, you've said a couple of times that this El Nino is not only a super El Nino, but probably much bigger than the previous super El Ninos we've seen before.
4: Oi!
15: Why is that? Is climate change, is there a fingerprint here? Why is it so big?
14: So we have to be very careful. We know that climate change is heating up the ocean, but it's not doing it evenly. So there are certain places that are warming up quicker and some places that are staying relatively cool. And that changes the dynamics. We see that El Nino and La Nina seem to be more extreme over the last couple of decades. We think this might be due to climate change, but whether this particular El Nino is actually climate change caused or is it just part of that big cycle, we can't tell you. But what we can say is that El Nino has a real impact on global temperatures. So the last two big ones that we've talked about, 98 and 16, they added about 0.2 to 0.3 degrees Celsius to global temperatures. So for me, I would guess, and I'm happy to come back and be proved wrong, but I think that this year, 2026, will be the second warmest year on record. May not quite make the warmest, but 2027, with that El Nino impact, we will be way beyond 1.5 degrees global warming because of that extra heat being put into the system.
4: All right. Sa simple kaglaktod nga istorya amo inibanwa, kabigon ta, at least kung pamangkuton ka mo sa inyo maestra o kung maestro, kung di inyo na batian ini, hambalon nyo diri sa Larga Vista sa K5, nga amuni ang gwa gali. Ang Pacific Ocean, sa simple nga pulong, highway ini sang hangin, ining ginatawag jet stream o kung ginatawag trade winds. Nga trade winds, sang una ang tawo nagasalig pa sa layag, dilayag nga mga barko. Kung wala hangin, ti hindi makabiyahe ang barko, ay nang ginatawag nila doldrums. Sa tunga sang dagat, kun iguon ka sang ginatawag doldrums, wala gahuyop ang hangin, ti didbol kagid, hindi ka makalakat. That's why nga kun magdapya ang hangin halin sa west pakadto sa east, halin to sa South America, huyop ya pakadto diri sa Asia. Of course, ang Australia is part of the Asian continent, no? Kung maghuyop dire ang hangin, ti kundi amo nang ginatawag trade winds, dira ga labay ang mga barko magnegosyo sa iban nga lugar. When you say trade, ang buot silingon sina negosyo. Hangin nga nagatuga sang negosyo, kiti makalakat ang barko. Remember sa klase nyo, may ginatawag galleon trade. Ti amuning ginasaligan nila ang hangin nga nagadapya sa Pasipiko. Ti sa pagdapya sang hangin, subong naglain na kung ang hangin nagalabay sa mas mainit nga dagat, apektado ina siya. Kag ang init, kag tugnaw nga tubig, lain na ang pagkambyo-kambyo, apektado ang aton panahon or weather tungod sina banwa. So buwas dugangan ko ini because very important nga maintindihan ta. Of course, hindi taman ini makwartahan, pero at least kabalo kita nga amo ini ang El Ninyong. Importante, preparado ang gobyerno kag preparado kita sa aton tagsa-tagsa ka mga balay.
1: Larga Vista.
4: Pero wain ako sang tiyempo, ah, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Upod sa aton nga mga technical partners, Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveras, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Larga Vista. 101.5.
17: K5 News.
18: D3 Bio.
19: Problema sa pangkaso, hilana,
18: sipon, kagubo,
19: tugasong virus, kagbiklobyo.
18: Ang D3 Bio ka na.
19: Ang D3 Bio,
18: puno sang lauric acid,
19: nagginahimo
18: monolaurine sang atong lawas,
19: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
18: Mag D3 Bio,
19: adlaw-adlaw.
18: D3 Bio,
19: D3 Bio.
18: Senior citizen ka na bala,
19: kag medyo
18: nipato na,
19: ibalik kag protektahan ang memorya.
18: Mag D3 Bio ka na.
19: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
18: nga isa kasahi ng brain food,
19: kagantin luman sa aton uto,
18: rason nga gandami ang memorya.
19: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
18: DTX 500.
19: Kina problema mo bala
18: ang mataas ka blood sugar level?
19: Mag DTX 500 na.
18: May ampalaya extract.
19: Mibugana sa quarantine
18: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
19: Likawan
18: ang komplikasyon dala sa diabetes.
19: Mag DTX 500 na.
18: DTX 500,
19: ang free radical neutralizing supplement.
18: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
19: Likawan
18: ang komplikasyon
19: kag balatia.
18: Mag DTX 500,
19: ang pinakakampiyon
18: ng antioxidant.
19: DTX 500,
18: may DC,
19: ang alkaline ng vitamin C.
20: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
18: May DC.
19: Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
18: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So na,
23: problema, gid ako sa akong body odor.
24: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
23: Kag
24: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
25: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
25: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig nga boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
30: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: 101.5 K5 News.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
32: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
33: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
34: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
35: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
33: Hmm. Hindi lang gani carots.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
33: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
32: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
32: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
33: Basta.
32: Ano na yung interval?
31: Maitukar ka pa.
32: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa ka B-complex, dayo ka sa depression.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas.
36: Mga
33: suki na itong tagpalamati. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara kaplak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction, no? Bago pa man kaina magka problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Doc Ramil Uy, Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Doc Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
33: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Doc Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Doc Ramil?
0: Kung wala ka gainom DTX500 ah, may TC, no? Hindi na lahog, Sir JP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
33: Mm.
0: Tingala lamang ko, ang first in generation, wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
33: Mm.
0: Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir JP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
33: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Doc Ramil, si DTX 500 kag MyTC?
0: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
33: Mm.
0: May ginatawag kita, Sir JP, nga endothelial dysfunction.
33: Mm.
0: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
33: Mm. So, paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol.
33: Mm.
0: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
33: What if bidok hindi ka diabetic?
0: Mm.
33: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
0: Mm.
33: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good Sir JP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
33: May ara ba na, Doc, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman, Sir JP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, mighty si kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500. DTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaasing uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
0: pala kalain ala taon sir GP mo.
5: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Kalain gani no?
5: Straight lang limay. Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
5: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag purine sa imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong kabi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way kag kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na amo nang lain ina kon indi ka magkabato ang lain ako mapurba pig na bato
5: sa kidney
0: o mga urate stones. Grabe na pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
6: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy no bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw no exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant no pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory no ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids no nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
7: Correct kada Doc Sam no plant extract
1: tawang balila transfer depends, no? Anong inadalasin na? Phenolic compounds. Dapagid, polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer, sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
0: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Gina Kano, ang ginibatsyak ang ako na UTI.
10: Kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500?
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyak.
7: DTX 500.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Namihan ko to sang ambal ni Doc, transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
1: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
5: Uy!
0: DTX 500 Beauty Soap.
5: Uy, kuno!
0: No?
5: Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow!
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
1: Bantayan yun na, ha?
0: Ah, siyempre, ang Paris siya, ang partner, sir boy.
1: Clinical.
6: Clinical, dear friends.
0: Amugin na yan.
1: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Diafresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Diafresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diafresh deodorant.
0: Magsabay na ta! Pinaka na best nga kape, aga pa. Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, ti may antioxidant, may din sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
1: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
1: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
0: may,
1: Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa D3 Bio Coffee.
1: Uy!
0: Para rikta na, sir boy.
6: Uy, bago naman.
0: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinakanami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Mm. Amo na nga hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement, uh-huh, no. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Mm-hmm. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw gid ang kuan ang pagcircular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton may gina-upgrade naman ato sir Bo.
10: Aha. Uh-huh. Uh-huh.
0: From isa ka herbal oil, uh-huh, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
1: DTX liniment.
0: Kabalo ka isla na mo kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga bladyo.
10: Oh,
0: may mga gel-gel
6: da. Pinky ang gel, ha?
0: May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
10: Kung ano produkto nito, Kamil?
0: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
6: damo
0: naman?
6: Damo na galiban
0: ano naman, kopya-kopya na lang.
10: Gani, no?
1: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
0: DTX 500 Liniment.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
14: Parang pila na may mong sugar?
13: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
11: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Kung gali si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa P LDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Hey,
16: informasyon sa ikayong law.
17: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
18: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
0: Mm. Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Mm. Tulog.
1: Tulog ka. Mm.
6: Mga bata.
0: Mo. Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone, ginastimulate.

0: Pasiri, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Pub. Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Mm-hmm.
1: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? Mm-hmm. Silingon, nagka-high blood ka, bangod sa imong lifestyle. Mm-hmm. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. Agud indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyong liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amo ning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa clinic

0: ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sa nga Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP istoryahan.
1: Sir Kibin, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko Spore Biotics kag D3 Bio. May high blood ka pa? May high blood ko guro kung di na ko kainom eh.
2: Naman nila nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
1: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang D3 Bio kag ang Spore Biotics, no na sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Spore Biotics na.
2: Gusto?
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Spore Biotics.
0: Spore Biotics man, sa H. pylori.
1: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Spore Biotics
0: man. Spore Biotics man.
1: Kung i-combine mo sa D3 Bio kag Spore Biotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Spore Biotics, wala ka pinworm.
0: Way ka la parasite.
1: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan, nanti mostly ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
3: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3 Bio, no? Kung sa Dr. Mel gina pares kung ginausap wala ni ang Spore Biotics, no?
1: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuha na.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel, sang powder form yung bla, ginkakasa kapsul, dito ko nami, laman.
1: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of, kuha na siya mo
0: fructo-oligosaccharides.
1: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuhan, probiotics.
3: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3 Bio kakag Spore Biotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3 Bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa cancer sore nablang mga
3: init-init.
2: Abi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabuli?
1: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
1: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins, kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
0: May kinapasin.
2: Repopulate mo. D3 Bio plus Spore Biotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagpermati sa atong napratutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipayib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, kagkita tanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na naging balik-balik diri, amuni ang pinaka-importante tanan nga ikalipay sa Ginoo. Malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessing sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon, ako nagapati nga kabuhara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon ka mong gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita, yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto, makapangalagad siya nga halingid sa aton tigipusoon. Agon nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man iya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga lubo nga mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang idipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang lang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan, at nasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patawad gabay, sa buong maghapon, sa inyong prediksyon, nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, at ang siyudo kami na uhigis lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong protection at bendisyon lalo tigit sa panahon ito na maraming kabagabagan. ng lahat yung samot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Amin Binesos. Amen. Subrayan kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot. Pero unas tanan, samtang hindi pa kita pangmangkot, may ginhambal ang atong Ginoon Jesu Kristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, hang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasangdan sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, ngang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bungos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo, nagapasangdan sa imo, utda ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, ngang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sang sa magkanto ang bungos mong lawas sa impyerno. Dire nga tinaga ang makotoran daw terrible. Kung ato ni mo on physical or literal, kaduha ka lang makasala o ay nakamata. Kay man, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang makasala, kay na nangin ka bang danan sa imong pagkasandad, amo ang imutiil, kaduha ka lang masandad, wala na, o ay ka natiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo maging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang buta malong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw mali pa yung Ginoo. Pero hindi tang na mahimos tong kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kay muna iya nga promisa, muna iya saad, sunod sa aton mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, baton na aton siya, sa aton ipasoon, hindi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, baton mo ang pagkaon, pero iyo mo ginakaunon. Agon nga, ang iya nga nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang kinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga, gintuduan kita diri, nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga, nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon, nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Ambot na malon, hindi pa dayon nun. Kung nakita mo na ngayong mong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba lang? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabagdanan sang aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sang aton kagulingon nga makaalam kag sa pagbaton sang dingharian sang langit bilang isa ka jutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, ano bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kagulingon? Ano bala ang pagkamatarong sa kagulingon? Ano bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon ng mga kaupdanan? Ano bala kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkot diri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tinguhaon nga malabot din ato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma bisan ano man kalimitado may pila ka impluwensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga impluwensya pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Ano yung mga dapat intindihon gid maayo. Dayon, gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo. mahimo kita nga mangin kaangay sa iya. Ang isa kawala sing kasawayan ng halimbawa. Kaangay bala mga kauturan? Mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Oh, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod ka adlaw? Amo nang butang balong diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay siya ang aton nga batasan. Sa kumpatian, sa una, mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatiagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw, nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sang mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad nga sa ila agalon agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag inpili kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga kasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kung ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-o. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Amo tumalon ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom nga inagyan sa mga butang sang Dios, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinaka mataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag didto nakabaton sang mga revelasyon sang Dios nun nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manaluwas nga labing dako sa mga manalangna. Apang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon na hindi takos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo na ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nag-angkot.

Oh, nga mga tao, hayara sa ato nga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa, sang kaaway. Sing mas epektibo, sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kay ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya. Nagapakita siya kung ano siya. Ang Diyos, nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala siguros. Ang Ginoo, makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo, nga ang Diyos makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Diyos wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigipusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kag karon ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tag sa kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagpuludon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami, amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo, pamangkot ni Juan, nga makapalagyos kaakig nga magabot? Tingog bala, inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios? Ang bunga nga ginapatawas, magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing panggwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabag-o mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot. Kag iya pagatinluan, sing bugos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw, may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nag-aalagad sa Dios kag sang iya nga wala nag-aalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo na nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga manugbantay nga nagbantay sa mga kalag, suhong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan, ang ila kadalagaan sa sininga mga bulhaton mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kung ang mga manudlo din pakabalaan, kalag lawas kag espiritu, mahimo nila nga ipatudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal na nanungod sa reliyon, kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kasual nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing matuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang nagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan, naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Hesus, nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya mo nga paghikap sang pagtuo.
Ang iyasang babay, amo ang paghikap sa pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog, kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabiluan niya nga ang bertod nagwa sa iya, so may gahom nga nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan, siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot, o nakibot sa among nga pamangkot ang iya mangitutunan, nagsabat. Nakita mo ang kadamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagapurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan ng kamatauran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kung wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang ang pagtandog sang pagtuo, nagabukas sa aton sang Dios non nga balay, sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani, paagi sa mga instrumento nga daga. Ginabatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo, amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag ugma, daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman, daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton, mga kuturan, nga mapukaw sa aton gikan sa unod-dun nga kaligon. Ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga, importante katama mga kuturan, mga kabiyanan nga aton maintindihan, ang aton nga aton relasyon, ang aton kaangtanan sa Ginoo, kaaman, kay importante katama. Hambal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapumunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga, kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pag-iusa, kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo, paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo. Tapos ang taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po yung nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyong pamilya. Patuloy nawa ang magpapalad kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na doon, 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. June 16, 2026, it's a Tuesday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Fabjirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, so far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, maayo kagid. Mga ka-K5 aton gid sa liwat, wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian, aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi man magkalipad, magkaon siyang prutas kag utin. Siya kag utan. Ang pagpabalhas, maayogin nga inisyatibo sa pagbulig, palimpyo sa aton sistema. Ang higko sa sulod sa lawas naton, amo ini isyagid kag ginatudlo nagatugas ang kalitan, nagatugas ang pagkaguba sa aton maayong nga sistema, kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa ka tawo. Ang mga higko or toxins o kung mga hilo nga aras sa sulod sa lawas naton, dapat lang gid naton pag-uon pagi sa natural nga proseso o kung ginatawag naton nga pagpabalhas. Sa kada ilig sa balhas naton mga ka-K5, nagaupod ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema. Nga nagahulat lang gid ini sang saktong nga tiempo nga para tagaan ka sang sakit kag balatian. So hindi gid pagpabay-i ang imoy kayong lawas, ibutang gid sa imong mga prioridad ang pagpabalhas. Subong man aton limpyuhan ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, kay isa pagiging natudlo ng rason kung nga nagamasakit ka nagabalatian kita tungod sa mga kagaw o kung mga mikrobyo. Ang tanga, mga ka-K5, kung nagakatulog kita sa kagabihon, ang mga ilaga, tiki, toko, damang, kag iban pa nga nagakamang-kamang. silang nagahari sa aton panimalay. Nagakadto sila sa mga baso naton nga ginagamit naton sa pag-inom. Nagakamang sila sa mga pinggan, mga kutsara, tinidor, subong man, platito, kagyahong. Ang mga lawas ang ilaga, tanga, kag iban pa, masyado kadamo siyang mikrobyo. Ilabi na gid ang ilang mga tiil, mga kakivibe. So aton gid proteksyonan ang aton panimalay, ilabi na gid ang aton pamilya nga makalikaw sa kunano nga sakit kag balatian, tuga sa mga kagaw kag mikrobyo. Aton gid taguon o kon ibutang sa saktong lugar nga hindi makamangan siyang ilaga, tanga, tiki, tuko, kag iban pa nga nagakamang-kamang. Ang stress, mga ka-K5, amo man ang ginatudlo ng rason kung nga amay mga high blood pressure kita, nga amay nagakalatumba nga wala siyang pilas, nga may nagaka-heart attack tungod siyang itawag naton nga stress. Ang stress, mga ka-K5, isa ka triggering factor sa kunano man nga sakit kag balatian, kag kalamanan, delikado o kon makamamatay. Tungod siyang aton nga utak, mga ka-K5, nga sako kag grabing aktibidad sa pagpaminsar, nagakinahanglan sang damo nga oxygen. Amo ina ang kinahanglan sang aton nga utak kung sagi kita paminsar, kag madalom nga mga paminsaron, nagapalibo kita, nagaproblema kita, ang aton utak sako ina siya, kag nagakinahanglan sa mas damo nga supply sang oxygen. Ang oxygen ginadulong sa aton utak pagi sa pagkarga sa aton dugo. Ang dugo naton nagaagi sa tanan naton ng mga ugat. Kung ang aton ugat marado, gabok o kung brittle abe, gabok na siya, so kinanglan gadasig mana ang lagan sang dugo naton sa ugat. Pakanto sa utak ta nga sige konsumo sang oxygen, kay sige kada paminsar, sige kada padalom sa paminsaron mo, palibo kada sige problema. Karon magaagi sila sa ugat tungod nga magasupply sang oxygen sa utak naton. May volume o kon may pressure ang ilang pag-deliver sang oxygen agi sa ugat ta. Kagumagyan nilang gabok naton nga ugat, ang posibilidad matabo, mga ka-K5, magkalatastas ang ugata tungod siyang pirsas ang aton nga dugo nga nagahingagaw nga makadulong oxygen kay sige konsumo ya samtang grabing paminsar mo. Tungod sa stress, mga ka-K5, may posibilidad nga magkalabog to ang aton nga mga ugat. So that's why rason nga kilanglan ta halungan, bantayan ta ang aton kagugalingon, likaw kita sa stress o kung sa mga bagay nga makahatag sa aton stress, mga ka-K5, ha? Kag subong man, buinas kita tungod may suplemento sa aton panahon nga parihas lang nagpulo, nagkaon ka siyang pulo kaklase nga utan. Sa aton panahon, may ara kita sang DTX 500 nga nagabulig gid pabakod sa aton nga mga ugat, nagabulig limpyo sa aton dugo, nagabulig repair sang mga damaged cells and tissues naton. May ara DTX 500 nga nagamintinar sang aton healthy cells. kag may ara kita DTX 500 kag ginapagar ang pagtubo sa kunanong nga sakit kag balatian kag nagalimpyo gid sang mga toxins o kon mga hilo nga pundo sa aton lawas. DTX 500 mga ka K5 mapisan magbantay sang aton nga blood sugar. Ginapanubuya kung taas sa libel. Kagsubong man, may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag ang DTX 500, mga ka-K5, kinanglanon tagid nasyubong nga inumunta adlaw-adlaw. Tungod ang tugon sa mga eksperto sa kalibutan, nga ang tao makalikaw sa sakit kag balatian, kung may ara siya, sufisyente kag damo nga pundo sa lawas sang antioxidant. De buenas kita, nga aman. Tungod ang DTX 500, hindi lang niya basta antioxidant, kundi may ara siya sang super antioxidant. Ang antioxidant amo ini naghatag kabakod proteksyon kag depensa sa aton selula batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins o kung mga hilo, mga K5, ang mga free radicals ginaatake, ginaguba ang aton nga healthy cells. Kag kung magkalaguba ang aton healthy cells, magresulta man ini sa kunanong nga masakit o kung balatian. Mga K5, tagaan tagid sa importansya ang aton ning kayong lawas. Aton gid ilikaw ang aton lawas sa kunanong nga sakit kag balatian. Ang aton himuon, inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng may tisi ang aton chimpo, ulan, talithi, dugay-dugay, mainit, mabugnaw, mainit, no? Do hindi naton ma-chindihan, damo nagasalakit ulo subong. May nagkalalipong,

sa rason nga madasig man siya makapwesto para makadepensa kag makahatag siya sa madasig nga pagtaas man sa aton resistensya. Gani hilway kita sa ilanat ang kaso sipon o buo hilanat ining mga allergy hapo asma kag iban pa. Kung nagainom kita adlaw-adlaw sang Mighty C. Kag sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sang Mighty C, nagabakod ang aton nga mga ugat. Daw elasticity, ah, may aras sa tawag naton nga daw elastic siya, daw elastiko siya. Nga sa kunano mga pressure sang dugo nga mag-agi sa ugat naton, nagahitad lang siya kag nagaunat, dili. Hindi siya mabugto, bla. Hindi siya matastas. Amo ina nga abakod siya. Tungod amo ina ginahatag sang Mighty C. Sa pag-inom nato sa adlaw-adlaw sang Mighty C, nagahatag ini kabakod sa aton ugat. Elastic siya nga daw elastiko lang. Kag ang Mighty C nagahatag sang dugang nga kaalam sa aton immune system. Ang immune system amo ining mga soldado, mga police, mga army, mga armed forces ang aton sistema nga nagagwardya kay nagabantay sa kunano man nagasulod sa aton lawas nga hat gusto gid maghatag sang kahalitan. Sila ini ang nagaaway mga kakifay pero may tiempo gid ang aton immune system nga hindi siya kabalo o kon nagamango siya be. Hindi iya makilala ang kagaw, hindi makilala ang mga mikrobyo. Pero kung nagainom kita mga ka-K5, Mighty C adlaw-adlaw, garhom pa lang sang kontra mga kagaw, makita na nila kag makilala kag dayo nila kasapute. Hindi nakapangalita. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Sa mga kamataan naman, mga nanay kag mga tatay, balik eskwela ng mga bata, nag-a-adjust sila sa bag-o naman nilang environment, ha? Nag-a-istorya sila kag nag-a-upod sila sa mga iban man nga mga kamataan. Nga waita kamalo abe, nga basi may mga ubo, may mga hilanat, may mga kagaw. Ang bata naton dapat may depensa man, no? Kag may resistensya. Painumang mga kabataan sang Mighty C, Syrup for Kids.

0: Nainom ng D3 ba yo? Ari mga ka-K5 ang dugang nga weather update o konsang lakat sang aton panahon subong nga gabi mga ka-K5. Weather update alay girili?
1: Yes, lo. Weather update, mga ka-K5. Mapaang sa gihapon na ang panahon sa silangan nga bahin sa nga Visayas kag Mindanao. Bangod sa epekto ini sang Easterlies. Sunod sa pag-asa ang Easterlies ang nag-apekto subong sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kag Davao Oriental. Ang nasambit nga weather system ang nagadala sang mapaang nga panahon sa aga. Apang sa hapon kagabi, madako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabiling bahin sang pungsod Pilipinas, lakip ng Metro Manila. Apang sa ugto, tumtum sa kagabihon, madako ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Good weather naman kita diri buwan sa Negros Occidental, apang sa ugto, tumtum sa kagabihon. Posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Show par show god mayong chimputa mga ka-K5. Wala bagyo, wala man low pressure galing ti Easterlies. Sige-siging Easterlies mga

0: ka K5. Amuning huyop siyang hangin ngalin sa Pacific Ocean nga mapaang siya lang. That's why feeling mo bilong adlaw kapaang siya kagka pag-abot siyang hapon, daw gulay ka na. No, kakapoy siyang lawas mo. Tungod siyang moisture kagpaang nga huyop siyang hangin ngalin sa Pacific Ocean. Amo nagresulta pala mo'y poy lawas ta mga kakifan. No, kakapoy blahaw. Amo inagresulta siyang Easter list. Kag isa pagin, nagahimo ini siya moisture. Rason nga may mga galong kag nagatuga siyang lapta-lapta nga pagulan. Matalithi siya, dugay-dugay mabulyan. Da siya makusog, mahinay, makusog, mahulaw, dugay-dugay magwang adlaw. Amo nagresulta mga kakifan nga kinanglan tagin. Pabakuro ng aton nga resistensya kag depensa kag kinanglan kita sumong sang D3 bio. Kay kung mag-amo ining mixklada sang aton klima, nagabaskog ang mga virus, mga kakipay. Ang virus, halalungan eh. Halalungan ang virus kay do mga killer ni sila mo. Patyon kayo siyang virus mo. Una bes, hindi mo siya makita eh. Kadua, wala bulong available. Moonlight, parihas siya siyang mga mikrobyo o mga bakterya, may bulong eh. Kaya mainom ka lang, mampawahan ka lang. Di na yung virus, once makasulod na siya ka makahatag na sa infeksyon sa aton sistema, moonlight siya wayon mga kakifive. So ang aton himoon, depensa. Depensa kang pasakaon ang resistensya again. So ang depensa, isa na dira amugin ang panginom siyang D3 bio. Ang D3 bio may extra virgin coconut oil. Kag sa sulod siyang extra virgin coconut oil, ngayara sa D3 bio, may arasining tawag naton nga monolaurin. Gamugin ining nagahatag nga depensa kag paghapin sa aton nga mga sistema, ilabi na gid sa aton nga mga selula. Kay manahimuon sa virus, mga kakifay, kung makasulod siya sa lawas na ito, doon mga bitik ni sila siyang ido, bla. Kita naman kita bitik siyang ido, eh, no? Nga para mabuhing bitik, sige siya ukob sa panit siyang ido na, oh. Gasuyop sa dugo. Di amo ng virus. Pagsulod sa lawas na ito, pangitaon niya ng mga silulata. Kag-ukuban niya, dirili. Ukuban niya, kagsuyupo niya. Kung anong may ara sa aton silula, makanto sa iya. Ang isa sa mga abilidad nga ara sa aton silula, inatawag nila nga cell division. Kabalo siya mag-multiply sa lawas ang aton silula. Di kung masuyop nina siyang virus, makanto inang abilidad sa virus. Nga siya mismo, kabalo na mag-padamo siyang lawas siya. Kag kung ma-multiply na siya, kada isa ito nga nagkopya really, no? Mangukuba na siyang virus o siyang selula. Kag mapadamo man sila, that's why nga kadasig kalanggid makaangkon sang infeksyon, paglain siyang pamatsyag, pagkurog, kasakit ang ulo, doon ginatrangkasuka, tungod amo ina ang pwede himoon siyang virus sa aton. Pero kung nagainom kita una siyang D3 bio, kung makasulod ginman ang virus, mga kakifive, hindi siya makaukob sa silulata. Kay hapinan siyang D3 bio yung silulata mo. Di ang virus, sa pagsulod niya sa lawas naton, may chimpo lang. Nga may oras siya nga kung maglawig siya nga hindi kaukob sa silula, maluya siya kag posible mapatay siya. Kasi isa na nila ang bintaha sa pag-inom sa D3 bio. Nga pagsulod siyang virus, hindi siya kaukob nga may ara siyang extra virgin coconut oil nga naghahapin sa silula. Maluya siya sa dalayon. Kag Ang D3 Bio, wala labot siyang extra virgin coconut oil. May vitamin D3. Nga mo ini nga nagahatag siyang dugang nga persya sa aton immune system. Luya na ang virus. Makita siyang immune system nga kargado siyang vitamin D3 halin sa D3 Bio. Siya putiho niya, Jirili. Siya putiho niya, balangon niyang virus. Kog-o niya, lampusan niya, karatiho niya, juduho niya, hasta magnililiwal kang magkalapatay. Amo ina, mga ka-K5, ang himuunta. Para depensa kita sa virus nga makamamatay sa sibong nga panyimpo, aton himuon, depensa. Inom kita alaw-alaw, D3 Bio. Subong man, DTX 500 kang MyTC. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, available sa tanan nga mga butika kag farmasya nga suki ninyo sa inyong lugar mangkutalang palihog. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang gid kamo sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ang pag-check up wala bayad, libre. Okay, sige, let's go to work mga ka-K5. Alas 10:08 ng oras nato. Tawag na kamo sa aton nga hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds. Pwede ta ka istorya parte problema ninyo. Problema sa pagigongba. Problema sa relasyon sa panimalay. Problema sa ikayong lawas sa negosyo. Problema about self-confidence. Namudlayan ikaw magdesisyon. No, hindi mo na maitindihan ang palibot mo. Problema mo, kwarta. Tawag ni. Manghatag, alo. Hindi, dirilihan ba ko? Tawag ni. Hindi manghatag. Tawag lang bala. Balaan talang na kung makatawag ka kung problema mo, kwarta. Tawag ni, ah. Oh. Okay, may cooler ta, Jirili.
1: Hello.
0: Sige, talawang tabing cooler ta. No. Hello, hello, good evening. Mayong gabi. Ay, nano man na cooler ta man. Isa sa mga hindi ta na namian, ang muna-muna, ginasabat siya. Tapos ibutang niya, no. Tiyanan nun namin nga matasan. Di namin, abi i-block na lang ng numero ya bla. Karon ko may ara ka na opinyon o komentaryo mga ka-K5. Parte sa mga isyu kang mga balita, subong. Ang imo na panilag, obserbasyon, analisis mo na. Komentaryo kang opinyon ni mo. Open sa aton nga programa, ha? 0928-611-2263. O kung pwede ka man kadayal sa aton nga Globe number. 09277-448940. Mayong gabi na sa aton nga mga suki, anay nga mga tagpalamati. Una gid ang akon nga amigo nga daw si Romnick Sarmienta. Si paring Peter Cedric Aujero. Paring Peter Cedric Aujero nga ang master dirili sa pag-repair sa mga cellphone. Nga mga unor na may kag mga tanang nga klase cellphone, Jirili. Siya ining master nga manog kayo siyang cellphone, mga laptop, mga tablet, Jirili. Ara lang na ngo iya nga shop sa may Lopez East sa second floor. Ara man ang iya apong chabilita nga si Don. Don, kamusta ka na, Don? Ang paborito ni Nidonya, fried chicken, dirili. Arap man ang guwapahon nga bata ni paring Pipito Lim, dirili. Nga si Juji Lim. Ang iya itsura, mga kakifab, do si Anthony Tosh. Si Anthony Tosh, wala ka mo kilala kay Anthony Tosh. Ang utol ba ni Ann? Antos? Si Anthony Tosh, mga kakifab, antes kay Marian Rivera nga asawa ni Dingdong Dantes. Ang nubya ni Dingdong Dantes, si Anthony Tosh. Nga kon imo tadawon to parol siya ni Marian Rivera, do hindi man maglayo ang ilang mga itsura nga mga tahom. Di amo na si Joji Lim Jirile. Ang pananawan ko na siya daw ex-girlfriend ni Dingdong Dantes bla, nga si Anthony Tosh. Oh, upo na sila ni I. Itosh. Kag ni An. Antosh. Nainom yun ako nung tadang nga suplemento, ano, ni paring Pipito Lim. Bakal naman kami sa mga kulang niya, Jinolo, sa klinik ni Doc Ramel. Anaya. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, kanlaon mayong gabi na sa inyo. Kamusta ka muda? Kamusta ka muda, kanlaon? Doon nag-abo naman da, nagbuga naman abo nga aton bulkan. Halong kita gida, alerto kita ha. Ti doon na anad naman ni sila dirili. Ay, wai na yan na anad na kami na siyang abo. Pero delikado ina siya may mga problema sa tawag naton ngayon kayong lawas. Ilabi nagi siya may mga hapo, kami mga erectile dysfunction. Anong koneksyon, lo? Ano dinili? Anong koneksyon sa erectile dysfunction sa abo? Di, huwag nagkakalayo, gabon lang agi, ha? Iba niya kundi dumayong agi, gaso, gagakalayo, eh? Kung may erectile dysfunction ka, do abo na lang na. Okay. Paring Pipito Lim ko no, naghamba si Juji Lim, tulog ako noong timprano, siyang ikang paminsa sa nubya mo. Kay Boss Aga, baka mo ko no mapaklearance test para sa iyang operation sa June 27. Mano ka prima pa, sir ko? Wala na edad ni Pipito Lim lo. Si paring Pipito Lim, mara na siya 80 eh, no? Mano siya sa 27, upira siya sa Dinday. Masi pa sirkom siya, upol ko na lang lulo ko. Upirahan siya sa buli. Ay, ano? Agali ka? Dugangan ano, buho? Mutagan halo blacks goro kag manhole. Kiti, sige. Mutangit ang burong para mayo. Mapaklearance test sa gali. Nati, okay na ang lana. Before ka-operation, kailan i-check nanay ang mga blood pressure, kung ano pa dira ang mga dapat ni mo i-balansihon, anay. Hindi na sila mag-ulpira, basta-basta lang mo. Di ka pinpagin sa din siya upiraan siya buli. Ano ni Nay ha? Kulom nga hubag? Sibit gila na kag botilya siyang coke ang bulong. Sibiton mo lang nakang itong-tungan siyang baba, siyang coke ang palpagon ang buli siyang coke. Ah. Gasaltang mata. Okay, sige. Magatagakan laon, mga ka-K-Family, what na naman nga nagbugas ang abo ang Vulcan Canlaon alas 5.21 subong hapon. Ginabisuhan sa Office of Civil Defense ang publiko nga may angot sa pagtupas ang abo sa palibot sa vulkan. Ha? Permi na lang yan, no? Permi na lang giniyasako na ning aton vulkan. Very active ang vulkan ta. Pero on the other hand, mga ka-K-5, no? May mga analysis nga daw maayo managani nga nagasigi siya bugabla. Sang siya ma-build up ang pressure sa sulod sa vulkan, kagulpi lang siya masinigabong kag mag-alalwak ang mga magma. Ha? Kay magamo sini nagasungaw siya, mochilingon, wala tabon ang iyaya nga lagyan. Nagasungaw siya mo. Tip na parihas na balanya siyang balon mga ka-K5, plastic balon. Nga sige mo butang hangin. Sa dalayon, nag-build up ang pressure sa hangin sa sulod sa balon. Ah, malupok siya. Di mo man ang vulkan. Nga sige ang pressure yato sa dalom mga ka-K5. Kung hindi siya makasungaw, ang tsansa, masinigabong siya. So, that's why nga daw mayo manabi ini nga nagasungaw siya. Galing lang kiti mahihalit sa aton nga mga tao. Pero kung dalawo na aton niya siya natural, yami nga ang aspeto mga ka-K5, no? Mayo ni sa aton niya nga kalimutan sa aton planeta. Kay nagapadayon siya, nagahatag siyang tawag naton siyang ligwa, abi, no? Nga makapangsyonal sa sangsakto bilang vulkan. Nagahatag lang ini mga ka-K5. May ara galing nga daw no, hindi mo mapatihan mga ka-K5 mo. May ara teorya nga mga ka-K5 nga ining mga vulkan naton sa aton planeta nag-build up ni sila bulig sa aton nga atmosphere. Nag-repair ni sila sa mga damage naton nga mga atmosphere. May mga unseen forces nga nag-aalangot ini sa vulkan naton kag sa aton atop sa kalibutan tabo ning atmosphere. May mag-aamo sina nga mga teorya sa nga eksperto mga ka-K5 mo. Kag on the other hand, generally, ang mga abo kag mga ginapagwa nga mga magma kag ibang pagid nga mga butang sa sulod sa vulkan makadto sa duta nagahilting duta mo. Nagahilting duta, that's why nga naming tubo sa mga tanom. That's why ko na mga tanom nag-give off naman sang oxygen. See? Ang oxygen, amo naman ini siyang nagahatag bugnaw sa aton kalibutan. Halin siya ginagpagwa sang tanom. Nga tuga sang vulkan, mga ka-K5, magatambok ang mga hilamon, mga tanom, kag mga kahoy. Di amo ini silang nagasuyop sang aton nga mainit nga panahon. Ining mga carbon dioxide, monoxide. Amo ining mga tanom, kag kahoy. Mga hilamon nagasuyop na sila sang init. Kag ginagamit na nila sa pagproseso, sang pagtubo sang ilaya nga kaugalingon ng mga tanom. Kag ang mga waste material sa mga tanom sa paghimo sa ila pagkaon. Ginapagwa na Manila bilang oxygen mga ka-K5. Amo naman din atong giginahaklo kag nagahatag bulig pabugnaw sa aton klima. Kag kung madamo nga klase sang oxygen nga ginabugas ang aton nga mga tanom, mga hilamon, mga kakahuyan, nag-develop ini siyang natawag nga special form of oxygen. Ara nagakadto siya sa ozone layer nga nagabulig dipinsa sa aton nga planeta. Amo ina nga daw may koneksyon ang aton nga vulkan sa aton nga atmosphere. Kay sa liwat, no, mabuga siya sa mga aso, aboya dirile. Magwa siya sa mga magmaya, magatubo ang mga matambok ng mga hilamon, mga kahoy, ka mga tanan, ng mga green sa palibot. Magapagwas ang oxygen. Magapabugno sa kalibutan. Kang nagahatag sa dugang depensa sa aton nga atmosphere ilabi na gin sa ozone layer. So normal ini sa kalibutan ta. Ugaling lang halit sa tawo kag sa aton nga mga kasapatan, kag sa aton nga mga pananom eh, no, di ba? Sa aton nga mga utan nga tanom. Makaguba ini siya, especially kun ini siya ka pangabuyan mo abi. Halit ini kiti siyempre may kapital kada mo. Ti kwarta, inanglan kwarta mo nga para makapananom ka sang utin, sang utan. Ti ko nang imo utan mga kakifive ha, alanihon mo na, kag hindi pa madayon, kay tungod magkalalaya siya, magkapirde siya tungod sa abubla. Instead nga mabawi mo ng imoyang nga kapital, ang imong nga expenses, kag magkaginansya ka, madula eh. Huwag ka gid, perde gid, poto tikoy ka. That's why nga kahalitan para sa aton. Kiti makonvert, ina siya kung maani mo siya kay mabaligya mo, makwarta mo. Ibakal mo man pagkaon kang i-provide mo man sa kinanglanon sa panimalay mo mo. So that's why nga daw para sa aton daw hindi na pabor sa ining paglupok sa mga asone o kung bulkan o pagwa sa mga abo. Kaya tungkol mahalit ang pangabuyan sa mga tao na sa palibot mo nga especially nagatanom sa utan lang. Pero kung sa tanawon naman naton sa naturalisa sa aton planeta, mayon yung indikasyon, healthy ni siya. Kay nagabulig ini siya sustener nga maayong aton nga planeta. Kag-thinking, this is the only planet so far. Amula ini sa subong ang planeta nga pwede tayo staran dyan rin. Hindi ka man pwede kay star sa Venus to, kay perte kay init. Hindi ka man pwede kay star sa Mars to, kay white atmosphere. White ya kahoy mo. White ya sang oxygen. Hindi ka man pwede kay star sa Jupiter, kay perte, kalayo-layo. Makumakal kay Moy Changi, dito pa siya piyak yung putok-putokan. This is the only place so far nga planeta nga itong pwede may staran. That's why amoy na yung importante nga halungan tang planeta naton. Anyway, sige. Thank you again sa mga supplements nga ginainom niya J. Lolo. Nagabato ang iya immune system ni Tatay Pipito Lim. Okay, bato lang pre. Inom na to. Okay, sige. Sa aton liwat na yung mga kauturan sa bahay sa Kalaon na nakatune in sa KFM News FM Kalaon sa liwat mayong gabigid, kag salamat sa pagpamati. Sa aton yung mga suki from K5 News FM Rojas Capiz, hello! Sa Rojas Capiz, mga ka-K5, may wala ba kami di sa K5 mo? Mga 15 years ago, may bisita ako upon sa amigo ko halin sa South Korea ng mga Koreano. Ang duwa sila kamilog. Ang edad nila ara na sa 79 years old. Ang tsura nila lagba buhok nga bukay kag mga lagba murangos nga bukay man dili. Daw mga Shaolin blay nga mga master bla. Makita mo na sa mga pelikula sa mga ininsek na bla nga mga tigulang nga lagba buhok nga bukay. May biguti kag burangos nga puti nga lagba, naamo gina sila. Mao dito magkaka-K5 no. Ining duha na mo kami sita from South Korea that time. May ara sila ginpatigayon nga medical mission. Kamalo ka tanda ang mga Koreano sa acupuncture bla. Nagapati sila sa amusini nga pamaagi akyo pangjor. Nga maumpawa ng mga trangkasyo at traites mga kunano na. Una bes, huwag kong gapati, Jirilimo. Huwag kong gapati, ining duwa ka master ni siyang acupuncture from South Korea. Nga nag-medical mission, gindala siyang akon abyan, mga ka-K5. Ginhagad niya malang ko nga i-assistiran siya mula, nga obdan siya nai, kay para nga may ara siya siyang timbang abi, no? No, tinakilala ko ning duwa ka master siyang acupuncture from South Korea, no? Dito sa South Korea, mga kakipahib ko, no? Ang mga tao to yan, wala yung hospital. Magluwas lang sa mga mabata, abi. Operahan. O kung may mga aksidente. Po ini mga arthritis ni mga hilana, trangkaso, mga sakit sa ulo. Mga kunano pagid, mga cancer-cancer. Why nagina... Huwag na ginadala ito sa ospital. Acupuncture lang dito yung kalamanan ang ginapatihan nila. Nga makahatag siyang alibyo sa ilang ginabatsyag. No, karoon, Ari, natabo. Pag-abot din siyang duwa ka-Koreano ni nga daw mga Shaolin Master. Ang ilang medical mission din, no? Din siya makulod una. Yun pati gayon, guron nag-attend, guron nga tao, guron lumara sa mga silo 50, no? Damo, karon nagsugo na ginilitig, kaya panilag malang ko, kaya doon wala magkagapati siyang mga amo sinabi. Ining mga hapo, ginilio, may ginatoslok sila nga dagom, kakundiin dahil mga vital points ang aton lawas. Nagaligway ang paginhawas ang hapoon mo. Ginapamangkot sabi sa ato kay may translator. Nya, pinot ni mo paginawa. Ting hapoon, Jelly, nagasyaka panaog ang amaga. Nagamudlong mata mo. Kay sisigi yang nga, kay gagahingagaw nga makahaklo hangin. Pero sa after sa pagtuslok sa acupuncture, Jelly, doon ka panilag lang kami, ipamangkot sa liwan, namusta matyag mo? Yan namin ang ligwan na panangakwan nga, no? Paginawa. Siling ko basi chambalang. Karon may kilalang ginako nga isa ka-retired police, mga kakifive. Isa ka-retired police nga kilala ko gin. Siling ko si Rarika. Nga naimitaran ako nga ma-attend rin. Sini ko ano yung imo problema, sir? Niya sa ipos lang lo, ha? May prostate problem ko. Di, may arak, may talpoin sa may dalom sa puso at mga kakipay. Dito sila nagtululoslok sa dagong. Di, pre, kamusta itlog mo? Kamusta matyag mo niya do okay man nga do hindi ko maintindihan. Masta do na may lain nga do may alibyo gamay. Sige ko ti chambalang guro. Hindi ko malibatan mga kakipay. May nag-abot nga isya nga gina-wheelchair. Ining gina-wheelchair mga kakipay. Lawig na yan siyang tinuig. Di taga makulod, ha? Medyo may sarang ang pamilya, no? May sarang, abi, no? In short, abi, mayaman, ha? Magranon. Kilala nga pamilya ni Makulod. Isa ka lalaki, kag isa ka babae. Ang problema, ang tuhod, gina-wheelchair sila mo. Hindi nakatindog. Tungod, may edad na sila una, bes. May edad na sila. Kag nagabalanog ang tuhod sa dugay ng rayuma, abla. Karon mga kakifive, gin-applyan sila sa acupuncture sa ining duwa ka Shaolin Master na iblang mga tsuran, eh. Guro do mga mulumanta ko do mga lapit 30 minutos ang pag-proseso nila. Ginhambala nila ning mamaying tindog. Ang babae niya, no, matumba ko, matumumukmuk ko. Hindi kay chinding koreano mo, gina-translate lang. Hindi ka makadlog, tindog. Tapos nirili, tumindog nirili. Ginauna, ginakaptan lang siya mo sa kamot, duwak bilog, duwak kamot niya. Natindog. Nakatindog nirili. Tingi siya matukaupo niya nga tigulang. Ngayon ya, tindog man. Kung nakaya ya babae siya, nakatindog siya sang iya problema sa rayumas toho, tindog ka man. Tumindog niya rin lain niya. Lain tumindog. Nagtindog man ang lalaki niya rin. Tindog sila nga doa. Niya lakat. Susama ko mo na lakat, Gideya. Dito ko nagtuhan. Grabe ba? Nga ina ko no, may arat lang siya rin nga lapit pulo katuing wiltiranay. Huwag nagalakat na nang ginahagi na kugos na lang na yung magkantos, Katri. O kung magsakaya sa tawag sinin sa wheelchair, ginakugos na lang mo. Problema, ganyang iyaya nga panglakat, kaya. Nagangot-ngot ka, nagabanog ang iya nga mga tuhod mo. Gabi, acupuncture. So in short, abi mga kakifay, madamo, pagin sila nga gina-applyan sa ilang acupuncture ining duha ka from South Korea. Natapos ang adlaw, pagkadasong ang adlaw, ang amon biyahe, Roha City. Nagkanto kami sa Roha City, gamina. So nagpa-hotel kami anay. Pagkabas ang aga, ang amon to organizer. Nagtipon sa ina nga hotel, sa ila na yung ano, dako nga kwarto, mga kakifay. So pagpanaog naman sa hotel, ato na itong mga pasyente, kahululan. Ang hindi ko ginmalipatan, ang isa ka pasyente, babae, tag-iya siyang funeraria, bla? Tag-iya siyang funeral parlor. Dira siya Rojas. Mamakon mo yung, parihas man din siya makulod, nga pasyente, bla? Mo man ang iya problema. Pulawing na ito yung iya yung ining iya yung rayumas tohod. Si amo mangyapon panilag ko, no? Ang tohod ginbutangan sa mga dagom na kanwabi. Nakatindog, nakalakat mga kakifive. So sa dayon niya kakuot sa iya nga bag ni siya kamandol at nagyatani siya ni Korea. No, no, no, no, no! Huwag ka baton kwarta! Mapagkutali, gimi-gimi mo. No, no, no, gambar ko yan. No, no, no, no, isya ka mandol. Mapasalamat, blataniaw. Yan, no, no, hindi kami magbato na. Medical mission eh. May mga sponsor kami. Ang amon is mabulig sinyo. Timig siya pag ito yung ano, umuman na yung sitwasyon na sa Roja City, nga nakalakat lalaki this time, no? Nakalakat siya iya kag nagsaka pa na og pesang danan. Grabe na ako naktuhan sa mga master ni sa acupuncture. Dito na sa taga South Korea. Kundi siyempre mo na beda sa Rojas to natabo, no? Now, karon ari pagit. Another thing from Roja City. Pagkatapos sina, natapos kami guro doon, lapit na guro mga almost 3 o'clock in the afternoon. Sarap guro sa mga alas 2:30 kami nga nakatapos. Nagutom na jirili. Nagutom na kami. Karoon naghambal na siya nga akon nga upon nga nag-imbitagin sila niya makantot na pare. Dira siya bye-bye. Nasa Rojas, bye-bye. Kay makaon, kay may siyang seafoods. Sinikuti, okay, good. Sige, testingan kami. Di ka na may siyang bye-bye, pili ka man na galing. No, alam man daw, ano ba lang daw, pala-pala style man abe. Karon ining mga Koreano, sa kada kaon namon mga kakifive, nag-ugtas kami siyang migo ko. Kaya kung ano ibutlang nila si baba nila, no? Usapo nila 100 times. Ginaisip kinilang usap nila yan kapakaunan mo sila siyang tinapay. Ato niya, tatlo lang niya kausap niya, tulon na yun. Ang ilayalain, usapo nila yung lawig-lawig. Di ka nakaon namon sa ining pagbiyahin namon, abe. Gahulat kami dili mga lawig na chimpob la. Kay kada timo nila, abe, na o, mapundos la, nagkagsigi usap. Nga daw mga kanding la. Sining ko, nga ka muna priyaw. Ang sabat siyang migo ko, niya kabalo ka pre, ini sila, nag-aparte sila ng aton nga digestive system. Dapat nato niyang alagaan kag buligan. Ang purpose ang unto is para usapon naton mayong pagkaon. Nga pinog siya, no? Kay para pag-aboto sa aton nga tinae, dutay na lang trabaho ya, no? Kay kung itunlon na ton nga bilog pa yung mga pagkaon, so dako na nga ubrasang aton tinae. So mochilingon nga mas stress ang mga tinae ta. Sa dalayon, amo ina nagatugas ang sakit kag balatian. Di ang amo nagaling rason nga grabe ginilang usap sa pagkaon. Ginapino, gina nila katama sa ilang mama. Antis nila tunlon. Di isa ka timo, jili, misarab lang. Ha? Isa ka pinggan, damdak mo na kanon. Dugi-dugay mo, rot eh. Ang mga isda, kang mga kunano na ibutang namon, usap nila, lawig-lawig mo. Di arina, nagkanto na kami sa palapala. Siling ko sa amigo, kung kumpre, ma-order na mga pinag sinugba ng lukos, mga lagko na mga. Siling niya, niya ba sinin sila magkaon? Pakaunon ta. Okay. Amo ni natabo mga kagibay mo. Digsigi na kaon, pag-serve siyang sinugba ng lukos, no? Siling ko, you try this one. Try this one. Yeah. Okay. Kwa Koreano, jirili. Natapos na kami siyang migo ko. Sila nga doon, sige pagyapon, usap lukos mo. Sige pagyapon, usap lukos. Sulihin, no? Guro naging kapoy, guro nila ma-mla usap lang. Ginluan nila. Ginluan nilang lokos. Guro naging kapoy, guro nilang pingig lang. Ga-alay na guro sa usap ay lokos. Aray nyo ay. Kami naman mamalos bla. So muna mga kakipam, hindi ko na malipatan na si Roja sa bye-bye tungod sa mga Korean friends naton. It was a long time ago. I think the mga 15 years ago nga nag-medical mission kita dira. Upod with our friends here in Bacolod. Together, sa duwa ka grandmaster o kung mga Dao Shaolin master ni nga mga Koreano. Da siya mo, duwa sila mo, tulukay lang. Kina pag-usap nila mo na o. Una yan, lumi mo. Oh, coconut. You ate coconut. Yeah, coconut. Good. Inom sila tubig sa butong. Ah, delicious. Delicious ah. Kaon sila siyang lumi sa coconut. Lumi sa coconut. Unod siyang lumi. Blan, eh. Butong mo, butong. Di, amo man to, mo grabe nga usapay, mga kagipay mo. Nubo yasin ka usap mo. Kaon-kanon pagid, no? Sinugba nga, ano ning mga, ining isda, blani? Tinulang isda, no? Nga may dahon, abe, mga sibuyas dahon, no? Yawan siya usap mo. Kagin-ka-enjoy sila pag-abot sa loko. Sa go try this one. This is good. Very delicious. Yeah, delicious, ha? Oh, delicious. That's good. Pag-abot sa sinugbang lukos, mga kakipay. tapos na kami kaon kasi amigo ko, sila nga doon, sige pa usap, loko siya. Tulokay sila nga doon. Yan na rin pa usap na sa ton, yan, gumagro na eh. Ano to klase lokos ba nga daw magulan gro to na daw. Iya huwag sila usap nga doon. Tulokay sila nga doon. Nga mga Shaolin. Ang mga lagba, burangos. Kag lagba, mga biguti. Kag lagba, buhok ang purubukay. Bla. Tulokay sila nga doon. Sige, usapay mo na niya pa rin sa saton. Mabihin niya pa rin. Ano, hindi pa usap na saton. Man, guma. Sobra na kasing ka usap niya, guro. Ah, lapit na gano'n sinto sa usap nila na hindi pa nila matulong kay bilog pagyapon mo. Sorry, naging kaapoy, guro, ba nila, nang biring, guro, ila pipingig, bla. Diluan nila, dirili. Okay, tiyo wala na ako ng istorya about Rojas Capiz. Sa inyo na taga-bye-bye, Rojas Capiz. Tanan nga mga listeners nato nga naka-tune in sa K5 News FM. Hello na sa inyo, tanan. Hello, ha? Especially sa aton na nga very beautiful, intelligent station manager, si Miss A, ha? Miss Ami, mayong gabi na si mo. Ang inyo na station manager, suspirte ka buod, passionista, guapa, very bright. Kung magkit anay kami ni si Makulon, nagpa-picture gin kami ng anua, nag-istoryahanay gin kami na. Miss A, thank you gin na. Miss Mimi, Miss Ami, thank you gin na. Station manager sa K5 News FM, Rojas Capiz. Kay K5 News FM station manager Steve Flores. Sang K5 News FM kalaon, Sir Steve Flores, ha? Good evening na si mo sa Rojas o kon sa Kalaon City. Kag sa tanan nato nga mga listeners from K5 News FM Kabangalan, K5 News FM La Carlota, Hinigaran, si Palay kag hinumaan da, ha? Andeni naman ni sila ya sa aton nga station manager sa Southern Negros, under kay Ma'am Jean, no? Kay K5 Ma'am Jean, Shatita, mga ka K5. Diri naman niya sa Southern Negros na siya, no? Hinigaran, Kamangkalan, si Palay, Hinubaan, La Carlota, no? Under na kay Ma'am Jean, Shatita. Siya ang tawag nato yung area manager sa Southern Negros. Lima ka, amon na ka mga station dalaya. Ay Kamangkalan, si Palay, Hinubaan, Hinigaran, La Carlota. Lima. O kung I think no more pa ng station sa. Di naman niya sa Northern Negros, ang ato Northern Negros ta area manager, si Ma'am Colleen Cubia. Ang anda naman siya is K5 News FM Victoria, K5 News FM Cadiz, Sagay, kang Escalante. Ha? Okay, Ma'am Colleen Cubia, sa tatuan ng mga listener from K5 News FM Sagay, mayong gabi na sinyo. Mga ka-K5, sa social media, nakawitness naman kita sa kagaina. Isa naman history in the making. Ano ay han ining pakantuan? Sining nagaluntad nga mga hindi pag-itsindihan ay sa aton ng mga sinado. Do hasta subong do ginagamo gyapon. Ini isa ara na ginaproseso na ini siyang aton nga panahon. Ano bala ini ang kung pwede lang nimo matuki ang palabuton, Jirili? Ano bala ini magatuga ini bala siyang katawhayan? O kung magatuga ini siyang krisis sa aton pagin? O kung magatuga ini siyang kinagamo ang nagaluntad subong sa aton politika? Sa aton gobyerno. So tanan ini nga katabo maga-resulta ini sa kunano man sa palabuton. So gani, we are witness witnessing mga kakipan. Siyang history in the making sa subong nga panyimpo sa nagalakat na kung ano man nga mga sitwasyon sa aton nga mga leaders, no? Sa aton nga mga government officials, sa Senado, kag sa iban pa. So ina nga mga bagay, mga ka-K5, bantayan ninyo na kada agabla sa programa ni K5 News FM, K5 Eljan Castanyo, kag K5 Eric Tenerife. Dira nyo gin masagam sa man, mga ka-K5, ang mga analisis kang mga balita, kang ilang mga komentaryo kung ano nagaklatabo subong sa aton pa gobyerno. Mati ka mo sa aton nga mga veterans, nga mga anchormen sa Foro de los Pueblos. Alas 7, sang aga, tumtum, alas 9. O nagasugod sila gani alas 6 mo, no? Now, da nyo gin maitsindihan kay isa-isay na nila kag paitsindihon kita nila sa kung ano nagkakitabo sumong sa aton gobyerno. Foro de los Pueblos every day from 7 to 9 a.m. rilang sa K5 News FM, ha? Alas 10:48 na. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix. Basta ko yung mga ka-K5 na experiencehan ko, gina-share ko lang sa inyo. Nga kung magtimpla ako siyang DTX Coffee Mix, ta sayang ginagamit ko mo. Kag ang tubig nga ininit, gabang langgid. O kundutay pagani siya gabang. Kay ang gusto ko, medyo maisog ang timpla. The more mo siyang amun na kadamuan sa tubig, magtimpla ka siyang DTX Coffee Mix, the more pagit siya ganamit, inumon yun rin eh. Kanami siya ma-perte ka na nam nga kapeblao. Pero antes ko na inumon mga ka-K5, no, ginapalapit ko na yung akon ilong sa tasa. Kaya ang usbong siyang DTX Coffee Mix, kunigaso siya, ginahaklo ko na yung matamat. Sa kahamot, blakatama, ang akon nga namatsagan mga ka-K5, doon ga-relax ang utok ko. Kaya daw may aroma, tirapi, bla. Nga katawhay siyang pinsar ko, kunimuon ko na. Imagine na, bla, sa usbong po lang siyang details ko, mix, daog ka na. Pag tilaw mo, pinparte ka namin sa sabor. At tapos mo inom, mula kayo siyang pait sa mabatsagan. Ang pinaka-the best pagit, mga ka-K5, no? Kung matulon mo ng details ko, mix. Kaya hindi man pwede nga sabor lang mo. Kaya lang sabor lang, tapos mo makuha sabor, topra mo. Inom mo, tinulon mo, gin. Pagtulon mo, mga ka-K5, ara ng pinaka-the best, gin nga, binipisyo naton. Kaya masugod na nasa na yun, panglimpyo. Kuni ka paligo, ta, para maglimpyo lawas, ta. Tapos kaon nga toothbrush ta para maglimpyong baba ta. How about yung aton tinai? Nga tututan na nagkantotong pamahaw ta panyaga-panyapot sa mga nagliligad pa. Everyday mo na ginasudlan ta pagkaon. Kasulod sa baba ta pagkaon, ginatulon ta kanto dito sa tiyanta. Wenda kamalo ko nung tabo to. Di may mga tinga ginaya. Sa kadong ayon, masiyang tinga sa nagligad mula narap ba na eh. Nga, naghimo na da siya siyang tawag naton yung problema na sa tiyan naton, nga mataman nag-develop siyang kung anong problema sa palambuton. Di kung makainom ka DTX Coffee Mix, kalihon niya na dirli. Kalihon siyang DTX Coffee Mix kapag waon ina. Iliminarya na. Kay man ang aton dinay mga ka-K5, duwag bilog mo. May small kag large intestines. Nga kung isugpunon mo ng small kag large intestines, ang kalabaw siya from 22 feet to 26 feet ang kalabaw. Miserable lang at i-travel sa pagkaon mo na sa slow motion nga giho. I-proseso siyang tiyan mo na. 26 feet na makantote, isa mo ito kapinggan nga pagkaon. Plus ang sundan mo ito bihon. May sundan ka nga dinugboan. Nilaga, may pinaksyo, may adubo. Ha? May pansit to, may sardinas. Dito na talang makanto. Dito na talang maagil sa 26 feet ka tinaita. Di may higko ginadaya. Even though nga nag-eliminar kita, may higko ginadaya na bilin. Kating mataga ni magkauntag at basta kay may maghating ha. Nagagamit tahabong kay tungod may mga yampo kay may mga buling. Ang higko sa silon to, amo nagatag blatian sa ton. Di amo ginaginatol-tol sang DTX Coffee Mix ngay pag-uod sa sistema ta. Kagsubong man, nami pangihi tayaya, di na malang pangihi, blang nga daw hubas, gitang marukan mo, blang. Amo ina aton ma-experiensahan sa DTX Coffee Mix, no? Nagakapi ka na, naga-detox ka pa magaka K5. We're going to take a short break and I don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Maligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, good ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pag-

natuga ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang

0: kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabaluman usik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang kape, pre?
2: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Ikaw ba'y nasaktan?
9: Naintuan nila ko sa nobya ko.
8: At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
8: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung ibalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, altiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: Day 5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi kabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, mga kaka-K5. Ang habon nga handom naton ara na. Ang binipisyo, perte ka na mo, gid. Una, gid, masyado sa kabukal nga habon, bla. Nga ang bukal, ya isaylong mo si ibang nga bahin sang lawas mo nga, basabi. Sige siya bukal mo. Kagkahapo siya bulawan, mga kaka-K5. Kakas ang mga yamok, ang mga oil, kagsubong man ang mga mikrobyok o kung mga kagaw. Kag nagahamot siyang lawas mo eh, preskong pamatsyagan mo, kag tanay nga baho sa lawas mo, kakas dirili. Nagapaayo sa mga punggod. Punggod malanggin ni Abe, gamay malang ni siya nga bagay sa guyata. Pero sa mga teenager especially, nagaangot ni siya ila paminsaron kag balatsyagon. Nagakakonsyos bala sila. So ang ilay mo on kasami is matubang sa espiho kag halapan o dos dirili. Hasta magkalaguba guya nila. Mga kaka-K5, especially sa mga nanay kag mga tatay, bakli Miss Toto, bakli Sinday DTX Beauty Shop, para hindi maguba ang ilaguyas ang sige panudo sa punggod nila da, pagamita sila DTX Beauty Shop. Kaya ang DTX Beauty Shop, kuyumo niya ng mga punggod, payuho niya bla. Pagpali, wala inagyan niya itom-itom. Hamis kakanamis ang ila panit dirili. Kag kun may mga teenager kang kamataan, nagamantika lawas nila mo. Especially ng guya nila, nagamantika bla. The oily face. Your face is oily. Kaksyon ng mga oily face na, no? Mga oily skin mo na. Mga alap-up, mga punggod, mga pikas-pikas dulaon. Karon ko may ara ka siyang mahol o kung garas nga guya, may mga buho-buho abe, hippie doon man na siyang DTX Beauty Shop. Grabe, Jirili. Nga kung imo ini kantogin sa mga espesyalista sa panit, libo-libo gurong gastuhon mo. Libo-libong gastuhon mo. Po sa DTX Beauty Shop, adlo-adlo mo ni gamiton mo, hippie doon niyang guya mo yan mo. Plus, pag-idula, baho sa lawas mo, presko pag-in, no? Mga binipisyo, bla. Now, karon ano pag-in? Sa may mga edad naman, no? Parihas kay Jerry Ling ang may edad-edad na. Hindi inmalikawan nga magkurinot yung mga panit. Sign of aging mo. Sa dalayon, nagalaya yung panit na bla. Nag-wrinkles, abi, nag-ukot-ukot na da. Habon nilang maladlaw-adlaw sa DTX Beauty Shop, hindi nahil mo noon ang wrinkles, mga kaka-K5. Kag siyempre kung nag-aedad ka, nag-yaya panit mo, hugton niya matamat liwat. Now, ari pagin ang problema sa isa ko kamigo nga may edad-edad naman, nabi, parihas kay Jerry Lee. Kung may edad ka na, dolain ang baho sa lawas mo, bla. Kung sa Tagalog, pamamatian natin nga, amoy lupa ka. Di natural ina siya nga nagigagwa sa lawas ta ko maedad ka na. Tasyon, do may nagakamag sa lawas, do nga palang atol ka blang, do matyagal mo, do may subay. Dulao na siyang ni TX Beauty Shop, mga gagifay. Do nagakatol, do may matyagal mo, do may nagakalalamang sila pandit mo blang. Dulao na siyang ni TX Beauty Shop. Karonda mo, gidriling yung nagasindi kanila kagsigi pangamuyo niya. Lord, paputi alang ilo ko, mag-good girl na gid kuya. Okay na na, sakto na nagasindihan ay kanila kag pangamuyo. Bakal ka na di text beauty shop. Kay amo, ini makapatinaw siyang imo yung ilok. Sa mga nanay nga kagi pamata, no? Di siyempre may mga stretch marks na sa guya sa tiyan, abi. Di kong kisya kaka-conscious ka mo. Sa mga nanay, sa mga babae, da. Di siya una daw ay mani. Di siya daw nagkakabuhinan blang imo yung self-confidence blang. Di amuning habol mo sa tiyan mo, Permi. Daw dala masahi blang. Hindi nahil mo nun ang mga stretch marks nga nag-guray-guray nga daw kambang. Hindi na dahil mo nun. Try nyo gid, no? Di ano pa may pangitaon na ton. Sa may mga bata naman yung mga gapirming nag-dalagan, wala na? Nagkakadus mo, nagkakadasma, may mga pilas-pilas. Amuning habon nyo sa pilas nila, oh. Dasing lang magpali. Hindi pa ma-infeksyon. So ano pagin pangitaon na ton? Kaya para inisabilong nga pamilya. Self-confidence. Ang isa pagkikimportante nga benepisyo nato. Kanitis tingin na ha. Sa wala pagkagamit sa DTX Beauty Shop, tis tingin ah. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo ng mga butika na sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad. Okay, ini nga bahin malunol uman sa aton los ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Now, ang chimpo subong daw hindi mayo, no? Perti kaini tapos gulpi lang maulan. Gani oso naman ang flu o kontrang kaso. Ang flu, isa ka-common nga masakit nga nagresulta sa ubo, hilanat, sore throat, sip-on, palanakit sa lawas, sakit sa ulo kang iban pa. Hindi na naton pag baliwala, no? Ang masakit nga flu o kontrang kaso, kaini siya ka viral infection nga nag-aatake sa aton baga, kag pwede kamatay kung pabayaan naton. Gani dapat lang pabakuron gid ang imo immune system. Para mapalayo o kung malayo ka sa trangkaso, mag-inom gid sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga mayara sang Eichel Glycerols nga nagabulig padamo sang white blood cells sa lawas para magbakod ang imo immune system. Ang Dr. Pinoy's Squalene, isa man ka adjuvant. Ang adjuvant ingrediente sang flu vaccine halin pa sang 1998. Para ini mangin maepektibo ang bakuna batok sa masakit. Gani para iliwas o kulikaw sa trangkaso, inom na Dr. Pinoy Squalene Capsula. Ang Dr. Pinoy maayon man magkakifive sa aton nga mga problema sa arthritis blood. Ang mga gout arthritis naton, ti siyempre sa may mga ara sinada kag makita naton. Nga huwag kaya arthritis daw ginabali, wala talang kiti, huwag ka man niya gabatsyag mo. Pero kung ang ikaw may arak ginabatsyag yabing, no? do gantos kamla, no? Kapinitin siya kamla. Tungod siyang kasakit, hindi ka komportable, do nagakastress kay, no? Grabe ang uric deposit naton mo, uric acid bla. Kako dalawo naton galik ang uric acid sa mga microscope niyo, ang itsura yan dyan, ito buka nga kristal. Now, karon, amo ini nagahatag siyang ngot-ngot, sakit, banog sa aton ng mga joints. Kag hindi ka maayo kalakad, kag hindi ka komportable. So, inuman mo Dr. Pinoy Squalene Capsule, unang niyang himuon, dulaon niyang ngot-ngot dyan ili. Pakuposon niyang banog, kag sa dalayon mo nga inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw, ang uric acid mo dira, you know, sa imo nga mga joints, tunawon niya. Kag i-revive niya ang tawag naton nga synovial fluid. Do, ining synovial fluid, mga ka-K5, nga aras sa aton nga mga joints. Do, nag-aserve ni siya grasa. Nadula na na siya, nagmalala na na siya tungod siyang presensya siyang uric acid, bla. Di ko nagainom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule, tunawon niyang uric acid, ibalik itong synovial fluid, mga ka-K5. Kag kung may tais ginman ang tulaan mo abi sa mga joints mo, i-repair niya matama. Kagrabi siya, Dr. Pinoy. Ang early stage sa mga cancer, sarang nga awa yun, jaling nga hindi na magsige. May mga insomnia ka, may leukemia ka, grabe cancer man is dugo, oh. Awa yun man na siya, Dr. Pinoy, nga magayo ka. May ara ka siyang pasyente kung kilala nga may dengue. Dasing magpasaka siyang blood platelets ni Dr. Pinoy. Makasalbar sa katalagman ang isa katawo nga may dengue. Sumong man ang problema naton, ining kidney naton. Mayo lang tani ko ng mga higko sa mutko naton, kay hamunan talang ni kagugasan tubig, dula na eh, no? But paano naton to limpyohon ang kidney, tabi? Kaya ang kidney ta, muning salaan sa higko sa lawas ta sa salod. Nagaagi sa kidney naton ang 50,000 liters of blood. Ginasala sa kidney tang dugo ta. Kag sige ng dugo ta biyahe sa bilong nga lawas, pag-abot naman na sa kidney, sa laon naman sa kidney, balik naman tong dugo libot sa lawas ta. Di sa inang proseso sa kabilugan, si Sakadlaw, 24 oras, nagalabot ina sa suma total nga 50 litros tanan ang ginsalaya. O kung 50 mililitros, 50,000 liters, grabe na mo na mo. Di bisa nagapanglaba ka, sige sala ng kinita. Gasakay ka sa jeep, gasakay ka sa e-bike, gasakay ka sa karabaw. Sige niya sala yung duaton kidney sa aton dugo. Nagakatulog ikaw, sige man sa gyapon trabaho sa sala sa dugo. Nagapanilhi ka da, nagaluto ka pinirito nga bangros. Sige man sa gyapon sa sala sa dugo. In other words, mga ka-K5, kung sinusumahon mo, pagwata sa kalibutan, may kidney na tamo. Hasta subong sa edad naton, miserable kung ano nakadamo ang sala yung litro sa dugo, ta? Kag kung ano kay kong kidney ta, di mo ng problema subong. Yan daw mayo man na siya, daw wala man na siya bisyo. Nagka-problema sa kidney, taas ang amuni mo na pagpa-laboratory. Dinugay-dugay, balitaan na lang, ginadialisis na siya. Tungod higko ang kidney mo, huwag na masyado kapagsunar. Tik, amo mo lang ni Gilandlan tagali, mainom mo lang tanlodlaw, Dr. Pinoy, maumpawa ng kidney ta. Huwag kagin problema sa Dr. Pinoy kay abrumbado siyang bifan. Wala siyang overdose, wala siyang side effects, ha? Himo ini sa shark liver oil. Sa may mga kamataan, binuman yung Dr. Pinoy, kay maalam sila. Nagapa-clear ini sa aton paminsaron. Kung may edad-edad ka na namin man, Dr. Pinoy, layo ka sa maging malipaton, Alzheimer's disease, ha? Ining mga demensya, Dr. Pinoy, nagadugang supply oxygen sa aton nga mga kaugatan, sa aton dugo, kag especially sa aton brain. Dr. Pinoy's Quelling Capsules, hapos na ni Baklon. Dasang ibi magalona, kadtulang kamo sa D-Jam Pharmacy, Rachel's Pharmacy, Triple K Pharmacy, HM Drugstore, kag sumungman Mangkas Pharma, kag The Generics Pharmacy. Sa Kabangkalan, Valladolid, San Enrique, Binalbagan, Morsia, La Carlota, Talisay, kag sa halos tanang nga mga banwa kag mga kasundaran. Drisha Negros, kag sa Bilong Apanay. Available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha?

0: Daghang saliwat sa mga ka-K5 sa may mga problema nga gustong inipalambot kay J. Loloy. Tawag nyo na kung i-send nyo na o kung i-text nyo na sa ating hotline. 0928-611-2263. Kag sa aton man nga globe number 0927-7-448-940. Alas 11:23 na mga ka-K5. Oras na para magbasa kita sang isa ka problema nga ginpadala sa aton, ha? Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Isa man ako sa mga avid listeners sa inyong programa kada gabi. Tawagan lang ko sa ngalan nga Ronnie. Ara ako subong sa Sarah. Sarah ano ni? Sarah... Iloilo? Sarah, masakit man sa ako. May bata ako nga apat kabilog, J. Lolo. Pero may lang kami gaaway sang asawa ko. Mudlay ni ka na away, gabusong na yun. Amo di siya unang tupad balay ko diyan, ara nag-away naman sila. So, namulan, busong naman na mula. Mag-away sila diyan, lalisay ko siya kasing itanay pa na. No? Pagkadasong nga sinimana, gasuka-suka na. Mag-ano sila, mag-ayuhay na sila. Tapos nila-away na, oh. Magmayuhay naman sila. After 1 week, gasuka-suka na yun. Kimot ka na lang na nagaliad-liad naman. Kada mag-away, grabing away, nagabusyong yun. Niya kuno niya managbata siya sa hospital. Samtang ginasakay siya sa iligdaan, ginatulod ni Rile, pakadto siya delivery room. No, ano man to yung babae, yung siyagi yung buyayong bana niya. Nga si Amugini, amuning bana ko, muna, ginabuyayaw yung bala. Nga hindi nagid ko, dok, hindi nagid ko. Habas ang doktor ko noon niya, misis, relax lang ah. Nandito ka kaya mo ni yung bana ko, muna. Dala mo yayaw, Jirili. Nga, misis, relax lang. Nga, dok, basta hindi naging kumabusyong-busyong, dok. Nga, misis, relax lang. Kaysa nagligad to, eh. Kaysa nagligad, pag nga to, eh. Amo mo na ang bal mo. Nga, mo ganina, dok. Hindi na kami mag-away, ah. May bata ako nga apat kabilog, J. Lolo. Pero may nakamig-away sa asawa ko. Do indigin makaon, kaido ang ginapanghambal niya sa akon. Ati, hindi magkaon ng ido, hatag sa kuring. J. Lolo, pero may lang ko ginahambalan nga magbulagay kami. J. Lolo, nga mangita ako sa asawa, J. Lolo. Masakit man sa akon, ginapang hambal niya sa akon, J. Lolo. Ang naluuyan ko lang mga bata ko, J. Lolo. Nagahibi ako, J. Lolo. Masakit man sa akon, gani ginhimo ko, J. Lolo. Ginhimo yung ano ni, nangisngita siya. Kakadaaway sa kasaway, kuro niya, ngita ka lang iba yung asawa. Kaya patmilog bata nila. Kadaaway nila, guro, kalabot sa punto, guro, yung initay sila. Bulagay na lang ta, ngita ka na lang iba yung asawa, ha? Ngita ka na lang. Kikaroon naghihibi siya ko, no, mga kakifay, yo? Pero ari hambal niya, ho? Masakit man sa akon, ginapanghambal niya, J. Lolo. Ang naluuyay ko lang mga bata ko, J. Lolo. Naghihibi ako, J. Lolo. Masakit man sa akon, gani ginhimo ko, J. Lolo. Subong nakakita ko, nakakita siya. Ibulagan niya ginasawa niya. Ha? Nakakita ako di Lolo. Gin pablater niya ako di Lolo. Gin pablater sa asawa niya. Tapos kagin. Wala yung mag-grogin bulagan. Nangita lang siguro siyang ibang nga babae. In other words, nga daw napilita na lang siya na ginatudlo iyang may sala asawa ya. Niya kati sinatulo niya ako, di ginutuntuon ko na lang gin. Kita ko ibang babae. Di karoon kayo nangita sa toon babae, gireklamo sa asawa, ginpablater, ha? Ari ay, pamangkot niya sa atan. Anong himuon ko, G-Lolo, kay mag-advise ay? Na, amo na, dalahigo niyo naman ko. Okay, letter sender, relax lang ah. Amo na kong kaisang inaway sa mag-asawa nila Lisay Dirili. Nag-alabot kong kaisa sa mga binasulay, bla. Di ko makabuhi ka na siyang sugilanon nga masakit. Hindi mo na imbawi na yan. Nakapilas na to eh. O even na to, o niya nga mapangayuan mo pasensya. Mapangayuan mo kapatawaran. Pero nabuyan mo na eh. Nakapilas na to siyang balatsyagon. Pagin eh. Di ko rin nakalawon. Guro nga nag-inokatay. Guro siya mga siyang una pa. May marapang nga naginulsol ko kay ikaw na pamana ko, ikaw na pangasawa ko. Mga amo na ang mga sugilanon, doon lagi kong ispektar nga. Amo gali ng batasan mo, kalain. Ha? Amo lagi kong ispektar yung gali yung hindi ka gali responsable nga klase isang bana, responsable nga klase isang iloy, o kung asawa. Mga amo na naging napangbuyan nga sugilanon, bugat na na. Sakit na nakagabudlay na naiya, gamarka na naiya mo. That's why nga, ining aton nga little sender, guro nga, ah, gali ah. Ngita ko ibang babae, ah, ngita ko bla. Di karo kayo nakakita sa Jirili, nabalaan siyang asawa, ginsugit sa pulis. Iba blatter, tayo blatter na isa ina ka requirements para nga ikosar ka mo. Wala pa priso yung guru ni. Sir, ang akon sawa, ang akon bana ng babae, pablatter ko ah. Di requirements na siyang abogado nga mag-file ka siyang kaso, kinanglanon siyang unagin may blatter ka mo. Ha? Tiyan mo na lang guru ng direksyon, o oh, kalarma siya o. Oh. Yan doon ma-priso kagundi ako. Siya man nagtulod sa akon nga mangita ko babae. Tapos, may plano siyang iakusar ko. Nanon na siya man. That's why, no? Nga, hindi mo na marason sa korte yung kaso niya. Ti, judge, isugo yung man ko mo. Isugo yaman ko, judge, nga kadaway na mo. Mangita lang ko iba nga babae. Tinsunod ko malang, judge. Hindi makuya sila nga biyang nga salawayon, ganyan nga way kapati sa sawa. Sige, isugo yaman ko, judge, nga mangita babae. Isunod ko malang. Ganun sala ko na may judge mo. Kinagsunod malang ko sa iyang sugo sa ko. Ihamba sa judge niya, kung maghamalo ka sa sawa mo, lumpat ka sa pilas, malumpat ka magli. Kaya tilay naman niya ta, judge siya, taas na iya, mga nubo lang, pwede ka lumpat ha. Mga taas siya, judge, hindi ka doon na iya, nahuwaan ko ng adaan niya. Matiyan mo na mga kakifive, no? Sign of sa relasyon. May mga amugin na nga sitwasyon. Kung sa diin, dragi na nga katakos ang inyo yung mentalidad, no? How mature sa pag baton sa mga bagay. Kaya mga problema, mga kakifay, nagaresulta sang hindi na maayo nga mga sugilan nun. Tungod nga why ginaistoryahan sang tadlong mo. Kung ang problema kwarta, napad maistoryahan na ika mo. Kung paano ka mo makaganar kang makaprovide sang additional nga kulang abi, no, nga kwarta nga nagasulod sa pangabuhi. Yaday, amunin mo unta, bi, ano imo, be? Niya matanom ko, pagkapayas. Niya imo ya, niya kamuti. Niya kumamunga, kapayas, butang tami tag 15 pesos lang, may pulo, tami 150, tamo. Niya imo kamuti ya, niya tiyan ya 3 months, ya after 3 months, yung kalikali. May mga isampo lang ang mga inisyatibo kung paano ka makahaangkos ang additional income mga para masolusyonan ang problema. Nag-istorya ka mo sa solusyon. Hindi kay binasulay. Nag-amuning sitwasyon tungod sa imo, muni mo to. Di mo sa Batman, aba, to, ay? Ikaw, Gijaya. Na, wala. Hasta nagsinabtanay na, apos nagagawa ng mga lauay nga sugilan nun. Kada wala na nagkantoya sa solusyon sa problema, kundi nagdugang pagid, nagumun pagid ang sitwasyon, dirili. Nagdako pagid ang problema. Di siya itong litersindir naman eh. Una bes, kalma kagid. Kinanglan kung ikaw nag-timon sa imo pangabuhi, kapasang karon magid pinsar nyo. Open-minded ka mo sa mga kakulangan, sa mga diferensya. Ara ka mo da, you work together as a team. Naga-teamwork ka mo bla. Naga-buligay ka mo. Hindi ka mo mag-basulay, hindi ka mo magtudluanay sa mga diferensya. Normal man lang na iya nga may mga kakulangan kag hindi man ni perfectong tagsa-tagsa ka relasyon. Pero amo ina kun ara ka mo sang tawag nato nga gasentro sang inyo pangamuhi bla ang Ginoo. Now, may ara ka mo siyang wisdom nga ginatawag. Ginabless ka mo siyang kaalam. Ginabless ka mo siyang katawhay kag makaangkod sa solusyon ang inyong mga problema. Kung may ara ka mo siyang nagaugyon ka mo nga duwa sa inyong pagtuob lang. Kag-aragin nag-istar ang espiritu sa Ginoo sa inyong paniwalay. May mga problema gin man, pero gakasolusyonan bla. Wala yan nag-asiling abing galamot sa mga amusin nga sitwasyon. Nga nakadto na ni sa kahuyanan pagkaguba sang panimalay. So kinanglan letter sender gid amo ni, relax ka lang. Unta ta da nang pangbabayi mo. Focus ka sa inyong mga problema nga masolusyonan mo. Kung may kulang sa pinansyal, dapat mangita ka siyang pamaagi sa maayong nga pamaagi nga kung paano mo na ma-provide. Kay nagadepende sila si Momo. Si nagadepende sila si Momo. That's why nagasulod sa pinsar tangang tugon kay siyang ginikanan. Magsulod ka mo, mga buhay ka mo, dapat stable ka mo, anay. May mga ubra ka mo nga sarang makasagod sa pamilya. Di karon kay ti nahinalian. Alang-alang kag hindi suficiente ang ganar. May mga mata na apat pa kabilog na iyan. Di miserable la apat kabilog pa kaunon mo bla. Ang isa ka tao dahil sa mong mamahaw man niya gaman Japon, mag-budget ka lang dili 150 ka na ulo, be. Oh, di bla. O konsyen ka na ulo, be. Oh, dala na bilog na nag-adlaw, be. Sti mag-apat na 400, sti duwa pa ka mo. Portan na mi 600, sti pila syuldo mo. 350. 400, 500 ang adlaw. Kulang eh. Mas-short ka gid eh. That's why nga makinot ka gid, no? Instead nga makaon ka mo siyang sinabawan nga lagaw, no? Di pinaksyon na lang anay nga lubo-lubo. Kaya ang nagadesisyon, hindi ang gusto mo, kundi depende sa unod siyang bulsa mo. So, letter sender ang mong ginano. Relax again, magpakabakod ka, kaya initanan proseso lang ni mo. Untatol mo ng mga pagpasaway mo na sa misis mo. Ginahimo ilang na, tungod sa kaugot siya bla, tungod nga gusto ilang guro yung nga i-gahambal siya nga ngita ka lang mamayi, ngita ka lang amos ni, tungod sa iya nga, kung pa siyang karoon ng pinsali, kapag ngayon lang na siya atensyon, kapag ngayon lang sa assurance, kapag ngayon lang sa emotional security, kapag ngayon lang sa stabilidad siyang pangunauna, nga ara ka, nga nagagiho ka, kay nag-provide ka, naghatag proteksyon. Panang imoyaya, pilas na, ginpugahan mo pagin kalamunding. May problema na, nang mamahi ka pagin. So indirect na yang iya balatsyagon, ngita ka na lang ibang asawa. Kaya gusto niya pabaloyang, hindi na siya kagwanta. Pero kung palangga mo siya, kapag hambal niya tonga mo sito, hindi na yan, palangga na kaya, buligay ta. Kalma bala, mga muyo ta. Luhod bala, luhod kita. Mga muyo ta sa Ginoo, niya may aragin na. Hindi makalma siya. Siya mo malang nahihimo-himo o mangayo agad pasinsya siya. Pagtapos, sa tanan nga bagay, dapat may sistema mo. So, nagabase kita sa aton nga resulta. Kung ang resulta nato na be is failure. So, mo silingon, hindi effective ang aton nga sistema. Kung ang aton nga resulta is sumo, masakit kaga kapaslawan, ang aton sistema, gro may diferensya. Parihas bala sa magluto ta siyang mga laswani bla, sudan bla, may sistema mo. Hindi pwede yung atanan itong mga panakot sa laswa ito, ibu-bu mo tingob, ha? Karoon naglata na itong dahon sa malunggay, dahon sa tugabang, garagumo pa yung imo kapayas, tiga pa yung imo yung kalabasa, ang takway mo yan daw, ha? Daw barbecue steak pa. So, sa pagloto siyang laswa, may sistema. Kung makapainit ka lang siyang tubig, no? Unahon mo na kinanglanggit ang unang mga matigah nga klase siyang utan. Amat-amat, pasunod, ang paulihin mo na ang dali maluto nga klase siyang utan nga bahin siyang laswa mo, tiyan mo na mga dahon-dahon. Unahon mo itong kalabasa, kapayas, mga takway, okra, talong. Paulihin mo na itong gabang, kaya kagang dahon sa bulunggay. Pero ibu-bu, blatanan, bladungan, bla. Ang resulta, sinada, no? Basihan mo, hindi ni islaswaya, damog ni. So, failure. So, anong sistema mo? Sala, kaging bu-bu mo, tingom mo. So, ang sistema nga syakto, i-follow bla, sunda bla. Kaya ang resulta man na, mayo, isyakto. Di isa mo man na mga kakipay. Sa aton matag-adlaw nga tanan, may sistema kita. Magkaon kita, ano una tulon? Ni bla, timo, gidya una. Matimo ka, usap, nasun tulon. Alang-alang matulon ka, nay, ulihin mo yang usap. So, may sistema. Ang sistema mo ni siyang check and balance naton. Nga para ma-attain naton kung makuha naton ang saktong resulta. So, karon ang relasyon, may sistema man na. Nga, anong sistema ta nga aga ka-failure ang aton resulta sa aton pag-abdanayaw? Ang sistema, tabi, wala tang Ginoo sa aton nga pagpalanggaanay, sa aton pag-abdanay. Ang sistema, tabi, sa pinansyal, natunan mo naman na no, sa pinansyal, anong sistema nyo? Sa panimalay nyo, anong sistema nyo? Sa kusina nyo, sa pagpanglimpyo, anong sistema mo? Tanan may sistema, no? In order ang sistema, i-implementar mo sa insakto para may resulta masang insakto. Karon dra kita nag-evaluate sa resulta. Maayo ka hindi maayo. Success and or failure. Kung maayo, mo silingon, maayo tong sistema mo. Kung sa lang resulta mo, may difference ang sistema mo. Now, karon, pangita mo ang insakto ang sistema. Kung may kakabalo, di mangita ka siyang nakabalo eh. Ha, mag-cut ka. Pari daw kami nag-amunig, itsindihan ay amunig. Anong sistema niyo? Nagatulog lang kami yung huwain na namo niya ginasulbar ang mga problema, ginapabahaw na namo. Huwain na namo, nasturihan niya, gilipos lang kami. Ti, hindi na mayo. May ara yung mag-asawa yung dahil nita magtulog kundi tani masulbar. Kinanglan may tulog ta nga masulbar tanin problema ta nga may peace of mind ta. Dibla, may mga amo sinaya mo. Iba na yayang, mochi mo, talikdan na ya. Yaday, hindi na! Dibla, day. Hindi na, nalipalayo to, ah. Talikko na yun. Tungod, naging babaw ng bugal. Naging babaw ng pride. Amo ina nag-divide sa to, eh. Ang bugal na to. Tungod nga, one number one, wala ka mo siyang presensya siyang ginoobla. Kung may ara kita pag-intindi sa aton nga Ginoo, kag-ara ang presensya ya ang espiritu sa inyo pag-inobdanay. Kamalo ka mag-humble down. Kamalo ka magpaubos. Kamalo ka magkalma. Kay tungod na intindihan mo, initanan, ginatagaan na ka mo siyang pagtilaw. So, liwat sa aton litresinder to, untatinan lang pagbabayi. Ihatag sa ako ng cellphone number sa nubya mo, ha? Hello. Kay Tauganta kaga... Lagi yan, ha? Day, come to Lolo. Hindi na da siya kay lain na. Hindi ka sa ako niya kay wife ako nubya. Untatina na siya kay tapos... ngayon ka pasinsya sa iya. Tunaan yung sistema, kung anong maayong nga sistema nga maging effective sa inyo nga pag-itsindihan ay kaya para magluntan ng harmonia. Kag siyempre, isa sa mga importante gin, imbitaron nyo gin siya o imbitaron mo gin siya nga magtuo ka mo, magsimba ka mo o kung may mga marriage encounter dira o kung marriage counseling. Attend ka mo. Kay dra makagain ka mo siyang knowledge, kundi na ka mo nga stage sa inyo nga pagpangabuhi. Sa una, duwala ka mo, da okay man. Anay nag-abot ng kabataan, nagdamo na ka mo, may mga needs na kakinaglan ka mo nga pagkahimuon nga pag-intindi, himuon nga pag-provide sa mga kinaglanon, kay dra na kung kaysa nagatuha ang mga konflikto kang hindi pag-intindihan ay... Pero kung may mga marriage counseling, marriage encounter labi, no? Drat nyo na ma-realize, ay, ari na kami gali sa morning stage. Ang una, duhala kami, doon wala makami ka problema, gin masyado. How come nga may bata na kami, doon naglain na? Tungkol may mga factor na nag-trigger sa inyong sitwasyon. Kag in every sitwasyon, mga kakifay, ng mga pagtilaw, dra na yan gagwang mamatasan ta. It's either nga kutos ka, it's either nga mapasinsuso ka, o it's either yan nga bingit ka da. Kung anong batasan mo, ibla. Pero kung ano man nga mga pagtilaw, kag-arang presensya sa Ginoo sa inyo nga mga tagipusuod, daw nagakalma ka mo, ibla. Tungkol may ginasandigan ka eh. So sa liwat na muna, knowledge, marriage counseling or marriage encounter dira nga mga seminar, kinaglan nyo na atin na, no? Parehas ang basketball. That's why may coach sila lang. Kay parang ipasan nyo maayo, muning dribble, muning ato nyo nga team play. Para magdaog kita, makashoot na damo sa mula, daog ta. Tiyan mo muna, no? Ang marriage counseling is just like you have the coach. Nga amoning himuon nyo, amoning stage, nga nagkonflikto ka mo, nga nagamoning resulta, that you not ma-realize. In that way, you will grow. Kaga, siyempre sa liwan, again, dapat may ginuog ninyo pagdanay para magluntagid ang harmonia kag agatawhayan. Okay, last 11:48 na mga K-5. Good luck sa aton nga letter sender nga kay Ronnie, no? I hope nakakuha ka sa mga puntos na da. Mabreak tanay kadali, ha? Don't go away. We'll be right back.
1: K-5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Pagali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
14: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics ka!
15: Dr. Binoy, Squalene Capsule.
16: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Binoy, Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Binoy, Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
15: Dr. Binoy, Squalene Capsule.
16: Squalene Capsule.
15: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy, Squalene Capsule.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kape, pre?
18: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: What is love meant to you?
11: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
20: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
11: Magkakatan eh kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
23: Malo na kami na. Sultiro ka to. Mga ka-K5 ka boss na ginang uras na ton. Hindi anay makalipat, no? Gina Seafood Restaurant. Ang restaurant nga saragin natin mapabugal bilang Ilonggo, Makolondo, Negrense. Kay ari na ni sa mga landmarks natin di. Nagakanto din rin iban nga taga bahin sa Pilipinas from Mindanao, Cebu, Samar, Luzon, Manila. Nagakanto ni Shaton sa Makulod sa Negros. Kag-aragin sa listahan nila mla, ang Gina Seafood Restaurant nga kantoan nila. Isa na ini ka food tourist destination mo. Ang Gina Seafood Restaurant, bugal gini naton. Di no ka-unfirm man abi, nga ginakantoan si Iman, nga layo pang ilalugal, kita yung taga-dirina yung mga daan, may patakantos dinas. Tigani ko may chansabi. Dalang pamilya, dalang mga kabyanan, opisina. Try nyo kanto sa Gina Seafood Restaurant para ma-experiensyahan na ton. Ang ginapabugal na ton, ng number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Ha? Itry nyo gate ang ilang bestseller ng mga isda na ka mga seafoods. Una gate ang ilang sinigang kang tinulang isda na. Pili ka na siyang isda mo da. Tapos ipasigang mo gid o kung ipatulan ni mo. Ang akon ni Leia lapulapo, ganyang pangagid siyang lapulapo. Okay, tapos totoo na nila pala-pala style, no? Tilawan, ha? Ang ilang pagiging bestseller is butter garlic shrimp, ha? Pasayan nga ginuto niya sa espesyal nga sarsa nila. Nakanamit-namit siyang sabor din, eh. Kag mismong pasayan gin, halin sa dagat ng dalalagko, nami sabor. Ang ilang locos din, eh, pwede mo masugba kayo ng mga butkon kilagko, pili ka lang na. Pwede man kalamaris. Now, inipagid ang kasag maluoy ka. Ang kasag paborito tagin na mga kakipay, basta mayigid nila ang makuha mo. Pag-abri mo siyang lokaba, gapangilay ang aligi. May mga blue crabs mas sila na. Everyday ginapasayan kasag, ara ginadaya. Lokos, ara ginadaya. May mga abalone shell pada sila. May wasay-wasay. May ara siyang ining tawag ni gani ning isamla ka shell ni bla. Kanami nga shell, ano kayo na? Diwal! Bausos diwal, oo. Kamalipat tayo pag diwal. Ara tanan sa Gina Seafood Restaurant ang ginapangita ang kalidad, ang serbisyo, ang akomodasyon, ang lugar nga malimpyo, barato, may parkingan sila. Para sa inyo dugang impormasyon kag kompleto nga detalya, subong bisitahin nyo sa inyo ng mga Facebook accounts. Ang ilang Facebook page, ha? I-type lang Gina Seafoods Restaurant, ha?
24: Salamat din mga ka-K5 sa pag-

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay. Base sa KBP Kantar Media Survey, nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
5: Mas
1: hapon. Ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress-causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
6: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
2: Bao kataas.
6: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority,
2: no?
6: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
2: like lifestyle, no?
6: Lifestyle gidya eh. Rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
6: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, mapara.

0: at or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, mm-hmm. butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, oh, mm-hmm. laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parati. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Uh-huh. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Mm. Bangod, ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imong nga blood pressure. Take note ha, antioxidant na Japon ang magkontrol sa imong ano, blood pressure. Mm. So pinaka the best, while nga gakaon ka utan kag prutas, inom ang kasuplemento nga taasang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod, sobra pa ni sa nagkaon ka, pulo ka klase nga utan kag prutas, tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag D-sugar, sugar cane extract.
1: Isa man gali, Doc Ramil, nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas.
0: Ti ang DTX 500 Gigma ITC, kampiyona sa mga nagajita, bangod sa charantin nga nagamimik sa function sa insulin. Agod magamit mo sa husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least no, exercise ka 30 minutes daily, or lima kadlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisikleta kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Ti hindi kaya manigarilyo.
1: Tamo gina, tamo Pinoy yung manigarilyo.
0: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood, at ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka-high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
1: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Mel.
0: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang beer kadadlaw. Pero may gid wala.
1: May wala.
0: No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito, ya.
1: No?
0: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag pirmi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, indi ginaton paglipatan.
2: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts. Bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
0: Ibang Pinoy. Mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag may TC or Pure C. Actually, makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
1: Oh.
0: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gituwag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni, kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituwag antioxidant. Kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos, pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
5: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
0: Sana, sir,
5: of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. Kung bayugid, wala.
0: Oh, okay. Okasyon na lang, okasyon.
5: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
0: Kag makaregenerate.
5: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Maamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
0: Ako, Sir Boy, pala inom ko
1: tubig.
0: DTX 500 kag Mighty C. That's why, tested and proven, wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko yan.
1: Oh, no?
0: Kaladluka na yung cirrhosis of the liver yan. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos, gusto ka kaitong. May samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo-im noon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C, mapalit
9: sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
5: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
12: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
5: Correct, no? Mm-hmm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
0: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
5: Nan.
0: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
5: Mm-hmm.
0: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
5: Mm-hmm.
0: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
5: Mm-hmm.
0: Plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
12: Natural.
0: Mm. Te?
5: So, kung immunocompromised ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium. No?
0: Plus.
5: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag ito doa ka DT Bio, ay kampiyon.
0: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
5: Mga autoimmune disease, no? Mm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DT Bio. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Putiktahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
0: Oh.
5: Lain niya.
0: Kainom siya kape. Duha sila gainom kape. Pero ang iya ginabutangan niya, no?
1: Extend.
12: Manisikal ito ni Engineer.
5: Hindi na high blood, fast blood.
0: Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
5: Ay,
0: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
0: Mm. Ta-all E.
5: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
1: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. Sabong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
0: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
5: Ang ginapatay
0: God. That's 11% total
1: every year.
0: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
1: Grabe.
0: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
5: Bara.
0: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Maskimic stroke.
5: Mm-hmm.
0: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
5: Mm-hmm.
0: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
0: Number one, exercise.
5: Mm-hmm.
0: Hindi magpatambok.
5: Mm-hmm.
0: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
5: Mm-hmm.
0: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
5: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3 Bio. Ang iba niya, wala na
5: why
0: mo.
5: Na yan?
0: Mm-hmm. Tapos may gallic acid, powerful na siya nga kwan, antioxidant, nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka sa boy. Ang research kag study nagapakita nga ining gallic acid nga ara sa ditribayo, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
9: pag-upag
0: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke. Ang inyong vitamin D3, may gallic acid, wala, may polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
9: Amo na ila, immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
9: May anakman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3-bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3-bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
9: Abi naton ang D3-bio gaprotekta lang simo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kaga ano pa nga health sa imong brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kagigli sang D3-bio kontra sang pinaka-kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
12: Yes, correct. Kung naka-D3-bio kakadadlaw, sir boy, nag-promote ina, sir boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke, sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3-bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, sir boy.
0: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
12: yes?
0: Mga magnesium,
12: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para maligawan, sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
12: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka stroke ako nag D3-bio ka, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka D3-bio kita, sir boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka high blood, eh, no? So makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka D3-bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, sir boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3-bio, no? Makabulig man, sir boys, pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
9: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no? Ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa D3-bio, no? Ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3-bio sa atong lawas, magnesium, potassium, ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang D3-bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Anong pagkikinobra ni D3-bio? Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil, pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember, your low-density lipids is not all that bad, no? Kindabo, gina bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes
5: fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sang gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko alam kung permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni D3 bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanamit niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
0: Layo, sir, boy, sa blood clots? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
5: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Mil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na. Your probiotics is capable of producing folic acid, tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga-D3 bio adlaw-adlaw.
13: D3 bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
13: May TC, mapanis sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang paginom sang D3 Bio, Dr. Mil?
0: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton, Sir Boy, Sir GP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
1: capsule.
0: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ginom ano, D3 Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
12: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, mm-hmm. no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatwag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganyang free radical, Sir Boy, nagkakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills. Nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: So na,
21: problema, gid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:35.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: from humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Isipo niya ang sa mga Rosana Las 4:39 na. Las 4:39 mga kaki 5 sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati karon nga aga. Diri naman kita sa aton sini nga kuana.
2: Bugas.
1: Sa aton sini nga talakayan karon nga aga. Dala na da pa bugas eh.
2: Tiksud anya wai.
1: Ano pusod anon bro kay pigado no. Ayaw na yun, bugas-bugas lang.
2: Yawan, mantan na yung puro lang bugas.
1: Bahala na kung may, bahala na wala sudan, basta may bugas lang.
2: Hangkat nga ay, baligya ko ay, bakal kuya sudan, bahala ka na yung mga kundi kaya magbakal sudan. Ang bugas ko yan, katunga ay, baligya ko. Bakal sudan.
1: Ang lain lang kung wala tubig. Kaya bisan may bugas, paano mo na magtigyang wala tubig?
2: Kabalo ka kung nga ang agareklamo ang nanay magtigang ang bata nga basa. Anong sabat ang bata?
1: Yeah, damo tubig mo.
2: Hindi nga ti, amugin na basta tubigan, basta gilang na. Gusto mo nga mala nga tinigang, hindi mo pagtubigan. May punto.
1: Gusto man. Sila isang tatay, ano na nga yung tinigang mo rin o tinulaman ni man? Ang
2: sa bawan mo.
1: Sige sa bata. Nati kung gamay ang tubig, ngakig ka man. Kung damo tubig, ngakig ka man.
2: Ano komod siyang bata? Kabalo ko anong komod siyang bata?
1: Anong komod siyang bata?
2: Wait, tapos nagtuwaan din mo.
1: Daw mo gina-affirm sa bata sa bata mo. Kundi gigubang palugar si man.
2: Mo man sa eskwelahan. Kilingnya.
1: Ano pang
2: itaan? Maria. Oh, Maria. Na 2 plus 2 na 4, ma'am. Kilingnya, Pedro. 16 plus 36. Nang budlay sa inyo kung napos, ibantok ko nyo. Kung budlay, ako ya, pabor-pabor, blah. Pabor-pabor. Muna, kinalan magtrato tas kabataan, patas lang. Matiling halimbawa, bata nagtigang batok. Pasinsya lang gid pa kay nabatok ang tinigang ko kay nalipatan ko. Ang ihambal mo sa bata mo, kampyon ni anak, kampyon ni. Oo. talagsa lang ako makakaon sang amo sini sa isa ka bulan. Oh, ito no? Talagang tinigang daw talagsa ka ginman mabatukan, di ba? Na-campion ni mo tinigang.
1: Na-campion.
2: Talagsa lang ko ni kakaon sa isa ka bulan. pero sa isa ka timbang, nga gusto na magalin sa ila amo, hindi sa magalin. Ah, hindi sa pagpalinon sang amo.
1: Ah.
2: Ang ginimo niya nang nagluto sa miswa kag tinapa. Kag kamatis kag binirahan ka asin.
1: Oo. Mm-hmm.
2: Pagkaon, pagdilaw sang iya nga amo sa umpisa na nila pagkaon, naghingagaw man sa kamagkaon. May asin man siya sa tupad niya. Pagdilaw niya kundi alat, dupa wala lang siya dinugangan niya pagidasin. Pagdilaw sang amo, nipirti man ni ka alat ni. Silingya day. Pwede ka kapuli sa inyo kaya doon may pagkabaka-bakaon. Hindi mo baka, may hilig sa atin.
1: Hindi kayang baka. Kung kayo mo tubig na butangan mo, asin mo.
2: Oo na.
1: May mga baka.
2: Ibutang mo pagkita ng sako sa puno kahoy. Kinakabalik-balikan nila kag dilap-dilapan. Simakon mo nga maalat na timpla niya. Bala niya nga maalat. Pag tilaw ka mo, yung tilaw man niya, kinakasin pag ito yan. Nanday, pwede ka nakapuli. Kaya daw may pagkabaka-bakao. Daling maubos na sinti mo din.
1: May baka kami sa una.
2: Uh-huh.
1: Kung saan magpahalab kami, sa mag-init na niya, lagi na painom naman tubig mo. Sila yung papa niya, butangi asin.
2: Butangan asin.
1: Hindi, blondi mo pa, tamaan mo lamayo. Igo lang blaya mag medyo mag taya man tubig. Limitan na ng baka mag-inom mo. May isa to kabis nga butangan labador. Tapos kay M2 pa imnon tubig butangan tubig. Nabuta gid ba lang labador. Tapos pagbutang sang kuya butangi asin. Diba na mo ug asin ni butang. Pag inom sang baka, gamon ang baka uja. Kakurita baka.
2: Pag mo di sa kasi sa labador.
1: Pertegur ka.
2: Getangla to dayon.
1: Getangla to dayon.
2: Dugang ngisi.
1: Oo.
2: Amo man akon nga ang kwan.
1: Ya na ano nga ba?
2: Ang baka mo man ako isa ma normal man lang ni no. Hindi nyo kami pagibasa. Normal man lang naman pakighilawas nang ginasimutan ana isang turo nga baka. Ang isang babae nga baka. Tikon bala niya nga niya mapangtot. Simutan niya na yun. Dahil yung tanga ako. Uway man sa gambal, actually, ha? Pero sa pinsan siya yung pirti mo niya pangtot. Yanoy mo niya, yanoy mo niya. Nasagad ka ni Kasimot. Taklas na lang, ha? Taklas na lang. Tuntong mo niya baka mo, habi mo.
1: Mabaga, torpe mo niya baka.
2: Simutan niya, din niya, pangtot. Pero dahil yung tangla sa kalangitan. Uway sa gambal kasi na ako mag-rumbal sa karoon ng pangtot. Lagan to karoon niya. Lagan to karoon. Patlagan sa karoon ng bahay ka baka. Sige niya, bay na lang na. Taklas na lang na. Ay, nako.
1: Oh. Napaka-turpe ang klase baka.
2: Ang kanding niya, lain man niya eh.
1: Ang kan, ano lang.
2: Saiton niya, layo pa na yan, saiton niya. Grabe, panulungin na yan sa kitakit.
1: Ano mag-sign ng kanding?
2: Pag sumintro na mata niya, dalaga, ano niya. Kagwaswasan, kundi kapidgwa yan. Ang mga tanda niyong kanding. Tanda niyong kanding. Sa site pa lang natin nga, diri ang isa kamata, oh. Sina diri dampi ang kapid. Saito niya na layo. Dalaga, ano niya layo niya ka bumbaho na. Kundi, pagkaligan sa pinakabulan, kapidgwa.
1: Makabantay ka na ba na?
2: Amo na akong nga, nga kung may kilala ka na kabata sang kapid, kabalo ko din yung kuya nga style.
1: Kanding.
2: Headline na ta daw, mga
1: kami, ang inyong alagad, Kaki Five Babes, ganta na.
2: Ako naman si Kaki Five Robert Pacardo.
1: Sa atong sininga mga balita lokal, mga Kaki Five, sa atong sininga mga top stories of the day, transmission rate, maganubo sining Hunyo 20. Sing by the size. Ano na tan?
2: Tadlong ko kakipay Robert kay daw laway ko nang itsura ko sa screen.
1: Abi ko gana ito na mga nawara-wara mo tan.
2: Alert na sa subong. Sige ano mabastrokan siya? sa pihak nga bahin 90 ka mga bibi gintaban sang kawatan sa Bago City.
1: Grabe no.
2: May nagkanta pa gurong tuntun eh. Ano, may tatlong bibi siyang nakita siguro.
1: Anong tatlong bibi? Anong kanta nina?
2: Tatlong gimana? May tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapayat na mga bibi. Pero riya di bintag niya kabilog ka kipay bib show.
1: Bintag niya kabilog yan.
2: Grabe. Sige.
1: Layunan mo naman ng title eh.
2: Oo, layunan ng title. Pati payat ni Guru kag mga mataba na lagi niya kakibay babes. Mano,
1: binta ka bibi, payat at taba. Ang dinali ng kawatan.
2: Pero kita niya sa CCTV kakibay babes. Kita niya sa CCTV.
1: Grabe,
2: bantayan ta ni karon.
1: Bantayan ta na karon ha. Pila ka mga banwa sa siyudad sa Negros Occidental naka-experyensa sa brownout.
2: Tamtang 17 anyos nga estudyante na lipong sa sulod sang Butuan sa Moises Padilla.
1: Lalaki na kuwaan sang Shabo sa sulod sang Pension House sa Kabangkalan.
2: Balita nasyonal kag Kipe Babes.
1: Aha.
2: 14 ka bag-o naman nga mga ex-marines ang nag-expose sang delivery sang malitang minilyon nga kwartang unod sa Ilocos Sur, sa Ilocos Norte sa balay ni President Bongbong Marcos kag subong man duha tub-tub apat ka beses gadulong sang malita nga kwarta sa balay ni Speaker Martin Romualdez.
1: Ang Blue Ribbon Committee hearing sugdan gid gibisan na sila isang bisan damo ga pamatok ya. Ang tanan daw may mga tensyon patuya sa kwan. Sa nga natabo to sa Senado. Mga kaki 5 pero sa uli daw nakapankapa naman kay mismo si Senator Amy Marcos, hindi kasulod mo.
2: Yes,
1: that ang is tanan nga mga witnesses, hindi kasulod mga kaki 5. Sa uli nakasulod man anong tabo to?
2: Ang ginhimo na lang kaki babes, press conference ang natabo. Tungod nga wala ginhipatigayon ng venue kay rason nga may threat kuno sa Senate building kakipe babes. That is why nga ginhimo ko tani sa guwa sang Senado sa pagpanguna na day Mike Defensor kag Attorney Baligod, no? Pero ang natabo kakipe babes wala madayon kundi nangin press conference na gid lamang ang natabo. May mga media personality kasubong ni Arnold Clavio kakipe babes nga ginaligar nakabaton sang kwarta kag si Ramon Tolfo kakipe babes nakabaton sang hindi lang sinubre ha kundi paper bag na ang ginasudlan kakipe babes ini mga allegation nga ti in fairness sa kay Montolfo kag kay in fairness kay Arnold Clavio mag gindinay nila ini mga kakipe
1: hindi na normal man lang i-deny mo pero amo na nga disubong nga may mga may mga validation sa mga witnesses kung ano ka-authenticate ang ila sininga mga testimonya. Bala ba si kung nagbutang-butang kung nag-imo-imo alam ni sa istorya ya, para nga kontrahon to yung iban ang piyaka kampo di mo ni mga kakipayb nga kung sa din may mga evaluation sa ila di siguro ni mga 14 ka mga witnesses nining 14 Marines nga nagdugan ni sa 18. O labot to sa 18 Marines may ka 14 Marines pagin.
2: Yes,
1: nga nagdugan.
2: So ang natabo amo ni ka Kipa Babes kag arib lang isa sa mga ginhambal. Kipa Bitan ara na ang presscon. I-play naton ang press conference nga ginbuyagyag sang isa ka ex-Marines ang pag-deliver nila sang kwarta sa Ilocos Norte tani engine karga sa helicopter. Kita mo ng helicopter? Amo na ang pag-describe nagalapta sa social media. Amo na gali ang natabo. K58an alert DTX coffee mix ka na.
3: Kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos. Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pag-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos.
4: Pare po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large ang Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate Hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate number NFX888X. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Paxrat 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos.
3: Doon sa sinasabing dinala ng
1: plate number pa?
3: Natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagtala nito?
4: Yes, sir. Ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po, si Ronnie Sibilla po. Hindi ko matatag kung sino po nakaupo doon sa backup.
3: At itong mga kasama mo, mga ano ito, tauhan nito?
4: Kasama ko po, empleyado po ni Boss Talty po.
3: At itong mga ginagawa ninyo, pag dadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nagutos sa inyo?
5: Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway.
3: Ulitin ko yung tanong ha, sino ang nagutos sa pagdadala ng maleta?
5: Si Kong Saldi, sir.
3: Kanino ibibigay ang maleta?
5: Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nagresipo ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung
2: Sandro Marcos,
5: gabi,
2: Sandro.
5: Dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po.
3: Napanggit nyo kanina
2: BBM and First Lady?
3: Dinala nyo sa hangar, tama?
5: Yes po, tama sir.
3: Ilang maleta ang dala ninyo?
5: 5 sir, 5.
3: Natatandaan ninyo yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes dito?
5: Isang sizes lang yun, sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas.
3: 50 million?
5: Yes, sir.
3: Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar?
5: No, sir. Nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi by a plane. Naglapag po kami sa Lawang Airport.
3: Isa na kayo nyo sa aeroplano?
5: Yes, sir.
3: Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing. Tama ba?
5: Yes, sir. Yes.
3: Nasa inyo yung kopya ng airway billing.
5: Ang nag ano po niyan sir is si Martin Romualdez po ang nag ano ng plane namin sir, private plane.
3: Pakiulit nga, saan yun dinala?
5: Sa Lawag City sir, sa nag-flight kami sir sa Lawag, din dinala namin sir.
3: By boat? By land?
5: By land po sir, bali may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP na uniform personnel sir.
3: Uniform personnel assigned saan?
5: Assign po ni ano po, President Marcos po.
3: Ano ito? Mga PSPG? Provincial?
5: Halo na sir, kasi may nakita ko may SWAT na sir, naka-escort sa amin.
3: Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo ha?
5: May SWAT sir at saka local PNP siguro, I think, PSPG sir.
3: Okay, so pagdating ito, magpula doon sa airport, dumiretso kayo sa? Saan kayo dumiretso?
5: Sa bahay ni, ano sir, Bongbong Marcos sir.
3: Sa bahay ni Bongbong Marcos?
5: Yes sir.
3: Papaano nyo na lamang bahay ni Bongbong Marcos?
5: Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay niya sir.
3: Sinabi ng boss mo?
5: Yes sir.
3: Pupunta
5: namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos, sir.
3: Yung posto na si Sandy ko?
5: Yes, sir.
3: Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At ang sino sumalubong ang tumanggap nung dala ninyong maleta?
5: Ang sumalubong sa amin, sir, ay si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually, may picture kami niyan, sir.
3: Okay, ulit po nga ulit. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng
2: okay
3: sino itong Sandro na ito?
2: So, mathag ka kay babes ang isusubong kun bala, kaya bala ipinance sang tao sa likod para bayran ining Marines nga daw mo nang isyong ginapagwa para magsiwalat sining mga ilan na hibaluan. O kon bala inscripted o kon hindi ining ano in fairness sa administrasyon kakipe babes wala pa man sila sing pahayag angot sini pero ini kakipe babes version at hangon ta lang ha why kita gambal nga matuod ni o kon hindi ang aton lang presentar ta lang ang mensahe sang ex-Marines nga nagdeliver sang lima ka malita nga tig 50 million masubra ang unod ginkarga sa salakyan sa bulletproof nga salakyan gin-transfer sa airplane, kag-insugat pagid sa lawag, kag-pakadto dito sa balay ni President Bongbong Marcos, pero in fairness sa Presidente, wala gin-mentionar nga siyang nagbaton. Kundi, si Sandro. Sandro wala ganyan nabutang apelido eh. Di wala naman iba ni Sandro, kundi bata ni President Bongbong Marcos. Anyway, matuod man o kung hindi, gin-presenta lang naton, kag kung anong sabat ni Sandro Marcos, ni First Lady Marcos, kag ni President Bongbong Marcos, i-play natin, di kagunta ni makapahayag man sini si Saldi ko, Kakipe Babes.
1: Alas 4.57 na mga Kaki 5. Grabe na nga mga nagalanabo subong sa kwando. 40 na gidya subong. Amo na nga daw tensyonadong yang kwan kay manti ang sapihak ya, ang minority black mga Kaki 5. Nahadlokan sila kag gusto nila nga magapatawag man sa nga ila sini nga session kag hearing mga kakifay ha pero why man nila ginahistoryahan ang ginatawag nga investigasyon why man nila ginahistoryahan ang investigasyon sa flood control projects ang target naman sa majority black nila ni Alan Peter Caetano mga kakifay kag sila ining nag-claim nga sila ang legitimate nga grupo mga kakifay ang majority black ni Alan Peter Caetano black kag sila ang magapadayon kag mag-investigar sa Blue Ribbon Committee sa flood control projects mga kakifay sa dyan no siling ganisan ka kung di ka mo yung mag kuhan kag inyo na ang majority siling ni Alan Peter Caetano kung inyo na ang majority inyo na tanan nga mga kuhan tanan nga mga committees inyo na oh pero basta yatag lang sa mo niya ang Blue Ribbon Committee. Eh, ayan niya, tag sa Minority Black and Blue Ribbon Committee.
2: At hindi gini. Kaya daw, amo mo lang nagnapunggan siya, Kipe Babe. Di bala? So, bantayan ta niya, no? Kay daw matipyok naman, ang isa kuno ka senador, sa grupo nanday Wingat Salyan.
1: Duha gani mo?
2: Oo, kag daw naako naman lang. Kaya mga bilyar subong daw, hindi naman makita. Kipe Babe, sa... okay naman lang gani kung wala bilin. Kagibay babe siya no, sa kay Tano, pero hindi nila matakpan ang kamaturan kag magagwagid ang kamaturan.
1: Ang mga bilyar ni nangakakman, hadlokan man.
2: Wala pa man, ano? Wala pa man sila. Pero man sila. May ipos lang sa subong.
1: Tamimi man sila. Kag ang ilagi na pinsan niya, base kung na mga ma-investigaran man ta sini, kag ipton ta siri sa gobyerno, ang tanan na ito nga mga kwani, base i-prisoni, mga kakifay, pamunang nalikin.

0: Philippines. Amo na nga sa Pilipinas. Dito yati machine tanan
1: ng patapata niya ba yan niya niya liwat ni Paibitan Japan
2: Colombia
1: Philippines pagkadaan mo nga baldi din ka mo naman
0: Ang iba niya, pila kabilog ang giho, pila man kabilog, ang laban, kayo mga tinilindog lang.
1: By the way, kakipay babe sa ang litson subong, luto na.
0: Luto na.
1: Dito sa balay ni Jason ni Relatos, sa Pilisa, birthday subong sang bata niya. Kakipay babes, happy birthday lang kay Eliha Scott Juso sa ikap. Pito katuig niya nga birthday. Eliha Scott Juso, happy happy birthday halin kay mama mo, kay papa mo, kay ma'am Juso ni Relatos Juso. Imbitado ka to karon ha. Kanto ka.
0: Ay, imbitado ko.
1: Kipipita ng litson, ipakita gani. Ara ng litson na karidi na ina para sa kay Kakipe Babes.
0: Be?
1: Naga...
0: Kulang man si Ang ingo-lingo dyan, nandula na, oh.
1: Do aking litson, tayo.
0: Do aking ang litson, ah.
1: Do aking tayo. Do kurino, tiyag tangyaw. Balaan mo kaki pa, babes. Amo na pala nga hindi pa gusto sang baboy tani. Nga yaawon siya.
0: O kung hindi sa gusto nga makatukoto.
1: Tumara ng litson. Do akig kakipay babe. Sa aton ano makadto pa to? Amo nang maulat sa aton.
0: Amo nang itsura sang litson.
1: Iba niya ga piyong na nang mata nila kay bato nila kamatayo nila. Arya ga murarat kakipay babe.
0: Ga murarat ang mata. Gating karagi ang dalunggan. Pero why sa ingod ingod?
1: Do korinot ang tang.
0: Ara na sar.
1: Crispy patag ba niya?
0: Crispy patang o hinguninguran niya.
1: Salamat kit sa invitasyon, Ma'am Jason ni Relatos. Okay?
0: Ang bilidara rin nga. Sino to naging mo sang kuwan man? Ikaw to itan?
1: Itan. Bastro kabla.
0: Perte ka ang... Perte baka tinggas ang mataas ang baboy ba? Daway kagagi. Daway kagagi katarakto.
1: Dato niya pagbalik kay Kipe Vince. Report ni Kipe Vince to Rico Ralde sa Libertad Public Market. Tag ang kanta ni sino ganing kanta ni? Ang
0: si Imelda Papin.
1: Imelda Papin. Ang mapipigil mo ba?
0: Mapipigil mo ba?
1: Dato niya pagbalik.
0: Tanbay!
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3

0: months.
1: One capsule 3 times a day.
0: Hasta sa buong kung mag-abot ako ng menstruation.
1: Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
2: My TC, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Protection sa mga balatean.
9: Muter naman! Ito si Pinpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
11: Matakal sa malapit na butika.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo. Ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
19: 101.5 K5 News FM.
20: News FM.
11: Last 5:11 na mga kaki 5 sa atong sining mga suking ang mga taga Palamati karon nga agad sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. May nga agalan na sa inyo kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Kadto ang tanang aton sining patrol with kaki 5 Vincent Dominic Medina Coral di ini makota Kinky di Pabilo Junior. Ang aton sining patrol mga kaki 5 sa Bantay Merkado update.
19: Bantay Merkado.
11: Rowena Villaran, Erbito, Gina Porano, May Dagay. Salamat gid mga kaki-five. Kagalina, Lina Baza, Rowena Villaran, Marilyn Carranza, si Welia Kundada. May nga galanda sa inyo.
20: Jennifer Gumban, kaki-five, si September Piso at Pisto, sa Paraiso Reseller. Galistang reseller ako. Reseller.
11: John Ray Tabara.
20: Gina Purano, Managa, Maria Rosalig, Brian Bitio, sa Barangay Tagukon, Kabankala.
11: Aloy Tadaya Gabo. Ranasa si Don Luis Gantalao, ang reseller sang DTX Coffee Mix dira sa May Talisay sa Sugar Valley.
20: Zenaida Villaruz, kag Marilyn Caranza sa San Roque, Handumanan, Madjubilis na Rio Tomblos, kag si Mrs. Chedra sa Adela Manselingan. May agaman kay Lucy Arnaiz dira sa Purok Paglaom Takuling.
11: Amo na mga kaki 5 ha. Sige si Anloy
20: Solidad Antaran. Solidad Antaran may aga kaki 5. Ara na.
11: Si Oliana Lona si si Juliana Luna dra sa May Bago o sa May Barangay Banago sa Zone 3 Riverside mga kaki 5 kag si Ma'am Dilia Incabo mayang aga
20: Chona Kango Chona Kango
11: mayang aga Shemil mayang aga mayang aga lang dahil sa kay Ma'am si Merlin Verondo dra sa Zone 15 Talisay Papang Moroy, may nga agala na.
20: Ma'am Inday Bilyesa, may nga aga. Kag si Ma'am Nilda Empinado sa Busay, kag sa Bangga Tutong. Si Ma'am Carmen Chita Albido, kag sa mga senior citizen nga nagapangapi dira.
11: Kaki 5, Vincent Tomerek Medina Coralde sa Merkado.
19: K5, Balantay, Merkado.
11: Alhamdulillah, Papang.
21: Amin, kaki 5 babes, kaki 5 Robert. Live kita dari sa Melibertad Public Market po naton si Sandy. Taga Kabangkalan, Tampalon, kaki 5 babes. May tamyaon lang sa ako. Amo ni matag sa atong presyo sa malog sa buong kaki 5 babes. Tampalon, Kabangkalan, si Papang Sandy. May nga, kapang upot na si kaki 5 babes.
20: Hindi na sa Lia Store?
21: Lia Store ni. Upot na si kaki 5 babes. Balitang kaki 5 sa umaga. Kag si kaki 5 Robert tamyawa to man mga taga Tampalon damo ta dali si Nerpang
11: Tampalon Kabangkalan
21: Tampalon Kabangkalan isa kaki 5 babes di siya gani gaman diri sa mga manok diri kaki 5 babes
11: tamyawa
21: to ni mga kwanda parente ta to
11: mga parente Prente, may nga agala, prente!
21: Sa live lang ako, dali lang. Hindi si mamu. May aga, ma'am. Hindi ka kapuli, ma'am.
22: Ha?
21: Sa Purok Mars.
11: Sa Purok Mars.
21: Nalapit na nga si Ma'am.
11: Silingan lang nasa San Jupiter?
21: Oo, sila nasa Pluto.
11: Pluto?
21: Pluto.
11: Pluto.
21: Mercury. Ari si Papang Sandi. May tumawag ito sa kamera pang para makita ito sa tagatampan.
11: Ang imo nga...
21: Ako sa lawa,
11: sa mga
20: uyaw. Ikaw na lang, ikaw na lang, kay Vincent.
21: Kalan man si Alvin. Din sa kamangalan pang? Tampalon man kaki 5 babes. Ang wholesale dre. Sang manok. Pilang wholesale sir?
23: 150.
21: 150? Ang wala? Retail, 160. 160? 160 kaki 5 babes. 160 ang retail, 150 ang wholesale kaki 5 babes.
20: Bumbahirin sa ulo hasta sa liog.
21: Bumbahibla alin sa ano pang sa ulo. Pato sa tiil.
20: Sir, sige, lawag na sir.
23: Ulo, siminta.
11: Elshin.
23: Pati ko ulo, 150. Tungol, 110.
0: May
23: tumo. Pinaiwan 10. At tayo to 40. Butsi, tapos lang.
20: Batikulon. Batikulon.
23: Wala na, salamat.
0: Do okay gaw.
20: Batikulon. Iatag kay Vincent ang flamingo.
21: Atag sa akong flamingo. Okay, my babes, so walang mga amigo ta sa taga-Kabangkalan, Tampalon, kay my babes, kay Robert.
0: Time na sila yung DTX Coffee Mix.
21: Dara na naman, take na na ako. Sa kay my babes, at mga amigo, ito rin, paigadigatan eh, kito ga sabat na sabat.
1: Na, may gabakal.
21: Mga bakal ba, kay my babes, na patapos ang aton na vlog bakal. Sa liwat, mga kay my babes, 150, 160 ang retail, 150 ang wholesale, mga K5 dari sa Milibertad Public Market. Kaya kinadulong sa inyo sa aton nga wala kakupas-kupas ka K5 Babes sa aton nga klinika D3 Bio, klinika D3X 500 kagang aton nga MyPC.
20: Lawagon tang itlog. Lawagon tang itlog sa Arwayo.
21: Di pila man ang itlog.
20: Ang Super Jumbo 300. Ang Jumbo 285 ang tray. Ang XL 260-250. Ang Large 249. Medium 234. Small 183.
21: Champion ka
20: ang binilog, ba? Ang binilog at ang small size Jess, ang medium 780, ang large 830, XL 875, ang jumbo 950 kag ang super jumbo na 10 kapisos.
21: Champion ti nubo kaya ka K5 Robert kiting jumbo nila 300 na ding tray mo. Di mo super
20: gamay diferensya.
21: Gamay diferensya. Pwede pa ka tang-o. Tang-o no, pwede pa tang-o.
20: Pwede na tang-o. Pwede, pwede, pwede.
21: Pwede.
20: Basta membro ka sang RYU Foundation.
21: Nan champion ka K5 Babes, K5 Robert, so para muna mayong aga para niyo si Itery, kunsing Itery. Dala sa may Bamsi at ubang Bamsi mga kaki-five. Parinius Itery, dali Mami Kates Itery, kagang ato na Bones Cousin, kaki-five babes. Ika ma-monitor git si Adel Fadra, alias Tosilog, Arnel, alias Pantepantay, Milbin, kwa poron ron naraman na kaki-five babes. Si Efren Araman, nag-monitor mga kaki-five babes. Kag si Tatay Gideon sa may dala sa may Mercedes Avenue, kaki-five babes. Ang ato mga kautoran, nag-monitor si Giovanni Cordero, Araman, kaki-five babes. Kagang ato nga mga Autoran diri si Merjen Ortiz, Merjen Chavez, kagang aton nga si Nilia, ang monitor mga kibabe babes, kag si Geraldine, si Evelyn, kag si Idrisa, kibabe babes, kibabe Robert, si Juan, si Boss George, ariman nga monitor, kag si si Nonoy Siloy, kag si Rolin, araman kibabe babes, kibabe Robert, kagang aton migo dira si Juan, Giovanni Cordero, kag ang aton mga amigo dala sa may Jember Marketing kay Kipay Babes sa Jember Nuggets kag ang aton nga Reverse of Babylon sila ni Manuel Ramos, si Jumil Ramos, kag sila ni Tagi dala, sila ni Kid, sila ni Kuana Edward na monitor kay Kipay Babes, Kipay Robert, kag ang aton nga Maninoy Mani, pila mo Ma'am Christine na monitor kay Kipay Babes, kag ang aton nga Little Boss ang tutokin ito ay pariente sa mga ikondra sa imo tutokin ito ay may ngaga kag ang aton nga di matami office okay kay baby babes ka malabala dra ang aton nga base lechon duat sa gyapon na tagi sa kalibo ang kilo kag kon depende na sa inyo
0: sa makakaaw man ta lechon bro kudo ka mahal yan no
21: sa kalibo
0: na no
20: ilang basta hagpok talagsa malang na
21: kag hindi makalipat kag hindi mapatama sa lechon
0: dito na lang po mabakal kinilo kilo sa kay mitong mitsya pa
21: mitong mitsya
0: kay mitong kagay Bilma
20: para makabarato sa lechon binilog na lang da sa bis lechon kibaybitan may salut lang ko pwede dali lang gid 1 minute and 17 seconds kahapon ginlunch na namon ang RYU Foundation grocery may mall na sa Kalubihan, Rayo Foundation Mall. Fresh air ang mall sa ang Rayo Foundation kag ang presyo do ara lang sa mall, direkta na sa puro Kalubihan sa pagpanguna ni Ma'am Roslyn Dilicana, Maria Elnora Siasat, ni Ma'am Marisa kag ni Ma'am Maylin. Ari na ang Rayo Mall sa Vista Alegre hindi air condition kundi fresh air.
0: Hindi Rayo mo. Mall gid ya.
20: Presyo sa mall ara na sa Kalubihan alin.
0: grabe no. Oh,
21: ganto.
1: Butang audio.
21: Magsakan nga Kiki Five.
1: Butang audio.
21: Oo, kanang
3: kampanyahan. Barangay muni ang grocery
0: Rayo Mall. Rayo. Oh. Ang presyo sa mall aranas kalubihan.
3: Kiki Five solid supporters diri sa Purok Kalubihan. Barangay Vista Alegre. Aris si Ma'am Nora Siasat. Sino gani? Ha? Marisa. Ma'am Marisa, Ma'am Aileen. Sino gani? Oh. Mirian. Amo ni ang mga pioneer sa sining programa sang grocery ni ang tinutuyo sini nga i-deliver na sa ila.
0: Siya ng founder sang sila. Mall?
1: I-deliver na sa ila, barato na.
3: Cash pa din yung iban. Ang iban nga daw alang-alang. Utang ah, pati ka na tinutuyo. So, ang kita, bali, ang ila, ipatong.
0: Nagpapula-pula ang bibig so, nito.
3: Ay, sa mall. Kay daw natugnawan sila sa mall. Gusto nila diri lang idulong nakabarato pa.
1: Grabe, no?
3: Okay.
1: Thank you.
21: Del Mar del Pen, nag-monitor ka kipay babes sa may nga gadara. Del Mar del Mar del Pen, protestant, nag-monitor mga kipay babes.
1: Mabakal ka sa mall, dra na lang sa Vista Alegre. Maplite ka pa, dra na lang sa Vista Alegre sa mga KSS. Magpamiembro na taga Puro Kalubihan sa Kipay Solid Supporters sa RYO Foundation kay ang patong.
0: Ano nga mall to?
1: Rayo Foundation na. Mall.
0: Rayo Foundation. Ang presyo din nga mall to halin?
1: Wholesaler.
0: Ha?
1: Wholesaler. Pwede sa Pure Gold. Pwede sa SM. Pwede sa Soy Sing.
0: At the Pio.
1: So, Pio. Direkta na sa ano, hindi na sila magpiti. Kita mo. Mayo.
0: Pio ang kamahal.
1: Yeah, kayohon mo. Kayohon mo.
0: Why plate?
1: Sige. Dire na kita sa aton nga kantahan. Ang mga singer sang ang tawag naton si Nika Kipay Babe, mga joke lunchbox king.
0: Lunchbox king.
1: Muni perte rin pagkantahon. Hindi lang kay perte pagkantahon, perte pagkapakaunon. Muni nga ginbansagan.
0: Mga lunchbox king.
1: Mga joke, lunchbox kings.
0: Ang lunchbox to daw, ito baka deliver din si Mga Del Pato.
1: Kabalo ko nung ginasulod sa lunchbox. Mga dinag-ani kita din. Kahapon, yung ginsulod ko sa lunchbox ko. Dulonggan ng baboy kasi amo mo lang itong nadagaan.
0: Ang mga lunchbox, ang mga pak-lunch king. Okay, padala ni Mama Dilpa, kakalapot pa Mursya.
1: At sa tubang muda nga ba'y pagka-Muslim nga tindiro, natong sir mayong aga. Natong sir, kapangapi ka na.
0: Mama Dilpa, ang imong lunchbox, ang imong lunchbox para sa mga kings. Ipadala mo, nakakalapot pa sa Mursya.
1: Kung di ka overnight sa opisina, pagkaaga, bawbiri sorigid. Gakalipatan kung kaysa, go overnight.
0: Hindi ka pa niya nga ang loto ni Mama Dilpa, kakalabos kang landog.
1: Tanto ka muna sa plaza sa Libertad Public Market, aga pa na may linuto na ng mga tusilog. Si Ma'am Adelpa, kaga muna ang ginasustener sang mga joke lunchbox king. Sige, sample ba sang mapipigil mo ba?
21: Pag daho, init pa. Araw.
1: Araw, katawa. Padugo.
21: Araw, si mo.
1: Ipos sanay. Na. Okay na.
0: Okay na.
1: Si Mita mga
0: king.
1: So,
0: si Mama Delpa.
1: Imelda Papin ang nagkanta sini mga kakipay.
0: Si Mama Delpa, paborito yun na si Imelda Papin.
21: mamatay na dapat
0: pa mapipigil mo ba?
21: Mapipigil mo ba?
0: Ang damdamin ko. Mapipigil mo ba? Ang puso ko.
1: Feedback. Ito, ikaw ano kay Pai Vincent?
0: Gagawa mo ba? Iwasan ang tukso.
1: Hindi na pala kay Pai Vincent.
0: Si Mama Del Pa.
1: Mama Del Pa. Demand gid subong si Mama Del Pa.
0: Ah, be.
21: Ikaw feedback. Sa hindi kay pagpinahanan
0: ni radio.
1: Pinahanan ni radio.
0: Ah. Mapipigil mo ba? Mama Del Pa? Abiray na. Painayin niyo mo radyo.
1: Banat.
0: Ah.
2: Why na, Kim?
0: Ha? Why na?
1: Why na tingog?
2: Ready na?
1: Ready na.
0: Sige.
2: Mapipigil mo ba?
0: Nara. Ah.
2: Ang damdamin ko.
1: Wow.
2: Mapipigil mo ba?
0: Na.
2: Magagawa mo ba?
0: Kampiyon.
2: Mapipigil mo ba?
1: Okay. Kipay Vincent, ikaw naman.
0: Ikaw naman,
1: Kipay Vincent.
21: Mapipigil mo ba ang damdamin ko? Mapipigil mo ba ang ikot ng mundo?
1: Tama na.
21: Gawa mo ba? Iwan!
1: Mama Del Pa. Alihog lang ko ang chorizo basta dasa ang tosilog. Ang chorizo utdon mo. Ang gin sunny side up nga itlog pihakon mo. Kag ang tanon nga isa ka serve tung-on mo. Kay amo na ang premium ni KP Vincent. Do alang-alang gid siya isa ka itlog alang-alang gid siya ka chorizo. Anyway, thank you gid siya KP Vincent.
0: Si Boss Arnel. Mama Del
1: Pa, thank you gid.
0: Si Boss Arnel alias ta pantay-pantay, ho?
21: Busy siya.
0: Hindi pa disturbo, ha? Hindi pa disturbo, ha?
21: Malay ng templata. Kung nasubon mo ka, KP Vincent, malay ng templata.
0: Mama Del Pa, kung magpadalagin man ka, siguro doon, mga malapot ni Dayos, malay. Hindi kayo malapot pa sa kanlandog.
1: Yung tingog ni Ma'am Madil pa sa panahon niya ginay. Sugpunan tabi.
21: Aber.
1: Huwag mong pigilin. Huwag sabi mahal ko. Minamahal kita. Limutin man ako. Kakibay babes. Huwag mong pigilin.
0: Grabe man.
1: Kasakit kita nga ako nabatigan.
0: Sige, padayon.
1: Huwag sabi mahal ko. Minamahal kita. Mapipigil mo ba? Huwag mong pigilin. Ipasok! Buksan mo. Ipasok mo. Ano ganang kanta sa mong?
0: Buksan mo, papato.
1: Huwag mong pigilin. Buksan mo. Huwag mong pigilin.
0: Buksan mo, papato.
1: Huwag sabi mahal ko.
0: Buksan mo, papato. Papasokin ako.
1: Thank you, Kipay Vincent.
21: Patrol, Kaki-5 car na may defensor. Ini naman si Kaki-5 Vincent. Kuraldi para sa kapyon. Ngabalita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sinagros, Kaki-5 News FM.
4: Kaki-5, Balantay, Balantay.
0: Madamang kaya salamat, Kaki-5 Vincent. Dominic Medina, Kuraldi. Pero pasensya na kamo ya sulo sa jala na aton kon kagahon. Para nga ganahan man ang manog bakal bala sang mga tanon dira sa merkado.
1: Wag mong pigilin akong kanta, papasukin mo ya.
0: Wag mong pigilin.
1: Buksan mo, papasukin na.
0: Buksan mo, papasukin ako. Ayo. Si Minda Liantino, Susan Gillian, Mayang Aga, Marilyn Caranza, si Cecilia Banson, Susan Atris, Jean Montesino Arroyo, si Pretty MK, Mayang Aga na kay Kita Bokon, Felma Joy Sariel Versusa.
20: Kola Santos Eldes at si Mrs. Santos Eldes, Mayang Aga.
0: Ara nasa si Kola Santos Eldes.
20: Yes.
0: That boy Mendoza, Mayang Aga lang da. Sige.
20: Benz Dayuno, kag John Asosina, George Gaspe.
0: Si pa sa kay Kwan, kay Guardhouse, sa Guardhouse, sa Charito Heights, bala, sa Granada. Mayang Aga lang da si sa mga Guardhouse, sa mga security guard daton dira. Sa Kwan, sa Charito. Sa Charito Heights, mga kakifay. Alin sa kay Vice President Eljan Castanyo. BP Eljan, may nga agalan na. Paldo.
20: Paldo si Boss.
0: Paldo si Boss.
20: Paldo si Boss.
0: Why gita na?
20: Cecilia Banson, may nga aga. Kag Leonardo Rilos, GN Talasan, may nga aga.
0: Wag mong pigilin. Baksan mo pa masukin na ko.
20: Remix na gini, remix.
0: Si Roy na Bulyaran and Beto, sakit chan ko kanlaw sa inyo.
20: Daw masumpit ko niya. Pasumpitan.
0: Ay, oh, sige. Katotan na mga kakifay, si kakifay ba Carla May Defensor sa yasin nga mga balita mga kakifay sa patrol kay i-check na ton mga kakifay ang pila ka mga sitwasyon diri sa sudad sa Bacolod. May angot sa sining kaapunti ta may balita to si kakifay ba kakifay ba Carla road closure mga kakifay. Ini may kabahis ang preparasyon sa ika-88 nga Charter Day celebration nga ipatuman diri sa siyudad sa Bacolod. Anong mga latest developments ini mga kakifive? Kakifive, Carla May Defensor.
5: Kakifive News FM. Kampyon, kampyon. Report.
0: Dekar.
6: Yes, sa KK5 Babes, good morning. Isa to sa mga KK5. Sa KK5 Babes, mayara sa road closure na pati kayo no, na buwas ka daw, specialmente dali sa may south and north sa
0: bahay. Buwas na ni Ngadlaw, dahi? Okay, di si Utso na galing, no buwas, no? Chapter D na galing, oh, may pisina, tawa. Why yung pisina, Bacolod?
6: Wala, wala. Kay T, tungkol niya, ika 88, charter day, buwas
20: so, ka daw. So, holiday buwas, local holiday. Holiday.
0: Local holiday.
6: Sa siyudad sa Bacolod kay Kiko Babes sa Kiko Roberta. So ang parade buwat sa aga pa kay Kiko Babes na around 6 meron sa parade niya pati kayo no na so duwa ini ka point sa Kiko Babes sa Kiko Roberta ang isa masubod din my south sa Capitol Road then padulong sa area sa Rizal Street dira sa may isa ka mall na Kiko Babes sa Kiko Roberta sa SMPT dira, dira ang end point at dira isa dira maagi sa may dira masubod sa may area sa Litares maagi sa may Araneta padulong na sa may SMPT Kiko Babes sa Kiko Roberta so dira patigayo no ng ilas nga programa. So yari bala pa matiyan nato na pahayag nga nagikan kay Retired Colonel Levy Pangbet chairman no, sa parade was ka daw for Charter Day.
8: Good morning. Yes, ngarap din no kay ang ating kita ang spot as the chairman sa parade committee. Pinatag sa ato ng tasking may duwa kita ka ginatawag nga point sa starting point naton ang gina-identify sa aton nga chairman sa Charter Day sa Capitol Lagoon sa South. So ang holding center ra ara sa may South Capitol. Then ang aton nga ikaduha nga ano nga sa starting point dito sa may Lizares kay subsidiary sa ibutang nila tanan sa may Hinari Street sa Libertad. Pero do ka budlay gina da kay tigway ka sang ma-divert nga road balati mabudlayan ma problema ang aton nga traffic dira sa area. So dito na nga butang sa May Lizares. Ang aton nga parade ma-start sa alas 6 ang assembly, then 6:30 will proceed to sa venue sang aton nga program no. Then ang aton nga ano nga ruta sa south from Lizares
7: marikta ina si Saranita. Then maliko na siya sa Gonzaga. Pang Gonzaga, mapakadun ito sa may Rizal Street, maliko. Then, ma-proceed ako siya dito sa stage na ito, dito sa may Rizal Street, no, sa may SM. Then, ang ato naman ikado ang ato nga, isa ka starting point dito sa may South Capitol Road. So, simple lang yun yung ano sang kinakasimple ni nga ano sang parade mo sa start charter day na ito. From Capitol, South Capitol Road, from going to Lacson, then, mara-turn right siya sa Rizal Street. Pag turn right siya sa Rizal Street, diretso-diretso na lang siya dayon. So, nubo na kag, ano nagigit siya tama, no? So, hindi gina siya maka- disturb gid sang aton nga traffic flow considering it's in early morning. Ang aton nga ano nga closure will be start at pagano gisang aton nga parade no pagano gid after sina one more or less 1 hour automatically may mga deployment kita from the PBTTMD nga silang in charge sa aton nga closure kag sa mag-direct sa aton trapiko dira during that celebration. So okay na. Ano na tanan no? Ara na na butang tanan sa ano. Then after siya na automatically maano na siya ma-open. Sila man na ma-open kay sila man mag-guide. Don't worry ang aton yung mga commuters kung aton yung mga ano stakeholders dira kay may mga deployment kita nga ma-assist sila sa aton dalanon. Especially itong aton side street no. Na napiktuhan sa Lacson from South Capitol Road going to Rizal Street. Kaya may pag-start sa parade, may closure kita na for the meantime. May full closure kita sa South Capitol Road. May divert. Actually, pwede mo sila ka-dua ka-option na ka-divert. Sila sa may Gatoslaw, pwede mo sila ka-divert dito sa kanto sa may Gatoslaw. Kung mabalik sila to sa may L. Fishers or dito sa may before sa 16th Street na sa may CKS. Actually, si ang in-person na 6 before sang ano sang before 6 siya they were deployed nung no, sa ang closure tayo pag start sang ano na ang go signal oh
0: sige okay na salamat gid Colonel Pangi.
9: Yes, thank you kasi dai sa kay sa Robert na may ano ang mga areas nga ma close sa road buwas nga adlaw may closure sa tong sininya dala nun boss nga adlaw kay kay dai sa kay sa Robert but after that mabalik naman ang inaya sa normal sa tungod nga
0: isa man lang ka adlaw ni no
9: isa lang buwas ka adlaw lang gid at kay dai
0: sa mga ang kalendar of activities lang mga event nila din nila hiwaton nila sa May Plaza.
9: Ah, hindi sa plaza, dira sa may area sa nga sa Abdra ng Ila opening and then ang sunod sa BCGC na no ang Banwanganon Awards that okay. Night at ito sa Bates at ito sa Roberta pati kayo no, na yan sa BCGC. So amo na ang maginta ano boss kadlaw ika bay bay di patingala nga tong sila mga kauturan yung may mga road closure may yara sa mga parade nga pati kayo no kito mo niya charter day boss kadlaw diri sa syudad sa Bacolod at ito sa Bates at ito sa Roberta.
0: Ayos ah.
9: Thank you, Ray. Thank you, Kiko Robert. The report, thank you, Kansa Patawal, Lupon sa Patawal, Kaya Kaya Vincent Doral. Dahil kaya kaya balita, nga dulong sa iyo sa Angdilias, Magwanad, Mighty Seagal, D3 Bayo. Inis kaya kaya sa Carla, at sa Pero sa Kampiro niya balita, at servisyo publiko kang kalingawan sa Nagdo sa K5 News
0: FM. Para magiging salamat ka K5 by Carla, may defensor. Luego lang tamyaon ang tonsining mga listeners dira sa Sipalay City. Kay Ma'am Harriet, sa Sipalay City, mga kakibab, otoy-otoy sa kung kadlaw kung naga.
20: Thank you.
0: Mama Harriet, dira sa Sipalay City, kag mga retired teacher, dira sa Sipalay City, mga kakibab, nagatutok dira sa ato. Salamat, gina, mga kakibab. O, dira na kita. Sa kay Mama Juanita Luna, dira sa Zone 3, Riverside, Zone 3, Banago, may ngaga lang na. Kag kay Janita Hibaler, kay Papang Moroy, kay Ma'am Merlin Virondo, dira sa Zone 15, Talisay. Dire na kita mga ka-K5. Sa atong sininga K5 kamustahan, matabid na kita mga ka-K5 sa atong sini sa Capiz, Pilar Capiz.
10: Para magpag-una nga atong sininga, immune system ang ikautol. Ara na sila partner, 40 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Sa atong sininga pagbalag, pa-kwan lang, pa-signal lang, kung nagtabid na ang atong sininga mga kauturan mga ka-K5. Para nga abya naton nga nagapakigupod diri sa aton sininga para tuntunan sa mga vendors, mga operators sa mga salakyan, mga kalakip na ang aton sanay nga mga kauturan na aratan sa tagsa ka mga panimalay, mga mangunguma naton para dakipan. Check na ito na mga sister station, mga ka-K5 sa sanay nga mga tiniol. Kompleto ang grupo sa buong aga, mga ka-K5. Unahon naton sa sanay nga mga tiniol, mga pinalangga na itong tagpalamati. Ang aton sanay nga sister station, check na ito ng signal sa K5 News FM Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, good morning!
0: Mayong aga, Sir Jobert, Tapilar Capiz. Mayong aga sa ato sininga mga soke. Dira, kampiyon signal mo niya.
20: Good morning!
10: Relang, sa ilo tonight. Karoon lang bakulo. Check natin na ito sininga ABP.
20: Kasabat kami.
10: Iloilo, good morning. Go ahead, please.
12: Hala, Dira, Iloilo, good morning. Kay Pabasin Visayas, Negos Island Region. Mabaskog ng ato sininga signal dire. Kagkangainik sang kabaskogon sang kramit sang klinika DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Dira, ka Kay Pab Jobert Lago.
10: Thank you so much, Sir Ray, ABP. Halin sa Iloilo, check na ton ang probinsya Kangantike. Sir Nestor, good morning.
13: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas. Nakapuro pa nga, pairan kami ka DTX Coffee Mix nga may halo nga D3 Bio para antibacterial kag antiviral ang amon nga kape. Balik ka nimo, Sir Jubert.
10: Thank you so much, Antike. Basko ang signal kang Antike, mga kay. Balikantang mga kaoplanan naton, mga gungan sa Negros, Bacolod. Go ahead, please.
0: Check lang, ara na kami.
10: Ara na.
0: Kampiyon na.
20: Kampiyon signal.
0: Oh, salamat, kid. Sir Jobert Lago din sa Pilar Capiz. Mga kakipam, naka-extend na si George Lauso. Kampiyon signal mo diya pang. Back to you.
10: Bacolod, from Bacolod, check na ito ng atong sending us sa station from Calibo, Sir Michael, go ahead, please.
14: Morning, K5, Sir Visayas, Negros Island, Region, Campion, ang signal, Sir Jobert. Naka-Detex Premium Coffee na kita, manayanaya, ang tiyempo ni Sbanos ang Calibo, ah. Balik sa imo, Sir Jobert.
10: Thank you so much, Sir Michael Calibo. Kompleto ang grupo, mga K5 sa sining matinion. Naari sa ato ng timon, sa ato sining pagpangalaga. Unahon na ito ng mga balita, halin sa gungan, kag-honorableng area manager, o ato sining ABP. Mga K5, ABP Ray, go ahead, please.
12: Salamat, ka-K5 Jobert Lago, sa mga balita na ito din sa may syudad, kag-probinsya sa Iloilo. Dato kita sa Quinto Distrito, sa may Banwasang Ahoy. May isa ka PNP South, no? Ang napatay matapos sa aksidente sining matiruhan ang iya sining kaugalingon sa may Ahoy, Iloilo, mga ka-K5. Report mga ka-K5 sa 911 ang ining insidente kag gilayon nga nagresponde ang aton sining mga kapulisan. Ginabawian gid sang kabuhi ang Philippine National Police nga miyembro sang Special Action Force o kon PNP SAF mga ka-K5 sang ginapatian nga matiruhan sini ang iya sini mismo kaugalingon dira sa may barangay Pili Ahoy Iloilo kahapon alas o kon kagahon ini alas 3 mga ka-K5 sang Hunyo 16 ang biktima nagapagidaron sang 34 anyos kag nakabase ini ka-K5 Nestor ka-K5 Melmar sa probinsya sang Antique no taga Antique no ining sap na aksidente nga tiruhan ng iya sini nga kaugalingon. So no pa sa pag-interview sang K5 News FM Sara Iloilo sa kay Police Captain Eileen Lacrete ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station nga timatapos ka makabaton sila nga mga K5 sang tawag sa 911 nagresponde ini sila no kaya may ara sang tinapayag nga accidental firing kaging kakibot na lang nila sang makita nila nga ang biktima ang mismo katapo sang PNP South. Wala sa kanuman nga CCTV footage sa area kung saan in natabo ining insidente mga ka-K5 pero upod sang biktima ang iya sini nga asawa sa aton sini nga mga ka-K5. Hindi taman gusto panumdumon no nga may mga posibilidad nga kung anuman ang natabo pero ambal sang pulis nga ila ini padalman kag imbisigaran ang ining natabo mga ka-K5 nga pagkatiro aksidente sa yakogalingon sang sining asapa member mga ka-K5 dito sa may barangay Pili Ahoy Iloilo. Sa dugang naton sini ka mga balita tungod sa kainit sang magulang kay Permi lang ini sa ginasakit sang iya sini Manghod. No napuno na ini siya no dira sa may bahin sang city proper sa may Iloilo City na puno siya sang permilang sang nga ginasakit sang iya manghod, waya bala ginlabo ang iya sini nga manghod mga kakipaib, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo nang mga balita namon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa moderator kakipaib Jobert Lago.
10: Thank you so much kakipaib Ray, kasubog nga mga balita sa Iloilo. Sa iluhan naton mga importante kag balita mga K5 sa probinsya sang Negros Occidental Bacolod. Go ahead sir babes.
0: Ang mga balita na mo diri sa syudad sang Bacolod, basay kon maka sa boy ka mo diri balan di aton pakta ng panahon, basay kon magliwat ang pinsar nyo diri sa amon sa syudad sang Bacolod, basay tingala ka mo kay may mga road closure ka may diri kay mga patigayon sang ika-88 nga charter charter day celebration ang syudad sang Bacolod mga kakifive mga mag-88 na galing kami nila wig now tapos may mga parada amo nang rason ko nga may mga road closure mga kakifive ang event mag-aumpisa diri sa may reclamation area sa may isa ka mall padulong na mga kakifive pa diri sa may new government center dito na tanan ang mga programa sang aton sininga charter day celebration mga kakifive. Te masyar lang kamo dia ako bala sinyo.
20: Sa iban pang balita 90 ka mga bibi mataba mapayat na mga bibi ginkawat sa Bago City. Suno sa investigasyon sang pulis sa barangay Abuaran sa Bago nakita sa CCTV footage nga nagpark ining isa ka lalaki sang tricycle sang ulihi may karga na nga 90 tanan ka mga bibi wala pili mataba man o kon mapayat na mga bibi nagabili sang 22,000 pesos padayon ang investigasyon sa mga pulis.
0: Grabe ma may tatlong bibi
20: 90
0: may amo na mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you sir Jobert.
10: Kado na gidaw, kinpatos na gidas na bibi.
20: Huwag nang gitbalita.
10: Alin sa Negros Occidental, magkaka K5, i-check na ito sa mga sister station. Sa bakay sa Ngantike, Silmer Man, Sinister, go ahead please.
15: Tubo, galing ka mo, Daddy Babes, ka Bacolod City, 88. Aw, mga talalupang doon nga balita diyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas masadyang nagakaratabo diyan kay Aura Untat ng mga police report na Monjari diyan sa may San Jose de Buena Vista particularmente sa Badyang may isa na ka-tricycle driver nga madasig magpadagan ginsaway K5 Western Visayas kang nagatambay sa kilidalan kasi Mario na lang man na hinahinay lang bichoy karon ay bumalik ang tricycle driver na ginangkatanay sa Dakainaway. Ang diyang tricycle driver nga ginsaway nang angkat kang sumbaganay sus ano mamaray may binangon glitong sara nilabo wala makapangaman ang diyang tricycle driver utod gid ana ka diyang abutkan kay 5 Western Visayas nagapayad ka diya sa hospital.
16: Samtang sarok ang pagid nga mga balita nagabot ren ang bangkay kang diyang OFW nga si Balumnan nga si Ma'am Rona Jean Herboso. Matapos nga nagbailuhan ay sanda ka K5 Western Visayas sa Negros Island Region kang bangkay ni Ma'am Hanelet Samoras kang Dipolog City. So nagabot kahapon or kang kasisidman sa may Banwa kang Sibalem. Matapos man nga nagbisita kang Damlaglang regya sa may Sibalem si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
15: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo SM Jubert.
10: Kamo na matapo, ma-extend ang lubong sa nai, no? Kailangan naman ang paglamay sina mga ka-K5. Halim sa Antique, check na to na ito sa station sa pipahin sang Kalibo. Sir Michael, go ahead please.
17: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, malabo nga dokumento, posibleng nga rason, nga wala makabaton sang 5,000 pesos ng ayuda ang 12 ka mga PUJ driver sa probinsya sang Aklan. Amo ning pagpahayag ni Western Visayas Transport Cooperative Chairman Boyet Parcon, in connection sa reklamo sa mga driver nga apat lamang ang nakabaton sa 16 nga mga miyembro nga sang nagligad nga payout mga ka K5. Sunod sa iya, tangin interview siya sa K5 News FM Kalibo, ginambal niya nga ang problema abi man ang mga papel nga daw malabo kag wala sa nagapadala sang representante nila dire magpadala ba lang may mag-follow up gid. Oh, so gin-advisean niya ang grupo nga magpadala kamo sang tawo para personal gid nga usisahon ang mga problema kay kun malabong dokumento hindi man niya daan makita sang iya mga staff mga kakaybay. Tuno sa iya no. Samtang duha nato niyang mga balita, ang Office of Provincial Veterinarian Aklan Subong naga informa gid sa publiko mga KK5 nga dapat magbantay gid ginamonitor nila Subong ang pagkamatay sa mga baboy sa mga kalapit ka probinsyahanan Sir Jobert kaparehas ang kapis. Although not confirm pa man ini nga ASF pero ginpa-testing na ini sa laboratory. Basta ginpadumdum Subong ang publiko nga magpatigayon sang bio security kag indi gid magpanic no, especially kung may nakita sila nga ginabaligya nga mga baboy nga masakiton kag ginkarne kag ginbaligya dapat indi gid pagbaklon. Balik sa imo Sir Jobert.
11: Thank you so much, Sir Michael. Mga ka-K5, mga nagkapanguna nga balita, kag-informasyon sa kapis, kag-sunod sa Rojas, may kagtanan sa sining problema karon sa ngamon sining mga, kuano, mga hog research diri sa kapis. Di ka mo anay magkaong baboya, mga ka-K5. Diri sa amon sa probis sa kapis, lima na karon ka makabanuan na monitor sa ngaton sining provincial health office, kag-sang veterinary office, mga ka-K5, nga may ara sa balatian, nagkakamatay ang baboy diri sa amon. Ini kahapon gin-kumpirmar ni Dr. Lloyd Burata nga mun sining veterinarian sa probinsya sang Kapis nga may ara nagkaroon kapareho sang African swine fever diri sa banwas sang Sapanit-an, Panay, Sapian kag Ibisan. Ginakangawan subong sa mga kauturan nato nga sunod sa iya way pasang final nga results sa laboratory ang ila sining ginpadala nga mga specimen sa bahin niya sang laboratory sa Department of Agriculture. Kaya pa nga hindi maglapta ini kamagdamo pagid din sa amon sa probinsya sang Kapis. Tamtang isa ka mangunguma niyo, may kaso qualified rape, dakop sa manuas ang mambusaw, mga ka-K5, ang suspitsado amo si alias Dan from Barangay Buri sa Banuas ang Tapas. Kaya ka kapalagyo, kahapon ginserbihan sang aton sininga mga katapos ang kapulisan, mga ka-K5. Alas 5.52 naman nami, patani, walay nataganing oras, salamat.
0: Sige ah, walay nata oras, mga ka-K5, salamat. Gid Iloilo Ruas, Antiki, kagkalibo sa aton sininga mga sister station. Mga ka-K5, karon nga aga sa aton sininga K5, kamustahan. Kita na yun naman kita, boss ah. Kay ginakulabos kita sa oras. May oras pa pero hindi na aton. Areglado, sige, mami liliinting balinas, mayong aga lang da. Salamat man mga ka-K5 sa kay Phoebe Store dira sa may salong Dulao, Bago City.
20: Saliwat ka-K5 babes, Ilihas Kat Joso, 7th birthday sa mga Dulao. Happy happy birthday halin sa kay Mama Mojisuni Relatos Joso.
0: Salamat gid ha. Kaya mamililiinting balinas. Mayong morning na sa inyo. Sige! Mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad, ako ginakulabos kita sa panahon. Mayong aga lang kay Ma'am Meros Lingaya dira sa Totong Store. Kagkaya George Extend Lauso. Available dira sa Totong Store. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin, Kubya, and Sir Van Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Amel Oya. Ako sa Kaki 5, babes. Get along.
20: Kung naman si Kaki 5, Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasa mi kabala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangiing. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
23: OT!
24: Breadwinner!
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly.
27: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026, December 31, 2026. Pretty guy, fair trade, number FTEB-249.
5: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa isuno sang aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: salita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadong sa Miyerkules, Hunyo 17, 2026.
2: Makita kagabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa kang Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ato ng mga pangulong, dinalaan
0: Bacolod Regional.
1: 90 ka mga bibe gintaban sa kawatan sa Bago City.
2: Minor de edad, gilotang pilason sa Kabangkalan.
0: Balita National.
1: Senator Jinggoy Estrada, gindagdagan sa 90 kaadlaw nga preventive suspension.
2: Senate legal team, ginatunan na pag-file sa reklamo pato kay sa Cayetano Block.
0: Balita International.
2: Ay na, kay Indonesia, gintay og sanglinong.
0: Balita Sports.
1: Bacolod non libero nga si Ann Monares, magahampang sa Akari Power Chargers.
0: Balita Entertainment.
1: Transmission rates maganubo sining Hunyo 2026. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: 90 ka mga bibe gintaban sang kawatan sa Bago City. Hindi lamang isa kunduha kundi 90 ka mga bibe ang ginkawat sang isa ka lalaki sa barangay Abuanan, siyudad sang Bago sa Negros Occidental. Sa kuwa sang isa ka CCTV footage, makita ang isa ka lalaki nga nagamaneho sang tricycle nga ginatudlo ng ngawat sang among nga mga bibe. Sunod sa tagiya sa mga bibe ginparking lab o kon ginparking niya lamang ang iyang tricycle nga may karga nga mga bibe sa kilid sang dalan apang wala na mga inisang tag-is o kon sang iyang ginbalikan na ibaluan nga nagabalor sang 22,000 pesos ang tan o kon ang 90 tanan ka mga bibe. Dugang pa sa investigasyon sa mga otoridad, ang tricycle ang ginkargahan sa mga bibe ang nakitaan na lamang sa isa ka junk shop sa Barangay 8, siyudad sa Bacolod sa Negros Occidental nga ginbaligya sa balor nga 1,000 pesos and o kon 1,500 pesos.
2: Minor de edad, gilutang pilason sa Kabangkalan. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan matapos ang gilutang pilason ng isa ka minor de edad sa G. Cordova Street, Barangay 3, siyudad sa Kabangkalan, alas 7:30 sa gabi, Hunyo 15. Sunod naman sa HEPES, ang Kabangkalan Component Police Station, gindala sa ospital ang biktima matapos na magkaangkon sang igo sang bala sa kamot kag nagkibya sa iyang paa. Sa investigasyon sa kapulisan, pungko si gadala ng biktima upod sa iyang mga biyan sa nginali na lamang gintiro sa wala pa nakilalaan nga suspect ang biktima.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Pamilya sa nalumo sa Bago City nagapati nga wala sang foul play ang pagkamatay sang ilahimata. May balita si K5 Red Salgado.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Isa kalalaki ang nagpaligo sa irigasyon sa siyudad sang Bago. Bungod balain ang panahon, inisa ang ginaligar, nakadanlog, kag nalumos.
4: Dako pagpati sa mga bata sa biktima, gikilala nga si Jonel Tarasita, 53 anyos, gaini ang nakadanlog sa irigasyon kag nalumos sa tung Hunyo 14 samtang nagapaligo. Sunod sa mayaw sa biktima nga si Mercy Tarasita nga nakitaan siya sa mga kabataan pasado la 5 sa hapon kag nagapaligo sa irigasyon apisar nga mataas ang lebel sa tubig kag hindi manabi ang panahon.
5: Dulom na to, serum na.
6: May sa mga
5: naga-standby da sila sa may God. Taka argasyon mo kita ko no nila nga maamo na okay abi nila ko nga paligo lang dalom tapos lubog tubig imanta ko guro na naglingin niya ulo kay tigla matyag yam naglingin niya ulo tapos nakabuyosa.
4: Nakitaan ang bangkay ni Jonel pasado lang 7 sa aga sa itong Hunyo 15. 3 kilometro ang distansya gikan sa iyagin paliguan na parti sa gihapon sa Barangay Caridad sa siyudad sa Bago.
7: Makakilala ko na siya nga utod, sir. Nang hindi man sa tani, dalok bala kung may kwarta sa huwag masaga pa baya sa amon. Kung magagto na to sa amon, nabakal mo na sa sambuga sa mo sa blessed din din pa sa sana blessed pa ba sa kasi na sa sana na mo na ba siya hindi sa maginom kay wala may mate pansi ako mamasakit sa set pero duwa na lang siya sir yan uwi na pa bungo lang kami

0: to niya.
1: DX500 Morning Newscast. Dinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DX500 Morning Newscast. Morning
3: Newscast. Pantay Dos Anyos nga lalaki pilason matapos ginsanduko sa Aklan. May balita si ka K5 Leonardo Viray.
2: DX500 Morning Newscast.
4: Pilason ang isa ka 32 anyos nga lalaki matapos na nakipaglugusan sang sanduko sa iyang kainuman sa may barangay Man of Alta Basaklan kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si alias Peter, residente sa nasambit nga lugar, samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Del nga residente sang Kapise. Sa inisyal nga investigasyon sang Altabas PNP, samtang nagiinuman ang duwa, mayara nga nagtuhaw nga wala pagkalinsindihan niya kung sa diin, nauli ini sa paglinugusan sang sanduko, rason nga para maninahan ang biktima. Nagangkon sang pila sa iyang abutkon si Peter, nga gilayon man ang gindala sa Altabas District Hospital, apang ginrefer sa Aklan Provincial Hospital para sa nagakigo nga pagbulong. Sa pagresponde sa maturidad sa lugar, ilang na recover ang sanduko nga posible gingamit sang suspect. Sa karon, yara na sa kusodiya sang Altabas PNP si Del para sa nagakigo nga disposisyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
5: Pila ka mga banwa sa Capiz nakapasar sa school o kon CY 2025 CFH assessment. May balita si K5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Pila ka banwa sa probinsya nakapasar sa CFH assessments sang DILG.
7: Ginanunsyo sa Department of the Interior and Local Government ang listahan sa mga lokal nga panguruhan sa probinsya sa Capiz ang nakapasar sa 2025 CFH assessment. Base sa opisyal nga listahan, ang mga kabanwahanan nga nakapasar amo ang probinsya sa Capiz, Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Maayon, Mabusaw, Panay, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, Rojas City, Sapian, Sigma, Kagbanwasang Tapaz. Nagapakita ini sa padayon nga pagpanikasog sa mga lokal nga panguluhan sa probinsya sa pagpatuman sa maayong nga panggobyerno kag paghatag sa kalidad nga serbisyo publiko sa ilang mga pumuluyo. Samtang ginapasalamatan man sang DILG ang kooperasyon sa mga lokal nga opisyal kag komunidad nga naging kampahin sa sininga pagkilala para sa tuig 2025.
8: Ini si K5 Mayna Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa laki ginlabo utod ang butkon sa Antique, may balita si K5 Aileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Utod ang nawalang butkan kang isang kalalaki matapos nga ginlabo kang isaraman kalalaki sa barangay Badyang San Jose. Ginabanta alas 10 sa gabi, Hunyo 15. Ginkilala ang biktima kay alias Evan, 59 anyos, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Makoy, 26 anyos, noon sa'y residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS, nga base sa andang investigasyon. Pauli rin sa andabalay ang biktima sakay sa anang tricycle, imauman kang anang minor di edad na bata, apang kang nag-agi dyan sa grupo kang suspect nga nagainam sa saladgang andabalay, ginsinggitan dyan nga maghinay lang sa pagpadalagan kang ana tricycle. Bangad ka dyan, nagsinggit man balik ang biktima, kag makaligad ang pila ka minutos, ginbalikan na ang suspect kung sa diin may pagbinais-bais nga natapo, dabdab nga ginhangkat na dyan kang sumbaganay. Wara naman nakapangaman ang biktima kang hinali lang dyan nga ginlabo kang suspect gamit ang binangon. Sa tulad, nagapabilin sa ospital ang biktima, apang ginaprepararin man ang mga dokumento nga kinahanglan sa pag-file kang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect. Kagbalita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Senaryo sang krisis ginpatigayan sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa Iloilo. May balita si K5 Karen Badilia.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Mga ka-K5, pila ka mga senaryo ang ginplay sa ginpatigayon nga Interagency
0: Agency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa duha ka barangay diriya sa Banwas sang Miag-aw.
10: Duha ka senaryo ang ginpatigayon sa dinuna amo ang ginbombahan ang pila ka lugar sa Luzon, particular na sa Mindoro kag Palawan. Nagpalagyo naman ang pila ka mga residente kag nagpadulong sa Miag-aw paagi sa sakayan pandagat apang nasimpunan ang mga inis ng iban nga lahi nga ginakabig na spy. Apang pag-abot sa Miag-aw, natumod sa mga militar nga foreign national kag spy ang iban kag ginpang aresto. Ginhatagan naman sa pagbulong ang mga Pinoy refugees kag ginpangdala sa evacuation center. Sa ikaduha nga senaryo, gin-target sang missile attack ang 61st Infantry Battalion sa din may pila ka mga soldado ang pilason kag ginpang sakay sa chopper kag gindala sa Balay Bulolngan. Bangod sa mabaskog nga impact, naulamid ang pila ka puluyan sa din may natrap nga kabataan apang na-rescue ang mga ini kag isa naman kabalay ang totally damage. Sa una nga ehersisyo, diri makita kung ano kahanda ang mga law enforcement agencies kag iban pa nga ahensya sang gobyerno sa patag sang pagresponde sa tion sang krisis. Samtang Hunyo 17, balantayan ang ikaduha kag pinakaulihing nga adlaw sang ehersisyo sang militar sa diin patigayunon ang senaryo sang giyera sa kadagatan sa Banwa naman sang San Joaquin.
0: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Tambalas medalista sa palarong pamasa 2026 ginpasidunggan. May balita si K5 Eileen Sanchez. DJX500
11: Morning Newscast. Pinarangalan ng pamahalang panlalawigan ng Tambalas sa mga atletang nagbigay ng karangalan sa lalawigan at sa Central Luzon matapos ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
12: Sa pangunguna ni Governor Hermogenes Zebdani Jr., kinilala mga medalist kabilang sina Prince Bill Ekalnir na nagwagi ng ginto sa shot put at nagtala ng bagong record na 16.15 metro.
13: Nagkamit din ang medalya sina Precious Chance Rantael at Casey Rain Ragadio na bronze sa 4x50 medley relay. Sina Prince Shale Cabada na ginto 4x100 freestyle relay at John Philip Janggao na bronze sa pengkak silat.
14: Samantala, nasungkit ng Zambales Elementary Baseball Team ang silver medal sa kanilang dibisyon. Ayon sa pamahalaan, ang parangalay pagkilala sa dedikasyon at tagumpay ng mga atletang Sambaleño na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lalawigan. Balita mula sa Zambales, Central Luzon.
15: Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. DTX 500
16: Morning Newscast. Rider nga nahulog sa zipline sa Kitaw-Taw, Bukidnon, nakita na. May balita si K5 Nanet Pasayon. DTX 500 Morning
17: Nakita na ng mga otoridad ang isang rider na nahulog sa malalim na bahagi ng kagubatan matapos umanong maputol ang sinasakyang zipline sa isang kilalang resort sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon noong 15 ng Hunyo. Batay sa paon ng ulat, nasa kaligitnaan na ng biyayang biktima nang maputol ang kable ng zipline dahilan upang bumagsak sa masukal at malalim na lugar. Nahaharap sa matinding hamon ang mga rescuers sa paghanap at pagsagip ng biktima dahil sa lalim at hirap marating na lokasyon ng pinangyayarihan. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng resort at ang Kitaw-Taw Municipal Police Station hinggil sa kalagayan ng biktima at sa resulta ng kanilang investigasyon. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon. Para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. DTX 500 Morning
3: Newscast. Katapusan na balitang regional, cash assistance igapanagtag sa K-12 students sa Puerto Princesa. May balita si K5 Grace Belustrino. DTX 500
18: Morning Newscast. Muling binuksan ang usapin ng pamamahagi ng cash assistance sa mga K-12 students sa Sangguniang Panlungsod, partikular ang pag-amyenda sa unang ordinansa ng pamamahagi ng school supplies at uniform na ngayon ay gagawin na sa pamamagitan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 3,000 kada estudyante.
19: Nakita po natin na mayroong kailangang i-amenda doon po sa ordinansa natin. At ito na nga po yung resulta, tayo po ay na-propose na ng amendment dito sa ordinansa para po maging ganap na yung pagbibigay ng cash. At ito nga po ordinansa ay napubuhan sa ikalawang pagbasa at naitala na po para sa ikatlo at final na pagbasa.
18: Samantala, ang pag-amyendang ito ay para lamang sa taong 2026 to 2027 at maaaring sa susunod na pamamahagi ay mga kagamitan na sa eskwelahan at uniforme dahil sa ngayon ay nagbukas na umano ang klase at marami na sa mga estudyante ang nakabili ng kanilang mga kagamitan kaya ipinursige ang 3,000 kada estudyante na cash assistance. Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Sa Balitang National, Senator Jinggoy Estrada gindagdagan sa 90 kaadlaw nga preventive suspension. Gindagdagan sa Senator Jinggoy Estrada sa 90 kaadlaw nga preventive suspension bangod sa kaso nga graft nga may kaangtanan sa flood control scandal. Nagapanindugan naman si Estrada nga hindi niya pa gamito ng iya posisyon agud protektahan ang kaugalingon batok sa mga ginaatubang niya nga kaso. Dugang pasang senador o kon dugang pasang senador kabahin sang iya nga o kon kabahin sang iya nga panindugan kag prinsipyo ang pagdumili niya nga magpaidalom sa protective custody sang senador.
3: Senate legal team ginatunan na ang pag-file sa reklamo batok sa Cayetano Blanca. Ginatunan na sa karon sang Senate legal team ang posible naman yung mga kaso nga pwede pasaka batok sa block ni Senator Alan Peter Cayetano matapos nga gintuyo sang grupo nga magpatigayon sang hindi autorisado nga Blue Ribbon Committee hearing sa isa ka events place sa Quezon City sa Martes. Sa payag naman ni Senator Erwin Tulfo, chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee, ginakonsider na sa karon sang Senado nga magpasaka sang kaso nga usurpation of authority. Batok naman sa mga senador nga nagtambong sa hindi opisyal nga Blue Ribbon Hearing. Payag pa ni Tulfo nga mayara naman sa mga rekomendasyon nga pansakaan ng mga inis ang libel kag oral defamation ang mga personalidad nga imbolbado bangon sa paghatag sa mga hindi matuod nga mga payag kag akusasyon.
2: Balita International. International.
3: Right now, Indonesia, gintayog sang linog. Nabatsyaga na magnitude 6.7 nga linog sa central Indonesia. Last just 27 sang aga kahapon Martes. Apektado naman sang linog ang east-southeast nga bahin sang Palo, kag Sigi. Samtang sa payat nga bahin, gintayog man sang magnitude 6.3 nga linog ang prefecture sang Hashi sa Shanghai, northwest sa China. Wala pa sang na-report nga napatay o kunalitan matapos sa nagluntad nga linog kag wala man sang inapaabot nga tsunami. Kasunod naman sa pagtayog sa duta, sunod sa mga otoridad sa duha kapungsod.
2: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Bacolod non-libero nga si Ann Monares magahapang sa Akari Power Chargers. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
20: Magahapang sa team sa Akari Power Chargers ang Bacolod non-libero nga si Ann Monares. Si Monares ang gikan sa Farm Fresh Foxes kag nangin 16th overall pick sa 2025 PVL Rookie Draft. Naghampang man si Monares sa Far Eastern University sa UAAP bilang outside hitter kag middle blocker. Nag-graduate si Monares sa Bacolod Taytong High School sa taong 2021. Para sa Balitang Sports, sini si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
21: Balitang Entertainment.
3: Muraluka Vega, liwat naman nga nag-viral. Liwat naman nga nag-viral ang drug artist nga si Puraluka Vega matapos ini nga nagpartisipar sa Sacrament of Holy Communion sa ginpatigayo naman nga Pride Worship Service sa Open Table Metropolitan Community Church sa San Juan City. Ang Open Table MCC ang kabahin naman sa Metropolitan Community Churches, isa ka international Christian denomination nga kilala sa ilang ministries sa LGBTQIA+ communities. Klaro naman sa pila ka mga opisyales sa simbahan nga ang nasapit naman ng event ang ginpatigayon sa isa ka legitimate church setting kag si Vega ang pormal nga ginibitar agod nga magpakigbahin.
2: Balitang negosyo.
5: Transmission rates maganubo sini nga Hunyo 2026. Ginanunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga makita sa electric bill sa mga konsumidor ang pagnubo sang kabilugan nga transmission rates sini nga bulan sang Hunyo 2026. Sunod sa NGCP, yaran lamang sa 0.56 pesos kilowatt per hour ang sukot sa transmission delivery service matapos nga nagnubo ang transmission wheeling charges o
16: bayad sa pagpadala sang kuryente halin sa mga planta pagkadto sa mga distribution facilities. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Vanelby.
3: Tagako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
16: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa kasahe, ga brain food, kagatino man. San atong uto, rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 509, ang palaya extract, nga bugala sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon. Balatia, mag DTX 500, ang pinakakampiyong anti-oxidant. DTX 500, Mighty C, Alkaline, ng Vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, tikog buntag gabi mo, nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko, sabay niyo katuras. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaspog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang abutika. Mighty C, Alkaline, ng Vitamin C.
22: Ako, Teres Mikal, may listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika.
24: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
27: So, una,
26: problema, gid ako sa akong body odor.
27: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
26: Pero subong,
27: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
26: Kag, naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
27: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyog kalikod sa salon pass.
7: This is a mental health lasting camp for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: think responsibly.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026, December 31, 2026. Free DI fair trade number FDEB-249601 series of 2026.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na. K5 News. K5 News FM.
4: Philippine Standard Time, alas 6:30 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado bala ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung ini makabenepisyo sa mga pamilyo.
6: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
4: Mayong aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Here we go! Welcome na sa inyo palatuntunan!
5: Foro de los Pueblos!
4: Palatuntunan nga ginahulat sa tagsa kaaga mga K5. Palatuntunan nga nangin kabahina sang pagpamahaw, sang paghimos, sang paglakat sa opisina sang tagsa-tagsa ang inyo
5: Foro de los Pueblos.
4: In behalf sang aton regular nga partner K5 Eljan Castanyo, Meantime, inianay si K5 Eric Tenerefe, Bantay Tiangge, opdanay kita tubtob sa Tacna, Las Nueve.
0: Foro de los Pueblos.
4: Kamusta, kamusta kamo, mga tagpalamati naton bilog ng Negros Occidental, parts of Negros Island, and sa global community, mayong agagid sa inyo tanan. Kamada, kamada na, sakay na sa front seat. Damo kita kampiyon nga balita, subong nga aga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Front seat para makakita kamo mga K5. Grabe, ang unod sang aton palatuntunan subong aga. We will try to inspire you with our good vibe stories subong aga mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
4: Pero katulad sang kinandan antes magsugod ining aton pagpangalagad, diri sa palatuntunan Foro de los Pueblos, nagapabalogi ko anay sa inyo nga ang inyo nga ininit da, sugdi na kay pagtapos prayer ta, timpla na ta dayon, DTX Coffee Mix. Amuning kape yang wala ka nagakurog-kurog, hindi ka nerbyoso, kag wala ka nagasala-sala. DTX Coffee Mix mga K5, inita ng tubig, inita na, ma-prayer lang ta kadali pagkatapos, larga bola na kita sa palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: And so, let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, madamo kong salamat sa isa naman ka bag-ong adlaw. A brand new Wednesday. Thank you for the gift of life, for good health, and for the opportunity to serve others. Lord, palihog lang, bantahi kami kagatagi sang kusog, kaalam kagkalinong sa amon mga tagipusoon. Bless our leaders with wisdom, integrity, and courage to make the right decisions for the good of all. Guide us in our work, our families, and our communities. Help us to be kind and responsible and faithful in everything that we do. Hatagi man sang kabaskog mga kauturan namon nga mga OFWs Ginoo, agud nga padayon sila nga magtrabaho para sa ilang mga pamilya diri sa Pilipinas. Katulad sang kinaandan Ginoo, we always reflect on the writings of the Bible. Kag subong nga aga, we reflect sa nasulat sa James 1:5 nga nagasiling, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all." Initanan amon ginaampo sa imo balaan nga ngalan. Amen.
0: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga ka-K5, subong nga aga, grabe ang unod sang aton nga balita mga ka-K5. Loaded gid kita kaayo nga maskin si Papa Ton subong sa inubaan nagayuhom-yuhom na.
0: Foro de los
4: si Mago-Mago subong nagayuhom-yuhom man dira sa hinubaan. Shalina Bridget Nombres ihada ko dira sa inubaan mayong aga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Sa Kuloso Kabankalan si Jennifer Infante nakapwesto na. Sa Ilog Imalin Cordoba nakapwesto na. Rosana Malabanan Granso sa Sari Raya Quezon nakapwesto na. Jan Eric Rosal Kamada saka na sa front seat. Lagko ang aton balita subong aga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Sa Mansilingan nagayuhom-yuhom si Ma'am Gina Borja mayong pamatsyag kay nakainom na DTX 500.
0: Foro de los Pueblos.
4: Kung nagapanalakit ang mga lutalutahan mo, DTX 500 mo yan. Nga, maintenance na, serbi maintenance sa imo nga diabetes kag sa imo nga hypertension. Okay? Larga bola!
0: Headlines.
4: Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5, may mga kauturan kita nga nagareklamo nga may mga baboy sila nga nagakalamatay. Ano naman ini, mga ka-K5? At the time nga nagbarato ang presyo sang baboy, subong, may mga kauturan na kita nga nagareklamo, ang ilang mga baboy nagakalamatay, ginalubong na nila, maskin way na ihaw-ihaw, kay masapuan pagkaga, yatap patay na ang buiba sa ilang tangkal. Bantayan karon dugay-dugay. Indi gid kamo anay maghalin, sakay na sa front seat, eyes to the board, sakay sa front seat, for the first time.
0: Foro de los Pueblos.
4: For the first time in radio broadcast mga ka-K5. Maga-interview ang K5 News FM Live sa aton Summa Cum Laude sa iya mismo puloy-an diri sa siyudad sang Bacolod. interviewon naton si Summa Cum Laude de los Reyes, mga ka-K5. Ara sa iya balay, interviewon ni K5, Carla May Defensor Lunga, istoryahon ta siya and listen to her story because this is a story of inspiration and a story nga pwede ka makahibi, pwede ka makakadlaw, hindi lang pagdungana, basi masalaan ka nga naglagtok ka na.
0: Foro de los Pueblos.
4: So sakay na sa front seat, eyes to the board, grabe ini nga interview, do not miss this kind of interview.
0: Headlines.
4: Taga-araw, ato kahapon, naging kadtuan tabla, ato tablang ga-carpet bombing ng mga nanay da sa araw sa Vista Alegre, pamati, pamati, may balita kami sa inyo, warat kamo balayran. Ginasulit ko, warat kamo balayran kung magproseso kamo para magpatakod sa inyo, kuryente. Ang K5 kahapon, nagkadto sa inyo, kagintinguhaan naton, upod kay K5 L. Jan Castanyo, na masulbar ang problema, subungaga may sabat ang inyo, carpet bombing. Si K5 Arf Tugalon dito sa Kabankalan, maibalita man karon nga gaplano si Mayor Benji Miranda nga isla na ngalan sang Udyakan Festival pakadto sa Buganaan Festival. Bantayan ta ining isla nay naman sa ngalan, mga ka-K5, what's in a name? Bantayan ang balita karon dugay-dugay. May ara naman dalon nga report karon sa matasang K5. Grabe! Preparar mga K5, sa matasang K5, bantayan-bantayan gid ang balita nga dalo ni K5 Wilson Villena, mga K5. Parte sa mga chupageti, lang gabang niya, chupageti wire, mga spaghetti wires nga nagaluy-loy sa aton mga dalanon. Hindi lang kay loy-loy, sagnoy, bantayan karon dugay-dugay. Mga chupageti wires nga nagasagnoy sa dalanon, bantayan kay ato ni feature sa mata sang K5. Kung matsyempuhan karon, preparar. May ara kita lumpatan karon dugay-dugay. Kung sin-uman ang maluoy nga mapasugaan ang takladan sang dalan dira sa Sipalay. Ang dalan baladira highway pakadto sa Dungga, pakadto sa Camp Valdez, Puerte Cadulom, gariklamo ang mga commuters. Until now, wala pa mariglar. Dulom-dulom sang dalan, dugay-dugay, lumpatan. Okay mga K5, amo inang manginunod sang aton pagpangalagad kag iban pagid nga mga balita nga dalon sang aton nga mga reporters karon sa aton pagpangalagad palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: Okay, ara na sila ni Jenny Dison. Ma'am Cecilia Hinesi sa Kuwait, mayong agal andra sa imo. Sakay na kamo, front seat. 18 pa kulang sa front seat, may dagay. Anabel Santisteban, sakay na sa front seat.
0: Foro de los Pueblos.
4: Sali Almensyon dira sa Sagay, mayong aga. Sige na, sakay na, kamada na kamo, dalagko nga balita. Kabudlay kon sa likod, basi hindi ka mo kakita. Ang front seat na subong, 18 ning kargas ni.
0: Foro de los Pueblos.
4: 117 na gani o. Sige. Sige mga state witness, sakay na kamo kay dugay-dugay maarangka kita. Mga ka-K5. Subong aga gusto talang tandugon. Atensyon Bacolod City Water District. Atensyon Central Negros Electric Cooperative. Pamate, Basiwa Itsineco. Duha ka mo, bakong tupadon mo ning duha, galing ba si mag-short circuit? Pamate, anay ang duha. Ang Basiwa, may joint venture sa Prime Water. Ang Sineco, may joint venture agreement sa Negros Power. Now, basically, mga ka-K5, ang nagapadalagan sang aton water distribution, water sourcing, and water operations sa siyudad sang Bacolod, wala siyang liwan, kundi ang ulugtasan na crime, sala ko, prime water.
0: Foro de los Pueblos.
4: Diri sa aton franchise area sang Sineco, halin mga ka-K5, diri sa Murcia nga area, pasaka sa Talisay, pakadto sa Silay, pakadto sa siyudad sang Bacolod, ang nagapadalagan sang aton power operation, power panukot, power tanan-tanan, pati brownout kagabi, ang gapadalagan Negros Power. Okay. Tandaan tagi na, ha? Now, with those two scenarios, mga ka-K5, na ang nagapadalagan sang bilog ng operation, sang tubi is prime water, ang nagapadalagan sang aton ng operation sa kuryente is Negros Power. Now, the question na gina-raise naton, amo ini. Ano ang ginaubra sang mga board of directors sang tagsa ka mga service providers naton dere sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental? Ano ang ginaubra sang direktor sang Basiwa?
0: Foro de los Pueblos.
4: Ano ang ginaubra sang direktor sang Nusik sang Sineco?
0: Foro de los Pueblos.
4: Okay lang na yang Nusiko sa sur, okay lang na yang Nuneco sa norte, okay lang na yung mga K5 kay sila yung gapadalagan. Pero kamudri ya sa Bacolod, Nuseco directors, kadalag ko sang inyo nga mga retainer, kadalag ko sang inyo nga mga allowances giginahatag bulan-bulan lang gabang niya. Anong obran niyo? Kamudira sa Basiwa, kadalag ko sang sweldo ginapanghatag, may manager, may direktor, may nano pang mga langgabangda. Anong ginaubran nyo? Aber, nga ang dapat pagkita magsweldo sini sa ila, kung ang ila man lang papel is magkursimano, magpanilag, magtango-tango, kang maghambal, ipasa sa prime water ang problema.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ano ang ginaubra sang Sineco directors, mga ka-K5? Tanawan nyo bala ang building sang Sineco dira sa Mabini, mga ka-K5. Lusuryaga, Mabini, I think ang lang ang kalye dira. Ang building Subong, gingastuhan minilyon kwarta sang pumuloyo na nagtakod sa Sineco, halin pa sing una sang AS Diaz pa lang. Subong natindog ang building. Ano nagwa sa building? White Elephant. Murto ang nag-a-istar sa building sang Sineco. Isa ka monumento sang kauyaya sang aton nga mga opisyales nga ginbutang dira supposedly to manage our electric cooperative.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ang aton Bacolod City Water District, nag-joint venture kita tungod kayang Basiwa failed to provide consistent potable water supply for its concessioners, 64,000 concessioners in the city of Bacolod, mga K5. And so, wala sila mahimo, nagligad pa nga mga tinuig, ang ilaginhimo, mga langgabang, nagpakahapos, nag-joint venture, ginhatag sa prime water ang operation, kay sila, warat mahimo, tingangara pa kamuda. Kundi nagre-resign ka mo, kagang mga director dapat sang Basiwa during the time that they entered into a joint venture agreement with a prime water, mga K5, you must be made answerable for the misery nga gindala sa siyudad sang Bacolod. Dapat may salabton ka mo din.
0: Foro de los Pueblos.
4: So ang pamangkot Subong nga gina-raise naton with 140 live viewer Subong nga nagasakay na sa front seat naton, mga K5. The question now is, nga asa gipataya ka sa God sang mga direktor sang Basiwa kag sang Sineco, nga gasagod pa tani sa ila, amo ini ang matuod-tuod nga ginahambal ta, mahuya na lang kita.
0: Foro de los Pueblos.
4: Hindi bala chuli kulado, mahuya na lang kita. Mr. Kenneth Chungko, mahuya na lang kita. Ginhawa ta katrabaho adlaw-adlaw para nga mabuhi kita. ginawa sa iba naton kakauturan, obra sa mga establishmento, ang ibang graduado, mga sales girl, para makasweldo 550 a day, mga kakayfive, para mabuhi. Pero iningpila lang ka mga tao nga di buena sa kalibutan, ginbutang direktor sa nagkalain-lain nga mga opisina, and look what have they done to us. Ginpasa nila ang joint bed, ang ilang trabaho through a joint venture agreement. Kagaano sila as director? Abe, mangkota ko? Pamangkotan yung director nyo sa Sineco?
0: Foro de los Pueblos.
4: Pamangkotan nyo ang inyong director sa Basiwa?
0: Foro de los Pueblos.
4: Talangga ba niya? Jolie Cordoba Alvarez ara siya. Bornales Goles James ara. Jan Eric Rosal nakapuesto na. Judilyn Ordaz ara man nakapuesto na.
0: Foro de los Pueblos.
4: Saksi kamutanan mga KK5. Saksi kamutanan. Sila ni Ma'am Imalin Cordoba, only in Bacolod City, Central Negros Electric Cooperative kag Basiwa. Grabe ang ila sitwasyon. Kadibuinas ng mga tao. You know pilang mga sweldo sininila, allowance? Dalagko mga K5. Ang allowance ng isa ka-direktor sa Basiwa, sa Sineco, guroy, bantay tatlo, tag-apat nyo kubulan ng obra. You see? May mga transportation pa ni sila. May mga telecommunication allowance. Pati load sa talapuno lang gabang niya.
0: Foro de los Pueblos.
4: Pwede ko ka-apply da. Tika ikong direktor kasang Sineco, hindi lang nga ginabuto-butuhan. Tika binaklanay mo na das lang. Oh, Diyos, lumabasulan pa kamuni nga ginbuto nyo na sila. Basiwa, direktor, ginapang-appoint lang na sila. Singula tong mga direktor sa Basiwa, tong nga gapulog o kidupok. Kanami isang joint venture with Prime Water, di na to sila. May guro mo ni piswitan na tubi ay.
0: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, amuning masubo nga parte. Amuni, numis-numis. Hindi na bala mag-ugtas si Rere Kambal ni numis-numis. Gaugtas ko, ma'am, ginitulo ko ah. Abi, imagine mo, ibutang ka, i-appoint ka direktor, pati bonus kada December, may ara ka. Pag-abot sang June, may midterm bonus. Kulong gabong, lagi na yun. Sobra-sobra, lagi na ninyo yan.
0: Foro de los Pueblos.
4: And yet, wala kita sang makita nga ginobra nila nga maayo. Kay kun may maayo ni sila nga ginpangobra, tani, waay na joint venture agreement.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ay. Ang aton, sibong attack na, alas 6:52 sang aga mga K5, hindi magkalipat ha. Timplahan na ang imo nga DTX coffee mix. Amulan ning kape nga mientras nagainom ka, ginahugasan mong imo tinae. Ginahugasan mong imo gut sa kuntago naton mga toxins or mga higko latak sang aton ginakaon every day. So, kape na detox para palaging kondisyon mga K5. Ma-commercial ko anay, then after commercial, kadtuan ta si Michelle Patinyo, baboy nga nagkalamatay, very short report, pagkatapos, larga bola kita sa kay K5 Carla May Defensor Lunga, exclusive interview sa Summa Cum Laude sang BCC. Ang aton sibong attack na alas 6:53 sa aga. Everybody, stand by!
3: This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News. D3 Bio. Health.
8: News. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
11: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
12: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganom D3 Bio kag Sporbiotics.
13: Uy, amon ang teknik da, ha? Mag-probio tandem, kids.
14: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero maabsorb ni sa lawas natin magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
8: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
12: Ginabiring
11: sakit ka tama?
12: Kulang ka calcium.
11: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
12: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
11: maabsorb gid sang tuod. No, so kun ako sa inyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporbiotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
16: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporbiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
12: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
16: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
11: Vigor.
16: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporbiotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
8: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sang atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagiging na ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So na,
22: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyaw kalikot sa salon pass.
7: This is a mental call from Plastic Camp 4. It's a generic new salon pass. Symptoms persist until 3.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Drink responsibly. 101.5
1: K5 News FM. Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Umpisahan ta ang aton pagbalita pagi sa pag-remind anay sa inyo nga ang D3 Bio. Amugid ini ang nami gamiton especially sa mga may problema nga daw malipaton. Okay. So data sugod ha. Kung malipaton ka, unkon daw algo malion ka. Kung tag-iya ka sang tiyangge, amuning nami mo imnon para madumduman mo

0: nga pitsa 17 na subong, way pas nakabayad sang utang sa imo sa tiyanggi mo. Anong nami mo inumon? Ditribayo. Sa mga mali-malion nga gakalipat kung pinakabilog ang apo, lang kapang niya. Ang iban nga nagakalipat kung diin mapuli, nga balay, ari ang para sa inyo. Ditribayo. Nga, ang ditribayo mga K5, amo inisya ang ginainom ta bangod kay ang lawas ta waay nagaproduce ang pagkaon para sa utok ta nang natawag na nga ketones. So ang ditribayo nagaproduce ang ketones, ginapakaon yung utok mo kagambalon nga utok. Indi pagkalimti nga ang K5 News FM number 1, indi pagkalimti utok nga ang K5 News FM nagaselebrate sang ilang 9th anniversary subong. Ang 9th anniversary sang K5 News FM Bacolod. So kung di madumduman mo, ay huo gali no. So ketones ang kinanglan, food for the brain, ara sa ditribayo. Okay? Larga bola. Foro de los Pueblos. Mga ka K5, as we celebrate our 9th anniversary sa K5 News FM Bacolod. Sa Domingo, Pizza 21. On June 21, mga ka-K5, may ara kita ginatawag nga bloodletting or gusto ka bla magbulig ka, mapakwa ka dugo, kag mag-maintainar sang imo nga health sa lawas mo. Ang K5 News FM Bacolod, sa pagpanguna sang amon station manager K5 Rod Palma, and sa direksyon sang aton CEO and President Doc Ramil Uy, may ara kami bloodletting diri sa Rayo Gym. Kadto na kamo. 7:30 pwede na kamo kakadto palista nga daan. Kay may bloodletting kita mga K5, arang Red Cross. May bloodletting agod nga makapundo kita dugo nga kun sa tsimpo kinahanglanon mong dugo, hindi ka na magsala-sala. Kabalo ka mga K5, magpakwa ka dugo, mahal man nimo. Pero kung diri ka sa aton sa June 21, way ka na gastohon. May aras kaldo ka pa, maka-join ka pa sa anniversary sang K5 News FM. So, June 21, don't forget, that's the date. 7:30 ara na kamo, alas 8 ara na, bloodletting program sang K5 News FM Bacolod sa Rayo Gym. Tupad lang sang aton nga announcer's booth subong. Ara dira as part of our 9th anniversary celebration. Kita-kitsa, mapakwa tadugo. Suyo pa ko, geng. Foro de los Pueblos. Okay, Bings Delfinia, ara kami da sera, makadto kami. Tanggol Milokoton, ara siya. Monitor lang ko, sir, sa ice swims niya sa lakyan ng gabang niya. Merlita Malbas, mayong aga gidra sa inyo. Foro de los Kagahandumana niya. Sige. Juni Mayritita, mayong aga lang ha. Okay, larga bola. Imbukada nga balita, mga ka-K5. Ang aton nga i-report sa inyo subong aga, may mga baboy nga nagakalamatay nga hindi kabalo ang mga tao nga aga kalamatay ang ila baboy. Daw misteryo, abe. Ang iba nagahambal kasi nga basi kakalamatay ang baboy, basi dala na ini sang ginatawag naton nga African swine fever. Sa mga area sang dulid, mga drang area, mga K5, may mga baboy gakalamatay. May iban nga lugar ginapanglubong na lang gani. May video ako ipakita subong. Eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo. Mga manugsagod baboy, istorya tanay binaboy. Delos Pueblos. Eyes to the board, 146 buyan taniitan pagtaas-taas ang hilanat siya. Agod nga damo gid siya makakita, may baboy mga K5 ginlubong na lang kay nakita sang tag-iya ngang iya nga pig wala na nagaingak-ingak, wala na nagasungad, patay na ang iya baboy. So inisubong ang ginabantayan gid sang tanan nga kay may mga tawo nga nagasagod sang baboy, algo alkansiani. Si Leslie Along des kabangkalan kisa sa inubaan kisa god gani baboy. Ang rason mo sini. Pamati gid ay friend Placido kagawad ati tikling pamati kamo. Kay amo na ning istorya sang baboy. Dira sa La Carlota sa Magallon, amo na ning istorya sang baboy. Talisay, Victorias, Cadiz, hasta dito sa Balintawak, mga kaipay, pamati kita. Kung gasagod ka mo, baboy, ari ang balita, gakalamatay subong ang iban nga mga baboy. Itan, ari na, nagdamo na nagsakay sa front seat, itan, ipakita ang baboy nga napatay, ginlubong na lang, nagligad nga daw. Itan, roll tape, wala lang audio tan. Ako lang pahambala, tira. Oh, ara mga ka-K5, ang baboy ginkitkutan sa kilid sang talamnan. Nagatiskog na ang pig. Wara gid, idik pa lang nagtiskog na ang pig mo kanugon. Puro de los pueblos. Ginkitkutan, ginlubong na ang pig mga ka-K5, patay ang baboy. Nga wala sang maka-explicar subong kun nga aga kalamatay ang baboy. Jingol kanoy tikar dira sa inyo sa Hacienda Rosario Sur sa Granada upon kay bungbong tikarbanan niya. Tanawan nyo, gakalamatay ng baboy. Nga ah, ano ini, African swine fever? Puro de los pueblos. Ipa-explicar ta with more than 150 live viewers subong, ipa-explicar ta ini. Nga ah, nagakalamatay ang baboy. Kamu dira kung may baboy kamu sa tangkal, gawaha na yung tangkal, tanawa na yung baboy nyo kung gatindog pa o kung nagatiskog na. Puro de los pueblos. Kanugon, kanugon, gid Ma'am Gina Borjas ang mga baboy. So tanawa nyo ana isang maayo, kay subong ang 160 nga nagatanaw sa aton, nagahambal sila eh. Ang baboy namon tanawon, ang mga kaingon nyo tanawada ko ng baboy subong, Ma'am Chuli Kulado, dira sa Pilisa, kung nag-iwik-ingik-ingik pa, kung daw nag-paos-paos ng baboy, litsuna na daw, ganyo lang ko ah. Puro de los pueblos. 168, 170 na itan ang live viewers ta. Bangol sini nga balita, Mami, gatanaw gid subong sa aton sa inubaan eh. Si Mami Maria Luisa Magbanwa, nag-monitor gid sa aton sang Ubong Paradise Resort. Okay, are, 170. Kuwanta ang report. Ano ini? African swine fever? Sige, sigiha lang inaitan roll tape. Kuwanta ang confirmation kung nga ang nagakalamatay ang baboy diri sa Negros Occidental. K5 News FM Live Report. K5, Michelle Patiño, ano ang istorya sang pagkalamatay sang baboy? Good morning.
1: Good morning ka K5 Eric, kahapon nga adlaw adaw ginkakibot no hang sang halos kadaman ining mga litrato bala ka K5 Eric kag mga video nga nag-circulate no sa online kay pipila ka mga ginasagod nga mga baboy diriya sa may southern part sang Negros Occidental ang gulpyada lang nga nagkalamatay kay K5 Eric. Now ang may angot sini ang aton nga Hog Racers Association of Negros Occidental ang gilayon gid no nga nagdihon na sang assessment kay Kay Favorite kag monitoring no sa pipila nato na ka mga manugsagod baboy dira sa may southern Negros kay Kay Five Eric kag dati do nagkabalaka gid bala no ang mga manugsagod baboy kay tido sunod-sunod no ang natabo bala sa ilang mga ginasagod nga sapat kun sa diin do ini balang mga reported nga mga nagkalamatay sakop pagid ni sang asosasyon kay Kay Five Eric sa mga racers.
0: Okay.
1: Di isa sa ginalantaw diri kay Timiarama nag-post ang video bala ko kay Favere kag picture nga daw may nagtubo nga mga rashes sa mga Uy. Private parts ang ilang baboy kag daw ang iban reportedly do nagulpi lang kuno kirig kag nagtumba ka kay Favere. Now isa ini sa ginalantaw.
0: Dogin kuyap ang baboy?
1: Yes kay Favere.
0: Gakirig siya. Ari may video ko ginapakita subong ho. Aha, ginasagnoy niya kay Five Michelle ang baboy. Mm-hmm. Ginalubong niya sa kilid sang talamnan.
1: Yes.
0: Oo.
1: Isa na kay Five Eric sa mga nag-circulate online man.
0: Oo. Ano ini? Interesado gid ang tanan kay baluka ari kay Five Michelle no. Mm-hmm. Halos tanan may ginasagod nga baboy. Way labot sang gabinaboy no, nga matasan bla. Way labot sang gabinaboy batasan. Damo gid ya Shell may isagod ga baboy do alkansiya ini mga pag-birthday ni Tuto enrollment subong mabaligya ta baboy si mago sino ba ang kasagod ni baboy kasagod ni sila baboy si Mr. Hel Benitez ni kun wala nakapuli sa Texas ni sa Cadiz ni may baboy damo kasagod baboy Michelle mo so can you explain to us nga ah?
1: Kaya kay Eric, actually, apisar nga ining mga patimaan o kung ang mga signs wala nga nakita nila sa ilang baboy is kung hambing naton bala sa mga nagliligad niya nagkalatabo sang naglaptag ining ASF do kapareho siya kay K5 Eric, but as of broadcast time wala pagid mga ka K5 no na pruebahan nga ini ang African swine fever. Kay di kahapon pagtawag nato no sa kay Rick Lauron, ang presidente sang aton nga Arano diri sa probinsya sa Negros Occidental, nagdiho ni sila dayon sang emergency meeting kay K5 Eric para nga ma-check
0: di ano resulta sa meeting nila? San oni hindi ni ma-checkyar sang provincial agriculturist naton sila o?
1: Yes, well, actually gintawgan taman kahapon gila yun, no, si Dr. Placida Limana sa aton nga PVO kay Favorite apang nagameeting man sila kagapon kay tido ka do na alert sila bladayon kay Favorite bangod sini kag hindi bagid matumod kun ini ang ASF. Again, liwaton ta mga kay Favorite sa mga nagalap abalang istorya kay Favorite wala pagid no sang confirmation kun indeed ini ang ASF. So again, wala pa ha mga kay Favorite, and amo nang i-follow okay up naman today kay Kay Favere kung ano ang nangin resulta sang ilang meeting kahapon. Now, ining...
0: Shell? Ikataka kadali, no? Kay Boka, do ginakulbaan ko, Shell. Kung wala lang ako, abin, nakainom sang akon nga DTX 500. Balo ka, Shell, amun yung gina-maintenance kuya sa akon nga, we're not getting any younger, no? Kasi nun-sunod ako, bis inyo, sa edad nyo. Tingin na inom ko DTX 500 para hindi ko magnerbyoso, hindi ko kulbaan, hindi mag-high blood, hindi mag-diabetes. Ginakulbaan ko, Shell, tungod kay damo, ginjaga sa good baboy.
1: Yes.
0: Ang pamangkot ko sa imo, total istorya, binaboy ning aton subong adlaw. Kita man lang ni duwag istorya, no? Kagang sintag pamati subong sa aton. Paabudlay gid mag-check on African swine fever niya. Nga doon kalugay gid. Sanon na pagwaon sa agriculturista ni?
1: Kay Favorite, actually pag-check no ang kwan mo ang issue with ASF kay Favorite, hindi lahog-lahog mo nakita mo man sang nagliligad yung mga tinoy kung ano kaapektado ang aton mga hog raisers diri sa probinsya. Now kung ang data ang pag kung ang lista bala kay Favorite ang pagalantawon hindi pagid matumod sa bahin sang H-rano kung harano ang kadamuon sa nagkalamatay nga mga baboy kung ng mortalities be kitigin na consolidate pa nila kahapon. But with regards to nagakalatabo sa mga baboy though nagakuha na siya kay 5 Eric do nagaangot na manisa sa biosecurity housing be kag management labi na ining bala ang gulpiada nga pag-ilis ang panahon like nagainit gaulan kay 5 Eric ang tiempo ang isama no sa ginalantaw nila nga rason diri kun nga nagkalatabo
0: nami ni Guru Shell pamangkuton tagid ng agriculturist eh.
1: Yes,
0: ano
1: sir
0: ang simptoma sang African swine fever? Kay ba si Dasun Simana para sila yung makadesisyon? Ari, sampo lang siya, sampo lang ko lang ni Simo ha. Si Diday Makilan sang La Carlota, nagahambal, ginya K5 Eric, I swear, diri sa amon sa La Carlota, nagabuso nga baboy, ginlubong na lang, patay. Okay, isa na. Suset Hernadi Titong, diri sa amon Sir Eric, ginahingagaw namon ihaw nagligad ngadlaw ang nayon. Ginihaw ang nayon kay galuya na. Ang nasalbar nga idik pagkadasun nga adlaw patay. In short kay 5 Michelle mga sampo lang ini sang nagakatabo subong sa aton palibot nga kadamo na sang nagakalamatay nga baboy. Asta na nila Carlota rin ako, I swear na sila mo, nga nagakalamatay ang baboy. So, kung saan o mapagwa, hindi man siguro pwede nga nagsakambyo klima lang. Di kapila na ning earth na itong kambyo klima, daw ay magkakalamatay ang baboy nga widespread, subong man lang. Shell, kulbaan ko, Shell, base magsaka ang presyo sang baboy, base ang 220, 280, magsaka 350, bla Shell.
1: Amo na isa pagiginalantaw man kay K. Favorite. But kagapon, actually naglapot na isa ito, itig talupangot. Hindi ko kasampot.
0: Liwatabi. Ladies and gentlemen, hindi ampot ambal, Michelle. Ano to, Michelle?
1: Igtalupangot kay K. Favorite.
0: Ano ang maayo sa tawo kay istorya kita, baboy, para hindi ka magpitla? Anong nami kaunon?
1: kaon.
0: Baboy, hoy baba mo. Ipos na. Baba mo. Okay, Shell. Dina pa yuhom ko lang Shell ang tagpalamati ta Shell. No kay you know, y- ang imo balita subong. Doka kwani do kagakulbaan kami.
1: Yes,
0: kay ti damo. Shell totoo lang prangkahon ta kasi nga istorya. Shell di na ko magpaligoy-ligoy sila. Damo yang kauturan ta Shell nga nagasagod baboy, ginasalig na nila ang ila nga inog pa-enroll, inog pa-kay o balay, inog tanan sa baboy. Pati inog ba, bayad sa Turko, ginatugaan ang baboy mo?
1: Mm-hmm. Yes, sir. I would actually, amon ako kay Frederick, after sini, ti naglabot, gidman ni sa Igtalupangod sa aton gobernador. Now, kahapon nga adlaw, ang iyang agin pahayag man, may angot sini, ang nagkakalatabo. Ang kaso, bala ko kay Frederick, sang nagkalamatay nga baboy, tuga ini kuno o resulta, again, sang hinali nga pagkambyo sang panahon. Now, regarding sa ginmention mo, kaina, nga ti do ginaihaw na lang bala hungod, ining mga ginasagod nga baboy, kiti nagaluya. Na. And ti may ara na mga symptoms ang ASF before kung si Gov Lacson ang pamangkuton though lain siya before kagang subong nagkalatabo ang iyang agin hambal diri is ang nagkalamatay before kini naglabot sa ginatos gidman other than nagkalatumba kag nagmasakit ginhungod gidya patay kay Frederick bangod niya ti mahadlok bala nga maglaton sa
0: laban
1: pa nga ginasagod nga baboy.
0: So that is why Shell as early as now dapat ang probinsya kani kasi gubga dilidali ni Permi atrasado bla dapat ang probinsya especially ang aton provincial agriculturist kid magihon na sila dapat karon sa hapon may declaration isla ASF niyo kon hindi kag ano ang himuon naton amo na hindi nga ay panilagan ta ni si Chuy Tagoy reklamo na gani oy si Efren Placido Michelle tudluan ta naka sa hinubaan ang baboy 32 kabilog di karon kung ay kakabalo kung may African swine fever, maano ka nang imo ya?
1: Yes. Yes, kay Frederick.
0: Diba?
1: And I'm actually sure nga ti within the day kay Frederick makapagwa na no ang aton nga PBO or kun ang aton nga probinsya sang findings kung ano ang gidmano ang nagkaklatabo sa aton mga kababuyan diri sa Negros Occidental.
0: Ipaluap kid Shelly, ipaluap kid kag karon tutukan tagid ang agriculturist maskin sa udto tanga program sa 11 Mbps. Itutukan tagid ni Shelly, this is no joke because baboy industry is one of the biggest industry of Negros Occidental. Don't you know nga ang baboy nga ginapadala sa Manila, diri gahalin sa aton?
1: Yes.
0: Diri nagahalin sa aton. So damo ang matam-an si Nikki Five Michelle kung mag-amone, okay? Will you promise, anay, sa atong tagpalamati as our resource person sa binaboy nga balita that you will make a good follow-up, Michelle?
1: Yes, I promise, mga ka-K5. Karoon sa Udto, ka-K5, Eric.
0: Kanabiton si mga promise, no?
1: May report kita.
0: Good, good. Pero, Shella, malukaga namo, Shella, ginakulbaan subong. Many are pinning their hopes on the sinaguran nga baboy, Shella. Pati pakasal sa baboy na kasanding, Shella mo. Nya, mabaligya ganing na yun kag ang tatlo takabilog nga baboy, ga, mapakasal taga. Nga ti, abikon magkalamatay, nga ti, wala nga anay kasal, nga ti, gabusong na ko. Na, dirada si Permiga na sanding ang istorya mo.
1: Yes, and actually, kay Frederick, no, ang possibilities wala.
0: Okay. Foro de los Pueblos. Dali lang kay K5 Michelle kay nautod ka. But anyway, ang balita ni K5 Michelle, grabe to mga ka-K5. I-follow up lang ni K5 Michelle, i-follow up lang. Ara na si Michelle, nagbalik siya. Away na sa piyak na, okay. Shell, thank you kay Shell, nautod ka. Gasinyas na si Chief Friend sa akon. Thank you so much K5 Michelle. I-follow up na lang karun to kayo guys. Sorry, ang signal problem kita. Foro de los Pueblos. Si Mami Esperanza, yung suling niya, oh, problema, gid, ang nga ako, mga printi, itong kaklamatay, Manila, baboy, RSS, California, subong. Foro de los Pueblos. Okay, mga K5, here we go. Sang nagligad nga adlaw, nagdeklarar na ang aton nga siyudad sang Bacolod. That for the first time, ang Bacolod City College, in its 29 years of existence, mga K5, nakaproduce na sang una-una nga suma cum laude. And her name is Wilma de los Reyes, nagkuha sang kurso nga Bachelor of Science in Entrepreneurship sa Bacolod City College. May mga cum laude, damo na magna cum laude, duro na. But first time nga may summa cum laude. Ang summa cum laude, taas-taas na ni Kayo. Mga 1.5 na ni gurong mga GWA yan, no? Graduated weighted average niya. Ang taas pag-idri is the maxima cum laude. No? Mga 1.0 na iyang grade, no? Mga na sila naiita na iyang, si Itan, galing niya maximo ni siya yan. So anyway, mga K5, we have the summa cum laude. Yari subong sa aton linya, mag-interview kita live for the first time sang summa cum laude upon kay K5 Carla May Defensor Lunga.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on K- the spot.
0: K5 Carla, good morning.
1: Good morning kay K5 Eric. Ako ni ang suma. Sumakses ka kay K5 Eric.
0: Hindi, Carla, hindi ko pagalaha. Makibos mo ako karon. Ang suman karon ng disgrasya sa aton nga duwaging. Okay.
1: Kidding aside,
0: I like that smile. Amo nang gusto ko aga pagkakadlaw ka mo eh. Amo nang gusto ko adlaw pa do ka sa jabla sa aton. Go ahead, Carl. You have the floor now.
1: Yes. So kay Kay Favarik, arigita dre subong, no? Gipadulungan naton ang pinakalabing una nga summa cum laude sa siyudad sa Bacolod City, college ka Kay Favarik, amo ni si Ma'am Wilma De Los Reyes sa Kay Favarik, konsulente amo ning iya siniging kuha ang BS in Entrepreneurship ka Kay Favarik. So ari sa subong, kagamustahon pa siya after sa iya siniging graduation. Wow. Ma'am Wilma, good morning!
3: Good morning, Miss. Yes. Kaya pa rin na pwede ka mapatian din ikaw ni Ma'am Wilma.
0: Ma'am Wilma yung aga. Si K5 Eric ni sa K5 News FM Broadcast Center. Good morning.
3: May aga, sir. Good morning.
0: Ma'am Wilma, if you don't mind, no? Ay, kakute kayo, Ma'am Wilma. Ma'am Wilma, if you don't mind, how young are you?
3: Na 25 na po.
0: Ay, tubo to. No, hindi halata, abi ko gani ka ina, 22. Oh, abi ko ka edad ko lang ni siya. Okay. Ma'am Wilma, first of all, from K5 News FM, we would like to congratulate you for not only a job well done, for a study well done, and a result nga ikaw ang first summa cum laude sang Bacolod City College. Now, kay ko summa cum laude ka, tagaan ta ka exam subong aga, question and answer. Okay. Are you ready, Ma'am Wilma?
3: Yes, ma.
0: Okay. Now, first of all, ano ang feeling sa isa ka summa cum laude? Question number one.
3: Okay. Actually, sa doon lang, naka-pressure man ko kayo na nang summa cum laude sa dapat ang expectations nila ka mga tao is very high nga muna. Expect sila nga dapat work agad, damalabalak. Pero at the same time, super happy gid ko ya kaya na-fulfill ko bala ang dreams sa mga tao sa palibot, especially ang mga ga-support sa akin, and nang na-paid off man lahat nga kakapoy ko bala sa 4 years.
2: Sa what katanungan?
3: Oo. Awa na ito.
0: Okay, nakibot ko na tumok lang to ah. So pressured ka kay summa cum laude. Sang san o mo nabalaan nga ikaw ang summa cum laude kag ikaw ang naghimo sang history for BCC?
3: Nang sang June 1, actually, nagbalik ko Bacolod from Canlaon sang last day gid kami. Tapos pagka June 1, ginpatawag kami Balangaw.
0: Mm-hmm.
3: Then, amo to, nag-meet ang among program head, our registrar, then naghatag sila letter na I'm surprised pa kay ako pinaka-last gindaan letter, then in-explain nila nga, in-explain siya just sir nga, sa history ka BCC, wala pa balasang may summa cum laude. Pero sa letter na namon, wala na siya nakabutang kung ano ang timo distinction bala nga. Inambal na nila sa akin. Actually, ang reaction to it, pag-ambal ni Shailen, ako tuod ni, kay hindi pagi ko yung kapati, then just why lang ko, kay wala lang daw. Wala pag-sink in sa akin, dugay pagi niya nag-sink in, wala pag rong ka-date.
0: Okay, now, and we are proud of you, no? Now,
3: thank you.
0: Naghambal ka that you are from Canlaon. Gusto ko lang ipabalo sa imo, Ma'am Wilma, nga sa karon sa udto sa program ko sa 11 Mbps, makadto kami sa balay nyo sa Canlaon. Kadtuan na mo itong balay niyo, okay lang? Okay ka lang?
3: Oo, pero wala to tanaw.
0: Kabalo kami, te. Kay Ara, kada, kami lang to anay matawos, balay niyo. Ang mga manok to kami lang anay maihaw, ah. Ha, okay? Okay lang? So, karon sa unto, Wilma, Ma'am Wilma, kwaon mo da i-follow mo ang K5 sa imo nga Facebook, okay?
3: Oo, naka-follow na actually kay partner man bala ka department namon ang K5.
0: Now. Okay. Karon sa program 11 Mbps, I want you to watch the program. Okay? Kay makadto kami sa inyo balay, mahambal tong boyfriend mo sing una. Karon sa udto, subong tani nga aga, ma'am, galing kay way kay ngagaw nga mon sa lakyan ang patrol, kay do medyo layo-layo ta jud tang inyo, no? Subong reporter na mon. Dalan?
3: Budlay ang dalan pasulod sa amon.
0: Way kaso si Elmer Sagang, subong reporter na mon, lasingko plang nga lakat na tos dalan. Ato na siya, kilala ya ka eh. Kilala ka ni Elmer. Kilala ka. Nanday station manager. Oo, Steve Flores, kilala ka gid nila. Galakat subong ang team namon.
3: Oo. Nag-DJ na before.
0: Oo, na, kita mo. So galakat ng team namon sa balay nyo kami. Pasensya gid tatlo ka manok na to gin pa-advance namon gin paihaw. Hindi la kam nga kiga. Okay. So mapalo ka gid. Matanaw ka gid karon, mamatanaw ka gid pwede.
3: Oo.
0: Sir. Tapos mapalo ka gid. Will you promise me, raise your right hand and repeat after me? Okay.
3: Ah,
0: sige. Pero matanaw kagig karon, ha? I will watch you. Okay, now, kumangkot na ko sa imo. Naghahalin ikaw sa siyudad sang Canlaon. Pwede mo kami masugiran. Ano alam-alam kagigyalin si una, ha? Elementary din ka nag-eskwela. High school din ka nag-eskwela. Can you tell us your background story? Laktawi lang ang boyfriend. Dob, laktori, laktawi lang ang boyfriend. Kaya na-istorya ko yun ang boyfriend mo. Okay.
3: Sinaw na ka boyfriend mo.
0: Ay?
3: So, bali,
0: ang number two, ah.
3: Elementary. Mm-hmm. Elementary ko sa ano, Panubigan Elementary School.
0: Yes.
3: Raman sa Amon, bali, kung magkadoan niya, balay mo, balaan niya kung ano kalayo. Ang school namon sa balay, yung ginalakat lang na, namon yung elementary, pagbukin. Hindi ko mabanta, 1.5 or 1, yung sadara.
0: Sobray sa kauras ang lakat, ah.
3: Oo. Dahil sa, nag-graduate ko elementary as valedictorian. High school ko, Draman, sa GBCMHS main campus. Both man na, junior high and senior high.
0: Di valedictorian, tanahan?
3: Pang elementary, then pag senior high, wala na. With honors na lang. Pero akong rank 1 sa amon nga strand. Okay. Pero may harap pagid niya. Mas bright pagid niya sa akong sa iban nga strand.
0: Kaya nag-boyfriend, boyfriend na.
3: Wala.
0: Aminin. Why ka na nag-valedictorya? Now, Ma'am Wilma, my question now is, you are from Canlaon. Yes, layo-layo, good. No? Taga-Panubigan, layo ni. No? Ang inyong lugar.
3: Oo.
0: Nga ang nakasayo ka man diri sa Bacolod, kag nga ang nakaiskwela ka sa Bacolod City College.
3: Kay ano, si Papa diri na nag-work sa Bacolod ever since nakilait sila ni Mama.
0: Mm-hmm.
3: And then, plan ko lang niya before is ma-work di sa Bacolod. So, actually, nag-apply na ko before and I have a summer job na sa Maydan PSTI.
0: Mm-hmm.
3: Na 2 weeks siguro nag-work, then nag-pandemic, so nag-stop. Eh naman to, ang tita ko bala ha, nag-go ko to saya sa Mansilingan. Baliga work na to siya sa isang family na sila ta Bridget. Dayon, ama na, ambal sila nga. Dari lang ka day, nang-update si mami ni mo. Dayon, buligan bala sa mga obra lang siya bala. Nantay-bantay sa mga bata. Pero wala ko ya sweldo. Not really official, di bala nga. Amo na, oo. Pero dira, amo na ako ng obra na. Susulod, dayon. After that, ambal sila nga, nang actually, wala na yung kuya po pala nga makaskol. Tapos lang nga, buligan nila, nang gintry ko, ano bala ang BCC, then may mga people man bala nga nag-help out para amo na pasulod ko da, nag-take entrance exam, interview, and then, pagkasulod ko da, sila naman da, nag-help bala sa akin para mag-hatag allowance, especially si Toroni. Siya naghatag sa Kablawan Salin first year ko hasta nag-graduate ko sa ano.
0: Okay, bawo grabe. Okay, so amo na
3: gali. Kung wala sila, hindi ko gawin ko college na ahead on time. Mas pila man, pero dugay pagiguro.
0: Okay, so pag-graduate mo gali sa senior high, nagpabakulod, nagpasimpalad, abibilang, no? Nga makaubra, nga na working student kagigali ya. Tapos nagbulig-bulig kasi sa tiya mo, nga gaubra sa tawo, para maka-eskwila lang. Ahay. Okay.
3: Tapos nag-student assistant.
0: Nag-student assistant ka sa BCC?
3: Oo. Pag third year ko na, kay need bala assistant ang isa naman ka program head and siya man ang isa man ka nagbulig sa akin. So, gin-grab kong opportunity since ara man lang everyday sa school. Wala muna para may allowance ko. Madugang.
0: Ahay. Okay. Isa ikaw ka... Kung sa Tagalog pa probinsyana, no? Ti haling kay Escanlaon mo. Ti siyempre hindi kaya city girl pag-abot mo sa Bacolod. Ang bayo mo gani guro sing una hindi pa ya pang Bacolod, pang masulog pa ya. Di ba? Amo nang mga attire, amo na yun no, kay sindigi kitas na, amo na mga spice of life. Are you not intimidated sang nagsulod na ikaw sa BCC? Ngang upod mo iya mga nakatultol kundi indapit ang SM, tapos ang natultulan mo lang iya ang masulog dos. Are you not intimidated?
3: Oo. Bali, yun na una, kulbaan ko, especially sa pinakauna ko gid nga travel pa BCC. Mga katatlo ko gano'n nagtalang. Antip ko na kalabot sumag. Kasi sumag sa tamang campus before.
0: Okay, oh, talang
3: tapos,
0: siya.
3: Nang, hindi ko bigabalo magtabo sa karmada kay nang damo-damo balot sa lakyan now unlike sa Canlaon nga laka-laka lang mga motor so mo nang pinaka-struggle ko nauna paano magtabok paano ang pinaka hindi ko manipadang nga experience pero nga nagsakay ko jeep tapos hindi ko balo paano magnaog ang bako manong tap the jeep mo ka jeep so yun ko para nang mga ano da may
0: okay
3: Manila balit hasta nga naanad ko dun sa classmates ko naman, nauya ko kay siyempre ng accent ko, Bisaya, Ilonggo sila, pero nakaka-cope up man ko kay nang ano man lang sila, approachable, was willing to help mo mga classmates. Pero may mga friends naman tayo.
0: Okay. So, kung amo, ang isa mo sa problema, gitsing una, aside from, of course, tipigado, pagkabuhi, is magtabok sa dalan, ikbalo, taga-uma kaya mo, taga-Canlaon ka, spice of life, normal na. It happened to my new bus, no? It happened to my new bus. And magsakay sa jeep now. Pagsugod mo gid eskwela, nga ang entrepreneurship gid ang kuha mga kurso. Nga way ka nagkuha engineering, way ka nagkuha nursing, way ka nagkuha maestra. What is in that course nga mo ginaging kuha mo?
3: Oo. Amo man ni ang isa wala ka question sa interview ko sa BCC before. Nga ako na hindi engineering. Nga amo na pinaka-question niya. Ang balko, ang course na gina-offer sa BCC isa mo lang na ang under sa business is office ad, marketing management and entrepreneurship. Nang practical na lang sa bala since ara naman na wala na bayad. So gin-grab ko na lang na. Actually, hindi gid yung best entrepreneurship ang pinaka gusto kong gin-applyan ko. Actually, MM na siya. Pero, marketing management, amo na gin-applyan ko. Pero, nagtalanggor ako nga lang, ang email nga na button ko is BSIT. Amo ko lang, gumano ko to? Ay, wala ko yung background sa amo na information technology, industrial technology. Tapos, nagbalik ko sumag, nagambal ko nga si ang program head pa na before si Sir Resmiya. Amba ko nga hindi ko ni pwede kong birthday ko kasi kabalik sa MM bala. Tapos ang balya nga, ang ma-offer na lang git is entrepreneurship. So, gin-grab ko na since may background naman ko sa muna. Then okay, yung mga first year ko, wala lang, hindi ko kabet.
0: Okay. So, ang entrepreneurship is a course by, do kahapos kita, ara na lang siya. If you have a choice during the time, Ma'am Wilma de los Reyes, the summa cum laude of BCC, if you have a choice, ano gidya ang gusto mo taning a kurso?
3: Accountancy. dream ko maging CPA lawyer.
0: CPA.
3: Ko, pero
0: okay. Okay. So, now nga ang imo nga handom why mo makuha as CPA and maging abogada, entrepreneurship, laban-laban ganit, dobligya nilang guro niya siyang butong-butong kagay scramble ang mga kwanta. Kaya kapital ang kinanglan mo, negosyo in eh. We have to be frank and honest about the whole thing. Are you happy now?
3: Oo. Actually, sir, mga grade 8, ay, second year ko guro, dara ko na na-embrace nga economic and trap. Then, ang entrepreneurship is, amo na bilang ginamba nila for me. Entrap ka lang, baligya-baligya ka lang. Mm. Pero sa nga na ko da, hindi gali. Layalos tanan nga under sa marketing, office ad, ara sa mon, financial, grabe, bali all around kayo ang kasikot-sikot ka business, ara sa mon. Hindi lang kasuli nga, gusto mo magbaligya, muna na. Kung mabaligya ka lang ganyan mo, that's what called business. Pero kung ang entrepreneurship, you have to innovate, fill in the gap, panganong ko lang sa market, amo na bala, did mo gidya mag-study until ka mag-come up sa isa ka product.
0: Okay. Yan. Sa inyo nga kurso, you are being taught, ginatudluan ka mo about FIFO. First in, first out. Ginatudluan ka mo na. No? LIFO, last in, first out. You are the first in, but definitely not the first out sang BCC. Nag-offer sa imo ang Bacolod for a permanent position. Kay kung summa cum laude, hindi bila automatic, eligible ka na sina dayon. So, ginaupiran ka sang gobyerno, sang Bacolod, to work in the city government. Will you accept the offer of Mayor Greg?
3: Ginauna-una ko pa na, pero definitely, mabalanta na siya sa after ma-rest ko, bidanay sir, kay feeling ko, grabe gidya kakapoy ang lawas ko and bakod sa gabi ang oo nang tagagabi ko nagaka-feel ang migraines e kung mag-work ko feeling ko hindi pa ko makafocus as of now kay grabe gidya ang biogesic na nga sabi dogin ni mo ko na na vitamins
0: okay.
3: Ama na siya na ito kay mama nga pawagid
0: ang himoon mo sina mama well ma bakal ka subong pagtapos gid mighty si amo nang himuon mo. Madula na sakit siyang ulo mo. Promise, promise ko na sa imo. Okay, now. Okay, ipaminsaron mo ang offer sang Bacolod. No? Although you have a standing offer now, ha? As the first graduate, summa cum laude. No? Ang pamangkot, aton-aton man niya. Why man siyang kapamati, 200 sobram lang subungatan ako sa akon sa live viewers ta. Damo, actually, ang pamangkot niya, anong iya nga email account? Uy, yudi ha. Okay. Ma'am Wilma, may iban man nga kumpanya subong after nga gin-announce na kang ikaw ng summa cum laude, when you transfer the tassel sa imong square cup from right to left, after nga nag-left ng tassel sang imo sa ibabaw sang stage, are there offers from other private companies nga ginhatag sa imo?
3: Nang wala pa from private companies, pero mayara siya from ano, ng public.
0: Hindi lang secret na lang na, no? So may private company, national office, national office?
3: I think so. Uy.
0: So, okay. So you have to choose well, no? Relax lang, don't rush, don't need to rush, no? But, sa imo nga pag-eskwela kag naka summa cum laude ikaw, and now you will be in the history of BCC. Have you ever dreamed that ining bata nga cute-cute nga halin na, hindi na ko magambang tampok, ikaw mga akig niya. Cute-cute!
3: Nga halin.
0: Nga sa taga-panubigan, halin ka sa kanlaon. Now you made history. Butang ka na sa libro, Wilma, sang BCC. Ano man ang mensahe mo sa among tanan as you carve a new niche in your life and in the history of BCC. I am giving you 2 minutes to give us your official message and encouragement sa aton nga mga tagpalamati.
3: Okay, bali, first of all, thank you so much sa tanan nga greetings. Wala pa ako kapang reply kay The Flood. Didi ako mga messages, friend requests, and mga message requests, mga tag mentions, di ko pa ma-replyan. Then, thank you so much. Naka-appreciate ko gid na tanan. And then, ang mahambal ko lang yan sa mga tanan nga gapamati, hindi lang sa mga students, and sa mga, ano, also sa tanan. For example, parents, nang hindi gidya reason ang kapigaduhon para hindi ka makatapos eskwela. Bali, embrace mo kung anong ara pa and then find ways. Kaya actually, if walang-wala ka na yan, ara si Lord. Amo na pala nga, ginapray ko lang na before nga kung ano magiging matabo. Actually, before ko nag mga December, gulagin pray ko muna nga Lord. Tanihatag mo sa akong bala kung ano ginapangayo pa heart ko. Kaya kung hindi siya para sa akong, nang buligay ko nga i-let go siya balang para mabaton kong tanan. So, tama na. Then, pray ka lang, Gidya, and always trust God's timing. By, as in, proven and tested. So, yun na yan. Nga siya.
1: So, kakita ka, isa pa rin siya ka beneficiaryo. So, ang 4 piece before, kakifay sa Rika.
0: Okay. 4 piece beneficiaries mo, Pigado. Pila ka mo ka mag-utod, Mamuel, ma?
3: Nang 5, sir.
0: Lima ka mo ka mag-utod. Okay. Are you the youngest or the eldest or in the middle of the row?
3: Eldest. Pinakamagulang.
0: Pinakamagulang. Okay. So, Ma'am Wilma, you are inspiring many of us. Si Juby Guangco, nagahambal nga ang bata niya kuno, graduate man sang BCC Entrepreneurship. And right now, ang bata yaho graduated ahead of you, I would suppose, is now a manager sang isa ka dako nga kumpanya. Now, my question to you is this. Okay? Do we see right now a Wilma de los Reyes who will soon become a manager of a company or ma-proceed ka kag magkuha sang law which is one of your dreams nga mangin abogada ikaw, Attorney Wilma de los Reyes?
3: Nambal ko na niya siya, pero ang ano ko lang is ara ko job, and at the same time, if kaya ko i-manage liwat, mas full ko liwat. For example, mahambal nila gani, mamasteral ko, pero noon ako danay kung mamasteral ko or malo. Kung ano nang makaya.
0: Okay. Ano man ang imo mahambal sa ginikanan mo because ang pag-eskwela hindi gin maagwanta. Mahal na, although public way kabayad. But everything has a cost. May cost ginaya. Even if it's a public school, may gasto. Ano man ang mensahe mo sa imo ginikanan?
3: Ang mahambal ko lang is salamat sa tanan nga suporta sa Papa. Wala man ginapakita ni Papa bala tanan niya nga gakapilaw, pero magabot ko alin sa eskwelahan nga gabi na ready na ang panyapon, makao na lang ko ang matulog. Then pagkabugtaw ko sa aga, ready naman ang iya nga luto. And may balon pa ko. And si Mama naman, bisa nara siya sa kanlaon. Pag lain matiyag ko, dumapatay na ako. Hindi na di sa galaw pa. Pabakulod, hindi na di siya na yun. Mapasalamat mo kay Toroni. Kay wala siya bala gahambal nga. Oo, wala siya nagduwa-duwa nga buligan ko. Especially sa allowance ko nga. Kasi ginasaya halin first year ko hasta fourth year. So siya nagapamangkot nga. Dahil may alamutan ka, pero siyempre mo, yakman ko. Amun nahambal ko nga, wala na to. Kasi syempre, may harap man ko FBA. Pero kung may alamutan ko nga, dako na git, amun na, ginambal ko pa. Hindi na pala kaya nga, amun na, in full big ko na, kay wala balaga as for kapalit ako, ang pag-help. Amun na.
0: Okay, so, you inspired many of us, Ma'am Wilma. And at the time when people are looking for a figure to look for, daw nag-abot nga chimpo nga ara ka BCC. Summa cum laude in a public school and coming from a layo-layo nga lugar sa kanlaon. Dito kay as pinapugasan halin iya. Bukid kaya. Taga-bukid ka git basically taga-bukid ka.
3: Oo. Amo ka na umabudlayan ka mo gato sa balay pero amo nang ginatawag ta ko sa halin ko kono sa putok-putokan ka bulkan.
0: But you showed to them that bisan diin kapahalin, hindi siya hadlang if you have a dream.
3: Oo.
0: Can you give us a final message of encouragement? 30 seconds for the youth of today. You have the floor now.
3: Okay, never, Okay. Never stop chasing your dreams because poverty is not a hindrance to success. Mo gina ang message ko pag speech ko ba lang.
0: Okay. Kanami si imo Mama Wilma, and we hope that you will continue to be the same Wilma de los Reyes that your friend used to know. You will be the same Wilma de los Reyes sa imo mga classmates dito sa Panubigan sa Canlaon. And the same sweet, cuddly little bear sa imo nga familia. You will be the manang of your manghood. And we hope to see a new Attorney de los Reyes maybe 6 years from now. We'll just cross our fingers, trust our God, and do the right thing. Ma'am Wilma, salamat gid. Salamat gid ra sa imo.
3: Thank you, ma'am.
0: But hindi ka malipata karon sa ugto. Ato kami sa balay nyo. Kaga...
3: Palood ko. Palood.
0: Palood ka gid. Okay, Five Carla, kuha gid ang number niya. Kag-follow ka. Okay. Kay kung ano gid man, Wilma, inday Wilma, manawag kami sa imo karon baya messenger. Okay? Para nga nag-report to si Elmer Sagang karon, nagatanaw ka messenger, i-describe mo sa amon ang ginaagyan mo sing una. Karon sa unto, sa jahan taya, sa jahon ta. Okay? Yes, kay ina, supposed to be subong tani, makadtotong reporter. But nag-istorya kami ni SM Steve, nga ba si ko na stress kami sa kagahon, Malin, di tiluoy mo na reporter ta. Tisin ko sa unto na lang, para nga alasay sila Malin sa Canlaon, taklad marcha to sa Kasbukid. Okay? Kay Five Carla, job well done. Kay Mama Wilma de los Reyes, very good. Thank you so much for having us. And why naging ko time, Carla? You have the extra now. Go ahead, please.
1: Yes, my KK Favorite. Thank you so much kay Ma'am Wilma. Kasi sa pamilya niya man diri KK Favorite. Kasi amani nga mga puluyan yan. Sa ginapuyan sa iyan sininga amay KK Favorite ka. Kasi KK Favorite, gikan rin yung punso patrol. Ini nga balita, gagulong sa Nissan GTX 700 Mike and CKB 3 Bayo. Ini si KK Favorite, professor para sa kampiyon nga balita. Sa Bisyo Publiko, Kagalingawan, sa Negro, sa K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Salamat kid sa aton nga mga tagpalamati, especially kay Ma'am Wilma de los Reyes. Karon sa udto mga K5, supposed to be subong gid nga aga nga mag-live kita sa balay nila. Layo kayo. So reporter tas kanlaon subong ga baklay na. Ga text sa ganing sir tubi na mundo na ubos na. Ma commercial kita anay mga K5 mga aton sibong attack na alas 7:55 sa aga. Standby.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Now, kadto ta sa mga pipila ka mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Ang antioxidant is very important to our body. Every day, gabrita oxygen. Every day, process the food that produce glucose, no? All of this, no? Ang oxygen and glucose, kung asalon sang lawas na may latak, ini ang muna nga tawag nga free radicals. Ini nga mga free radicals, kayang-kaya panitani sa aton lawas kung wala iban nga source ng free radicals. Mm. Galing, because of our modern way of living, may computer, may damo ka stress, damo ka pagiging mga bisyo, gadamo ang free radicals sa lawas mo. That's why you need DTX 500. Sa mga bisyuhan, da, kag sa mga palakaon, tam, is, tumalga mo DTX 500.
5: Bisyuhan, palakaon switch, kinahanglan, palainom ka damo antioxidant.
6: Oh, correct. Kung matyagan mo...
5: DTX 500 by TC, wahing baka perde siya ng kombinasyon, Sir Boy.
7: Ang akon nga added benefit sa aton nga DTX 500, ang superior antioxidant. No? Gato Marcos yung DTX 500 adlaw-adlaw, kay parang akon nga immune system cells or ang akon nga WBC maka-focus na lang sa pag pamatay sang kagaw, no? So kay kay ang aton lawas ga undergo sa ginatawag nga oxidative stress. Ang mga cholesterol ba lang nga nagakasiod sa aton nga mga kaugatan, Sir Boy, nagaka-oxidize. So ang matabo ni is nagabilog ni siya kag nagapunpun ba lang nagakos ang pagbara sa kaugatan.
6: Ang
7: matabo ang aton WBC kilalaho niya ni nga hindi parte sang lawas ta. So kaunon niya ni ang matabo sa WBC mo magatambok.
6: Ay naglain pa.
7: Mahimo siya foamy cells. Pag nahimo na siya foamy cells, magatig-a siya.
6: Correct.
7: So siya naman ang nagtuga sang pagbara sa imo nga kaugatan. So imbis nga ma-focus ang imo nga WBC sa pagpamatay kagaw, busy saya sa pagkaon sa mga na-oxidize nga cholesterol. No? So, amo nang bintaha kung naga-DTX 500 adlaw-adlaw, malikawan ang pagka-oxidize sang inyo nga mga cholesterol.
6: Lalo ng LDL,
7: sa, lalo ng bad cholesterol.
5: Hindi magbara. No?
7: Hindi magbara. Kag nami ang circulation sang inyo nga dugo sa inyo nga lawas.
5: Sano pa mo yung mainom DTX 500 kag may TC? Balati ano na kamo? Hindi gidya.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhas.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhas.
2: Si may diabetes ka na,
4: ang DTX 500 na,
2: ang DTX 500,
4: ang may powerful compound,
2: nga nagapanubo,
4: sang imo blood sugar,
2: DTX 500,
4: garantisado,
2: DTX 500.
5: Ako kabalo ko ano sekreto engineer, nga apermi siya gainom DTX 500 kag may TC. Para magpabilin siya nga hubin. Anong benepisyo mo, engineer? Kaya ladlo kayo gainom, anong nabatsagan mo?
8: Ang benepisyo da iya, kinanglan mo maging active, alert always.
5: Hindi lang active, gatigulang imo edad, gahubin ka.
8: Gani, amo nang sekreto da.
5: So anyway, no, dere mo makita kung lantawon mo kung ano ka importante ang gitawag DTX 500 kag may TC. Kita mo kahoy? Iskan ano pa na kagulang, abi ni mo, hindi na patay. Hapos lang magpatay sang dako nga kahoy. Panitan mo, ang bark, kakason mo, as in full nga kakas, biskan gamay lana. Sundon mo gid, 1 month baby, or even 2 weeks gani, nga sundon mo nga, di mo gid patubuon ang bark na, hindi siya magsugpon. Kabalo ka, engineer matabo, mapatay ang dako nga kahoy. Anong ara sa, no, sa bark? Antioxidant. Ang antioxidant, ginahimo na protection sa mga kahoy, prutas, even ang dahon.
6: Dahon.
5: Na, mayaran na sila antioxidant nga amo ang proteksyon para hindi sila dali mapatay.
6: Grabe, no?
5: Ang question, amo ni, may antioxidant ka ba nga ginapasulod sa imulawas adlaw-adlaw para hindi ka dali mapatay? May transferred antioxidant
6: ka ba? Transferred defense ka? Wala.
5: That's why nga ang mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Para biskan tigulang ka na, hindi kaya dali-dali mapatay.
8: So hindi lang ta mag-rely sa atong built-in nga kuan nga mga
5: pulawas. Gakaubos na ya, engineer ya. Glutathione, gakaubos tungod sa mga oxidative stress. Damo ta ka built-in nga antioxidant. Namigid ya, replenish,
8: replenish.
5: Masuplemento kayo.
2: My family history ba na ka mausong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
4: Garantisado!
2: Epektibo!
4: Ara mismo!
2: DDX 500!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
4: sipon, kagubo,
2: tugas ang virus, kagbikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid
2: na ginahimo
4: monolaurine sang atong lawas
2: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Senior citizen ka na bala,
2: kag medyo
4: lipato na,
2: ibalik
4: kag protektahan ang memorya.
2: Mag
4: D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang ketone
4: sa D3 Bio
2: na isa kasahi ng brain food.
4: Gagantin luman
2: sa aton uto.
4: Rason
2: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio at lawadlaw.
2: May DC.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, labis gid. pagpabaskog sa lawas.
2: MyTC, mabaka nga buti ka. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: MyTC, mabaka sa mga buti ka. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.